0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Thank God it's Friday, isang mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. And of course, tayo ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. Samahan niyo po kami sa isang buong oras ng ating pong talakayan at balitaan sa umagang ito. Kaugnay pa rin ng mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Ang ating pong palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, kayo ba ay nahihilo na? Ako po, nahihilo na. Dahil dalawa na pala ang chambers ng Senado. Na yung biro lamang po. Pero mga kababayan, nakakalito po, especially sa parte ng mga kababayan natin na hindi naiintindihan kung ano po yung nangyayari ngayon sa ating Senado. Bakit itong senador na to may sarili siyang Blue Ribbon Committee hearing? At itong senador na ito ay nagtakda na ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing ay sa Lunes. Ano intindihin po natin mga kababayan, bakit po nangyayari itong problemang ito? Ito po may kinalaman mga kababayan doon sa pinag-uusapan natin kahapon tungkol sa quorum. Totoo ba na po pwede na ang miyembro, yung 11 plus 1 o yung 12, na miyembro ng Senado na dumalo sa sesyon nung isang araw, maaari ba nilang gawin na bakantihin lahat ng posisyon sa Senado? At ito po ba ay binding sa ilalim ng batas? Ito ba ay binding sa ilalim ng ating saligang batas at ng ating mga desisyon ng Korte Suprema, kasi ang ginagamit na pangbangko na itong minority bloc ay ang kasong Avelino versus Cuenco. Ito po ba ay constitutional? Ano bang masasabi rito ng Korte Suprema?
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, ito nga yung tinatanong natin, ano? Is there or is there not a sufficient people to constitute a quorum? Nako, mapapabalik na naman tayo nito sa basic math mga kababayan. Kaya nga ako nagano eh. Kaya ako nag-law school, mahingi na ako sa math eh. Pero ang sinasabi kasi, ang paliwanag sa atin, kung matatandaan niyo po sa mga nakalipas nating panayam, kay Dean Cecilio Duca, sinasabi niya, napakasimple lang, to constitute a quorum, halimbawa, there is a specific number. Kunyari, 24, gaya ng bilang ng ating mga senador. Hahatiin mo lang sa gitna, o ilan yon? 12. Tapos, mag-add ka ng isa. There is now what we call a simple majority. I-quorum na yon mga kababayan. Ngayon, ito ang pinagdalaban ng ilan sa ating mga senador. Hindi na raw po 24.

0: apat na maituturing ang ating mga senador. Ilan na lang? Merong iba't ibang bahagi yan, mga kababayan. Sinasabi ng ilan, 22 na lang. Kasi yung isa at large, yung isa naman, nasa piitan sa mga sumandaling ito. Meron din naman nagsasabi na 23 lang. Kasi yung isa, nasa domestic jurisdiction pa rin ng ating bansa at maaari niyang i-exercise yung kanyang karapatan at kanyang responsibilidad bilang isang senador. Ang pinagkakaiba lang nito, mga kababayan, pumapayag ba ang kabilang partido, ang majority bloc, dito sa mga interpretasyon na ginagawa ng minority bloc. Mukhang kahapon, nagsagawa ng sariling Blue Ribbon Committee hearing ang hindi ko alam kung anong itatawag natin kasi ako, personally, ako rin po, naguguluhan na dito sa ating mga senador.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, yun nga po mga kababayan, bukod dito sa gusot, sa quorum, yan ay isang political will. This is a political exercise, mga kababayan. So, ibig sabihin, pag kahit tanungin natin ng Korte Suprema, being a co-equal body, this is also a political subdivision of the government, mga kababayan. So, ibig sabihin, pantay-pantay lang sila. Hindi nila pwedeng pakialaman, not unless it falls under the checks and balances sa atin pong konstitusyon. Kaya lang, tiko mambibig ng Korte Suprema kaugnay nito. So kahapon, hindi natin malaman kung valid ba itong sinagawang Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Rodante Marcoleta kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko alam kung former o ito pa ay Senate President pa rin. At mga kababayan, ang tanging makakasagot dyan sa gusot na yan ay tanging mga senador na rin. Nangyari nga po kahapon doon sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing, maraming mga pangalan ang binabanggit mula po sa House of Representatives, mula po mismo sa kanilang ranggo no, sa Senado. Meron ding mga na-implicate from departments ng ng executive departments mula po sa mga kagawaran doon, merong mga pangalan na lumilitaw. Ito po ay susubukan nating linawin, mga kababayan, at hihingan po natin ng panig yung ating mga kababayan, yung ating pong mga mambabatas na naugnay dito sa sinasabing nabigyan daw sila ng maleta ng 18 Marites.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago po ang ating mga kapanayam sa umagang ito, ang ating panauhing pandangal, let's take a short break. Magbabalik po ang Bangon Bayang Mahal.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Matapos pong magtungo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit, nakasecure po ang Pangulo ng mga investment pledges mula po sa bansang Japan sa iba't ibang sektor, primarily dito po sa usapin ng semiconductors, sa usapin po ng climate resilience at iba pa upang himayin. How does this translate dito po sa ating mga kababayan, dito po sa ating bansa, sa tiyan ng kahit sinong ordinaryong Juan de la Cruz? Makakasama natin ngayong umagang ito ang ating former Finance Secretary, Sir Margarito Gary Teves. Sir Gary, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa po.
0: Apo, Sir Gary, it's nice to see you and hear from you ngayong umagang ito ng Friday. Matapos po ang biyahe ng Pangulo sa Japan, nakakuha po tayo ng investment pledges sa sectors ng semiconductor manufacturing at advanced electronics. Ano po ba ang kailangan nating gawin para hindi po lamang maging paper commitments itong mga investment pledges na nakuha ng ating bansa?
8: Kailangan po i-follow up po yan, kasi investment pledges, yung bang showing of interest pa lang yan, Al, no? So, kailangan tutukan ng ating ambassador, commercial attaché dun sa, say, Japan, no? Galing kasi dun ang presidente. Tsaka mag-coordinate po sila dito sa kanila mga grupo sa Pilipinas, ang Department of Trade and Industry, tsaka dito sa Department of Finance, no? Kung sakali naman na ang interested investor ay gustong makipag-partner sa isang Filipino, kailangan din yung ating Department of Trade and Industry tingnan kung ang iba natin mga kasamaan dito, mga conglomerates or mga middlemen, mga middle manufacturers, ay interesado rin makipag-joint venture sa Japanese investor. So, continuous po yan, kasi magkakaroon ng loss of interest kung hindi tutukan yan eh. No? Tsaka siguraduin din natin na talagang preparado yung ating mga ahensya na magbigay ng mas madaling tulong. Kasi ang problema natin sa mga nakaraang taon hanggang ngayon, hamon pa rin, yung ease of doing business, Al. Napakatagal pa yung mga proseso, licensing, at iba pa. So, yun ang kailangan po natin.
0: Po. Gaya po nang nabanggit natin kanina, ano po, yung tungkol sa semiconductor manufacturing. Of course, bago po yan makapagsimula, kinakailangan po ang iba't ibang mga minerals and rare earth materials. Dahil po dito, tumataas yung pangangailangan ng pandaigdigang merkado dito sa mga ganitong klaseng mga raw materials. Handa na po ba ang Pilipinas para maging supplier naman tayo o major supplier ng ganitong mga klaseng minerals and rare earth materials?
8: Kailangan pa natin tulong ang ating industriya na yan. Kailangan mag-graduate naman tayo, kasi ang ginagawa natin mostly ay in-export lang natin yung raw materials, no? Kailangan kumpara tayo ng mga Vietnam, Thailand, and kailangan talagang tulungan natin yung industrialization policy and program po natin. Konti lang ang value na maibigay natin eh, no? So, mas mabuti kung maproseso natin yan, kasi makakadagdag ng trabaho, high value work, technical work sa ating mga kamamayan. So, apart from the supply chain itself, Al, tulungan natin ang ating mga mamayan na makaroon sila ng mas magandang trabaho. Ang nangyayari kasi, konti ang ano natin dito, trabaho, hindi pa tayo masyadong industrialized, yung mga technical people natin no, pumupunta sa ibang bansa. Sayang, no?
0: Opo. Yun nga po, Sir Gary, no, kabilang doon sa pledge na nakuha natin from Japan is yung usapin naman ng job creation. Ang mga Pilipino po ba ay kailangan to be equipped with the technical knowledge para maisakatuparan itong ganitong klaseng mga investment pledges sa iba't ibang mga sektor ng teknolohiya at ng pamumuhunan dito po sa bansa? Are we equipped with this technical knowledge o kakailanganin pa po ba nating mag-invite siguro no, ng technical expert from outside the country para magturo dito po sa ating bansa?
8: Kailangan pa rin natin i-supplement yung ating technical know-how at yung expertise dito, Al. No? Kaya sana sa mga susunod na taon, patuloy pa rin ang suporta nila sa mga institutions like TESDA po, no? Dyan sa field of industry at manufacturing. Doon naman sa agriculture, yung mga agri-tech schools, kailangan din. Kasi kulang tayo sa suporta natin sa agriculture at sa industry. Bigla tayong pumunta sa services. Kaya kailangan para talaga tayo mag-industrialize para ng mga kasama natin sa ASEAN like Thailand o Vietnam. Itutukan natin na ma-develop natin itong ating mga experts over time. So, kailangan natin talagang suporta yung TESDA at saka ganitong klaseng institutions po. No?
0: Opo.
8: Saka mag-imbita tayo mga expert for the meantime.
0: Yun nga po, no, Sir Gary. Actually, sa mga susunod po siguro natin mga panayam, pag-usapan natin how we skip yung ganyang industry dito sa ating bansa. But, ito po, isa sa mga pinakamainit na pinag-uusapan sa ating bansa. Nakabilang po tayo dun sa Pax Silica. Marami pong mga major semiconductor assembly at testing operation sites dito sa Pilipinas, pero kadalasan puro low value task lamang po ang pinagagawa sa atin. How do we improve? Paano po ba tayo aangat? Ano bang kailangang political will para makaangat tayo dun sa larangan po ng value chain sa fabrication at manufacturing dito po sa Pax Silica?
8: Ganun din, nabanggit nga natin na kung talagang yun ang punterya ng ating bansa at na yun ang talagang lesson natin, no, na kailangan tayo mag-industrialize naman kagaya ng ibang bansa, kailangan mag-prepare na po tayo. Mag-allocate tayong budget at malaki at over time talagang preparado yung ating technical support sa mga ganong klaseng industries. So, kailangan almost every year, kailangan tutukan ng ating pamahalaan yan tsaka yung mga kasama natin sa Kongreso at sa ating mga economic managers. Kailangan matingnan nila na preparado ang ating taong bayan o technical skills for that kind of development, no, or situation po. No.
0: Sir Gary, kayo po ay nanilbihan na rin bilang isang finance secretary sa atin pong bansa. Sa palagay niyo po ba dapat nating ikabit ang hinaharap ng ating bansa, ng ating ekonomiya dito po sa mga ganitong klaseng investments? Ano po bang mga risks na nakikita po natin? Kaugnay po nito.
8: Well, may risk naman talaga po yan. No? About any kind of business, may risk din po yan. Pero i-compare naman natin yung risk tsaka reward. Kung sa tingin natin, mas malaki ang reward. Kasi ilang taon na tayo naiiwanan ng ating mga kasamahan sa ASEAN. No? So, kailangan na magkaroon tayong courage to go one step or two steps more. Kasi otherwise, maiiwanan talaga tayo. No? So, every year, titingnan natin ang budget. Siguraduhin natin na ginagasto natin sa gustong mga projects. Kailangan talaga tayo mga skilled workers kasi ang investors, maghahanap ng skilled workers. Kung kulang dito sa Pilipinas, pupunta sila sa ibang bansa. No? So, dalawang bagay yan. Skilled workers, saka yung institutions or bureaucracy natin, Hill, sana tumulong sila na mapabilis yung tinatawag ng ease of doing business, yung processing. Yung cost of doing business naman, tingnan po rin natin kung mapababa natin yung mga elektrisidad natin at iba pa. So we have to be competitive. So tutok kailangan yan.
0: Apo. Sir Gary, bukod pa doon sa mga tinututukan din po natin, yung inflation at yung mga instability ng ating economy dahil po sa nararanasan nating geopolitical tensions, tensions with the West Philippine Sea, yung tension po sa Middle East, ano po ba yung mga dapat nating bantayang mga economic indicators ng mga ordinaryong Pilipino para masabi talaga nila na, uy, bumubuti na yung estado ng aking buhay?
8: The most important, yung inflation. Lalo na tinatawag natin yung food inflation, Al. No? Kasi sa mga surveys na ginaganawa ng mga Pulse Asia halos every quarter, ang lumalabas yan talaga ang pinaka-importante, ang pinaka-number one concern ng ating taong bayan ay yung inflation natin. No? So, tatlong components yan sa inflation, Al, na kailangan tutukan. Yung nabanggit natin yung food inflation or pagkain, no? Yung transport inflation, yung dahil sa pagtataas ng mga presyo ng langis na apektado yung ating transport tsaka logistics, no? Tsaka yung power or electricity, no? So, ang pinaka-importante sa tatlo ay force yung pagkain. Ang nangyayari, nakakaawa din ating mga magsasaka kasi bibilin sa kanilang produkto sa farm. Tapos pagdating sa merkado, iba na ang nangyayari, no? Kasi kurang tayo sa mga logistics like mga farm to market roads, transportation, warehouses, etc. Nakikinabang yung mga tinatawag natin ng middlemen. So, kailangan ng ating pamahalaan tsaka privado sector na tumulong sa diyan sa tinatawag nilang supply chain, no? Yung each and component na affordable naman sa ating taong bayan. Kasi ang nangyari sa ating bansa, hindi masyado umakyat yung ating sweldo. Pero ang presyo ng ating bilihin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa pagdating sa merkado at saka sa mga groceries po, no.
0: Opo. Sir Gary, tayo po sa ating bansa, looking at the whole perspective ng ating pong ekonomiya. Para sa isang bansa kung saan at least 25% ng ating pong gross domestic product ay nagmumula sa mga remittances ng OFWs, sa mga BPOs at iba pang mga offshoring na trabaho dito po sa ating bansa. Paano po ba natin dapat paghandaan yung mga negatibo namang epekto na dala ng job displacement dahil naman sa AI?
8: Yes. Kailangan tumulong din ating pamahalaan na i-identify yung mga trabaho na medyo delikado dahil sa AI, no? At tingnan naman yung mga industriya o mga activities na maski may AI yan, pero bigyan natin ng mga training saka additional skills ang ating mamayan. So maka-counter din yan. Ang importante naman sa mga ganitong situation is yung net effect sa ating bansa. Despite the challenges sa AI, pwede pa natin ma-surmount itong challenges na ito dahil tumutulong tayo sa pag-enhance ng mga capabilities ng ating mga workers para sila naman ay makaka-adjust sa mga trabaho na hindi masyadong apektado ng AI po, no?
0: Opo.
8: So, kailangan again tutukan ng ating mga economic managers, mga implementing agencies, at ang ating pamahalaan.
0: Opo. Besides yung pinabantayan po natin, yung tungkol sa inflation, yung negatibong epekto pa rin ng job displacement dahil po sa AI, isa pa rin sa pinabantayan natin, yung paghina po ng piso kontra dolyar at yung capital outflow pressure o paglabas ng trabaho dito sa ating bansa. Nakikita pa rin po natin ang paglobo ng external debt naman ng bansa. At what specific threshold na nakikita natin na ang ating external debt ay unsustainable na? Meron po ba kaya tayong maaaring gamiting exit strategy once we approach that threshold?
8: Yeah. Unang-una, merong international standard kung medyo sobra na tayo sa pag-uutang natin compared sa ating ekonomiya. Ang ating external debt ngayon ay umapatak ng about 32 to 33% in relation sa ating ekonomiya or GDP, gross domestic product. Sa international standard, okay pa rin yan, yung external debt natin. Pero hindi lamang numero ang tingnan natin. Kung tinitingnan natin yung ginamit ba yan sa gustong mga project na makakabayad tayo eventually, na hindi ginagamit sa mga projects na walang nangyayari o medyo mataas yung corruption level, ano? Number two, ang mas mahalaga tignan yung total debt din natin, no? Okay. Ang total debt natin ngayon, that means domestic plus external po, umabot ng about 18.4 trillion, no? Pesos. So, usual ang international standard niyan, tinitingnan ang ano ba yung debt natin, yung total debt natin in relation sa ekonomiya natin. Ngayon, umabot na tayo ng 65%, no? Mabuti sana kung mababayan ulit sa mga 60% or lower. Kasi kung hindi masyadong, kung hindi mapababa natin, yung budget natin ay marami dyan ay pumupunta sa pagbabayad ng interest, no? Sayang eh, di? Dapat ba gamitin din yan sa education, sa health, saka infrastructure. So, fiscal discipline, importante pa rin, no? Kaya, alam natin sa ganitong panahon, kailangan tulungan natin yung mga vulnerable sector, no? Dahil pagtaas ng oil. Pero at the same time, huwag natin kalimutan na kailangan pa rin natin ng pera para pagdagdag sa pag-invest sa infrastructure, sa education, saka health. Otherwise, mahirapan tayo kung wala tayong economic growth. No.
0: Opo. And besides that, Sir Gary, patuloy po, no, yung ating mga economic managers with the present administration, patuloy pong ginagawang investment friendly ang ating pong bansa sa pamamagitan po ng pagre-reform ng mga pinapataw nating buwis, yung mga policy concerning yung ease of doing business at iba pa, mataas pa rin po ang poverty rate sa bansa. Do you see this as the correct way? At ano po yung nakikita nating ebidensya na gumagana po ito?
8: Actually, kung tingnan natin itong ating ekonomiya, usually ang ginagamit natin para mapaliwanag natin sa taong bahay, parang isang bibingka, medyo maliit ang ating bibingka ngayon in relation to our population, no? Na dumadami yung ating tao pero yung ating bibingka hindi lumalaki, no? Yan yung economy. At ang problema sa ating bansa, tsaka marami rin bansa na ganun ang sitwasyon, yung as they actually develop from developing country to develop, ang unang nakikinabang sa bibingka niya yung mga mayayaman, no? So, kailangan talagang palakayin yung bibingka para yung mga maliit makakakain sa bibingkang yan, no? So, related yan sa tinatawag yung poverty, no? Kung hindi makakakain ang marami nating taong bayan, siyempre yung poverty incidence natin hindi bumababa, no? So, nabanggit ko nga kanina na maski ganitong sitwasyon na nahirapan tayo, huwag natin kalimutan paano natin papalakiin pa rin yung bibingka. Otherwise, yung poverty incidence natin ay tataas pa rin. So, kombinasyon na yan. Ang nangyari sa ating ekonomiya sa mga nakalang decades, hindi natin natutukan yung agriculture tsaka manufacturing, no? Nabanggit nyo kanina yung concern natin sa peso, di ba? No? Yung problema sa peso, pag bumababa yung peso natin, lumalaki rin yung import natin kasi yung ekonomiya natin dependent masyado sa mga imported goods, di ba? Kulang ang ating produkto ng domestic goods. Kaya magbago dapat tayo, itutukan uli natin yung agriculture natin, lalo-lalo na yung mga products na makakatulong sa ating industriya at saka manufacturing. So pag tumataas, pag nag-depreciate po yung peso, hindi na kailangan tayo bumili ng mahal na dolya na commodities dahil bihado tayo nag-improve yung dolyare. Meron tayong makaka-substitute sa imported goods na yan, Al. So, yun ang timplahin natin mabuti ngayon na wag tayong dependent masyado sa imported goods. Tulungan natin yung ating industry by developing our own supply chain ng raw materials natin. No?
0: And on the other side naman po of the coin, Sir Gary, sa mga programa naman po na inilunsad ng ating administrasyon sa ilalim po ng bagong Pilipinas, ano po yung mga policies na ginawa with the present administration na sa tingin po ninyo et nagiging tama yung direksyon? At ano naman po yung palagay nyo maling approach ng policy changes dito po sa bagong Pilipinas?
8: Marami namang tama po dyan, no? yung ease of paying taxes, importante po yan kasi ayaw na ating taong bayan na sobrang taxes, lalo na kung hindi nila nakikita yung saan pumupunta yung buwis, no? Number two, yung create more law, nakatulong naman, kailangan talaga i-inspire o encourage yung mga investor na pumunta dito sa Pilipinas. Maski meron tayong mga batas, pero yung ating institution or bureaucracy, Al, ay medyo mabagal sa pagtutulong sa mga investors. Mahirap sila pumunta dito kasi meron silang mga alternatives pumunta sa Thailand o sa Vietnam. So mas magandang policy natin kung hindi rin natin tutukan yung execution or implementation, Al, mahirapan din ang ating bansa. So let's always sure that ang policy ay tama, but yung implementation tsaka monitoring ay nakasunod dyan. Tsaka talagang ano tayo, proactive tayo sa pag-imbita natin sa mga investors po. No?
0: Po. At Sir Gary, nga pala na, dahil nabanggit nyo naman po yan, yung atin pong EODB ranking sa bansa ay patuloy pa rin na mababa. Ano po ba yung tingin nyo? Makakabasag na itong barriers natin when it comes to regulations na nagiging hadlang, no? Bakit hindi tumataas yung EODB ranking natin o yung ease of doing business ranking natin kumpara doon sa ating mga ASEAN counterparts?
8: Yes, dapat may ano po yan, combination of kinatawag nilang carrots and stick. Yung carrot yung incentive po, stick yung penalty sa mga hindi nag-implement mabuti ng ating mga policies tsaka batas, no? So, kunyari, sa pag-register ng isang company, kung meron silang standard or yung mga tinatawag na key result, key performance indicators, let's say, kailangan mga in 3 days na register na dapat yan. I-keplon lang ito, no? Pero hindi sinusunod, lumalabas mga 30 days or 60 days pa rin. Kailangan sabihan o meron silang penalty sa mga institution, bakit nila hindi sinusunod yan. Tsaka kailangan i-report yan sa ating mamamayan kung anong kanilang performance para ma-follow up naman. So yun ang kulang talaga. Hindi lamang sa batas, kundi yung mga simple things that you said, kailangan itutukan natin. Pinaka-importante ngayon, yung ease of doing business, tsaka cost of doing business.
9: Bukod po sa naging pag-uusap sa pagitan po ng bansang Pilipinas.
0: Sa kabila naman po ng usapin naman sa pag-improve pa rin ng ekonomiya sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas, sa usapin naman po ng double taxation, nagkasundo rin ang Pilipinas at ang bansang Japan, paano tayo makakasiguro na hindi po ang magbe-benefit lang dito sa double taxation efforts ng Japan at ng Pilipinas ay yung mga malalaking korporasyon lang? At yung mga buwis sana na nakokolekta natin ay napupunta para sa edukasyon, sa healthcare, infrastructure, agriculture at sa iba't iba pang mga sektor.
8: Well, doon na tayo punta sa budget niyan, Sal, no? Kasi ang budget ay importante sa ating ekonomiya. Alam niyo ba na ang budget accounts for 22% ng ating ekonomiya, no? So, within the control po 'yun ng ating pamahalaan, no? So, kung ang budget ay talagang ginagamit sa hustong mga project kagaya education, health, nutrition, at infrastructure, mag-i-improve talaga ang ating bansa. So, in the budget process, kailangan natin suporta sa ating mga mamamayan. Yung transparency, yung ating civil society, kailangan mag-participate po sila dun sa drafting of the budget para ma-minimize yung corruption na yan. Hindi lamang sa preparation, kundi sa dun sa pag-deliberate ng budget sa Kongreso, no? Tapos hanggang dun ma-approve sa conference committee sa Kongreso. Pag na-approvean na yun, dun naman sa execution, tsaka sa monitoring, kasama na rin yung ating mga civil society. Yung Regional Development Council po, kailangan gamitin din yan para makatulong sa pag-identify na importanteng project sa bawat region, no? So, all of these elements are important para magamit yung limited resources natin sa budget sa mga projects na importante talaga, no? Oo.
0: Opo.
8: So, yun ang suggestion natin. Balik tayo dun sa yung sa enterprise-based education and training, yung EBET na nabanggit natin kanina. Yun related yun sa skills. Pinag-usapan din natin uli yung ano yung TESTA, yung AgriTech. So marami tayong kailangan suportahan. Pero kung ato ang pamahalaan importante kasi mag-focus sila sa hindi sobra ng limang importanteng bagay sa ating bansa. Pinaka-importante yung managing inflation na nabanggit natin kanina. Ikalawa yung quality of our work, the wages of our workers, no? Ikatatlo yung corruption issues dito sa Pilipinas, no? Ikaapat yung education, at saka lima yung health and nutrition. Mag-focus lang ang ating pamahalaan sa itong limang bagay nito, tsaka yung sa ease of doing business, magkakaroon tayong pagbabago sa ating bansa. Isa kong advocacy, na kailangan tutukan for one generation at least itong tinatawag nating na the first 2,000 days ng ating mga anak. From conception, the time the baby is conceived to the time ng mga 5 and a half or 6 years old, kailangan bigyan natin ng mas malaking suporta bawat child natin, bawat anak natin. Isuporta natin yan for one generation, magbabago talaga ang ating landscape dito sa Pilipinas. No.
0: Yun, maraming salamat po Sir Gary ano po sa pagbibigay sa amin, sa pag-educate sa ating mga kababayan at sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Actually, kung titignan nyo po, talagang magkalayo kami ng generation nila ni Sir Gary. But kami, yung generation po namin ngayon, ang nag-benefit dun sa trabaho na ginawa ng generation nila Sir Gary. Sir Gary, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Isang magandang Biyernes po sa inyo, Sir Gary.
8: Wala nga naman, Al. Anytime kung sakaling makakatulong ulit ka sa inyo, just give us a call. I will try to support you, ha? Okay? Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. The pleasure is mine, Sir Gary. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga kaalaman dito po sa ating palatuntunan.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Binigyan na tayo ng breakdown ni Sir Gary tungkol sa ano bang maaaring gawin ng ating pong pamahalaan para muling maibangon itong mga particular issues na nararanasan natin, ano, yung mataas na inflation, mataas na bilang o yung halaga ng dolyar kontra sa piso. Yung mas mababang employment rate, no, yung capital outflow na sinasabi natin kanina, ito'y maaaring matugunan ng ating pamahalaan. Yan po ay ang buong tiwala pa rin ng ating mga dating namiminuno sa atin pong bansa. Hopefully, ano, makarating doon sa ating mga economic managers at sana they also share the same perspective dito po sa mga issue na nararanasan natin sa ating bansa. Ang oras po natin, 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 44 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, muling nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Oh, public service announcement po muna para sa ating mga kababayan. Heavy rainfall warning po ang nakataas sa bahagi ng Zambales at ng Bataan, habang sa Metro Manila naman at sa ilang mga karatig lugar nito ay patuloy ding uulanin dahil sa habagat, ayon po yan sa PAGASA DOST. Puto pong ito, tumanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. As of 8:30 AM, bukas na muli sa mga motorista ang EDSA Quezon Avenue northbound flyover. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: At aga na muling dumaan sa EDSA Quezon Avenue northbound flyover matapos ngang may alis na itong oil tanker na bumangga sa concrete barrier sa lugar. Handang 8:12 AM nang tuluyang mahatak ang tank at sinundan niya ng paglilinis ng mga tauhan ng MMDA para maalis yung mga natirang langis sa kalsada mula sa makina ng tanker. Matapos naman ang clearing operations, mga bandang 8:30 AM ay binuksan na rin muli sa mga motorista ang flyover. Kasama na rito yung mga bumabiyahe sa EDSA Carousel Bus. Sa naunang ulat ng MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 AM kanina kung saan nahagip ng tanker ang nasa 11 concrete barriers at isang plastic barrier. Ang tanker ay may karga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo sa ng La Union. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang Makabayan Block, mariinkinon din na ang political demolition sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mariinkinon din na ng Makabayan Block ang umanoy political demolition na isinagawa ng tinaguri ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong leader at dating kinatawan ng Makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions kaya walang uanumang kickback na maaaring matanggap. Alila, puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng Makabayan, ang ipinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ng grupo, kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Block na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns at patuloy nilang ipagpalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Police Regional Office 6 nagpasalamat sa paglulunsad ng Unified 911 Satellite Command Center sa kanilang rehiyon. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mas mabilis at maabot na ang mga serbisyo ng pamahalaan ang mga Pilipino, partikular na sa pagtugon sa krimen, gayon din sa panahon ng emergency. Ito ang tinura ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Rando Tanyo kasunod ng paglulunsad kahapon ng Unified 911 Satellite Command Center. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melesio Lartates Jr. ang paglulunsad ng Unified 911 sa Liganes sa Fire Station sa Iloilo City. Sa bayan din itong inilunsad sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng Batac, Ilocos Norte, Cavayan City sa Isabela, Tacloban City sa Leyte. Ayon kay Tuanyo, ang pagpili sa kanilang lugar para ilunsad ang pambansang programang ito ay patunay na kanilang kahandaan na mayabot ang mabilis, tapat at nararamdaman serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, high-tech equipment gagamitin ng pamahalang lungsod ng Maynila ngayong tag-ulan. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanhoco.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mas pinalalakas pa ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kahandaan nito sa panahon ng tag-ulan at mga sakuna sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong early warning devices at weather preparedness equipment. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Iscomoreno Magoso at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arnel Angeles ang pagpapakita ng electronic sirens, mass notification systems at iba pang gagamitang ginagamit para sa mga mas mabilis na pagbibigay babala at pagtugon sa mga emergencies. Kabilang sa mga pinapakita mga sistemang kayang magbigay ng agarang abiso sa mga residente kaugnay ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at iba pang banta, gayon din ang pagpapadala ng alert messages sa mga emergency response teams upang mapabilis ang koordinasyon. Ipinakilala rin ang automated weather station na ginagamit sa pagsubaybay sa pressure, temperature, humidity, dami ng ulan at bilis at direksyon ng hangin para sa mas maayos na weather monitoring. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness program upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga Manileño sa harap ng masamang panahon at iba pang mga sakuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. At sa pamamagitan ng ulat na yan, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa ating nakapanayam kaninang umaga, Ginoong Margarito Gary Teves, ang ating pong former finance secretary. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical and production side, kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Madam Jo Marie Rifarial, kay Madam Jubel Lustre. Nandiyan ba si Arnel? Wala si Arnel. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama mula po sa ating PBS Production Division. Nandyan si Ms. Glory Febagon at si Ms. Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita, ihatid sa atin yan Mr. Tommy. Yan. Patapos yan, ang tabayanan po ang susunod nating palatuntunan, ang ating Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM
4: Philippine Standard Time 8:53 ng umaga.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. House Prosecution Panel kikilalanin ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mariing kinundina ng Makabayan Block ang umanoya political demolition na isinagawa ng tinaguriang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong leader at dating kinatawan ng makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions, kaya walang o anumang kickback na maaaring matanggap. Anila, puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng makabayan, ang iprinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan, at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ng grupo, kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Block na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns, at patuloy nilang ipagpalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dating Public Works Secretary Manuel Banoan, hindi pa makakalabas ang ospital hanggang walang clearance. Ito'y ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. May ulat si J. Mark Dagala.
5: Pilipinas. Report. Mananalili muna sa pribadong ospital si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito ay ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ay hanggat wala itong clearance para makalabas ang ospital at harapin ang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay CIDGNCR Chief Police Colonel John Giagi, tumataas pa rin ang blood pressure ni Bunuan dahil sa paniniwalang pagbabara sa puso dito. Kahit kinailangan ito ng patuloy na monitoring, pinaubayan naman ni Giagi sa mga doktor ang pagdedetalye ng medical record ni Bunuan dahil sa sila lang ang makasasagot sa health condition nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Marta Gala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, presyo ng school supplies sa Valenzuela, iniinspeksyon o ininspeksyon. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Bago ang balik eskwela sa Lunes, nag-ikot sa iba't ibang retail establishment sa Valenzuela ang Consumer Welfare Unit ng Pamahalaang Lungsod para silipin ang presyo ng mga itinitindang school supplies, layo ng aktibidad na tiyakin ang pagsunod ng mga establishmento sa suggested retail price ng DTI at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Kabilang sa ininspeksyon, ang mga supermarket, department store, bookstore at iba pang retail establishment sa District 1 at 2 kung saan sinuri ang presyo ng mga school supplies tulad ng notebook, pad paper, ballpen, lapis at iba pang kagamitang pang-eskwelahan. Sinuri rin ng mga otoridad ang tamang paglalagay ng price tags at sapat na supply ng mga school supplies bago ang pasukan. Pinaalalahanan naman ng publiko na maaaring magsumbong sa DTI kung may napansing paglabag sa presyo o kalidad ng mga kagamitang pang-eskwela. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meret Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At bago tayo magtapos, narito ang ulat ni Lawrence Tanghoko. Pakinggan natin ang kanyang ulat.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Muling inilunsad ang Luneta Urban Garden sa Burnham Green sa Rizal Park, Ermita, Maynila bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security at pagsusulong ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakiisa si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pag-aani ng premium Japanese musk melon at itinanim o naitinanim gamit ang advanced greenhouse technology at automated smart agriculture systems. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industries, DENSO Philippines Corporation at National Parks Development Committee. Ito'y upang maipakita na posible ang produksyon ng pagkain kahit sa urban area sa pamamagitan ng efficient at makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapalakas ng supply ng pagkain at seguridad sa pagkain sa bansa sa pamamagitan ng urban agriculture. Dumalo rin sa programa sina Department of Agriculture Undersecretary Chenome Natividad Caballero, Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Elizabeth Lopez De Leon at DENSO Philippines Corporation President Eugene Tori. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sani, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino.

0: Go now to our special guest. No, yesterday we had him. He was the former assistant secretary of the DILG for Peace and Order. He is now currently the undersecretary, the director, the deputy director general of the Anti-Red Tape Authority or ARTA. Ipasok na natin siya, walang iba kung hindi si Undersecretary Wabili Racho. Magandang umaga sa iyo, Yusek Bumatika.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Maulan ngayon, so tayo ay yung ating mga jacket ay ihanda natin, ang ating mga payong ay ihanda natin. Ngunit sabi nga, lagi natin titingnan ano ba ang maganda sa bawat bagay. So para sa iba ay maulan, parang pangit ang panahon. Pero para sa iba, sabihin natin, maganda ang panahon kasi lumalamig kahit paano ating ang hangin, no? Pangalawa, baka ito na yung panahon para muli natin tikmang magsampurado at saka magtuyo.
0: Ayun, nako, the best diba? Yan. Gusto ko yan, Yusek.
1: Tapos maya-maya, pagka umulan pa't lumamig, mag-isa tayo ulit ng sardinas.
0: Yeah,
1: so let's us enjoy the day. Let us enjoy the climate, no?
0: Wala masyadong mainit ang ulo. Kasi kahapon sabi mo, pag ang isang Pilipino at sinolusyonan ito ng ARTA. Pag pumupunta sa isang government agency or LGU at napakatagal ng proseso ng papeles, uminit ang ulo. Nakasimangot yan.
1: Yeah.
0: Pag lumabas, kasi pinapabalik. Mm. Pero ARTA has a solution. Yusek.
1: Yeah. Actually, ano naman yon, Leslie? Hindi naman si ARTA lamang ang nagsusod.
0: Opo.
1: Actually, yung ahensya na inireklamo,
0: opo.
1: Yun din ang katulong namin.
0: Opo, opo.
1: So kami ay taga-remind.
0: Partnership.
1: Pagpaalala, partnership. Ngunit ganito ho, no? Huwag po natin kalilimutan din na napakarami nating Pilipino. So minsan hindi rin maiwasan yung nagkakaroon ng pila, nagkakasabay-sabay.
0: Tama, no? Po.
1: So konting pasensya. Siguro mas tingnan natin kung tayo ay magreklamo or maiinis. Ngayon talagang pinabalik-balik tayo tapos pagbalik natin, nangako ng ganitong bagay pero hindi tunupan. Siguro yon. Pero yung pila, siguro paminsan-minsan intindihin natin. Dahil may panahon na nagkakasabay-sabay. Halimbawa,
0: lunch hindi break. Oo.
1: Eh syempre, lahat tayo nagtatrabaho ang panahon natin para pumunta at mag-asikaso ng mga papeles natin. Eh during lunch break.
0: Correct.
1: So, edi sabay-sabay ho tayo na pupunta doon sa gobyerno.
0: Oo.
1: So, doon, nagkakairon ho ng pagkakaipon-ipon. So, kung tolerable naman, eh, bigyan din natin ng konting pangunawa. Yung nasa front desk, yung nandoon sa harapan, no? Kasi,
0: baka hindi pa nagla-lunch yun.
1: Baka hindi pa nagla-lunch yun.
0: Oo. Kasi 12 to 1
1: baka magla-lunch yun, 1 o'clock.
0: Tama, so, tama.
1: So, tapos, mag-isa na lang siya magla-lunch. Kasi, yung mga kasabay niya,
0: busog na.
1: Nagbusog na. So, ganun,
0: nagkakape,
1: no?
0: Nagkakape na. Oo.
1: What I'm trying to say is, huwag natin konsintihin yung pagmamalabis at yung pagiging inepisyente. Ngunit bigyan din naman natin ng konting pangunawa yung ating mga kasama na nasa gobyerno.
0: Correct.
1: So, ano yun? Walang formula kung paano mo unawain.
0: Yes.
1: And I think, sabi mo nga, yan ay mararamdaman mo. Kung ikaw ay nagdadasal, mararamdaman mo. Bibigyan ka ng pasensya, bibigyan ka ng pangunawa, bibigyan ka ng wisdom. So, yun ho yung gawin. So, today, bilang pagpapatuloy ng pagbati, una, simulan natin ito sa mga ating pasasalamat sa Diyos.
0: Tama
1: na
0: po.
1: Nararanasan natin ang ulan, nararanasan natin ang lalamig.
0: Tama po.
1: Sapagkat yung iba ay wala nang nararamdaman, wala nang nakikita at wala nang naririnig.
0: Ay, oo.
1: So, mapalad po tayong lahat na tayo ay gising ngayon at magkakasama-samang muli. At sa diskusyon ngayon ay hopefully tayo ay pare-parehas matuto, no? At maging kapakipakinabang, huwag lang sa ating pamilya, kundi matuto para sa ating din bansa.
0: Yes, yes. Yusek Bili, since you joined ARTA, what are the projections that you have now in your heart? What I'm saying is, when you leave ARTA and when you look back, what can you say today that has not materialized yet, but you can say, ayan, nagawa namin yan. Is there anything that you would like to say?
1: Yan.
0: Okay, sige, yan.
1: Before answering that question, yan ho ang mabigat dito pagka guest kayo ni Leslie.
0: Wala pong notes. Naisip ko lang.
1: Yung mga tanong.
0: Sige po.
1: Ganito. Let me answer it. Wala namang hindi pa nagagawa ang ARTA.
0: Opo.
1: In fact, ang lahat. So yung pagdating ko dito, kung ikaw ay tagalabas, marami kang makikita na naisip nila.
0: Opo.
1: Na maaaring hindi naiisip ng iba.
0: Yes.
1: Kung meron man sigurong gagawin pa ako o ginagawa ako, hindi ito dahil nagkulang sila.
0: Okay.
1: Ibak sobra nga eh.
0: Okay.
1: Siguro ito ang tinatawag kong tawag ng panahon.
0: Okay.
1: Tawag ng pagkakataon. So let me answer it. Siguro pag alis ko dito, ang isang may iwan ay, una, ay ating itinatatag ang ARTA Youth
0: Yan.
1: Movement.
0: Okay, okay.
1: Ito ay ang ating pangarap dito, aspiration, ay makapaglagay ng, alam mo yung, diba sa mga eskwelahan, merong mountaineering club.
0: Yes.
1: Merong bikers club.
0: Correct.
1: So makapaglagay tayo ng ARTA Youth Club.
0: Okay.
1: Bakit? Alam mo, ang kabataan ay punong-puno ng idealismo.
0: Tama po.
1: Sa kabataan, nandiyan, sila ang madalas nakakakita o nakakapuna ng mga pagkukulang, hindi lang ng gobyerno, ng lahat. So, with the ARTA Youth Movement, anti-red tape, no? And perhaps siguro, pwede nilalagyan ng anti-red tape and corruption movement, yes, ng mga estudyante, dito nila dalhin ang kanilang idealismo.
0: Youth?
1: Hindi ko sinasabing iwan mo yung pagiging mountaineering mo, pero isama sana nila ito. So, isa yan. Pangalawa, pinapangarap ko rin at hindi ko pa alam kung paano.
0: Okay.
1: Ulit sabi nga, kung inaisip mo, baka maging posible lahat.
0: Yan.
1: So sana ito ay maging part ng NSTP,
0: okay,
1: college.
0: Yes. No?
1: Itong pagiging anti-red tape. So yun siguro. Sabi nga, natatandaan ko ang sinasabi ni Presidente, ni Presidente Bongbong Marcos noong 1995. Magkasama na kami noon.
0: Oo.
1: Isa sa mga sinasabi niya sa kanyang mga talumpati, mga speeches niya, sinasabi niya, kabataan, makialam. So, ito ang isang venue para ang ating kabataan ay makialam. Panoorin natin, saan may fixing? Saan may red tape?
0: Yes.
1: And then, puntahan natin yung mga manager ng opisina na yun, mga executive ng opisina na yun, at inform natin sila, Sir, baka po hindi nyo napapansin, humahaba na po yung pila ninyo sa baba.
0: Yes.
1: Sir, baka hindi nyo po napapansin, marami na pong naiinip o naiinis. But, you know, ganun kaliit na bagay, malaking bagay po yun, malaki ang magagawa ninyo. So, yung mga ganun. Or two, nakailan sabi ka na, hindi mo pa rin ginawa, o di mag-coordinate ka na sa ARTA.
0: Yes.
1: At pag-isipan natin kung paano natin ayusin yung mga ganun problema. So, mga kabataan ay makialam.
0: Yes.
1: Yan siguro yung,
0: yes,
1: isang iiwan. Susunod, alam mo saan man, napaka-importante saan man lugar ng pagtutulungan ng gobyerno at ng civil society organization or socio-civic organizations. Yan po ngayon ay pinapaigting natin. Meron nung tinatawag ang ARTA na ARTA Champions. May mga tie-up kami sa malalaking organizations, malalaking kumpanya. So, ito ho ngayon ang ginagawa ho natin. Ngayon, dati memorandum of agreement to promote ARTA.
0: Uh-oh.
1: Pero ngayon, yung ginagawa natin ngayon is ginagawa natin localized.
0: Okay.
1: Okay, provincial based, no? Para din yung ARTA Youth, meron ka naman parang, hindi naman ARTA Elders, no? So, yung mas mature, no? So, saan sila nakakatulong? Pwede silang makatulong sa pag-orient. Halimbawa, yung isang government agencies, no, kailangan i-reorient kung paano ba pabibilisin ang mga sistema. We can accredit them. Mga volunteer show ito. Hindi ho, wala ho na tayong budget para kung humaghari pa ng marami. Lalo na ngayon sa panahon na ito.
0: Opo.
1: So we will be, asking volunteers from the private sectors. Yung mga, alam niyo, yung mga maid na negosyante doon. Yung parang mga Rotarian, mga Lions.
0: Yes.
1: Alam niyo,
0: yes,
1: yan ay mga may kaya na yan eh.
0: Oo.
1: Minsan ang gusto na lamang yan ay
0: magsilbi
1: na lang.
0: Tama, so, tama.
1: Yung mga retired na kayang magturo. So, di maturuan yung ibang gobyerno paano ba ginagawa yung ease of doing business o paano pagagandahin pa sa mga lugar nila.
0: Pwede
1: rin naman, ang participation nila ay inspection. Yung nagawa na, ngunit hindi na may maintain.
0: Ah.
1: Pwede sila doon makatulong at pagka nakita nila na, uy, parang dati mabilis na ito, ah, bumabagal. Pwede silang tumawag sa ARTA.
0: Okay.
1: Boss, mga sir, mga bossing dyan, baka pwede nyong bisitahin ulit ito kasi napapansin ng mga tao dito na
0: parang ningas kogon lang, so, hindi sa na umpisa yung, lang.
1: Parang ganon. So, yun ang mga pwedeng maitulong. Ngunit, ang sabi ko nga, Kaya hindi ko pa ito actually ito ay gustong-gusto ng ating Director General ni Secretary Perez, no?
0: Oo.
1: So sabi
0: Secretary
1: niya,
0: Perez, yes.
1: Mabuti naman at may nagkakatulungan sa pag-isip, no? May mga bagong ideas na pumapasok. So inaayos lang ho namin kasi ho baka ho mga maya ay maging parang alam mo yung ano, yung biglang mayroong naisip na come up anti-rente, eh, biglang alam mo yung maabuso.
0: Oo.
1: Yun ang ayaw natin, yung yes. Pupunta ron. Oh, ako ay taga Arta. Ingat kayo sa akin, ha. Yan ang ating
0: abuse of authority.
1: Oo, pero volunteer yon.
0: Volunteer yon.
1: Di ba minsan eh merong mga dineploy, no?
0: Uh-oh.
1: Na sinabihan na mag-traffic ka muna dito. O minsan ay alam mo yung sumasobra.
0: I know what you mean.
1: Na-excite.
0: They were very enthusiastic in their newfound authority.
1: Yan.
0: So, parang nag-a-abuse na. So, yon, may ganun.
1: So, pag tinignan natin, ano ba yung may iwan? One ay ang partisipasyon ng kabataan. Pangalawa ay ang partisipasyon ng private sectors dito sa ginagawa ng ARTA. At sana, hindi dun matapos. Huwag sa ARTA matapos. Sana ito'y makahawa kami,
0: yes.
1: Na itong mga kababayan natin, kabataan man o elders ay pumunta na rin sila doon sa ibang ahensya ng gobyerno at magsabi, ano ho ba maitutulong namin sa inyo?
0: Ayun.
1: Yun. Kung wala ba itong tulong na ito, ang gobyerno ba'y gagalaw? Opo, gagalaw.
0: Gagalaw din.
1: Oh. Yan po ang pinangako ng ating Pangulo.
0: Correct.
1: No? Nung sa kanyang inaugural speech, no? Magsisilbi kami. Ang sinasabi ko lang ho ay ganito. Mas bibilis ho ang lahat kung mayroong pagtutulungan. Kumbaga, alam naman natin lahat 'yon na mas marami, mas mabilis, mas maganda.
0: Yes.
1: Ayan. So 'yan ho siguro yung ating may iwan, and then para sa mga taga-gobyerno ay yung patuloy na meron kasing mga impresyon na Sir Leslie na yung ARTA. Sabi nga nila marami nagsasabi ano. Yung ARTA daw ay pulis, parang pulis. No?
0: Okay.
1: Okay. Tama naman din yon, lahong argumento doon. Pero ang mas gusto kong namin ngayon, actually lahat ho kami doon sa ARTA, hindi lang ho ako, ay mas gusto namin siguro tawagin kami ay tulay.
0: Tulay, okay.
1: Yung pagkakaintindihan nung nagreklamo at nung inireklamo.
0: Yes.
1: Kasi, siguro kami ay tulay, maaaring sabihin na kami ay gabay.
0: Gabay.
1: Para yung mga nagkulang sa serbisyo,
0: tama.
1: Maitama natin.
0: Tama.
1: Sabi mo nga hindi mo kailangang patayin, kailangan mo rehabilitate.
0: Tama.
1: Hindi mo kailangang, baka naman hindi mo kailangang alisin.
0: Tama.
1: Kailangan mo lang turuan.
0: Oo. Ilipat muna sandali.
1: I-retrain.
0: Oo.
1: Or baka naman hindi na siya bagay doon.
0: Ilipat.
1: Meron pala, iba pala yung kanyang palang galing ay hindi pang frontline.
0: Correct.
1: Yung palang kanyang galing ay pang support. Yung mga ganung bagay.
0: Yes.
1: In other words, we must remember that meron naman ho talaga, at aminin natin na talaga namang sinasadya na yung hindi magandang servisyo. Ayun, no, sama-sama ho tayo doon.
0: Oo.
1: Talaga naman yung pagka nakita ho natin na ganun talaga, hindi siya para sa servisyo publiko.
0: Correct.
1: Yan, I would say, sama-sama ho tayo
0: at doon. Meron talaga in every organization, in every LGU, in every government office. Meron ganyan.
1: Meron. Hindi lang naman sa gobyerno, kahit naman sa
0: in private,
1: sector,
0: oh,
1: meron
0: yes,
1: yan.
0: Yes.
1: Doon ho, kasi kay bakit ko sinabi na, kasi kung mapapansin ninyo, mula ho nang mag-guesting ako rito, laging ang sinasabi ko ay pagtutulay, unawaan,
0: tama.
1: Pasensya.
0: Tama.
1: Huwag yun. Ayokong isipin ninyo na yun, no? Yun lamang tayo. Ngayon sinasabi ko, kung talaga naman na nananadya na at paulit-ulit na, ay sama-sama ho tayo. Kasama
0: tama.
1: Natin yung local executive niya o yung boss niya.
0: Tama.
1: Sa aking kung karanasan, no? Yung mga, at sa aking mga narinig, wala hong mayor or hepe ng agency na kumonsinte sa mga tauhan nila na gano'n.
0: Yes.
1: Let me explain a bit, no? And para ho marinig din ng ating mga kababayan na local executive. Alam mo ninyo, makikita ninyo saan man lugar, ang mayor, napupuyat yan. Pupunta sa lahat ng lamay, nakikisimpat siya.
0: Tama.
1: Pagka umuulan, nando sa bagyo.
0: Tama.
1: Sa relief operation. So, minsan iniisip ko, mayroon ba talagang mayor? na gusto, o barangay captain, o governor, na gustong bumagal ang serbisyo niya. Kasi pag bumagal, magagalit sa kanya. Parang nasasayang.
0: Tama.
1: Yung kanyang pagpupuyat. Dahil sa isang pintas, dalawang pintas.
0: Tama.
1: So ano ang gusto kong sabihin? Meron ho kayong ARTA na pwede niyong tawagan? Ang tingin ko ho, no? At mabilis din ito. Kasi lahat ho yan, pagpapabilis eh. Ang importante ho dito, hindi kung si ARTA ba nakasolve o si governor o si mayor.
0: Yes.
1: Ang importante dito, nasolve ba ang problema mo? Yun muna ang unang importante.
0: Yes.
1: So ang gusto kong sabihin ganito, kung ganun pala na walang leader na gusto siyang mapintasan, baka ang unang ginagawa natin ay puntahan yung leader, si mayor.
0: Okay.
1: Sir, pabalik-balik na po ako. Baka yun ang una. Kasi sigurado ko ayaw niya yun eh.
0: Ayaw niya yun?
1: Ayaw niya yun.
0: Bakit?
1: Eh.
0: Sinong nakausap mo? Kasi patatawag ka agad yun, yung tao.
1: So una ho yun. Hindi niyo ho makita si mayor. Meron hong tinatawag na anti-red tape group sa bawat
0: ayun, office.
1: Meron pong anti-red tape council
0: yun ang
1: doon.
0: Frontliner ng LGU. Oo.
1: Hanapin niyo po yung anti-red tape na departamento.
0: Oo.
1: Yun po yung una niyong punta. San po dito yung anti-red tape? Sa iba yatang munisipyo ang tawag yan parang special action.
0: Yeah. It's like a help desk. It's like
1: help desk. Yeah. Punta po kayo doon.
0: Meron tayo dyan sa labas.
1: Dito, meron. Meron. So, yun po hanapin nyo. At kung wala noon, at dumiretso parang kayo kay mayor, sabihin nyo, mayor, bakit wala kang help desk?
0: Yun.
1: Ito yung sinasabi ko na pagpapaalala, pagkukoordinate.
0: Yes.
1: Yan ho gaganda yan.
0: Yes, yes.
1: Huwag laging combatant. Kasi, pagka nagalit ka, daladala mo yan maghapon eh.
0: Apektado na lahat.
1: Apektado lahat. Eh, pero kung hahabaan mo ng konti, sabi nga, ako nung bata ako, ito natutunan ko. Ang napakaraming bagay ang nakukuha sa magandang usapan.
0: Tama.
1: Yeah.
0: Hindi, alam ko na, Yusik, ang iyong do not burn bridges. Build more connections.
1: Yeah.
0: Kasi ang tulay lagi ang importante. Kasi yes. Hindi natin maaalis minsan, hindi nagkakaunawaan, kanya-kanya yan. Hmm. That is yan ang sakit ng mga subdivision. Kaya padami-dami ng enclave. Pag nag-awa yung board, magtatayo sarili ko, malalagyan ko ng fence doon. So may bago tayong subdivision na set of officers. Dumami ng dumami yon. When in fact, what we can do is we can build more bridges so there will be the dialogue, there will be the communication. Ganon.
1: And then, yun nga, babalikan ko lang yung pagpuporma ng mga iba't ibang organisasyon.
0: Sige po.
1: Nakita natin, siguro ngayon, ang pinakamarami yung Eagles. No?
0: Aha. Oo.
1: Merong Rotary, may Lions, may Kiwanis, no?
0: Sa mga Ilocano, meron din.
1: Sa mga Ilocano.
0: Dami yan.
1: Yeah. Yung Marcos pa rin movement mo.
0: Marcos pa rin movement. PR.
1: Ang isang araw na gusto natin gawin ay yung mga miyembro nito, mga eksperyensyadong leader yan, ay magtayo naman ng ARTA Auxiliary.
0: Tama. Maganda.
1: Abaga, di ba nakita natin meron parang Philippine Coast Guard Auxiliary. Tinutulungan ng Coast Guard.
0: Tama.
1: May nakita tayo na AFP Reserve or Navy
0: yes.
1: Reserve.
0: Yeah.
1: No, tinutulungan yung ating armed forces. Meron din tayong mga naririnig na NBI confidential agent.
0: Correct.
1: Na tinutulungan sa pagkuha ng impormasyon ang NBI. Bakit?
0: Kailangan
1: hindi maganda na maglagay
0: ang ARTA.
1: ARTA.
0: Mga agent.
1: Auxiliary. Or pwedeng agent.
0: Magsusumbong. Pwedeng natutulog
1: ARTA lecturer.
0: Oo,
1: no?
0: Oo.
1: So, yan ang isa sa
0: maganda
1: pangarap
0: yan.
1: Kong iwan.
0: Nationwide yan, Yusek, ha?
1: Nationwide.
0: Oo.
1: Sabi ko nga, inaayos lang ang policy, pero...
0: Maganda yan.
1: Sir Leslie, para ikaw, organizer ka. Ako, organizer ako. We have friends nationwide, di ba?
0: How can we go wrong?
1: Ang kailangan lang ay umuuna sila.
0: Tama.
1: At sumama na sa atin.
0: Opo.
1: Yun. Alam niyo yan? Tulong-tulong.
0: And I'm sure, Yusek, meron kasi I don't know if you can relate kasi hindi ka pa naman yata senior citizen Pero ako, katulad ko, senior citizen, karamihan sa amin, may grupo ako, idle na sila. They're bored with life. Kaya nagmi-meeting na lang dyan, nagkakape na lang, at saka ang mga senior citizen, pinakamarites sa lahat. Kung gusto mo malaman tungkol sa bagong kung ano, tanongin mo yung senior citizen, alam niya. They want to be productive pa rin. That is the sad part they face now. They used to be productive and then the income generating potential now has diminished. They still want to be productive. So, that is a good way.
1: Susundan ko yan. Susundan ko.
0: Sige po.
1: Okay. Senior citizen ka. In about 30 minutes or 1 hour, kung may diaryo ka, natapos mo nang basahin yun.
0: Tapo, tama.
1: Wala ka nang gagawin. So, join us.
0: Tama.
1: Baka gusto mong kunin yung iyong scooter, motorsiklo mo, tama, yung kotse mo. Doon ka magkape sa mga government agencies.
0: Oo nga.
1: Okay?
0: Tama.
1: Pagka nakita mo na, uy, parang may mga nahihirapan.
0: Oo.
1: Makipagkaibigan tayo doon sa hepe.
0: Oo.
1: Okay? Pagka kilala ka na, kakaway ka doon sa window, sabihin mo. Pag nakita ka, oh, bakit po? Eh, yung mahaba yung pila mo.
0: Oo.
1: So, you see, pag tinignan ho ninyo, baka sa iba malita bagay yun, pero doon sa nakapila, ang laki ng tulong na ginawa.
0: Hindi,
1: mo.
0: At saka ARTA deputized agent siya. He feels important. Oh, diba? Malaking bagay yun.
1: Tapos, meron kang pinalagyan ng oras. Maganda yung oras mo.
0: You
1: dumadami
0: made it productive.
1: Kaibigan mo, dumadami yung ano. Parang ano yan, nakaka-relate ako kasi, pag pumunta ka ng simbahan,
0: yes,
1: kasi ako yung matagal ako sa na officer ng aming parokya.
0: Opo.
1: Makikita mo, ang daming senior.
0: Oo, alam ko yun.
1: Doon na lang binubuhos na yung oras nila.
0: Oo.
1: But as you do this, no, tingnan nun ninyo, hindi lang nyo na ma-maximize yung oras nyo, nakakapagbalik kayo sa ating bansa.
0: Tama.
1: Yun ho yun. Giving back.
0: Correct.
1: So treat this as giving back to your country.
0: Yes, yes.
1: Kasi nakaraos ka.
0: Tama.
1: Umabot ka ng senior.
0: Maganda yan.
1: Okay. Magbalik tayo sa ating bansa. Tulungan natin.
0: Tama.
1: So, ako yung nananawagan. Pag ho nilaunch namin ito, samahan nyo kami.
0: Mananawagan tayo dun sa ating kaibigan na si Senior Citizens Party List, si Ompong Ordanes, si Congressman Ompong Ordanes, yeah. Senior Citizens Party. Magbe-break muna tayo, Yusek, na ang bilis ng oras, 9:30 na. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik.
1: Thank you, sir.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Kabayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
8: Ano bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman eh.
9: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:33 na ng umaga. Meron tayong live. Bago tayo bumalik kay Yusek Billy Racho, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa, no? Meron siyang live report. May inflation bumagal sa 6.8% ayon sa PSA. Mary?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Agyak. As ng presyo ng pagkihin at sa noong Mayo ayon niya sa authority of PSA. Sa ulat ni National Statistician Dennis Mapa, bumagal sa 6.8% ang inflation rate mula yan sa 7.2% noong Abril sa kabila na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Katumbas na ito ng 4.5% na average inflation mula Enero hanggang nitong Mayo. Paliwanag dito, bunsod ito ng pagbagal sa presyo ng produktong petrolyo at gayon din ang pagkain. Kasama sa nakaambag, ang pagbagal ng inflation sa transport kabila ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina, gayon din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation sa LPG at renta sa bahay. Dito sa Metro Manila, bumagal rin sa 5% ang headline inflation mula naman sa 5.5% noong Abril. Mula sa PSA para sa Bag Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Mula kay Mary Ann, magpunta muna tayo kay J. Mark Lagala. No? Visayas Grid, muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. J. Mark?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas ang yellow alert status sa buong Visayas Grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, epektibong yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabati na mayroong 8 planta na nanatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana, subalit nasa rated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis sa supply ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, ay may tagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Nagala. Magbalik na tayo kay Yusek Billy. No? Yusek, kanina during the break, naisip natin, based on what you were saying, alam niyo po, yung a huge sector of our society, yung senior citizens, marami sa kanya, sa kanila, pag yan ay nag-retire na, many of them cannot adjust right away to retirement. They struggle. First of all, minimum na ang kanilang economic capacity to make money. Number two, idleness, no? They get bored, they don't know what to do. So, nagkukumpulan yan kasi they can relate amongst each other. They talk about so many things. But the ARTA can do something and make them productive with the youth. Yusek, ano masasabi mo dyan?
1: Maganda siya. sabi nga natin sa mga kwentuhan natin, Leslie, ikukombinasyon mo yung wisdom ng senior citizen.
0: Correct.
1: At yung idealism at aggressiveness
0: ng kabataan.
1: Ng kabataan. Pagkitain natin sa gitna.
0: You have a powerhouse.
1: Powerhouse.
0: Yes.
1: Yung nasa gitna ng senior at saka ng kabataan, hayaan muna natin silang asikasuhin. Pwede mong asikasuhin nila yung pamilya nila.
0: Okay. Correct.
1: Now, ganito lang, no? Baka huma, ano ha, mag-expect kayo ng malaki. Alam mo, si Sir Leslie, magkagaling mag-marketing nito eh. You know, pinag-uusapan namin dito, lahat volunteer ha, wala ho kaming pambayan.
0: Opo.
1: Ito ay ating pagkukusa.
0: Nation building, bayan. Pagmamahal sa bayan.
1: Pagmamahal sa bayan ho ito, no? At tutulungan nyo yung ating, yung cost ng anti-red tape authority.
0: Opo.
1: So, balik ko tayo. Magandang kombinasyon yun.
0: Tama. No?
1: So, kasi minsan, yung pare-pares tayong naging aktivista.
0: Correct, correct.
1: Minsan sobrang nating agresibo.
0: Tama.
1: Ang kulang noon, pagiging aktivista natin, wala tayong katabing matanda.
0: Nagsasabi sa...
1: Kasabi sa atin, medyo mali ka na dyan. Medyo...
0: Direksyon.
1: Malalibel ka na dyan.
0: Tama. Wala. Tama.
1: Kaya dami sa panahon natin na libel eh.
0: Tama.
1: Kasi yung aggressiveness eh. Sigaw, diba?
0: Basta sige lang. Hindi.
1: So ito, kung yan magagawa natin mapagsama. May kabataan dito gumagalaw. Meron dito na senior citizen na nagpapayo. Then, think ko magiging maganda.
0: If you blend that,
1: yeah.
0: Yes, that so will you, be a formidable so, force.
1: Ikaw, Boss Leslie, you will be part of the senior.
0: Senior let advisory.
1: Let me be part of the youth.
0: Yeah. Tayo, senior advisory council na lang tayo. Isa lang sasabihin ko dyan. Dumaan na ako dyan eh. Yeah, ganito
1: been
0: dapat.
1: There than that.
0: Been there than that. Dumaan na tayo dyan. Ganito dapat. Ganun lagi. Oo. No, but it's a very promising endeavor, Yusek, no? So, all of this kasi talaga, Yusek, and it is the mandate of our president. Kabataang makibahagi, something, may nabanggit ka kanina.
1: Kabataan makialam.
0: Kabataang makialam. This is all geared toward nation building. And you cannot be a nation builder, Yusek, and I know you'll agree with me, if you do not love your country.
1: Yes.
0: A lot of us Filipinos still need to love our country, be proud of our country, be proud of our heritage. Unahin muna natin ang Pilipino and you will see the results.
1: Siguro, magsisimula ho yung kabataan sa campus-based.
0: Opo.
1: Okay. Bakit to campus-based?
0: Kasi nandun sila eh.
1: Yung mga estudyante gagraduate.
0: Correct.
1: Pag-graduate nila, dahil yan ay movement club, yes. Mag-iiwan sila ng bagong presidente.
0: Aha.
1: So magtutuloy-tuloy ito.
0: Tama.
1: We are talking here behind. Sinisimulan nun natin sa administrasyon ni Presidente Marcos.
0: Yes.
1: Ni BBM.
0: Yes.
1: Pero ito hong ginagawa namin ay lalampas ho ito.
0: Tama
1: sa
0: po.
1: Panahon niya. Lalampas ito hanggang 2028. Dire-diretso kasi nag-iiwan tayo. Kaya ho natin pinoformalize.
0: Yes.
1: Para pagka siya i-structured, organisasyon siya, lagi kang may presidente.
0: Correct.
1: Pag nag-expire siya, may bago.
0: Tama.
1: Hanggang sa magtuloy-tuloy ho ito.
0: Tama.
1: At sana tumagal ito ng 20-30 taon.
0: Correct.
1: 50 taon.
0: Correct.
1: May mga organisasyon na tumagal ng 100 taon.
0: Of course.
1: Bakit hindi natin makakaya o pagsikapan na ang isang organisasyon tumutulong sa bayan ay tumagal din ng 100 taon?
0: Correct.
1: Kaya ho doon natin sinisimulan.
0: Yes.
1: Para ho ano, para may magtutuloy. Saka itong mga batang ito, pag graduate na nagkatrabaho na nakatanim na sa isip nila yung pagtulong sa gobyerno at pagsupil sa red tape.
0: Maganda
1: so hanggang
0: yan.
1: Sa tumanda yan, tuturo na nila sa anak nila yan.
0: Tama.
1: So bata pa, natuturuan na natin, naahawa na natin, at sigurado ko isasali nila yan hanggang anak nila. Tapos doon naman sa kanilang iniwang eskwelahan, tuloy-tuloy pa rin yung movement.
0: It's a cycle that there is continuity, there is sustainability.
1: Mm.
0: Hindi lang yung inumpisahan tapos may pumasok na iba na itabi na yun. Hindi, ito'y tuloy-tuloy. That's why I asked you kanina, Yusek, after your stint as ARTA Deputy Secretary Jan, how do you see yourself after? Of course, after this administration ends, everybody's co-terminus, pero I know you will be back in government again. Nagsabi na naman. No? Kasi nga, importante talaga yung iyong serbisyo. This is beyond politics already. This is actually service to the nation and to the Filipino people.
1: Actually, hindi ko alam kung pagkatapos ito kung kaya pa. Sabi mo nga, been there, done that.
0: Oo nga, oo nga.
1: As we speak, Sir Leslie, I'm president of 10 organizations. So, nandiyan na yun, nakapagsilbi na tayo sa simbahan.
0: Opo.
1: Nakapagsilbi na tayo sa socio-civic organizations, mga alumni associations.
0: Yes.
1: So, nandiyan na ako. Baka naman na, sabi mo nga, magpayo na lamang ako sa mga susunod na leader.
0: Oo nga.
1: Maging guide na lamang nila.
0: Hindi na, Council of Elders, saan yan? State.
1: Baka yun na, no? But, yung cost siguro, maaring hindi ako presidente, maaring ako advisor, but the cost, of course, andito na eh, I will be an anti-red tape person.
0: Yes.
1: Forever.
0: Oo.
1: Ako rin yung founder ng bayanihan sa kalikasan eh. Nakatayap kami sa LLDA.
0: And don't forget, Yusek, peace and order also.
1: And kalikasan.
0: Oo.
1: Yung peace and order siguro, isa yan sa gagawin ko.
0: Of course.
1: Looking at, of course, walang ma-violate ng mga human rights.
0: Communities yan.
1: At lalo na hindi ma-violate ang human rights ng ating mga law enforcement agencies or personnel.
0: Tama.
1: Kasi minsan, nababiolate na rin natin sila.
0: Of course.
1: So yun.
0: Tama.
1: Human rights.
0: Tama.
1: Environment.
0: Yes.
1: Anti-rate, proseso, servisyo.
0: Yes. Yes.
1: Baka yun siguro yung aking gagawin. Of course, pagka ang nangailangan ng oras ko ay simbahan, baka mauuna yon.
0: Okay.
1: Because yun ay para sa Diyos.
0: Pero nakikita ko na, Yusek, mukhang tatagal ang iyong career as a public official.
1: Well, salamat. Salamat po sa tiwala. At yan po naman ay iniiwan ko sa ating manlilika kung ano man ang ating kapalaran. At kung ano man ang ginagawa natin, ay pinipilit natin laging ihingin ng guidance sa Holy Spirit.
0: Tama, tama.
1: Bahala na po si Lord.
0: Tama.
1: Kung saan tayo niya gustong papuntahin, ano man ang tahakin. Basta, ang akin pong laging sinasabi, sana sa bawat ginagawa ko, ako ay makatulong. Okay? At sana ang bigyan ako ng sapat na lakas sa talino ng Diyos upang matupad ang aking mga pangarapin. At habang tinutupad ko ito, ako ay nakakatulong sa aking kapwa.
0: By the way, by looking at you now, Yusek, I can tell that you have many more years to come as a public servant for the Filipino people. Kahapon, Yusek, meron kang nabanggit eh, and naintriga ako. Merong isang LGU na record holder sa pagpo-press.
1: Valenzuela City.
0: Valenzuela City. Ano nga yung na-achieve nila?
1: Yung kanilang ano, it's like parang 19 or 20 seconds, yung kanilang business permit renewal.
0: So sa BPA?
1: Ano, business permit, pagkuha ng business permit. Yung so, renewal nila was like 9 seconds.
0: So yung sa BPLO yan, the Business Processing yes, and Licensing yes. Office.
1: Alam mo, I would like to suggest nga kung mag-guess mo siya. Para sige maikwento
0: po
1: niya.
0: Ay, sige po. Maganda yan. Maganda
1: para maikwento yan niya kung paano nila ginawa.
0: No? Sige po.
1: That's Valenzuela. Tapos, meron pa kaming isang awardee, probinsya naman. Yung Kalamba, ganun din.
0: Kalamba, okay. Oh. Kalamba, Laguna. So, okay.
1: Hindi mo kailangan maging syudad para yes maging mabilis sa pagserbisyo.
0: And you can be in a far-flung, remotest yes area of the country, but you are an awardee for something.
1: Can you imagine kung ma-digitalize mo, no? Isang tao na nasa tabi ng ilog sa kabukiran, nakakapagproseso ng kanyang papeles sa munisipyo, ng permit, ng police clearance, no? Ng NBI. Nandiyan na ho tayo eh.
0: Yes, yes.
1: Can you imagine kung ano ang laking tulong nun?
0: Tama.
1: Eh kung taga-probinsya ka, di ba? Ilang, sabi nga, ilang bundok ang iyong tatawirin, ilang yes ilog ang iyong tatawirin.
0: Yes.
1: Bago ka makarating sa bayan. So, parang kanta yata yun, hagibis yata yun.
0: Hagibis yun. Yusek, ang bilis ng oras pero I will, meron akong babanggitin, nabanggit mo ulit, nabanggit mo kahapon and ako'y, I was excited about it. Meron kang binanggit and you will end your message with this. Meron kang binanggit that the ARTA will round up different government agencies and they will go to one place, let's say an LGU, a remote place, so that all the people will go to that place if they need NBI clearance, if they need PSA, if they need BIR. Yung programa mo na ilalagay mo isa-isa, yung it's a one-week like a fair. please.
1: Yes. Una, Sir Leslie, hindi ko programa yan, ha? Programa ni Secretary yan. Programa ng ata yan.
0: Okay lang. Okay, oh, sige. Okay. Kay Secretary pa na yan.
1: Nasimula na nila yan.
0: Oh, sige po. Sige po.
1: Yes.
0: Ganito, maganda po kasi yan.
1: Ang napakaganda ko na experience yan, kung pwede nga lang kung gawin namin lagi.
0: Yes.
1: Kundi siyempre, may mga limitasyon tayo. Gano'ng kaganda para sa isang mamamayan? Imaginin mo, magtatrabaho ka, bagong hire ka, kunwari, oh, nandun yung BIR, makapag-rehistro ka na. Nandun yung police for your police clearance. Nandun yung requirement mo for employment.
0: Tama.
1: Nandun yung pag-ibig. Nandun yung SSS. Nandun yung PhilHealth. E di ho ba yan yung hinihingi bago ka pumasok doon sa kumpanya?
0: Tama.
1: So tapos na. Tapos, kailangan mo ng bank account kasi doon papunta, nandun ang land bank.
0: Oo.
1: E kumpleto na talaga.
0: Magbubukas ka na ng...
1: So, sabi ko nga, if the mayors, no, nung malalayong munisipyo can do this sa kanilang bayan-bayan, napakalaking tulong. Hindi na babiyahe ng isang oras kalahati papunta sa Kapitolyo, so doon sa capital town. Yes. Para i-proseso lahat ito. Ngayon, ang ARTA ko ay willing tumulong na ito'y ipunin itong mga ahensya na ito kapunta doon sa bayan nila.
0: Yes.
1: Magtulungan ano tayo. Nasa ano ang limitasyon namin? Ang limitasyon na namin, una, kamay kakaunti, pero yun na muna ho, ating mai-schedule. Importante
0: yung personnel ng LGU.
1: Importante ho dyan yung dinala natin,
0: nandun na.
1: Malayo pa, mga 2 linggo, ina-announce na natin.
0: Tama.
1: Para yung isang araw na yun, mama-maximize natin.
0: Because the individual will make time for it.
1: Yes,
0: sasadyain niya yan.
1: One stop shop eh.
0: Cancel muna aking appointment, pupunta ako doon kasi nandun lahat.
1: Ang tawag ko namin dyan isa, parang ano yan eh. Parang yung e-boss na nakita mo sa museum, eh, yung electronic business one stop shop.
0: Yes, yes, no? Yung e-boss, yes.
1: Dinala mo doon.
0: Yan. Tapos, yan ang maganda.
1: Nakikita mo, parang lahat e-boss. Diba?
0: Oho. Oo,
1: lahat eh. So, maganda yan. Ang ARTA ko ay willing na tumulong sa inyo. Intindihin lang ho natin yung aming limitasyon.
0: Opo, opo.
1: Usually, ang ginagawa yun ng mga nag-host ng mga mayor, ng mga governor, sila yung they take care of the venue, tapos yung mga katulong sa pag-aayos ng venue, yung mga sila na nagpapamerienda.
0: Personnel na nila yun.
1: Personnel na nila. Maminsan, pagka kami ay nasa ibang lugar, kasi ang sasakyan ho nung aming ARTA office, for example, yung aming ARTA office sa Batangas City.
0: Opo.
1: Ang kinukover ho niya ay hanggang Bicol.
0: Wow.
1: Pero ang sasakyan lang ho namin ay isa. So, minsan, kung kailangan nyo kami, baka ho, hindi naman ho namin sinasabing yun na ngayon, pero baka humingi kami ng tulong na...
0: Ay, walang problema.
1: Pakisundo nyo kami. Kasi, team ho kasi kapag ang nag-aayos. Agaya ho ngayon. Diba, yesterday, we are supposed to be, kasama ko, supposed to be yung ating regional head ng Region 4.
0: Opo.
1: Pero hindi kanaya kasi yung sasakyan namin ay nasa Bicol ngayon.
0: Ah.
1: Oo, nag-o-orient kami at tumutulungan namin yung mga munisipyo na makapag-digitalize, no?
0: Opo.
1: No. So limited yung kanyang resources para makapunta rito.
0: Baka naman may mga nakikinig ngayon magdo-donate ng vehicle sa ARTA. Tanggap-tanggap natin yan.
1: Pwede ho yun, ha? Basta walang kapalit.
0: Walang kapalit.
1: Service yung bayan lang.
0: Oo. Anyway, Yusek, we have 2 minutes. I'll give it to you and then we'll say goodbye for your closing remarks.
1: Okay. I've been guesting here for quite a time. No? And siguro panahon na para batiin ko naman
0: yan.
1: Yung ating mga kasamang mga sa iba't ibang organisasyon.
0: Opo.
1: Una, binabati ko lahat ang member ng Nationalist PH, aka The Owls. Ito yung grupo natin. No? Mga executives from government and private sectors na kung kinakailangan ng ating administrasyon na itap, ay willing tumulong, magbigay na kanilang talento. Binabati ko yun. Good morning sa inyong lahat.
0: Yun.
1: Susunod, binabati ko ang aking mga kaiswela sa Master in Public Safety Administration. Yung aking mga co-alumni dyan. Magandang araw sa inyo at pagpatuloy natin ang paggawa ng mga gandang polisiya at pag-iisip para sa bayan. of course, ang ating mga kasama sa simbahan, no, makasama natin sa Rotary, makasama ko sa San Beda ROTC Alumni Association, mga co-parents ko, at maraming maraming pang iba. Ngunit higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang ating Secretary Perez,
0: yes,
1: aming Secretary, at lahat ng aming Undersecretary, si Undersecretary Attorney Jean Abbott,
0: yes,
1: si Undersecretary RJ Echeverry,
0: yes,
1: si Undersecretary Leia Salcedo. So lahat po yan ay ayun po ang team ng ano, at ang kanilang mga managers, no, ang team ng ARTA. Ayan po ang minsan gusto kong sabihin, team hindi natutulog. Ayan.
0: Okay.
1: So magandang umaga po sa inyo lahat at of course sa lahat ng ating kababayan. At sa araw na ito, gusto kong tapusin ito sa mga na mga tumutulong sa bayan at tumutulong sa kapwa. Kayo po ay aking ipinapanalangin na lalo pang lumakas upang marami pa ang ating matulungan at mapagsilbihan. Mabuhay po ang bagong Pilipinas.
0: Yun.
1: Mabuhay ang istasyong ito. Magandang umaga po sa lahat ng kapwa kong Pilipino na nangangakong patuloy na mamahalin ang ating bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat sa iyo, Undersecretary Billy Racho, the Deputy Director General of the Anti-Red Tape Authority or ARTA. Ako'y magpapaalam na. It's 9:54. Salamat po sa Radyo Pilipinas Technical, Jomarie Refarial, Jobel Lustre, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, at ang executive producer si Christopher Tirambulo at Tess Ramirez. I'll see you on Monday. Magandang umaga po and have a happy weekend. God bless you all.
14: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitingnan ng estado ng mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Performance ng NGCP pinasisilip. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ang status ng mga proyekto na ginagawa ng NGCP. Ang kautosan ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay ginawa sa kita ng iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa na dapat aniyang mabilis na matugunan. Ang utosan niya ng Presidente dapat magsagawa ng review sa performance ng NGCP, particular ang Energy Regulatory Commission, at iyaking tapos ang trabaho ng nasabing kumpanya na nakangasiwa sa transmission system ng kuryente sa Pilipinas. Kasama din, sabi ni Castro sa utos ng Pangulo, ang pagpapagawa pa ng bagong mga power plants at transmission network, ganun din ang pagpapatupad ng interventions para tugunan ang mga problemang nagpapaantala sa konstruksyon ng submarine cables at transmission lines. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
3: Utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tingnan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP. Na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Project Handa inilunsad ng Department of Education para sa maayos na pagbubukas ng klase. May report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilunsad ng Department of Education ang Project Handa para sa mabilis at estratehikong pamamahagi ng resources na makatutugon sa pangangailangan ng mga pampublikong paaralan ngayon magbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon kay Education Secretary Sunny Angara ay kasabay ng patuloy ng monitoring sa kahandaan ng mga paaralan sa bansa. Sa pamamagitan nito, maaga makapagtatala at makapagpapamahagi ng mga kagamitan at pondo kinakailangan sa mga lugar na higit na nangangailangan nito. Binigyan din pa ni Angara na ang proyektong ito ay direktang tugon sa utos ng administrasyon na wakasan ng pagpapasya ng walang matibay na basihan sa pamahala ng edukasyon. Malaki may tutulong nito upang mapakinabangan panlalo ang mga susunod na alokasyon ng pondo at mabilis na pagpapadala ng mga tulong sa mga gusali at pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sempre Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Baguio Public Market Rice Retailers Association tatalima sa price cap ng gobyerno. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan kasiguruhan ng Baguio City Public Market Rice Retailers Association na tatalima sila sa 50 piso kada kilong price cap sa 5% broken imported rice na minamandato sa ilalim ng Executive Order 118 sa payag ng grupo na sa pamagitan ng kanilang tagapagsalitang si John Paul Peralta, wala silang pinangangambahan kahit papalagian ng inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa kanilang mga inilalakong bigas sa merkado dahil sumusunod sila sa suggested retail price at price limit. May mga araw-anya na 3 beses isinasagawa ang spot inspections at walang anumang nakita ng paglabag mula sa kanila mga kasamaan dahil mas gusto nilang mababang halaga ng bigas para mas mabilis na maibenta at mabawi ang kanilang puhunan sa kabila ng matumal na bentahan sa kasalukuyan. Siniguro pa ni Peralta sa mga consumer na may sapat na supply ng bigas, partikular ng lokal na bigas mula sa Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Isabela at Cagayan na ibinebenta ng 45 piso kada kilo. Pinaghahanda na rin nila ang pag-iimbak ng supply para sa 2 hanggang 3 buwan bilang paghanda sa posibleng muling pagtaas sa alaga nito sa buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At House Prosecution Panel, hindi na magsusumite ng reply sa sagot ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi na magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel upang sagutin ang isinigawang tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Noong June 1, nagsumite ang kampo ni VP Sara kaugnay ng inihaing articles of impeachment ng Kamara. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, magsusumite na lamang sila ng manifestation upang ipaliwanag kung bakit hindi nila sinagot ang mga pahayag ng pangalawang pangulo. Paliwanag ng prosecution team, hindi naman pinabulaanan ni VP Sara ang mga alegasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Nauna nang sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang isinumiting reply ni Duterte ay hindi tumugon sa mga nakasaad na alegasyon sa impeachment case at inulit lamang niya ang kanyang isinumite noong pagdinig ng House Committee on Justice. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education

0: Aralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit po?
3: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang

0: pangailangan.
1: Radyo Publiko Serbisyo.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores. Magsama-sama po tayo bago mag alas 11 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
1: Radyo Publiko Serbisyo.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan po natin ang mga balitang ihahatid sa atin tungkol sa atin pong panahon. Atin sa atin yan ang ating mga masisipag na kasamahan mula po sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin din natin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan na dito po sa Metro Manila. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, yan po ay kukunin naman natin mula sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Matapos yan, mga balita, tatanggapin natin mula po sa labas ng ating himpilan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kung hindi doon sa ating mga kasamahan, sa ating mga network stations, sa iba't ibang panig ng ating pong bansa.

0: Yan lamang po yan sa mga pag-uusapan natin sa umagang ito. Tatanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pero bago yan, eto, tanggapin muna natin ang mga reports. Kamusta nga ba ang ating mga pangunahing lansangan this Friday morning? Tatanggapin natin yan mula sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Mula po sa ating kasamahan si Ginoong Charlie Nozares.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
2: Hello?
0: Yes, Kuyang Charlie, magandang umaga. Go ahead.
2: Pero open to traffic na.
3: Yes, kami pa yung over.
0: Kuyang Charlie.
2: Good morning.
0: Yan, magandang umaga po, Kuyang Charlie. Ano, kamusta ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila?
2: Yes, magandang umaga sa iyo, sa mga alat, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, may pagbagal pa rin nararanasan mula dyan sa may kamuling flyover at tuloy-tuloy yan hanggang Nekikato all the way to Show Boulevard. Pero pagdating ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman dito sa may Estrella. At babagal muli ang daloy ng traffic sa EDSA southbound dyan na po sa may bahagi naman ng Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala northbound naman ang EDSA, moderate to heavy traffic na dyan naman sa may FB Harrison hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman dito sa may bahagi ng Magallanes sa MRT patungo naman dyan sa may Ayala Avenue. And babagal muli ang daloy ng traffic kapag katawid ng Guadalupe Bridge hanggang makarating na po yan ng Show Boulevard. Diyan din po sa may pag-ahon ng Show Boulevard tunnel sa may J. Vargas, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Pituason na patungo naman sa may intersection ng Aurora Boulevard. After ng Aurora Boulevard, dito na lamang po sa may bahagi naman ng Kaingin. Moderate to heavy traffic na po yan. Papunta naman ng Galintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue at C5, ang southbound din po ng Katipunan, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan na sa may panulukan ng Commonwealth Avenue hanggang sa may Philippine Public Safety College at moderately moving naman dito sa may University of the Philippines sa Diliman Campus hanggang sa may C.P. Garcia Intersection. At pagdating naman ng C5, sa may Kalye Industrial, lamang po nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Green Meadows. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa may J. Vargas hanggang makarating na po yan ng bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound naman ng C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levy Mariano, moderate to heavy traffic po yan hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound gain naman ng Katipunan, pagbaba lamang po ng Aurora Katipunan flyover, nagkakaroon din ng pagbagal hanggang sa may Ateneo Gate 3 intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Paalala na lamang po sa mga motorista, may number coding pa rin po tayo ngayong araw na ito ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Pero sa kasalukuyan po ay nasa loob na po tayo ng window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlene Nozares, nag-uulat.
0: Yan ang ulat trapiko ng ating kasamahang si Ginoong Charlie Nozares. ang ating gabay ng lansangan mula po sa ating MMDA Metro Bay. Pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House trial spokesperson nababahala sa mga walang basehang akusasyon laban sa prosecution panel kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nababahala si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong hinggil sa umunoy pagsisikap na siraan ang mga miyembro ng Kamara na sangkot sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng nakatakdang pagsisimula ng paglilitis ng impeachment court sa July 6. Ayon kay Zia Adyong, ang naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila lumilihis na sa layunin nitong imbestigahan ang flood control projects. Sa halip-anya, ang mga pangunahing tinatamaan ay ang mga House prosecutors at iba pang opisyal na may papel sa impeachment case na walang konkretong basehan at ebidensya. Naglabas na din ng pahayag ang ilang mga mambabatas na bahagi ng prosecution panel laban sa akusasyon habang kwini-question ang timing ng mga paratang. Pinayuhan din ng mambabatas ang publiko na manatiling nakatoon sa tunay na issue, partikular ang mga aligasyon at ebidensya na nakapaloob sa articles of impeachment na dapat timbangin sa tamang forum ang impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Alamin naman natin, mga kababayan, ang lagay ng ating panahon. Ihatid sa atin yan ni Ms. Lori De Los Reyes ng mula sa DOST, Pag-asa. Ms. Lori.
1: Radyo Pilipinas. Weather.
5: Yes po, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay patuloy na nakakaranas po ng maulap na papawirin at may mga moderate ding sa Zambales, Bataan. Ilocos, most of Ilocos region maging sa Zambales dahil pa rin po yun sa epekto ng south of monsoon, habang cloudy naman at maulap at may mga pag-ulan anytime of the day dito sa Kamaynilaan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, maging sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at Central Luzon. So sa mga kababayan natin sa atman po ang ating lakas sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil patuloy pa rin po ang epekto ng habagat sa bansa. At sa kasalukuyan nga po, meron din po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Ayan po ay si bagyong Esther. At sa kasalukuyan sa ating pong forecast, huling nakita yan sa layong 220 kilometers northwest ng Isbayat, Batanes. Nasa tropical depression category ito at nakataas ang signal number 1 sa Batanes. Pero sa ating forecast, brief lang o panindalian ng kanyang stay sa bar. Maaari pong lumabas din po ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning. So magandapis magiging abis ng Pag-asa. But for now, yan po yung latest mula dito sa forecast section. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Ang ating weather forecasting specialist, Ms. Lori Dean De La Cruz Galicia, mula po yan sa Pag-asa DOST. Tuloy pa rin nating minomonitor ang maaaring pumasok po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mas na pumasok na itong LPA na ito, pangangalan ng Bagyong Esther. 19 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang MRT3 magkakaroon ng libreng sakay sa Araw ng Kalayaan. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: May libreng sakay ang MRT3 sa darating na June 12 bilang pakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa DOTR, maaaring ma-avail ang libreng sakay ng lahat ng pasahero sa buong linya ng tren mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Layo nitong makiisa sa pagdiriwang na ikisandaan at 28 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas at mabigyan ng dagdag na ginhawa ang mga commuter sa naturang araw. Hinikayat ng MRT3 ang publiko na samantalahin ang libreng sakay sa susunod na linggo. Mula sa MRT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
7: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasabi ba pala itong rep natin?
11: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
7: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Alam po 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Hindi pong nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kuli po sa pangalan ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Samantala, narito pa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, DENR 1 at Terra Renewables naglunsad ng kauna-unahang Plantation Establishment Project sa Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
14: Formal nang nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 at ng Terra Renewables 3 Corporation ang isang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng kauna-unahang Plantation Establishment Project sa Pangasinan. Kasama sa kasundong ito, ang limang people's organization na magiging katuwang sa pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng pamumuno ni OIC Regional Executive Director Attorney Ronel Sopsop. Target ng inisyatiba na magtanim ng humigit kumulang 794,600 na seedling sa Kabuang Lupain na may lawak na 370 hectares. Sa bilang na ito, 105,000 ang mga katutubong puno habang 45,000 naman ang mga fruit-bearing trees. Ang malawak ang pagtatanim na ito ay bahagi ng replacement requirement o pagpapalit sa mga punong naapektuhan ng proyekto ng Terra Renewables 3 Corporation para sa kanilang renewable energy project na nasa Infanta, Pangasinan. Ayon sa DENR Region 1, ang bang na ito ay alinsunod sa mga regulasyon na ahensya upang tiyakin na ang pag-unlad at industrialisasyon ay may kaakibat na proteksyon sa kalikasan. Layunin din nitong ibalik ang sigla ng ecosystem ng kagubatan, protektahan ang mga watershed, pangalagaan ang biodiversity at patatagin ang laban ng rehiyon sa nagbabagong klima. Para sa Magandang Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Thank you. Maraming salamat, Leslie Amino, mula yan sa Radyo Pilipinas, Tayo. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura ay pinagpapatuloy ng Department of Agriculture, Ilocos Region. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umaaray sa mataas sa presyo ng agricultural inputs ang mga magsasakang sina Tatay David Tulyaw at Tatay Roberto Mejia ng Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa kanila, malaking bahagi ng kanilang gastusin sa pagsasaka ang napupunta sa pagbili ng abono, binhi at iba pang pangangailangan sa bukid. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng krudo na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga makinaryang pansaka. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng dalawa sa suportang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks o PAF.
16: Maraming salamat po sa binigay yung pira sa amin na pambili ng gasolina. Thank you very much.
17: Pambilay.
18: Saliuyoy.
17: Salina pula.
15: Kabilang sina Tatay David at Tatay Roberto sa 158,273 na mga magsasaka sa Rehiyon 1 na nakatanggap na ng kaparehong suporta sa ilalim ng programa. Ayon kay Julius Briones, Assistant Focal Person ng PAF sa Rehiyon 1, ang bilang na ito ay katumbas ng 32.97% ng kabuang target beneficiaries na 480,080 farmers. Aniya, mayroon ng 318,935 na benepisyaryo na isinumite ng mga lokal na pamahalaan sa kagawaran.
19: Nagbigay po ng direktiba ang ating presidente na magbigay po ng financial assistance para po sa ating mga farmers para po hindi ma-hamper yung kanilang production dahil sa kabulangan ng capital sa kanilang pagsasaka po.
15: Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1 upang makumpleto ang target na bilang ng mga benepisyaryo bago matapos ang buwan ng Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Wala Dagupan, magtungo naman tayo ng Davao, seguridad para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Handa na. Ang ulat niyan mula kay Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Handa na ang seguridad ng Davao City Police Office o DCPO para sa paparating na pagbubukas ng school year 2026-2027 ngayong Hunyo 8, 2026. Inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nasa 1,301 na mga pulis ang ipapakalat para bantayan ang 444 na mga paralan sa lungsod. Ayon kay Caballero, nababantay na kapulisan ang daloy ng trapiko sa mga paralan, particular na sa pagpapatawid ng mga bata sa kalsada. Maglalagay din ito ng Police Assistance Desk sa mga paaralan para may matatakbuhan ang sinuman na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa kapulisan. Panawagan naman ni Caballero sa mga magulang at mag-aaral na sa panahon na magsisimula ng pasukan ay sumunod ito sa mga regulasyon gaya ng pagtawid sa pedestrian lanes upang maiwasan na masagasaan ng mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Maraming salamat, Armando Feniquito mula yan sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, libo-libong mga magsasaka sa Zamboanga Peninsula nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Regional Office 9 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Zamboanga Peninsula. Libo-libong benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Pinakahuling batch ng mga magsasaka na nakatanggap ng cash assistance ay ang higit 2,000 benepisyaryo mula sa munisipalidad ng Kalawit sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Isinagawa ang 2 araw na payout sa Municipal Gym ng Kalawit. Layunin itong magbigay ng direktang tulong pinansyal upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at mapanatili ang kanilang produktibong pagsasaka at pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino, pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng Bagyong Basyang. Isinagawa na sa Tandag City, Surigao del Sur. Ang ulat niyan mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng Bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalamidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay magkakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Maraming salamat, Raymond Aplaya. Agri-Sagip Saga Platform, inulunsad na sa Albay. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Official na ang ilulunsad ng Albay Institute for Artificial Intelligence at ng corporate partner nitong Kidlat Civic Clubs Incorporated ang makabagong agri-platform sa darating na June 16, 2026. Sa gaganaping AI for the Countryside Fair na dadaluhan mismo ni Testa Secretary Francisco Kiko Benitez. Ayon sa ulat ng Albay Institute for AI, ang nasabing agri-platform ay binuo bilang isang sagip-saka platform na naglalayong ikonekta ang mga lokal na magsasaka, mamimili, mga institusyon at mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang mas organisadong digital ecosystem para sa agricultural support at market access. Gagamitin ng institusyon ang pagkakataong ito upang ipakita kung paano mapapataas ang produktibidad sa mga kanayunan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga benepisyo ng artificial intelligence nang direkta sa mga ordinaryong mamamayan at maliliit na negosyo. Samantala, inaasahang dadagsain ang AI for the Countryside Fair ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga local government units, educators, entrepreneurs, workers, students, tech practitioners at maging ang mga development partners upang saksihan ang mga praktikal na aplikasyon ng teknolohiya para sa rural development. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na pananaw ng Albay Institute for Artificial Intelligence at TESTA na hindi lamang dapat sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod na gagamit ang artificial intelligence, kundi dapat din ito mapakinabangan sa mga komunidad ng magsasaka sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, JM Olarte. Agong walkway at Mangrove Conservation Center sa lalawigan ng Iloilo, pinasinayaan. Ang ulat na yan mula kay Hope Torichante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang umaga mula sa pagiging abandonadong fish pond, isa na ngayong mangrove sanctuary ang Iloilo Provincial Katunggan Ecological and Economic Park o PROKEEP sa barangay Nabitasan sa bayan ng Leganes matapos ang ilang taong pangangalaga at rehabilitasyon. Bilang bahagi ng patuloy na development sa lugar, pinasinayaan ang bagong walkway at inilunsad sa lugar ang Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation na naglalayong palakasin ng konserbasyon, pananaliksik, edukasyon at ecotourism sa PROKEEP. Ayon sa Iloilo Provincial Government or sa PGNRO, mula sa dalawang uri ng bakawan noong sinimulan ang rehabilitasyon, umabot na ito ngayon sa 10 mangrove species. Meron na ring sighting ng mga migratory birds sa lugar. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Western Visayas, Central Philippine University, Leganes LGU at Zoological Society of London. Binigyang diin naman ni Leganes Mayor Vicente Hain II sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Iloilo, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Hope Torichante. Ang oras po natin, 36 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
5: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
6: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
30: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
29: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
30: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
29: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
30: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
31: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
32: Miss Philippines!
30: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
29: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
30: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
29: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
28: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagdami ng lumot at pagkipot ng ilog, itinuturong manong dahilan ng fish kill sa Bato, Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsilutangan ng mga patay na tilapia sa Bato, Camarines Sur nitong nagdaang linggo. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga fish cage operators. Sa panayam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Bicol spokesperson Mamueng Briones, sinabi nito na base sa pagsusuri nila, mataas ang pH level at dissolved oxygen. Ang mga ito ay indikasyon ng algae blooms. Ang mga algae ay nagpuproduce ng oxygen sa araw kaya mataas ang dissolved oxygen. Pero kapag gabi na, hanggang madaling araw ay nagkukonsumo rin ito ng oxygen. Kaya nagiging kakompetensya sila ng mga isda sa pagkonsumo ng oxygen. Dahil dito nagkakaroon ng oxygen depletion na nagresulta sa pagkamatay ng maraming isda. Pangalawa, bumaba rin ang level ng tubig sa lawa. Ang mababaw na level ng tubig sa lawa ay maaaring magdulot ng stress sa mga isda dahil mas mabilis uminit ang tubig. Ang mataas na temperatura ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda kaya mas mataas ang pangangailangan nila ngayon sa oxygen. Wala pang opisyal na ulat ang LGU sa BFAR kung ilan ang pinsala. Tuloy ang monitoring ng ahensya sa sitwasyon. May mga rekomendasyon ng BFAR sa mga isda upang hindi na lumala ang naturang sitwasyon. Pwede rin mag-emergency harvest sa market size na upang maisalba ang natitira pang mga tilapia. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
0: Maraming salamat, Ronil Peñaflor. Local government unit ng Lalo Cagayan na sumaklolo sa paaralang nasunog ilang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Ang ulat na yan mula kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas Tuguegaraw.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalang lokal ng Lalo Cagayan sa Logac National High School matapos sa masunugan nitong Martes, June 2. Kahapon, ang personal na bumisita sa paaralan sina Mayor Florence Oliver Pascual at Vice Mayor Maria Olivia Pascual upang makita at masuri ang kalagayan ng paaralan, gayon din ng mga guro. Inalam ng dalawang opisyal ang lawak na pinsalang iniwan ng nasabing sunog at nang matukoy kung anong agarang pangailangan ang maaring maibigay ng LGU, lalo na't magsisimula na ang klase para sa school year 2026-2027 ngayong June 8. Ayon sa mga guro, lubhang kailangan nila ngayon ang ilang kagamitan at pasilidad upang makapagbukas din sila ng klase ngayong Lunes. Katulad na lamang ng mga lamesa, printer, electric fans at school supplies. Tiniyak na alkalde at ng vice-alkalde ang kanilang suporta at tulong sa Logac National High School upang agad na makabangon mula sa trahedya ang paaralan. Matatanda ang pasado alas 3 ng hapon ito. Noong June 2, nang may ulat na nasusunog ang nasabing paaralan na nirespondehan naman kaagad ng Bureau of Fire Protection ng Lalo kasama mga kalapit na istasyon ng BFP. Apat na magkakabilang o magkakatabing building ang nasunog at isang service vehicle ng paaralan. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsalang iniwan ng nasabing trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, tara sa Campos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Teresa Campos. Beef Tapa Business, atid ng Dar Batanes sa mga Ibatan Agrarian Reform Beneficiaries. Ang ulat niyan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sumailalim sa isang hands-on training sa paggawa ng beef tapa ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa lalawigan ng Batanes upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa food processing at madagdagan ang kanilang kita. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform o DAR Batanes Agrarian Reform Program Officer ARPO 1 at Development Facilitator Edna Desagon ang aktibidad na tinawag na ARBOBIDA Product Demonstration on Beef Tapa. Dito personal na ginabayan ang mga magsasaka sa tama tamang proseso ng paghahanda, paghawak at pag-imbak ng karne upang maging isang dekalidad na produkto. Ayon sa Darbatanes, bahagi ang gawain ito ng kanilang patuloy na programa upang paghusayin ang kakayahan at kasanayan ng mga beripisyaryo sa pangkabuhayan at isulong ang enterprise development sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang halaga o value adding sa mga lokal na produktong agrikultural. Dagdag pa ng Darbatanes, makatutulong din ito upang magbukas ng mga bagong oportunidad para sa negosyo at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Aktibong nakiisa ang mga ARB sa bawat hakbang ng pagluluto at pagpapakete na inaasahang magagamit nila upang magtayo ng sariling negosyo o mapalago ang kanilang kooperatiba. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman. Inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 2 sa Hingog City, Misamis Oriental. Isinagawa ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Hingog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinagawa ang inauguration at turnover ng Rice Processing System 2 sa Barangay Agayan ng Hingog City na kung saan ang beneficiary ay ang First Community Cooperative o FICO sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program ng PhilMIC. Malaking maitulong ang naturang proyekto sa pagpunlad ng rice processing, mabawasan ang post-harvest losses, pagpalakas sa hanap buhay ng mga magsasaka. Patuloy ang mga programa ng gobyerno para mapunlad ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng modernong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Maraming salamat, Noel Calonia. Libo-libong residente ng La Union nakatanggap ng libreng bigas mula sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Masayang tumanggap ng libreng bigas ang mga residente ng Banggarab, Baguliin, Sudipan at Cabala Union. Ito ay sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ng Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Provincial Government of La Union o PGLU, layunin ng programa na matiyak ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga mamamayan sa bayan ng Banggar. Pinanguna ni Mayor Joy Pinzon Merin ang pagkakaloob sa 1,400 na sako ng bigas sa mga residente. Sa Sudipan, aabot sa 1,400 na benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 15 kilo ng bigas sa distribusyon na pinanguna ni Mayor Wendy Joy Dingayan, habang sa Baguliin ay nakibahagi si Mayor Virgilio Flor sa pamamahagi ng sako-sakong bigas. Pinangunahan naman ni Mayor Jennifer Garcia Bulao Madriaga ang pagkakaloob sa libreng bigas sa 1,400 na benepisyaryo sa bayan ng Caba. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. Ang NIA Ilocos, pinalalakas ang climate resilience irrigation kontra sa El Nino. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaiigting na NIA Ilocos Region ang climate resilient irrigation strategies upang mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa ginanap na kapihan sa Ilocos ng PIA, inilahad ni NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin ang paggamit ng AI-equipped solar-powered irrigation pumps na otomatikong nag-aayos ng distribution ng tubig batay sa aktwal na pangangailangan ng mga pananim. Ayon sa NIA, nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapataas ang water efficiency, mapababa ang gasto sa operasyon at mabawasan ang pagdepende sa fuel-powered irrigation systems. Binigyan din ng ahensya ang pagpapatupad ng alternate wetting and drying o AWD technique na kayang magbawas ng paggamit ng tubig ng hanggang 30% ng hindi naaapektuhan ng ani. Kasabay nito, patuloy ang pag-aayos ng cropping calendars, rotational irrigation schedules at rehabilitasyon ng irrigation facilities bilang bahagi ng paghahanda sa tagtuyot at pagpapalakas ng climate resilience ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Kokia. Ang oras po natin, 49 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
4: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
13: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalang ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko. Serbisyo.
6: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: 51 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. At sa uling bahagi po ng ating palatuntunan, narito pa mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. 6 na pong mga magsasaka sa Benguet lumahok sa Good Agricultural Practices upang mapahusay ang kalidad ng mga Highland Vegetables. Ang ulat na yan mula kay Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio.
19: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
19: Report.
20: Mahigit 6 na pong magsasaka mula sa 20 farmers cooperatives and associations sa lalawigan ng Benguet ang lumahok sa 2 araw na pagsasanay tungkol sa good agricultural practices at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng Highland vegetables. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga magsasaka sa ligtas sa produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kapaligiran, kapakanan ng mga manggagawa at pagpapabuti ng kalidad ng gulay. Ang aktibidad ay pinangunahan ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture katuwang ang Benguet Provincial Agriculture Office. Tinalakay ng mga resource speakers ang mga paksa hinggil sa GAP, crop protection, tamang paggamit ng pataba at pestisidyo, at iba pang makabagong teknolohiya. Nagsagawa rin ng hands-on soil analysis ang mga kalahok sa pangunguna ng DA Integrated Laboratories Division upang matutunan ang wastong pagsusuri ng kalagayan at pangangailangan ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Samantala, pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at ng DepEd Naga Camarines Sur, malaking hakbang sa pagpapalawig ng gulayan sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
19: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
19: Report.
21: Ipinahayag ni Hazel Rosel Sumpay, coordinator ng gulayan sa paaralan,
18: Integrated School Model ng Department of Education Naga na inilunsad ng DepEd ang gulayan sa paaralan program sa pamamagitan ng memorandum na ipinalabas ng pamahalaan kung saan hinikayat ang lahat ng public at private elementary and secondary school na gumawa ng garden. Layunin nito na matugunan ang school-based feeding program. Samantala, ayon sa opisyal, ang pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at DepEd Naga ay malaking hakbang para sa pagpapalawak ng gulayan sa paaralan program. Sa pamamagitan nito, natututunan ng mga mag-aaral na maging masipag at makatulong sa pagmantini ng food security sa kanilang barangay. Madali anyang magtanim at ang produkto ay dagdag pagkain sa pamilya at pwede pang kumita. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
22: Radyo Publiko. Serbisyo.
21: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay pansamantala na magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga nakatulong at nakasama dito sa ating technical and production side. Inong Rolly Bumatayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, Madam Jobel Lustre. Of course, ang ating mga kasamahan mula sa PBS Production Division, Miss Glory Febagon, Miss Tess Ramirez, at si Christopher Tirambulo. Ang alam po ni Kuya Kiko Flores, nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga, bayan! Tabayanan po mga balita, ihatid po sa atin yan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, kasama pa rin si Ms. Ched Oliva at si John Bugol.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service,

0: Yellow alert ngayong Biyernes pagsasaayos sa power supply sa rehiyon, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Headlines. Low pressure area na naispatan sa Batanes, isa ng ganap na bagyo. Signal number 1 itinaas na. Pagsisimula ng tag-ulan, opisyal na ring idineklara ng PAGASA.
2: Headlines. Department of Trade and Industry naglabas ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027.
3: Headlines. Mga kasong graft at malversation isinampan ng ombudsman laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya.
4: Headlines. At anti-political dynasty bill nais ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagtibay sa kanyang termino.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumagal ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon po ito sa ulat na inilabas ngayong Biyernes ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 6.8% ang inflation rate noong Mayo ng 2026. Mas mababa na anila ito sa naitalang 7.2% noong Abril ngayong taon. Paliwanag ng PSA, bunso dito ng pagbagal na sa presyo ng produktong petrolyo at pagkain, kasama sa nakaambag ang pagbagal ng inflation sa transport, kabilang ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakaambag din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta sa bahay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iminamungkahi ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Anya ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinukonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dapat din anyang bigyan ng suporta ang mga mag-asaka, mga manufacturer at mga consumer para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
6: Hindi masyado umakit yung waste yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
1: Yan ang pahayag ni dating Finance Secretary Gary Teves.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakabawi nitong Huwebes ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang all-time low level noong Miyerkules, Hunyo at Tres. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang palitan kahapon, Hunyo a 4, sa 61.625 pesos. Mas malaki ang halaga ng piso dito ng 12 centavos kumpara sa 61.745 pesos noong Miyerkules. Isa naman sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng halaga ng piso, ang pagtaas ng remittances ng mga overseas Filipino worker nitong mga nagdaang araw para sa paghahanda sa pasokan ngayong taon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Remittance sa mga overseas Filipino worker o OFW pumalo sa halos 10 bilyong US dollars ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot sa 9.66 billion US dollars ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers sa unang tatlong buwan ng 2026. Mas mataas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy na nagsisilbing mahalagang suporta ang mga padala ng mga Pinoy sa ibang bansa para sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang mga pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa ng BSP na may dalawang uri ng remittances na natatanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Kabilang dito ang cash remittances na tumutukoy sa mga padalang pera na dumaraan sa mga bangko at iba pang formal na financial channels. Mas malawak naman ang saklaw ng personal remittances dahil bukod sa cash transfers, kasama rin dito ang padalang gamit o balikbayan boxes at mga perang ipinapadala sa pamamagitan ng info.

0: Formal channels, patuloy na natiling mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa ang remittances mula sa mga overseas Filipinos na tumutulong sa pagpalakas ng domestic consumption at pambansang ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita si AJ Ignacio. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes. Kaugnay po niyan, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa bagyong Esther. Samantala, malakas na pag-ulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging habagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos, pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo 6.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Publiko, pinag-iingat ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng bagyong Esther. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Pinag-iingat at pinag-aanda ng Office of Civil Defense ang publiko, partikular na ang mga tagalusong hinggil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Esther. Hindi makaramang mataan ng pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 225 km kanluran ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 km bawat oras. Malapit sa gitna ay pagbugso nga aabot naman sa 55 km bawat oras. Ayon sa OCD, maaaring magdulot ang pagbaha ang bagyo dahil sa malakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa mga estruktura at pananim. Posible rin ito makakontamina ng inuming tubig na maaaring makapagdulot din ng sakit sa mga komunidad. Kasunod dito ay nagbabala rin ang OCD sa posibleng daluyong o mataas na malalakas na alon, gayon din ang pagbaha sa mga lugar sa Dalampasigan. Samantala, tiniyak naman ng OCD ang kanilang handaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Vertical, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Huwebes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina. Batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
5: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
2: Yan ang pahayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection o BFP na handa silang rumisponde anumang oras sa mga posibleng pagbaha, lalo na ngayong idiniklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, nakapagsalita ng BFP na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operations, evacuation at iba pang tulong sa LGU. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may baha sa mga komunidad at sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
6: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
3: Yan ang tinig ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Centers sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang pagkontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na nakikipagtulungan ang gobyerno sa telco companies para malagyan ng signal ang ibang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
7: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
2: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balikan natin ang nabimbing report ni AJ Ignacio. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Yes, Chair, magkakaroon nga tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga, Chair, sa pinakauling trading sa world market, posibleng pumalo o tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang, Chair, rollback naman tayo sa presyo ng gasolina na posibleng bumaba ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chair, na ilalabas ng world market ang pinal na trading nito sa darating na linggo at sa Lunes. Opisyal niya anunso ng Department of Energy ang pinal na presyo sa ng mga oil companies para sa susunod o sa darating na linggo. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas sa yellow alert status ang buong Visayas grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na mayroong 8 planta ang nananatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pag-asaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan din ng government agencies na bantayan ang mga development at agad rumisponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
9: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May 15 lugar pa rin ang sa bansa ang makakaranas ng danger level na init kahit opisyal nang nag-umpisa ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas pa rin ng 45 degrees Celsius na init sa Infanta Quezon at Rojas City sa Capiz. 44 degrees naman sa Katarman, Northern Samar at Gian Eastern Samar, habang may 3 lugar na nasa 43 degrees at may 8 lugar na nasa 42 degrees. Bukod pa rito, may 60 lugar na inaasahan ding nasa extreme caution na init na nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Patuloy pa rin naman ang paalala ng PAGASA na iwasan muna ang madalas na pananatili sa initan at uminom ng maraming tubig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:17 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Time check, alas 11:18 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Webes. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control projects. Nagugot umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
10: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
2: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kugnay pa rin ito sa pagpapanagot sa may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais itong maging tiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isasampan nito. Kumpiyansa naman si Dizon na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
11: Dadasal tayo na for patience kasi tagagang kailangan. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang sampung kasama sa kasong to.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Motion para sa hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang dinidinig ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon ng nilagdaan ni Associate Justice Zaldi Trespeses, bahagyang pinagbigyan ng Anti-Graft Court ang mosyon ni Bonoan dahil imbes na sa The Medical City sa Pasig, ay siya ay mananatili sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame sa Quezon City. Kinonsidera ng hukuman sa kanilang desisyon ng edad at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan ng dating kalihim. Binigyan din naman ng Sandigan Bayan na ang kasong plunder ay isang non-bailable offense, kaya kinakailangan pa rin manatili sa kustodiya ng pamahalaan si Bonoan para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga pagdinig ng korte. Inatasan ng Sandigan Bayan ang attending physician ng PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 5 araw ng isang independent medical evaluation report para mapatunayan ang lagay ng kalusugan ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta, mananatili si Bonoan sa ilalim ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustodiya ng PNP CIDG. Kapag idideklara ng ligtas na siyang ma-discharge, agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa payatas sa oras na utusan na ng hukuman. Si Bonoan ay nahaharap sa mga kasong plunder at graft kaugnay naman ng anomalya sa mga proyekto ng flood control na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito ay upang tulungan ng mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang diskwento balik eskwela promo sa antike. Katuwang dito ng DTI ang ilang in-store retailers para magbigay ng abot kayang school supply sa harap ng nalalapit na pasukan. Tampok sa iba't ibang tindahan ang exclusive in-store discounts at bundle offers sa mahalagang school items. Magtatagal ang diskwento balik eskwela promo hanggang Hunyo at 12.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong maipapasa ang anti-political dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Higandiin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagbabago ang tindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalaki pang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maipasa bilang batas ang nabanggit na proposed bill sa ilalim ng kanyang pamumuno o termino. Dahil dito, sinabi ni Castro na walang dapat na ipag-alala ang mga kritiko na baka mabito o hindi mapirmahan ang proposed bill para maging batas. Ang Pangulo na ani ang nagsabi noon, partikular sa LEDAC na unahin ang anti-political dynasty bill, ngayong nais ani niyang maging batas ito na target na maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
14: Pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
14: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala nang kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idiniklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan nitong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin Tulfo, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senador Chis Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga pahayag ni Senadora Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
15: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na sampu na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
3: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabila ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available ng miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
16: paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadating?
17: Mm.
16: Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel, eh hindi mo nga alam kung nasaan siya eh.
17: Mm.
16: Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
2: Ang pahayag ni IBP National President Attorney Alan Panolong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na dapat pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagkasagawang muli ng oath-taking bilang Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
18: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
2: Samantala, iginit din ni Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel na sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ayon kay Luistro, wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyang linaw ang kampo ng Vice Presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon itong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
18: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
2: Yan po ang mga pahayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng samantala, pinangaralan ng Malacanang ang mga senador na umayo sa mga ito at sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos muling sumiklab ang tensyon sa loob ng Senado. Sangkot sa panibagong kaguluhan, sina Interior Secretary John Vic Rimulya at Senador Robin Hood Padilla na nagsilbing escort ng resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Yusek Castro na hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong insidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 18 ex-Marines pwedeng ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado kapag hindi dumalo sa tunay na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Itinanggi ni Senator Kiko Panghitinan ang paratang ng bagong Senate Minority Bloc na takot sila sa bagong Majority Bloc sa pagtestigo ng 18 na nagpakilalang dating bodyguards si dating Congressman Salgo. Kaya pinatalsik nila sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At para patunayan walang katotohanan ng sinabi ng minorya na tinawag na Cayetano Bloc, sinabi ni Pangilinan na ipinatawag sa lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes tungkol sa front control scam ang 18 ex o pagpakilalang ex-Marines at inanyahan sila na humarap sa pagdinig. Kundi anya sisipot ang 18, pwedeng gamitin ang parliamentary remedies kung saan pwede na silang ipasampina, ipakontemp at ipaaresto ng Senado. Umaasa si Panglinan na hindi sila aabot sa pagkontemp at sisipot at makikiisa sa lehitimong investigasyon ang 18. Kahapon sa direktiba ni Senator Erwin Tulfo na nahalal bilang na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, inisyo na ang imbitasyon ng committee secretariat para sa 18 pati na rin sa iba pang imbitado sa pagdinig. Diin ni Panglinan, porsigido sila sa majority block na mahalukay ang katiwalian sa fraud control scam. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na aligasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumistigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng sabina ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-Marine.
17: Sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. That, yun yung gusto namin linawin. Na that's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na ganun. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigan.
2: Samantala, isinawalat din ni Matibag na bukod sa lumutang na 18 ex-Marines ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigahan na at pinag-aaralan ng NBI.
17: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nila?
2: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinabulaanan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ng nagpakilalang Marine sa si Jolie Cadjau sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Ani Redon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadjau at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
20: At na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Yun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilino ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadjau. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
3: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mariinding itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon ng 18 ex-Marines na maging siya ay nakatanggap ng maleta. Ayon kay Chua, makikita namang naglulubid-lubid ng testimonya ng mga ex-Marines na indikasyon umano ng kanilang pagsisinungaling.
21: Tinatanggi ko na mariin itong kanilang mga kasinungalingan, kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
2: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOM si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga media personnel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa nila sa panganib. Anya tungkulin ng mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senadora Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinaparatangan ng mali.
0: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado. Kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
3: Yan ang pahayag ni PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa quarterfinals ng Birmingham Open. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open matapos makarating sa quarterfinals. Pinataob ni world number 37 Ayala si Alina Sharayeva ng Russia sa score na 6-2, 7-5 sa kanilang round of 16 match. Nakuha ng Russian player ang 5-2 bentahe sa second set pero di nagpaawat ang Filipina tennis star at winalis ang sumunod na 5 games para umabante sa susunod na round. Ito na ang ikalawang sunod na head-to-head win ni Ayala laban sa Russian player nang manaig siya sa kanilang round of 32 match sa Philippine Women's Open noong Enero. Pakay naman ngayon ni Ayala ang tiket sa semifinals kontra Mananchaya sa Wangkeo ng Thailand. Mistulang rematch ito ng 2025 Southeast Asian Games gold medal game kung saan nagwagi si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Nina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Luzon. Unified 911 My Sistema kontra prank calls mula Radyo Pilipinas Lawag. Narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Prank calls ngayon sa Unified 911 System ang karamihan ng natatanggap ng mga technicians sa nasabing sistema. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatus Jr. matapos na pag-alaman na nasa 150,000 na ang lehitimong emergency calls sa ang natatanggap ng 911. Upang maiwasan ang mga prank calls, sinabi ni Nartatus na kabilang sa sistema ay ang pag-block sa mga numerong 3 beses nang gumawa ng prank calls. Kaya paalala ni Chief PNP.
11: Tumawag lang kayo ng tumawag ng prank calls because we have a system. Dahil din sa sistema na yan ay kapag tumawag ka 3 beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry.
10: Tinek din ng PNP na makikita ng mga technicians ang pangalan, numero at lokasyon ng mga tumatawag.
11: Nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo.
10: Maalala na nabuksan at na-activate na rin ang 4 na satellite command center sa Region 1, 2, 6 at 8. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Marcos Jr., ang mas mabilis na responde ng mga otoridad upang matulungan ang mga Filipinong naiipit sa emergency situation, kalamidad at maging krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Baling tayo sa ating mga samahan sa Radyo Pilipinas. Sugigaraw, may gita 2.5 million pesos sa halaga ng bayad pinsala. Ipinamahagi ng PCIC sa mga apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Si April Racho sa balitang yan.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: May gita 2.5 million pesos na halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ngayong Linggo. Sa nagpapagawa patuloy na distribusyon ng ahensya na sa 287 magsasaka mula sa 6 na bayan sa Cagayan ang nakatanggap ng indemnity checks nitong Huwebes, Hunyo a 4. Ang mga benepisyaryo ay mula rito sa lungsod ng Tuguegarao sa Alcala, Amulong, Solana, Peña Blanca at Enrile. Nabatid sa PCIC, nasakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan nitong nagdaang mga buwan. Layan ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga former beneficiary, partikular na iya ang mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa paggalugi sa kanilang pananim mula sa mga kalamidad, gaya na lamang ng agricultural drought. Kung kaya't muling binigyang diin ni PCIC Regional Manager Mario Lumibao ang kahalagahan ng agricultural insurance upang maprotektahan ang mga investment ng mga magsasaka na sa kalaunan, makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
7: Sa lalawigan ng Pangasinan, 8.45 million pesos na cash relief ipinamahagi sa mga delivery riders. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Kabuang 1,690 na mga qualified private express and messengerial delivery service o drivers at riders mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development Region 1. Bawat isa ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Layunin ang tulong na ito na maibsan ang kanilang mga gastusin upang patuloy nilang maihatid ang mga mahalagang produkto at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 8,450,000 pesos ang pondong nilaan at pinahamahagi sa dalawang magkahiwalay na payout sites na ginanap sa Lingayen at Ordaneta City. Ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pimedes rider ay kasunod lamang na naunang payout na sinagawa no Abril at Mayo para naman sa mga member at Tricycle Operator and Driver Association at Jeepney Operator and Driver Association. Bago ang payout sa Pangasinan, una nang sinimulan ng DSWD Region 1, pamamahagi ng kaparehong tulong pinansyal sa mga Pimedes drivers sa lalawigan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
9: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
9: News Nationwide.
12: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Dagupan, DepEd Region 1, handa na sa nalalapit na pagsimula ng klase. Sa report mula kay Ricky Kasipit.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
16: Ang kalahatang handa na ang Department of Education o DepEd Region 1 para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Rehiyon 1 ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Sa panayam kay DepEd Ilocos Regional Director Dr. Estela P. Leon Cariño, tiniyak nito ang kahandaan ng kagawaran para sa magsisimula ng school year 2026 to 2027. Bilang bahagi ng paghanda, isinagawa ang Brigada Eskwela 2026 mula unang araw ng Hunyo hanggang ikalima ng Hunyo upang matiyak ang maayos, ligtas at malinis na learning environment para sa mga mag-aaral. Nakapagsagawa na rin aniya ang kagawaran ng mga training at orientasyon para sa mga guro upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya at programa sa edukasyon. Sa kabila ng kahandang ito, sinabi ni Leon Cariño na patuloy pa rin naghahanda ang kagawaran upang tugunan ang mga hamong maaaring lumitaw sa pagsisimula ng klase. Kabilang dito, ang mga mag-aaral na sa unang araw pa lamang ng pasukan magpapatala na maaaring magdulot ng karagdagang adjustments sa bilang ng mga mag-aaral at kayusan ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
7: Samantala sa Kabikulan, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO naghanda ng mga hakbang laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
17: Batay sa mga alituntunin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at National Electrification Administration, naghanda ng contingency plan ng Albay Electric Cooperative upang mabawasan ang posibleng epekto ng inaasahang El Nino phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay. Ayon kay ALECO spokesperson Ange Galero, layunin itong tugunan ng mga hamong dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang ang pagtaas ng demand sa kuryente, posibleng pag-overheat ng mga transformer at iba pang kagamitan at pagbaba ng kahusayan ng transmission system. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ng kooperatibang thermal scanning ng mga substation, transformer at linya ng kuryente, pagsasagawa ng preventive maintenance at vegetation management o pagputol ng mga sanga at dahon ng puno na maaaring makaapekto sa linya ng kuryente. Naghanda rin ang ALECO ng mga kinakailangang kagamitan at pinalakas ang koordinasyon ito sa generation at transmission sector upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang aberya. Kasabay nito, patuloy na hinihikayat ng ALECO ang mga consumer na makiisa sa mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente sa panahon ng tag-init. Ayon sa kooperatiba, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda upang mapanatili ang maaasahang serbisyo sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
9: News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11:52 po ang ating oras. Dumako tayo sa Visayas. Bureau of Fire Protection, prioridad ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
19: Prioridad ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa buong Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Ayon kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Chu, mahigit 35 taon nang may mga lokalidad sa bansa na wala pang fire truck at umaasa lamang sa mga karatig bayan na may fire truck kapag may insidente ng sunog. Sa ilalim ng direksyon at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Rebulla, magsisimula ngayong taon ang procurement ng mga fire truck upang masuportahan ang pagtatayo ng mga fire station sa mga nabanggit na bayan. Tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng modernization program ng BFP upang matiyak na walang lokalidad ang mapagkakaitan ng pangunahing serbisyo sa pag-apula ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
12: Sa ibang bahagi ng Visayas, mga proyektong pamana para sa SAMAR tuloy na sa paglagda ng kasunduan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
20: Report. Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyektong pamana ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa ilang bayan ng SAMAR, kabilang ang Yabong, Paranas at Mochong. Bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na naaapektuhan ng armadong tunggalian at mapabilis ang pagpapadala ng mga serbisyo at proyektong pangkaunlaran. Inaasahang makatutulong ang mga programang pamana sa pagpapalakas ng kabuhayan, infrastruktura, at pangmatagalang kapayapaan sa mga benepisyaryong komunidad sa SAMAR. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
7: Dumako tayo sa Mindanao, 106 million pesos na Farm to Market Road Project sa Marihatag, Surigao del Sur, aprobado na. Ang si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag ang may dala ng balita.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
21: Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board ng Caraga ang Bayan San Isidro Farm to Market Road, isang 3.58 kilometrong kalsada sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, sa isinagawang deliberasyon kahapon June 4, 2026 sa Butuan City. Ang proyektong nagkakahalaga ng 106 million pesos ang kauna-unahang proyekto ng Marihatag na pupondohan sa ilalim ng PRDP scale-up. Ayon kay Marihatag Vice Mayor Charlito Lero, mahalaga ang pag-aproba ng proyekto hindi lamang para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, kundi bilang bahagi rin ng mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Dadaan ang naturang kalsada sa Barangay Bayan hanggang Barangay San Isidro at inaasahang magpapadali sa pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Makikinabang dito ang mga magsasaka sa lugar, kabilang ang mga nasa industriya ng kakao. Tinatayang 4,879 katao ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Pinangunahan naman ng DA ang RPAB na may tungkuling magsuri at mag-aproba ng mga proyekto ng DAPRDP sa rehiyon ng Caraga. Dumalo rin sa deliberasyon ang mga kinatawan mula sa DILG, NCIP, RAFC at DNR. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
12: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Department of Education Region 10 nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Si Dandy Macarambon sa report.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakikiisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang bagong Pilipinas na kabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ang kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 5, 2026. Ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
23: We know you're always on the go. On the go.
24: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
23: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
24: Reliable news delivered to you as it happens.
23: Para sure na wala kang mamimiss.
24: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
27: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
26: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
28: Kasama po namin si Secretary Henry po.
29: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
30: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
26: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
31: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito
2: ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
10: PD Regional Team.
11: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
10: Usapang derechahan at makabuluhan.
11: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
2: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
13: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices

Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.

0: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Biyernes, June 5, 2026. Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ang ating bibigyang solusyon. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Sa ating balita, bumagal ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.8%, mas mababa kumpara sa 7.2% na naitala noong Abril. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation ngayong Mayo ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate. Kabilang din sa mga dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.7% at housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.8% inflation rate. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDef na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDef Secretary Arsenio Balisakan, mahalaga ang pagpapanatili ng mga pulisya para protektahan ang mga consumer habang pinapangalagaan ang ekonomiya ng bansa. Patuloy din ang aniyang babantayan ng Uplift Committee ang inflation at isusulong ang mga hakbang para matiyak ang tulong sa vulnerable sectors.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa mga paghahanda sa nalalapit na balik eskwela 2026 kasama si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Dr. Oracion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua.
0: Ma'am, sa pagbubukas po ng klase ngayong 8 ng Hunyo, gaano na po kahanda ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa para po sa pagdating ng ating mga mag-aaral?
3: Yan. Sanay na sanay po ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, budong guro, pati na po ang ating mga personnel sa central office na ganito talaga ang cycle ng school year, no? As school year ends, another school year begins in 2 months. Kaya po, noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang pagdating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghanda po, naghahanda pa rin at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week.
1: Ma'am, sa ilalim ng bagong 3-term school calendar, ano yung mga pagbabago na dapat asahan ng mga magulang, guro at mag-aaral ngayong school year?
3: Ang unang-una po, ma'am, reorganized na ang ating school calendar into a 3-term calendar as compared to the previous 4-quarter school year. Unang-una po, ang makikita ng ating mga mag-aaral pagpasok ng taon next week, meron na po tayong tinatawag na opening block. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? So we want these orientation items to be out of the way so that when the following week comes, that's the instructional block, day 6 of the school year, then instruction already begins right away. Mapapansin din po na inalis natin, no, ang mga

0: curricular, extracurricular activities during the instructional block para po matuon ang pansin ng ating mga guro at ng mag-aaral sa pag-aaral at pagkatuto. Meron po tayong nilagay na end of term block. Doon naman po nakalagay ang ating mga co-curricular activities, extracurricular activities, in-service training for teachers, distribution of report cards, preparation of reports. So, ganyan po ang ginawa natin. In other words po, ang bago na sana ay maranasan no, ng lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na ng mga magulang, ay ganito. Kapag panahon ng pag-aaral, panahon ng mga leksyon, nakakonsentrate po ang lahat sa lessons. But activities are equally important. These form the learners as well. Leadership, communication, all these are also important. So, may tamang panahon din po tayo na nilagay para sa mga activities na ito. Ganun po.
1: Napakaganda rin nabanggit niyo yung sa ka-orasyon. Naalala ko po yun nung magkasama tayo dun sa isang meeting with DepDev dun sa three terms. No? Yung opening block saka ending block. Kasi yan po yung pinapasok yung school-based immunization ng Department of Health. Ma'am, napag-usapan na rin po natin yan. Ano po ang mga measures na inihanda ng DepEd upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga paaralan laban sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, pagbaha at iba pang emergency situations? Maging syempre yung tanong po namin sa DOH, nakasama po namin kayo, ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, ano po yung mga paghahanda natin?
0: Kasama po yan sa ginagawa natin sa Brigada Eskwela. It's really to prepare the environment so that it is conducive to learning, but it is safe for the learners as well. So, pinalalakas po natin ang ating mga safety measures. Mahalagang mahalaga po yan. So, dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat. No? So, inaayos po lahat yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So, kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala yan. So, kasama po lahat yan sa ating paghahanda. We want an environment that is safe as well as conducive to learning.
2: Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, may mga paaralan pa rin po ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad? At kaugnay po niyan, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd para po matugunan ito? Kahit pa paano bago magsimula yung
0: yes,
2: klase?
0: Yes po. Sorry po, ano? Yes po, no, kasi malalim po ang problema sa ating learning facilities, sa ating classrooms. Una po, 'di ba, napalitan na noon pa man na kulang tayo ng 165,000 classrooms. Pagkatapos na ibaba na natin ng unti po 'yan, nasa 140,000 plus na lang, but that's still no joke, no. Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no, and we are really very aggressive on the construction of classrooms. Talagang inaasikaso po yan ng Department of Education ngayon. And we may be able to add a significant number of classrooms with all the effort this year. Pero sir, bukod dyan, ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin ano, na kahit na meron pa rin tayong 144,000 na kulang na classroom, at meron tayong na-construct na no until April na 21,000 plus po, at meron pa po tayong mga nakadating no, nakasalang na lahat. Repairs po. Repairs are very important. We are doing that in a very determined manner.
3: So, Yusek, ano naman po yung mga pangunahing pagbabago o innovation sa learning delivery at sa curriculum na dapat abangan ng mga estudyante, guro at mga magulang ngayong pagbabalik eskwela ng 2026?
0: Ayan. Unang-una na po yung nabanggit kanina na yung three-term school calendar. It may appear simple, but you know, to us educators, that's very, very important. No? It reorganizes the school year into just three terms, we are able to avoid administrative peaks, no? So, imbes na apat na beses po maghahanda ng exam, magkocorrect ng exam, gagawa ng grades ang ating mga guro, naging tatlong beses na lang to. Sasabihin siguro po ng iba na ay one less lang naman, but to us teachers, that's really very significant already. Na-strengthen na rin po natin ang senior high school curriculum. Nagsimula po tayo piloting this in 891 seniors high schools last year. Ngayon po, lahat po ng grade 11 ay dadaan na sa strengthened senior high school curriculum. Importantly, we have reduced the number of core courses. Ang core courses na lang po natin ngayon ay lima, no? Yung sa communication po, English and Filipino, we have general math, we have general science, we have kasaysayan, and life skills. Napakahalaga po ng limang ito. And instead of offering these in just one semester each, buong taon na po natin i-offer ang mga kurso na yan. Hopefully, we are really able to deepen the lessons in these five areas. Lesson planning po, may pagbabago tayo. Inalis na po natin ang mga bagay-bagay na pampabigat sa mga teachers. We are also allowing the teachers now to work collaboratively in the preparation of lessons. Kasi dapat lang po naman, di ba? Collaboration is very important. So that one, hopefully, has eased the burden on the teachers and not simply for the sake of deloading them or easing burden, but for them to be able to have more time with the learners, no? Yung mga one-on-one sessions, which are very important. Isa pa po, yung classroom assessment and grading guidelines natin, binabago na rin po natin yan. Slowly, umaalis po tayo sa tinatawag na transmutation system, which we have observed has really padded grades, no? So, false report po ng performance ng learners ang lumalabas. Meron din po tayo yung education in emergencies, yung increased time for work immersion sa senior high school, at yung ating flexible learning program. Yan po, ma'am, medyo marami, exciting. Siguro po ang sasabihin ninyo, bakit sabay-sabay? Ang isasagot ko po dyan, kasi po kailangan sabay-sabay. Hindi po pwedeng pa isa-isa nating gawin ito, kasi marami po tayong problema and we want to address them para maramdaman naman po natin yung improvement. Pagpaisa-isa po natin ginalaw ang mga problemang yan, wala po tayong mararamdaman na improvement.
1: Ayan, USEC, dahil napag-usapan na nga rin na kailangan sabay-sabay, sumasabay rin yung pag-usbong ng artificial intelligence at iba pang digital technologies. Ma'am, paano po inaangkop ng DepEd ang mga learning programs upang maihanda pareho ang mga estudyante at mga guro sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap ng AI?
0: Maraming salamat po sa napakahalaga mong tanong. Unang-una po, we are making it known to everyone that AI is a reality, is a part of life now that we can neither ignore or stay away from, no? Nabanggit ko po kanina yung ating bagong polisiya sa lesson planning. Diyan po ina-acknowledge natin na pwedeng gamitin ang AI para sa tamang paraan, no? Halimbawa po, hindi naman pwedeng yung buong lesson ni teacher, AI ang gagawa. Hindi naman po yata makatarungan yon at hindi rin fair para sa ating mga mag-aaral. Pero may mga pwedeng paggamitan nun eh, how to refine text, how to correct grammar and language, or to source for ideas for presenting this or that. Pwede po yan. Pinag-aaralan din po ngayon ng mabuti ng DepEd kung saan ang tamang pagpasok ng AI at kung paano ang tamang pagpasok ng AI sa iba't ibang baitang ng ating K-12 system.
2: Yusef, para naman sa ating mga guro, ano po yung assistance ng DepEd para sa pagpapatupad po ng mga bagong learning strategies ngayong school year 2026-2027?
0: isa po natin ginawa dyan, no, na talagang conscious po ang Department of Education, sinabi po talaga ni Secretary Angara na ipaliwanag, ipaliwanag, ipaliwanag. Kasi ganyan po ang nangyayari palagi, no? May ilalabas po kaming pulisiya, tapos hindi maliwanag, there's a lot of confusion, ang gulo-gulo. In the end po, hindi natin a-achieve yung intended benefit ng policy. So ngayon po, sabay-sabay nga yan, pero mismo mga kasamahan po natin sa Department of Education ang bumaba sa field. Nasabi na rin po ng ating mga kasamahan sa field noon na bakit ganon. Kapag ang mga training programs or orientation sa mga bagay-bagay ay para sa mga nakatataas na posisyon, grabe talaga, no, ang humaharap sa kanila, mga experts, mga tao talaga from central office. Tapos yung nakasanayan na po natin na cascading approach, pagdating po sa dulo, halos wala na pong natatanggap yung mga teacher na mali. Yung nasabi po namin dito, hindi po pwedeng ang binigyan natin ng full-blown orientation ay yung mga nasa taas, no? Binibigyan natin sila ng sandok, isang buong sandok ng champurado o ng lugaw. Pero pagdating po sa mga teachers natin, kutsalitan na lang, hindi po pwede. Because our teachers are our frontliners. Our school heads are our frontliners. So sila po talaga yung dapat makatanggap ng comprehensive na explanation, examples, and so on. No? Chocolate eh, chocolate ah. So, ang ginawa po natin, may basbas ni Secretary Angara, sinabihan niya po kami, lahat kayong mga execom members, mga directors, kayo ang bumaba sa field. Kayo ang magpaliwanag. So, ginawa po natin yan since parang early May po yata or towards the end of April. So, through that po, sana naman ay naging maliwanag sa ating mga kasamahan sa field ang mga pagbabagong ito.
3: Given that, ma'am, paano naman po sinisigurado ng DepEd na yung mga mag-aral sa mga malalayo at liblib na lugar at yung mga nasa vulnerable sectors ay magkakaroon ng pantay na access dito sa Dekalidad na Edukasyon?
0: Ayan. Unang-una po, sa pag-orient, pag-train ng ating mga school heads and teachers, hindi naman natin, hindi sinasari in Echepuera yung mga mag-aaral na natin na nasa malalayong mga lugar. So, yung kakayahan po ng ating mga school heads doon, kakayahan po ng ating mga teachers doon, ay kasing dekalidad ng mga kakayahan ng mga punong guro at guro sa mga syudad at sa mga municipalities na mas nasa sentro, no? Pangalawa po, ang ating textbooks is available to all our learners. Sinikap po natin talagang i-deliver ang textbooks on time. This is a 20-30-year-old problem, so we don't expect to be perfect in solving it, pero ang laki po ng inarangkada ng solution natin, no? Being delivered na po ang ating textbook so that every child may have a copy of a book. Nakapag-deliver na po tayo ng more than 60,000. Patuloy pa po ang delivery, including the delivery in our schools in the far areas. Ngayon lang nga po, hindi namin kinaya na abutin sa June 8. Abot po tayo ng July. Pero sobrang malaking diferensya na po yan. Sobrang malaking improvement na po yan. Bukod dyan po, the access to technology, the access to learning materials is also available to our learners even in the far-flung areas.
1: Yes, ma'am. Mensaheng nga lang po para sa ating mga magulang at estudyante na naghahanda, I'm sure excited na po sila, para sa panibagong school year sa ilalim ng bagong school calendar system. Yusek.
0: Ayan. Gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, pati na rin sa magulang ganito. Unang-una po, nalaman po namin na ang mga mag-aaral po natin pala ay bumubuelo pa pag nagsimula na ang taon. Ang gusto po natin sabihin, pumasok kayo agad. The first few days in a school year are very important. So go to school on day one. Day one is very important. That's where you get to be oriented, that's where you get to know your classmates, that's very, very important. So sana po pumasok lahat. ang pangalawa ko pong mensahe, sir, pagbigyan mo ako sa pangalawa kong mensahe, ito po, education continues to be an important instrument to a better future. Mahalaga po talaga yan. So, talagang kailangan natin seryosohin ang pag-aaral. But we recognize that many of our learners are studying, are going to school under very, very difficult circumstances. We acknowledge that. Many of our teachers in our public schools are doing their very best, but the conditions are just different, are just very difficult. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, go lang po tayo, no? Fight lang, laban lang. Go to school every day, study your lessons diligently, sikapin po natin talaga, and one day, you will succeed.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Thank you, USEC.
3: Samantala, monitoring sa supply ng kuryente para sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo ating pag-uusapan kasama si National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Admin Almeda, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Good afternoon, Sir Kweng.
3: Sir, sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
4: Good afternoon po sa lahat ng nanonood.
3: Yes, sir. Sir, sa nalalapit po na pagbubukas ng klase, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NEA para matiyak yung tuloy-tuloy at maaasang supply ng kuryente sa mga school, lalo na po sa mga lalawigan at sa mga liblib na lugar?
4: Yes, Sir Kweng, every year naman po ang NEA ay sadyang nag-uukol ng mga countermeasures and check and balances, monitoring po sa mga operations ng electric cooperative, no? At every year naman po, meron kaming interagency coordination with DepEd. And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert, no? So that is some generation issue. But doon po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente.
1: Nabanggit niyo rin po, admin, no, yung ating mga electric cooperatives. Kamusta po ang monitoring natin or assessment ng NEA sa kanila, sa mga electric cooperatives? Para dito, para sigurado nga kung sila po ay distribution, ano bang dapat ginagawa nila na para kailangan yung mga pasilidad ng ating mga paaralan ay handa at tataas ang demand ng kuryente kasabay ng pagbubukas ng klase?
4: Yes, USEC, yan po ay ang edukasyon or ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo dito ng tinatawag namin ang bago naming proyekto na Digital Dashboard Command Center. Namo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
2: Okay. Admin, sa kasalukuyan po, kung magkakaroon po ng biglaang brownout o pagkasira ng linya ng kuryente sa mga paaralan, gaano po kabilis ang inaasahan ninyong pagtugon ng mga electric cooperative para kung maibalik agad yung servisyo at hindi maantala yung mga klase?
4: Gaya ng sinabi ko kanina, Joshua, ang mga paaralan ay considered critical service area. So lahat ho ng response team ng mga electric cooperative ay may dedicated teams po sila to address any glitch or any cause of outages. Huwag lang po sanang madadaanan tayo ng bagyo, and pag ganyan naman po ay traditionally we have the task force kapatid, no? Immediately, nagpapadala ho tayo ng mga reinforcement gaya ng mga linemen para sa mga affected areas para masiguro po na agaran ang pagre-restore ng kuryente.
3: Sir, paano naman po tinutulungan ng NEA ang mga electric cooperatives sa paghahanda laban sa mga posibleng epekto nitong habagat, di ba pangkalamidad, na maaaring magdulot ng power outages habang may pasok na yung mga estudyante?
4: Gaya ng nasabi ko kanina, Ase Koreng, meron ho tayong mga dedicated teams to make sure na wala hong ang response team po ng electric cooperatives ay mabilis, no? Ngayon sa pagdating naman ho ng habagat at lalab naman ho natin na may El Nino pa ho, bago pa lang ho dumating ang bagyo, naghahanda na ho ang mga electric cooperatives na kanya-kanyang mga teams para kung sakasakaling may babaksak na poste or may mapuputol na kawad, ang restoration team po ay agaran makakapag-responde.
1: Admin, napag-usapan na rin po natin, no? Alam po namin na priority ng ating mga co-ops yung ating mga eskwelahan. Naman po kami ng konting detalye kasi alam natin sa panahon ngayon, mas gumagamit ng mga digital learning tools, internet, edi mga computer, mga gadgets na kailangang i-charge at iba pang teknolohiya ang mga paaralan. Paano po sinisiguro ng NEA? Alam po ba nila ng co-op yun, yung mga expected na load para sa supply dahil gagamit ka ng digital technology, sir?
4: Opo, yan po ay nakaprograma naman sa mga electric cooperatives. Sa load profile po ng mga eskwelahan ay yan ay naka-disclose na ho sa mga electric cooperatives at yan ho ay may agarang pagtutugon kung may additional load po silang kailangan. Pero hindi naman po ganun kalaki yan. Standard naman po ngayon lahat ng mga eskwelahan na ang kanilang design ay mayroong charging stations para sa mga tablets, computers at iba pang mga gadget.
2: Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon, sir. Go ahead.
4: Sa ating mga mag-aaral, sana po ay sipagin tayo na pumasok sa oras at samahan ho natin ang dasal na huwag tayong mabisita, madapuan ng mga sakuna or bagyo na makakapag-antala sa pagpasok ng mga mag-aaral.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Thank you, sir.
2: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hiyaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Yusek Albert mula sa Department of Health. Yusek Albert, ngayon nga pong opisyal na nagsimula ang tag-ulan, ang rainy season sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung mga karaniwang sakit na tumataas ang kaso na dapat pakabantayan ng ating mga kababayan?
1: Ayan na nga, Joshua, no? It's time to get wild. Wild with prevention, kasi yung wild yung iniiwasan natin. Yung ating mga waterborne na diseases, yung mga influenza-like illness, sa letrang L, yung ating leptospirosis, at sa letrang D, ang dengue. Para na talaga siyang bingo. Na ayaw nating bumingo at magkaroon ng sakit. Ang pinaka-issue dito, dahil dumadami na yung buhos ng ulan, nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue, o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases. Sa influenza naman, gana nabanggit nyo na rin na Joshua, no, Asikweng, yung ating mga pasukan na magsisimula sa Lunes, magtitipon-tipon ng mga bata. Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Mapasok ko na lang rin, nako mga principal, bantayan po natin, baka akala natin USB yung hawak ng mga estudyante, yung pala vape. Bawal po ang vaping, lalo na pag malapit sa eskwelan. To begin with, bawal talaga ang vape sa mga bata.
2: So, Yusek, dahil Dengue Awareness Month ngayon, sa kasalukuyan, kumusta po yung sitwasyon ng dengue sa bansa? May mga lugar ba na naitala na may pagtaas ng kaso ng dengue? Tsaka ano yung ginagawa ngayon ng DOH para mapigilan ito, lalo na sa pagbabalik eskwela?
1: Asikweng, mukhang talab na talab yung ating taob, taktak, tuyo at takip, no? Kung kailangan ulit-ulitin natin yan, apat na tiyan, taob, taktak, tuyo at takip. Bakit po? Kasi yung datos natin mas mababa ng 56% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Bagamat mas mababa ang overall na bilang sa buong bansa, dun sa mga lugar na nangungunan na dun sa talaan ng 50,727, at di naman tayo nagugulat kasi maraming tao sa mga rehiyon na to, ang Central Luzon, ang Calabarzon, tsaka ang NCR.
0: Okay. Yusek, para mas mabigyan diin natin at hindi baliwalain ang ating mga kababayan itong ganito mga babala, katulad nitong taob, taktak, tuyo, takip. Totoo ba na pagka nagka-dengue ka, hindi ka na ulit pwede magka-dengue?
1: Totoo yan, ngunit totoo rin na apat ang klase ng dengue. Okay. So, apat po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, den 1, den 2, den 3, and den 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka na ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon din ng dengue 3, pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2 or dengue 1 or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit. Mahalaga po itong impormasyon na ito dahil meron tayong ang siklo na sinusundan ng dengue. May mga taon. Ngunit, ang pinaka sa lately, sa datos natin, ang pinaka marami is yung dengue 3.
0: Okay. Now, balikan ko po ulit itong taob, taktak, tuyo, takip, tuwing alas 4 ng hapon. Pakipaliwanag po, bakit po mahalaga na gawin ito sa ganitong oras at paano ito epektibo may sasagawa ng mga pamilya at komunidad?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Dalawa kasing oras sa araw ang sabihin na natin pinaka-active yung ating lamok na Aedes aegypti. Siya po yung lamok na stripes po yung kanyang paa. At pagka nakita nyo, siya yung nagdadala ng dengue. Yung alas 4, pinili siya ng DOH 4 o'clock ng hapon kasi pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m. aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Pero para practical tayo, kailan ba tayo pinaka-mahusay na magtaob, tap-tap, tuyo at takip? Maganda to para mag-share na rin tayo ng balita ng Marites sa mga kapitbahay natin. Mga alas 4 ng hapon eh. Well, I mean, biro aside, Joshua and Asikweng, yan yung panahon na lumalabas po yung mga nasa bahay, naglilinis, dun sa nakaugalian na natin parang ang komunidad nagsasama-sama. Binabalik po natin yung ganong tradisyon na para kunyari, makita mo yung gutter sa tabi ng bahay, may tubig, o nagwawalis, di ba si Lola o kaya si Nani na ganon habang nagsasabi, alam mo na ba ang latest dun sa episode ng ganon? O, di ba?
2: Episode na nga.
1: Ng alin? O, ng dengue.
2: So, Yusek, para lang paalala no, sa ating mga kababayan, ano nga ulit yung mga sintomas ng dengue? Kasi yung iba, hindi naman talaga lumalabas yung mga rashes, walang fever, or kung magkaroon ng fever, hindi ganun kataas, or sasabi, dapat pabalik-balik, di ba? So, ano nga ulit, paalala lang sa ating mga kababayan, kung ano yung mga dapat antabayanan o bantayan, kung kailan dapat dalhin ang isang tao na suspecho natin na may dengue na.
1: Ang pinaka-simptomas ng dengue na common rin sa mga ibang sakit na infeksyon, yung lagnat. Pero ang lagnat, asikweng ng dengue, ay mataas yung temperatura. Kapag nakuha natin yan sa thermometer, lalabas yan ng mga 39 o kaya 40 degrees centigrade. Ay kalawa, may simptomas yan yung pananakit or parang mainit yung likod ng mata. Mararamdaman yan ng mga taong na nagka-dengue na, no? Parang mainit yung likod ng mata ko. At meron din yung pananakit ng katawan, panghihina, wag ho nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Asa kwen, Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan. Ayaw natin yon. Sa lagnat pa lang po, magandang kumonsulta at sasabihin ko na rin po, kasi kung tayo po ay YAKAP registered, lahat po na Pilipino ay entitled at YAKAP registered kayo, pwede kayo magpa-CBC kung makita ng doktor na may sintomas kayo. At kung kayo naman po ay kailangan na pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes ng mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski nasa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth. Yung dengue package ng PhilHealth, kaya niyang sagutin 19,500 para sa moderate dengue, 47,000 para sa severe dengue. Tumaas na po yung mga rate na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM.
0: Okay, Yusek, ihabol ko lang, June 8 pasokan na ng ating mga mag-aaral at may mga estudyante tayo na abutin din ng hapon sa mga eskwelahan. Sapat ba yung mga insect repellent na lotion para maiwasan na makagat ng lamok? Paano pa pwede natin ipayos sa kanila?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Ito yung ating mga self-protection measures. Merong iba-ibang brand po. Wala akong ini-endorse na particular brand, pero maganda po na may nakapahid or nakaspray na insect repellent sa ating mga chikiting para hindi sila makakagat. Isa pa po, yung pananamit ng ating mga chikiting. Sa panahon na ito, mas maganda po yung long sleeves or nakapantalon, dahil yun ang magiging panangga dun sa pagkagat ng lamok. Pero again, importante ho dito yung vector control. Kaya kanina, nung nag-i-interview tayo kasama si Yusek Orasyon, no, nabanggit na rin niya, at salamat po sa DepEd na yung paglilinis sa paligid para walang napag-iipunan ng tubig.
2: Paano naman yung may mga dengue patch? Di ba? Yun yung mga dinidikit sa mga damit. Effective ba yun? Tsaka ilang oras yung effectivity ng mga ganun at tsaka mga lotion?
1: Opo. Nabalitaan na po namin yan. No? Basta aprobado ng FDA, tingnan po natin, meron naman usually yung parang FDA registration number. Yung mga patch po yan, meron po yung parang hangganan. No? Sabi nga nila, walang forever. Ito na naman tayo may hugot. Walang forever sa mga dengue patch. Hindi yan tatagal ng habang buhay. Kailangan tignan nyo kung hanggang ilang oras ang sabder, tapos kung kailangan kong palitan, palitan.
0: Okay. At ano naman po, Yusek, ang paalala ng DOH laban sa iba pang sakit na karaniwan lumalaganap tuwing tag-ulan, gaya nga po ng leptospirosis, diarrhea, respiratory infections. Lalo na para sa mga bata at senior citizens.
1: Simulan natin dun sa lepto, no, na pag-uusapan na natin kasi maraming ang tubig. Kung nagbabaha, nagkakaroon ng leptospirosis, kapag tayo po ay napalusong, hanggat kakayanin, umiwas po tayo lumusong sa baha. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan, ano naman ang dahilan, at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot kung kailangan, hindi naman po lahat kailangan bigyan ng gamot, pero importante, maunahan natin. Ang sintomas ng lepto, parang dengue, nagsisimula sa lagnat, pero ang pinagkaiba sa lepto, ito po medyo advanced na to, no? Kasi yung incubation period niya medyo mas matagal. Lumaabot ng mga 3 to 4 weeks. Ang lepto po, pwede magkaroon ng paninilaw ng mata. Medyo advanced na po yan. Paninilaw ng balat at pananakit ng kalamnan, lalo na dun sa likod ng ating hita or dun sa ating calf na sinasabi. Huwag natin antayin yon. Basta tayo po ay napalusong sa baha, kumonsulta po sa pinakamalapit na health center.
2: Okay, ito Yusek, ibang usapin naman, ano, may paalala yung DOH tungkol sa mga peking website o peking social media accounts na peke na ginagaya yung DOH. Ano po ba yung detalye nito?
1: Opo, lagi po yung lumalabas sa maya, iba-ibang version. Pati nga po yung aming former undersecretary na si Yusek Eric Tayag na nananahimik po ngayon sa private sector ay lumalabas pa rin yung mukha. At ito po yung nakikita natin sa screen natin, si Secretary Ted Erbosa. Di umano ay nag-i-endorse ng isang produkto. Paalala po, pag may nakita kayo na nag-i-endorse o kungyari ng produkto na DOH, hindi ho totoo yan. Matic fake po yan kasi bawal po sa lahat ng DOH employees and staff and institutions na mag-endorse ng kahit na anong produkto. Wala po kaming ini-endorse na kahit ano. Yung nakita po yan, fake po yan. Tingnan niyo rin po yung mga URL. Isa lang po ang legitimate, authentic na Facebook page ng Department of Health Philippines. Meron pong blue check sa Meta. Tingnan niyo rin po kung saan nakalagay yung check, ha. Mauutak yung mga namimeke eh. Minsan nilalagay dun sa profile picture. Hindi po authentic yon. Dapat nandun sa mismong pangalan yung Facebook page.
0: Alright. Well, aside dun sa endorsements, Yusek, at yung yun nga, pamimeke ng blue check dun sa Meta, ano pong red flag na pwedeng bantayan o dapat bantayan ng ating mga kababayan?
1: Tingnan nyo po yung grammars. Hindi, seryoso. Panahon na rin naman ng pagbubukas ng eskwela. No? Napaka-importante po ang mga teachers and learners. Kaya importante ang grammar. Wala po tayong pinapatamaan ni anything, pero chances are kapag mali-mali yung English or maski yung Tagalog mali-mali eh, mali-mali yung spelling, hindi po authentic yan. Dahil si Yusek Albert tsaka si Sekted, hindi kami, lahat po ng mga DOH employees, hindi kami mapayag na pangit yung pagkasulat dun sa labas. Okay, number one yon. Number two, sinabi na natin, wala ho kaming in-endorse na produkto. At number three, kung ito ay may binibenta o may hinihingan kayo ng pera, at this applies to everyone in government, wala pong government official na hihingi ng pera sa mga social media sites. Or for any matter, hindi ho kami umihingi ng pera. Peke po yan, huwag na ho nating i-forward, lalo na ho dun sa mga Viber groups, no, na usang-usa yun ng pandemic, puti nga bumawas na ngayon. Doon lamang tayo sa mainstream media, sa Bagong Pilipinas ngayon, sa ating mga kaakibat sa mainstream television na definitely hindi bayaran.
0: Okay.
2: At saka actually, yung grammar na yan, kasi yung iba, English, na tinatagalog, automatic ng AI, di ba?
0: Yes.
2: So, mali talaga yan. So, yun yung huwag talagang paniwalaan. No?
1: Yes.
0: Dapat maging mapagbantay. Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi mo sa amin mula sa Department of Health.
1: Salamat rin po.
0: Thank you, Yusek.
1: Samantala, update sa border system modernization at ang tourist arrivals sa second quarter ng taon, ating tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval or Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa.
1: Yes, ma'am. Una sa lahat, maraming salamat sa napaka-efficient, no? Dumadaan po kami madalas dyan sa immigration gates at immigration officers. Saludo po kaming lahat sa inyo. Marami pong biyahero ang nababahala sa mga ulat tungkol sa umano'y paniningil ng karagdagang bayad sa mga pasahero. Maaari niyo po bang linawin ang kasalukuyang estado ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project at kung bakit hindi pa ito aprobado? Ma'am, go ahead.
3: Yes sir, una sa lahat, thank you po at nakikita ninyo yung mga improvements natin sa ating mga paliparan in particular. That's really the goal of the administration right now is to modernize everything, put in technologies para mas maging efficient ang ating processing. Ito naman pong tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Ito po ay nag-undergo pa ng assessment ng iba't ibang government agencies. So ngayon po, the project is not yet final. Ibig sabihin po, wala pa pong napipisamahang kontrata. Hindi pa po na-finalize ang buong kasunduan. So sa ngayon po, wala pa po tayong inaasahan na sinasabi po na meron ng mga collection or sisingilin for this project.
0: Ayon po kay Commissioner Viado, sumasailalim pa sa masusing review at konsultasyon ang panukalang user fee. Ano-ano po ang mga pangunahing konsiderasyon tinitignan ng BI bago po magpasya kung kinakailangan o hindi na ang nasabing singil?
3: Yes, nagdaan po itong unsolicited proposal po na ito sa Public-Private Partnership Center sa PPP. Isa po itong proposal submitted by a private company. Ngayon, ito po ay inaanalisa at ina-assess ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan, of course, ang PPP Center. Pino-forward po yan sa BI for checking in the Department of Justice. They were able to hurdle that phase dahil kompleto po lahat ng kanilang mga dokumento ay nakita po ng ahensya at ng DOJ. Ang mga benefits ng proyekto na ito ng ating border management system. Nagkaroon din po ng Swiss Challenge. Ang ibig sabihin po ng Swiss Challenge ay binuksan po ito sa lahat ng mga tao na maaaring merong counter-offer, counter-proposal, a better proposal for the Philippine government. And the agency went as much as sending out letters to inform yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga ganitong technology na baka meron silang other offers bukod dito sa proposals na ito at wala pong iba na nagbigay ng counter-offer. So, ito po ay umikot na Department of Finance, sa Solgen, DOJ of course, OSG, ito po lahat ay dinadaanan sa iba't ibang ahensya. May kanya-kanya po tayong mandato kung ano yung tinitingnan natin. But essentially, what we are looking at is kung ang proyekto ba na ito ay mabibigyan ng benepisyo ang gobyerno at in the long run, will the general public and the stakeholders be amenable to the stipulations included in the contract? Ito po ba ay makakatulong sa pagpapaangat ng kalidad po ng serbisyo ng ating ahensya? So ito pong mga ito ang tinitingnan at patuloy pa pong tinitingnan ng iba't ibang government agencies.
2: Ma'am Dana, para naman sa kaalaman natin mga kababayan, paano makatutulong itong KAIS project sa pagpapalakas ng border security ng bansa laban sa human trafficking, transnational crimes, terorismo at iba pang banta sa seguridad?
3: Yes po, ang kagandahan po nitong proyektong ito, it's an end-to-end project. So mula frontline, data processing, data collection, data assessment, pinoprovide po nitong entire system na ito. At hindi po ito centralized lang in NAIA. All international airports, so there are 11 international airports na functioning po na nakalagay dito, as well as isang international seaport, which is in Zamboanga, and 6 border crossing stations. So lahat po yan ay mapaprovide ng end-to-end, meaning yung mga electronic gates and the data processing, the AI processing, the biometrics capturing. Meron din tayong pwedeng maglagay ng parameters para ma-sort yung mga data and information, and it would be able, pwede natin gamitin yon para sa target approach natin when it comes to monitoring certain passengers. So napakaganda po ng system, that's why it's being considered by the agency, because it's really it will boost us up technology wise ihahabol niya tayo dun sa ibang mga bansa. And another thing is merong 4-year refresh cycle ng technology. So, ginagarantee nito na yung VI uses the latest technologies without added burden to the government. Kasi ito ay magkakaroon ng zero financial burden to the government dahil ang gagamit lang, the user pay, user benefit. Kung sino lang yung gagamit, yun lang po ang magbabayad ng servisyo na iyon. Yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit yung servisyo na will not be burdened by financially by this service.
1: Ma'am Dana, nabanggit niyo rin po yun, yung financing at pinapakinggan ko po na yun. Paano niyo babalansin yun? Nabanggit niyo na tama po ba kapag gagamitin yung system, baka sila yung kailangan magbayad, pero kung hindi, hindi naman po yun. Paano po siya pagbabalansihin na bilang gastos ng biyahero or gastos ng gobyerno kung anuman para tuluyang lahat ma-modernize na yung ating border control at pati yung kapakanan ng ordinaryong Pilipinong biyahero?
3: Yes, it's a delicate balance siguro po ng ano ba ang maitutulong nito sa ating bansa in general, as well as ano ba yung mga costs nito. At siguro kailangan nating balansehin yun. And mahalaga din sa atin yung opinion ng publiko, ng ating mga stakeholders, kung ano yung sa tingin nila ay makakabuti. We also follow the direction of the national government, kung ano yung direksyon ng ating Pangulo when it comes to acquiring technologies such as this. Tandaan po natin, this is a proposal from a private company at ngayon po ay nag-undergo pa ng assessment bago natin i-finalize po ang desisyon dito.
0: Okay. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, kumusta po ang datos ninyo ngayon sa bilang ng mga turistang dumating sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon at paano po ninyo ito maikukumpara sa parehong quarter na nakaraang taon?
3: Yes, as compared po to last year, nakakatawa po yung figures kasi nakikita natin steadily rising ang ating arrivals for the second quarter of this year. For April last year, nasa 1.337. Ngayon, 1.358. Yung May naman, tumaas din from 1.299 naging 1.309. So, ngayon June, tumataas din po yung bilang ng mga biyahero. Although, ito po medyo kinoconsider natin na lean season kasi tapos na po yung mga long holidays. Pero alam natin na marami pa rin po ang bubiyahe kasi kahit pasukan na po eh, so bumababa talaga yung number of travelers during this period at tag-ulan. Pero alam po natin na steadily increasing pa rin yan up until the third quarter of the year, medyo plateau yan. But pagpalo po ng fourth quarter, bigla na namang tataas po yan. So yan yung usual trends natin. And minomonitor po natin. So far, tumataas po. Maganda po yung data natin.
2: So Amdana, saan pong mga bansa o lugar nagbumula yung malalaking bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Pilipinas ngayon? At ano sa tingin ninyo yung dahilan ng patuloy na pagtaas ng pagbabago ng tourist arrivals? Lalo na tapos ng mga ASEAN.
3: Yes ma'am, sa ating data po, ang ating number one pa din for 2025 is South Koreans, followed by the Americans for number two. Tapos naglalaro na yan ng Canadian, Japanese, Chinese, yun na po yung mga sumusunod na mga bilang ng foreign national na pinakamatataas po yung arrival. Taon-taon po, yan din halos sila-sila din po yung mga nakikita natin na top foreign nationals that are entering our country. But of course, our Department of Tourism is also tapping into other tourism markets, even those outside the ASEAN region. Kasi alam po natin na marami din na interesado doon sa ganda po ng Pilipinas. At we are working closely with the Department of Tourism para makita po nila yung mga datos po natin at magamit po nila doon sa kanilang mga targeted approach when it comes to inviting foreign tourists in the Philippines.
1: Yes ma'am, no? So paano nga natin na pagbabalansin yun yung Protect the Philippines, which is the Bureau of Immigration, saka yung Love the Philippines, at i-connectan niyo rin po sa inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
3: Yes, ang atin naman pong pagbabantay sa ating borders to protect our country from outside threats ay hindi naman po nagiging hadlang para imbitahan po natin ang mga turista na pumasok and love the Philippines. Kasi ito naman po can work hand in hand. Actually, malaking bagay din po sa mga turista ang alam nila na safe yung ating bansa, well-protected po ang ating mga borders, and we have the right technologies para po bantayan ng ating mga pumapasok at lumalabas po ng mga biyahero. And these things can go hand in hand. These things work well together. And we believe po that the stronger our border security is, the greater it helps our country's tourism. So tayo naman po sa Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy po ang ating mga efforts para makahanap po tayo ng ways to improve our processes, improve our systems, para yung ating target ba na bagong immigration ay mai-anchor natin ng tuluyan dun sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Parage. Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Korong po kami ngayong tanghali. Patuloy naming alalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit ko eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: 102.
15: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman, o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na ulit tayo. Thank God it's Friday once again. Araw na ng Biyernes. At looking forward na tayo na mag-weekend para makapagpahinga na ang marami sa atin o kaya makapag-recharge kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. June 5, 2026. At tapos na natin itong unang linggo ng buwan. Talaga namang ang bilis ng panahon. Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Sige, pabatiin ko muna ang ating opisyal na magagamot sa ating programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
16: Magandang

0: sa sakit na tigdas at rubella sa pangunguna ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development o DOH-MMCHD. Kung inyo po matatandaan ay inilunsad ang nasabing kampanya nitong Lunes, ika-isa ng Hunyo, taong 2026 sa Muntinlupa City Sports Complex na dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng DOH, lokal na pamahalaan ng Muntinlupa, partner government agencies at iba pang stakeholders. Dito sa Metro Manila, target ng DOH-MMCHD na mabakunahan ang nasa 1,200,428 na mga bata edad 5 pababa. Dito yan po no, sa Metro Manila sa mamagitan ng supplemental immunization activity na isasagawa sa mga itinakdang fixed at temporary fixed vaccination post sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa rehiyon. At para sa iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa Ligtas-Tigdas campaign sa National Capital Region, nasa linya na ng ating komunikasyon ang Regional Director ng DOH-MMCHD sa katauhan ni Dr. Lester Tan. Magandang hapon po, RD Tan. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
1: Magandang hapon, Ms. Ched Oliva, at maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programang Doctors on Board.
0: Yes, RD, as we speak po, ilang bata na ang nabakunahan ng kontra tigdas rubella mula po ng ilon sa dito sa NCR ng nitong Lunes.
1: Opo, simula po nung Lunes no, nung tayo ay nag-launch nitong Ligtas-Tigdas campaign, as of yesterday, halos 250,000 na po ang ating mga batang nabakunahan through our local government units and other partners no. Nagsimula tayo mga around 42,000 noong Lunes, pero umabot tayo ng almost 70,000 kahapon no. So sa kabuuan po nung apat na araw ay mga 230,000 to 240,000 na po ang ating mga nabakunahan, at magtutuloy-tuloy pa ito sa buong buwan ng Hunyo.
0: Mm-hmm. Ayun. So ilan pong vaccination posts na ang mayroon dito sa NCR?
1: Opo, dito po sa National Capital Region no, buong Metro Manila, ang ating pong lahat na mga health centers ng ating mga local government units, 473 po na mga health centers yan, ay sila po yung mga nagsisilbing mga fixed vaccination posts no. So para dito sa ating kampanya, lahat po ng mga health centers. Subalit meron din pong mga temporary post, vaccination post ng mga barangay na mahigit kumulang na mga 700 barangay po, kung saan po may mga nakatalagang iba't ibang vaccination teams na nagsasagawa nitong pagbabakuna sa kanilang mga komunidad. At bukod pa dito po sa aking mga nabanggit, meron pa rin pong iba't ibang vaccination post na medyo nagvavary po ang bilang sa bawat LGU, kasi po iba't iba po sa mga iba't ibang establishmento tulad ng mga mall no, sa mga barangay hall at iba pang mga lugar na pwedeng pagdausan nitong mga bakunahan. So ganyan po karami, at sa bawat vaccination post po ay may marami po silang mga vaccination team na nag-iikot-ikot din po.
0: Ayun. Paano po natin na pinapalakas ang information drive kagunay nga po nitong Ligtas-Tigdas campaign sa bawat lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila, RD?
1: Opo, gusto natin na maabot natin lahat ng mga batang edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan, taong buong gulang or wala pang 5 taong gulang dito sa buong Metro Manila. Kung kaya't po, gusto natin no, nagsasagawa tayo ng mga community assembly, ang ating mga local government units no. Marami sila pong mga information dissemination, information campaign, may mga barangay orientation din po silang isinagawa at advocacy activities. So importante po yung pakikipag-ugnayan sa mga barangay official no, sa mga barangay health workers, sa mga community leaders, upang maiparating po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, yung pong tamang impormasyon tungkol sa tigdas at yung ano po yung kahalagahan ng pababakuna. Ginagamit din po at ibang pamamaraan no, tulad po ng SMS messaging text blast sa mga group chat po ng mga barangay no, sa mga iba't iba pa pong media platforms, yung po mga Facebook page, social media. Alam naman po natin, karamihan sa lahat na ng Pilipino ay meron ng social media account no. So sa mga Facebook page po ng mga local government units, Facebook page po ng mga barangay, naglalagay din po sila upang mas mat

0: malawak po yung ating abot ng mga impormasyon tungkol dito sa ating ligtas-tigdas. Pero bukod pa po dyan, no, nagpapalabas din po tayo sa mga dyaryo. Ito po yung mga usual natin. At nagpapamigay po tayo ng iba't ibang mga brochure, poster at tarpaulin. At ang maganda po dito sa Metro Manila, maran po yung mga private partners din. So, pinayagan po nila tayo maglagay din ng mga information campaign sa mga malalaking LED billboard. Halimbawa po yung MOA Globe. Mm. Mayroon po tayo mga information din yan tungkol sa ligtas tigdas.
1: Ayun. Siyempre po hindi nawawala yung vaccine hesitancy. May mga ni-monitor po ba kayong mga nag-aalinlangan pa rin sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak? At kung meron po, paano po kaya natin ito ina-address?
0: Tama po, no? Meron pa rin po mga ilan-ilan, bagamat napaka-konti po niyan kumpara sa lahat ng mga nabakunahan na, pero meron pa rin po mga namomonitor na mga ilan-ilan na mga magulang na medyo may agam-agam sila na pabakunahan yung kanilang mga anak. Kaya naman po, ang mga pangunahing paraan po na ginagawa ng Department of Health at ng mga local government units ay yung magbigay po ng tama, malinaw at mga scientificong impormasyon upang matugunan po yung mga pangamba at katanungan ng mga nanay. Halimbawa po, no, yung ating po mga health workers, mga doktor, no, pinagkakatiwala ang doktor, nurse, midwife, at lalo na po yung mga barangay health worker, no, alam naman po natin, kilala ng mga barangay health worker natin yung mga nanay sa kanilang mga lugar at pinagkakatiwalaan talaga sila. So sila po yung handang magpaliwanag sa mga nanay tungkol sa kaligtasan po at benepisyo ng bakuna. So, binibigyan din po nila na ito po mga bakuna na ito na ginagamit natin ay dumaan talaga sa mahigpit na pagsusuri at aprobado po ng mga kinakaukulang health authorities, halimbawa po ng FDA at saka ng WHO. Kaya po, sinisiguro po natin na ating mga bakuna ay ligtas, epektibo, at libre. No? So, binabahagi po natin yung mga datos at karanasan kung paano po talaga napipigilan ang bakuna yung pagkalat po ng sakit na tigdas at kung paano po nito naiiligtas ang buhay ng ating mga anak no, ng mga bata. Kaya po, hinihikayat natin ang ating mga magulang na magtanong at direktang makipag-unayan sa kanilang mga health center. Nakahanda naman po ang ating mga health workers, ang ating mga vaccination teams na sagutin po yung kanilang mga katanungan tungkol sa mga bakunang ito.
1: Mm-hmm. Para po mas maunawaan ang ating mga magulang ang kahalagahan ng inisyatibang ito, RD, ano po ang benepisyo nito sa kalusugan ng mga bata at ano rin yung seryosong komplikasyon sa katawan kapag hindi sila nabakunahan laban sa tigdas rubella?
0: Opo, ito po ating ginagawang ligtas-tigdas campaign dito sa Metro Manila sa buong buwan ng Hunyo ay ginagawa po ng pamahalaan upang maprotektahan po natin ang ating mga bata laban sa tigdas, yung po tinatawag nating measles, o kaya yung tigdas hangin, yung rubella. No? Ito po ay mga lubhang nakakahawang sakit, napakabilis po makahawa nito, lalo na po sa mga batang hindi pa nababakunahan o hindi kompleto ang bakuna. Kung kaya ginagawa po natin itong malawakang kampanyang ito. At sa pamamagitan po ng pagbabakuna, no, napoprotektahan po yung mga bata laban sa mga sakit na tigdas at iba pang sakit, hindi lamang po tigdas ang nalalabanan kapag nagpapabakuna tayo. Pangalawa po ay nababawasan po yung panganib ng pagkaka-ospital. No? Alam naman po natin, kapag na-ospital, mas nadadagdagan yung gastos. No? So napipigilan din po ang pagkalat ng sakit sa komunidad, yung po tinatawag natin ng mga outbreak. So ayaw po natin mangyari iyan. At napoprotektahan po yung mga sanggol at iba pang miyembro ng pamilya na meron pong mga mahinang resistensya. At makutulong ito sa buong komunidad na lahat ay maproteksyonan laban sa sakit na ito. With regards naman po no, sa mga komplikasyon ng tigdas na nakakatakot, no, ito po yung ating iniiwasan. Kung hindi po mababakunahan ang isang bata at siya ay mahawaan ng tigdas, posible po na makaranas din ng mga seryosong komplikasyon. No, ano po ba yung mga komplikasyon na ito na pwede mangyari kapag nagkaroon ng tigdas? Una po, yung matinding pulmonya or pneumonia. No? So alam naman po natin ang sakit na dinudulot ng pulmonya. Ito po ay nahihirapang huminga ang ating mga bata. No? Pwede rin pong magkaroon ng impeksyon sa tenga, maaaring magdulot ito ng pagkawala ng pandinig, no? O kaya din ay magkaroon po ng pamamaga ng utak, no, yung encephalitis, na maaari po magdulot ng kumbulsyon, no, kapansanan, o kaya naman ay pagkamatay, no. So ito po yung mga komplikasyon ng tigdas na gusto po nating iwasan. At mahalaga pong tandaan na wala pong particular na gamot na pumapatay sa virus na tigdas. Kaya po, ang pinakamabisang protection po talaga sa tigdas ay ang pagbabakuna.
1: Mm-hmm. Pagdating po sa bakuna naman, Arditan, ano kaya yung posibleng maging side effect sa batang nabakunahan na?
0: Opo. Sa mga batang nabakunahan, meron pong posibleng magkaroon po ng mga local side effects dun sa vaccination site, vaccination area. Halimbawa, yung sa braso, pwede pong magkaroon ng konting pamumula, no? O kaya pamimigat ng anong braso nila, no? At ito naman po ay nawawala kaagad, no? Lalagyan lamang ng yelo, no? O kaya naman pwede rin pong magkaroon ng konting paglagnat ang mga bata. At ito naman po ay maaari ding malunasan sa pagbibigay po ng paracetamol. No, mga minor side effects lamang po ang posibleng mangyari, sapagkat ligtas po talaga ang bakuna laban sa tigdas.
1: Mm-hmm. Kaya dapat walang ipag-alala ang ating mga magulang ano tungkol dyan.
0: Tama po.
1: Mm-hmm. RD, kasi nga po patungo na tayo sa weekend eh. Bukas po ba yung mga vaccination post ngayong nga Sabado at Linggo?
0: Opo, sa pakikipagtulungan po at pag-unayan namin sa mga iba't ibang lokal na pamahalan po dito sa Metro Manila, may ilan-ilan pong may mga iba pong mga local na government units na o pamahalaan na nagdesisyon na pong buksan at ipagpatuloy ang pagbabakuna ngayong Sabado po, no? Pero hindi pa po lahat, hindi pa kasi pag didesisyonan pa po ng ibang LGU, pero yung ibang LGU po ay nag-decide na magpapatuloy sila ng pagbabakuna ngayong Sabado. Yung iba po ay magmi-meeting pa lamang ngayong hapon, depende po sa kanilang naging performance siguro, no, nitong nakaraang linggo, nitong past 5 days, kung magpapatuloy sila ngayong Sabado. Pero yung iba pong LGU ay meron din po ngayong Sabado. So, abangan na lang po nila yung announcement na kanilang mga lokal na pamahalaan, ang kanilang mga health centers para sa schedule po ng pagbabakuna.
1: Mm-hmm. Sa mga magulang po na magutungo ngayon sa mga vaccination site, ano kaya yung kailangan nilang ihanda, Arditan?
0: Opo, para mas maging maayos po at mabilis yung proseso ng pagbabakuna, no? Pinapaalalahan natin yung mga magulang na dalhin po yung vaccination card ng kanilang mga anak, no? Alam po natin lahat ng mga bata na ay mayroong mga vaccination card, no? Pero kung wala naman po, no, pwede naman po silang humingi doon sa vaccination team na magbabakuna sa kanilang mga anak. Meron naman po silang mga vaccination card na ibibigay din. At kung maaari din po, ano, pwede na rin po magdala ng valid ID yung ating mga bulang, baka hingan din po sila ng mga lokal na pamahalaan para lang sa identification, no. At iba pang pangangailangan ng anak nila, halimbawa kung may kailangan ng tubig o ng mga gamot, no, yung bata kung may kailangan, habang naghihintay lamang sa vaccination post, no. Pero mabilis lang naman po itong pagbabakuna, no. After mabakunahan, o obserbahan lamang sila ng mga 30 minutes bago sila payagang umuwi, no, para lang masiguro po na walang nangyaring mga side effects. Kaya kailangan obserbahan muna bago sila pauwiin. Pero kumakalat naman po ang ating mga vaccination team sa iba't ibang lugar, kung kaya't mabilis po ang proseso ng pagbabakuna.
1: Mm-hmm. Panguli na lamang po, ano kaya ang mensahe ang gusto nyo pong iwan sa ating mga kababayan kaugnay nga nitong isinasagawa ninyong Ligtas Tigdas campaign?
0: Opo, maraming salamat po ulit sa inyong pagpaanyaya. Sa lahat po ng tagapakinig nitong programang Doctors on Board, no, gusto lang po namin ipabatid na ang tigdas po ay isang seryosong sakit. Ngunit ito po ay kayang maiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagbabakuna. Kung kaya't hinihikayat po namin ang lahat ng mga magulang, mga lolo at lola, tito at tita at mga tagapag-alaga ng mga bata na may 6 na buwan hanggang 59 na buwan o yung wala pang 5 years old na makiisa po dito sa ating Ligtas Tigdas campaign ngayong buwan ng Hunyo upang maprotektahan po ang inyong mga anak, ang mga bata, laban sa panganib ng Tigdas. At naunawan po namin na nais namin babatid po na ito pong mga bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri. Kaya ito po ay ligtas at epektibo. At kaya huwag po kayong matakot dito sa bakuna. So, abangan po ang mga announcement sa inyong mga lugar, sa mga barangay, sa mga health center, para po sa schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon na RD. Sana hindi po ito ang una at huling pagkakataon namin na makasama dito sa programa. Ingat po kayo at isang magandang hapon.
0: Maraming salamat po, Ms. Ched Oliva.
1: Yan nga po si Dr. Lester Tan, ang tumatayong Regional Director ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Ang oras po natin na 20 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At punta na tayo sa ating health case. Ayan, papatingin ko ulit ang ating resident doctor sa programa, si Doc Claro. Hi Doc, sa magandang hapon po ulit.
3: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga nanonood, manatili po tayong nakatutok.
1: Doc, ito na natin ngayong linggo ang usapang bato, hindi si ano ha, hindi si Senador Bato de la Rosa, kundi yung madalas na i-describe bilang silent organ dahil maraming sakit dito ang walang malinaw na sintomas sa simula. Ito ay bilang pakikisa pa rin natin sa pagdiriwang ng National Kidney Month tuwing buwan ng Hunyo taun-taon. Tututukan natin ang isa sa mga itinuturong dahilan bakit nasisira ang kidney at ito ay dahil sa diabetes. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tinatawag sa medical term na diabetic nephropathy. Ayan, nasa ordinaryong tawag ay tinatawag na diabetic kidney disease o DKD.
3: Tama ka dyan, Ched, that even up to now, no, ang statistics will tell us diabetes pa rin yung number one na reason kung bakit maraming tao ang nagda-dialysis, maraming tao ang nasisira yung mga kidneys. Naghahanap ng mga tinatawag nating dialysis centers and even donors para magkaroon sila ng kidney transplant. Pero pwede naman pala itong maiwasan kahit papano. Meron tayong pwedeng gawin dito.
1: Mm-hmm. Sige Doc, himayin na natin itong tungkol sa DKD. Baka pwede nyo muna ipaliwanag sa amin, paano ba nasisira ng diabetes ang ating mga bato?
3: Yes, so na, kapag mataas kasi yung blood sugar natin sa mahabang panahon, napupuwersa ang filter ng kidney. Ano? Ang filter, ito yung glomeruli, kung tawagin natin. Ano? Unti-unti itong nasisira ang mga maliliit na blood vessels. Ano? So, tumitigas ito at namamaga yung filter. And lumalabas ang protina sa ihi because of that. Ano? So, yung protina sa ihi, ito yung albumin. Ano? And sa madaling sabi, nai-stress din pala at nasisira ang filter ng kidney dahil dun sa tinatawag nating chronic high blood sugar. So, kapag mataas ang blood sugar natin, hindi ito gusto ng mga kidneys natin.
1: Mm-hmm. So, nai-stress din pala ang ating mga bato, Doc. Ayan. Kasi, di ba, Doc, kapag sinabing diabetic nephropathy o itong ang DKD, at itong chronic kidney disease o CKD, parehong hindi na maganda yung kondisyon ng bato. Ano yung pagkakaiba nila, Doc?
3: Well, yung tinatawag nating diabetic nephropathy, alam na natin yung specific cause. Ito ay dahil dun sa diabetes, kaya nagkaroon ng kidney damage. Pag sinabi nating CKD or chronic kidney disease, umbrella term ito, no? Kahit ano ang cause, no? Mapa-diabetes ito, hypertension, infection, kidney stones, ano? O kaya yung mga tinatawag nating mga cancers, no? Yung mga bukol. Pag nakasira sila ng kidney, they are now under the umbrella ng chronic kidney disease.
1: Ayun, okay, mas malinaw na sa amin yan, Doc. Pero ito, kasi diba, Doc, may dalawang klase ng diabetes, yung type 1 at type 2. Yung type 1, autoimmune ang dahilan, ano? Yung type 2, may problema ka sa insulin o isang hormone sa pancreas. May pagkakaiba ba, Doc, yung panganib sa kidney kapag ka type 1 diabetes ka o kaya ay type 2 diabetes ka o pareho lang?
3: Yeah, tinatanong nga nila, no, kung sino yung mas risky sa mga ito. Pagdating sa type 1, mas maaga ka nga namang nagsisimula kasi mga bata ang mga nagkakaroon. Ibig sabihin, mas mahaba yung exposure and mas mataas yung lifetime risk. So, kung ikukumpara mo naman dun sa type 2, mas common ito. Ito yung mas marami. Mas marami ring mga risk factors. No? Kagaya ng pag mataas ang sugar mo, may diabetes ka, meron ka rin hypertension, obese ka rin. Ano? Ito yung mga usual. Ano? Pero sa actual practice, type 2 pa rin ang mas maraming cases, no, ng chronic kidney disease dahil mas marami ang may type 2 na diabetes. Kukunti lang yung type 1.
1: Mm-hmm. Halimbawa, Doc, nasa 40s ka na at mahilig ka sa matatamis pero hindi ka naman diabetic. Pwede pa rin bang mauwi sa DKD?
3: Halimbawa, no, kung na-diagnose ka nga na may diabetes ka, sumusunod ka naman dun sa mga payo ng doktor and regular yung follow-up mo. In other words, no, every now and then you make regular checkups, tinitingnan nila yung status ng kidney mo while taking the medicines. Abay, kahit pa paano, no, mapapatagal mo bago masira. And in time, halos hindi nagkakaroon ng kidney problem yung mga ganung klase ng pasyente. Kaya sabi nga nila, no, basta sumusunod ka dun sa doktor mo, kahit papaano, maiiwasan mo yung mga complications na dulot nito.
1: Mm-hmm. Sino pa, Doc, yung iba pa ang may mataas ang tsansa na magkaroon ng diabetic kidney disease?
3: Yes, ito yung mga merong mataas na risk. Ano? Yung na-diagnose ka nga na may diabetes ka, umiinom ka kamo ng mga gamot. Pero kulang ka naman sa check-up, kulang ka sa follow-up. So in other words, pwede kasing umiinom ka ng gamot pero hindi naman nagno-normal ang blood sugar kasi hindi ka nagfa-follow up. Kasi kapag nag-follow up ka, ite-tailor yung mga gamot mo base dun sa pangangailangan mo. Ayun. Para ito ay mag-normal. Mm-hmm. Dinadagdagan namin yung mga gamot. Kapag kulang, binabawasan din naman kapag sobra. And the only way to find out kung good yung control mo sa blood sugar ay kung nagpa-follow up ka o kaya kung nagpapa-check up ka talaga ng dugo. Ano? Kasama na din dito, ano, yung mga merong matataas ang blood pressure. Siyempre, habang mataas ang blood pressure natin, mataas din ng pressure dun sa mga ugat papunta dun sa kidney. Kung kaya nasisira din ang mga ito. Ano? Those with family history ng kidney disease, no, they are more prone na magkaroon talaga ng chances na masira talaga yung mga kidney. Those who have yung mga tinatawag nating mga vices, no, smoking, alcohol, kasama dito, yes. And those who have problems with maintaining an ideal body weight, no, yung hindi pong palaki pa sila ng palaki, konti na lang kinakain nila, no. So in other words, there is actually a problem dun sa how the body handles cholesterol metabolism, no, yung mga ganyan, kaya nagiging obese sila. Mm-hmm. And syempre yung long duration ng diabetes, no. So halimbawa na diagnose ka in your 20s or 30s tapos dahil dun sa long exposure, in-expect natin na dahil doon sa long exposure, nasisira yung mga kidneys.
1: Mm. So, sa madaling salita, Doc, lahat ng may uncontrolled diabetes ay makakaranas itong ano, DKD.
3: Yes, definitely. Ano? And marami namang level yan. Ano? Siyempre, kung stage 1 pa lang, stage 2, kahit pa paano, mayroon ka pang mga pwedeng gawin at marami pa tayong mga maneuvers, gaya ng mga sinasabi ng mga doktor, ano, marami tayong pwedeng ireseta dito, maraming pwedeng gawin yung pasyente.
1: Mm-hmm.
3: However, napaka-importante dito kung naintindihan ba ng pasyente kung ano yung role niya. Number 2, kung sumusunod ba siya talaga. Mm-hmm. Kasi kung in-explain talaga ng doktor pero hindi pa rin niya naintindihan, ay talagang hindi nagiging maganda yung kahihinatnan.
1: Mm-hmm. Yung hindi masyadong pinaprocess yung information galing sa kanyang doktor o hindi nakikipag-cooperate. Ayan. Anyway, it's their loss, di ba, Doc, kapag hindi sila sumunod. Kaya dapat talaga huwag matigas ang ulo. Ngayon, punta na natin yung mga signs and symptoms. Ano-ano po ba, Doc, yung mga senyales na dapat bantayan ng mga diabetic patients para malaman na nagisimula na yung DKD?
3: Yes, madalas walang sintomas ito sa umpisa. So, dito nga pumapasok yung mga early test na ginagawa natin. Ano, yung mga urine micro test, tina-check natin kung talagang meron ng proteinuria dito. Usually, pag meron kang foamy urine, yung mabula, yung ihi mo, ano, ibig sabihin may proteina na ito. Pamamaga ng paa, or yung mukha, no? So in other words, meron na tayong formation ng edema. Pati yung mukha mo nga minsan namamagana rin,
1: even yung mata.
3: Yes. Tumataas na yung blood pressure. O kaya napapansin mo, no, on its advanced stage, madali ka nang mapagod. So ayan ang mga usual, ano. Pero syempre, these are things that can mislead yung mga pasyente kasi kadalasan sinasabi na maaring pagod lang, ano. Pero the only way to find out, talagang kailangan magpa-check up at suriin ng mabuti ng doktor kung nagkakaroon na talaga ng injury yung kidneys natin.
1: Dok, yung pagkakaroon ba ng protina sa ihi, normal lang doon sa mga diabetic at hindi na dapat ikabahala?
3: Yeah, hindi po ito normal, ano, kasi protein and along with sugar, these are actually big molecules. No? So kung ang filter mo, ganito yung size niya, hindi siya dapat lumabas. Kasi dapat masikip siya. Parang fishnet. No? So, pag lumabas yung five fingers, abay, ang laki-laki na ng isda na five fingers, eh, di ba? Dapat hindi siya lalabas. Pag lumabas siya, ibig sabihin maluwag na yung, or may butas na yung fishnet mo. This is also true when it comes to our kidneys. Ano? Kapag nasira na siya and all, nagkaroon na ng mga injury dun sa glomerulus o kayo dun sa functioning nephron, halos nasisira na o halos konti na lang, makikita mo yung protein at saka yung sugar na malalaking molecules, lumalabas na sila sa ihi. So once na na-detect na itong mga ito, ayan na yung mga signs na or marker ng tinatawag nating kidney disease.
1: Oo, so kahit katiting lang, Doc, wala dapat na lumalabas, yes, sa protein.
3: Yes, kahit katiting, wala.
1: Lalo kapag diabetes ka.
3: Yes.
1: Ayun. Doc, mapunta na tayo dun sa diagnosis. Paano ninyo na detect kung nagsisimula na maapektuhan ng DKD yung pasyente?
3: Ayan, mga usual na tinetest natin, yung serum creatinine, pwede naman isama dito yung BUN, ano, para ma-check natin yung status ng pasyente, kung well hydrated ba siya at that point in time or not. And eventually, pinapagawa natin yung mga tinatawag nating GFR studies, no? Yung glomerular filtration rate. No? This is an estimate kung paano nagfa-function yung kidneys natin. And syempre, may mga iba't ibang mga test dito like urine albumin to creatinine ratio. Pinapacheck natin yung ultrasound ng kidneys to check the architecture. Ano? And syempre, along with the complete blood count, kasi pag sirang-sira na yung kidney, hindi na makagawa ng dugo, ano, kaya yung hemoglobin pababa na siya ng pababa, ano. So ito yung mga test na readily available naman kahit saang hospital.
1: Doc, meron bang mga gamot na nakakatulong para maprotektahan yung kidney ng mga may diabetes nang hindi mauwi dito sa DKD?
3: Yes, may mga gamot tayo dyan, ano? And at the earliest nga, ano, pag nakita na natin na meron ng mga maliliit na amounts ng protein na lumalabas, may mga binibigay na tayong gamot dyan, ano? And kadalasan nga sa mga pasyente ito, they are also hypertensives at the same time, ano? Kaya we usually use yung mga ACE inhibitors, no? Angiotensin converting enzyme inhibitors, no? Kaya kagaya ng enalapril, captopril, no? Yung mga ganyan. Yung mga ARBs, no? Angiotensin receptor blockers, kagaya ng losartan. At saka dun sa mga merong diabetes, no? Kailangan maganda ang control mo with the blood sugar using the SGLT2 inhibitors, no? Yung mga very important ito for the protection at saka yung mga glucose control medications kagaya ng insulin, metformin, kasi the only way to address talaga yung ongoing na injury sa kidney when it comes to diabetes is actually judicious control ng blood sugar.
1: Speaking of medications, Doc, safe pa bang uminom ng mga over-the-counter pain relievers ang mga may diabetes at problema sa kidney?
3: Nako, dito natin sila pinag-iingat, ano? Kasi nga, these medications kagaya ng mga non-steroidal anti-inflammatory agents, yung mga ibuprofen, diclofenac, yung mga ganyan, these are being widely used, no? Left and right, talagang pag may nararamdaman sila, inom kagad sila, ano? And dahil kung minsan chronic yung nararamdaman nila, chronically they take it, ano? Kaya ang nangyayari, nasisira tuloy yung mga kidneys nila na da-damage because of these medications, ano? Pwede din gamitin ng mga ito pero off-limited at saka guided lang yung pag-take natin dito. Better yet, siguro, uminom lang tayo ng ganito kapag niresera talaga ng mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor.
1: Mm-hmm. Dok, kapag ka na-diagnose na may diabetic kidney disease, nangangahulugan ba ito na mauuwi na sa dialysis yung pasyente?
3: Ay, hindi naman. Ano, ang may mga stages tayo dito. Kapag very early, pwede naman nating makontrol ito, ano? Along with the diet and exercise, with the medications. Kung alimbawa na sa moderate na slowed progression pa rin ang mga ito, ano? We can actually use all the other means, no? Kung alimbawa hypertensive yung pasyente, we need to be sure na iniinom niya talaga yung mga gamot, and we adjust the medications based dun sa pangangailangan ng pasyente when it comes to the blood pressure. Same is true with the diabetes, no? Kung alimbawa binigyan mo siya ng isang gamot, hindi pa rin nag-i-improve, madadagdagan ito hanggang sa makita mo yung tamang timpla ng gamot niya, para makita natin na nag-i-improve yung blood sugar. Pero kapag late stages na, yan, naghahanda na sila dun sa mga possible na dialysis. Kaya yung iba, sinasabihan na namin na magpagawa na nung phase 2 la, no? Kasi yun yung pinakamagandang access instead of doing a subclavian catheter. Na?
1: So, sa may liig.
3: Yes. Mm. Maraming mga kidney patients na never napupunta sa dialysis kung maaga na naagapan yung problema. Kaya ito, no, itong pagkakataon na ito, kailangan siguro makita na ng pasyente yung role niya na napakalaki actually. Unang-una, kailangan maintindihan niya na ito yung mga complications na dulot ng diabetes. Kalawa, ang paggagamot ng diabetes, hindi lang ito yung pagkareseta, inom na lang siya ng inom. No? Kailangan pa rin dito yung frequent follow-ups. Ano? Usually, every 3 months. Ano? Kung hindi nila kaya yung every 3 months, every 6 months. Ang importante, meron tayong check-up. In other words, kailangan ma-assess yung mga gamot na iniinom. Kailangan napapanormal niya yung blood sugar. Halimbawa, niresetahan siya, inom siya ng inom, hindi naman pala nagno-normal ang blood sugar. Ibig sabihin, kailangan madagdagan ng mga ito or kailangan palitan.
1: Mm-hmm.
3: Or in other words, kung hindi pa rin kaya, na sinubukan na nating magdagdag ng mga gamot, umabot na tayo sa lahat ng mga gamot, naireseta na, hindi pa rin normal, dyan po mapasok yung insulin. Ano? Kaya maraming natatakot nga pag sinabing insulin, injection na. Pero what can we do? Na ito talaga yung mga standard care, standard treatment. At kung alimbawa, malampasan nila itong pagkakataon na ito, nag-progress yung problema, paan pa tayo babalik dun sa panahon na pwede tayong merong gawin na na paraan.
1: Mm-hmm.
3: Kasi kapag nangyari na ito, ayan na, dialysis na ang mga kasunod.
1: Mm-hmm. Dok, ano-ano naman yung mga posibleng komplikasyon ng DKD? Pare din ba ito sa chronic kidney disease?
3: Yes, yung mga diabetic kidney disease, yung mga chronic kidney disease, kapag umabot ka na dun sa mga last stages, ano, yung mga complications halos parehas lang. And the very common na mga complications actually yung mga tinatawag nating heart diseases, no? So kung nasira yung mga ugat mo sa kidneys, pwede ring masira yung mga ugat mo sa puso, and same as true sa yung mga ugat sa brain natin, ano? So pwede tayong ma heart attack, pwede tayong ma stroke, ano? Anemia is one, ano? Gaya ng nabanggit ko kanina, kidneys are actually one of the organs na nagpa-process para makagawa tayo ng dugo natin. At kung sira na ito, talagang bawas na yung ating hemoglobin content ng blood count natin. Very prone din tayo dun sa mga bone disease. Yung mga fluid overload. Ano? Kadalasan, nalulunod sila dahil nga nag-overload na sila ng tubig. Hindi na kaya ng kidney na ma-process or mailabas yung excess fluids. And syempre, yung electrolyte imbalance. Pag mataas ang sodium or sobrang baba niya, pag mataas ang potassium or sobrang baba naman, yan ay function kasi ng kidney. And itong derangement ng mga electrolytes natin, napakalaki ng effect dun sa pangangatawan natin.
1: Mm-hmm. Dok, nasabi niyo nga kanina na pwede namang mapabagal ang paglala ng diabetic kidney disease. Alam din natin na maganda yung exercise sa katawan. Pero, tama ba, Dok, na dapat iwasan ng diabetic patients ang sobrang pagpapapawis dahil baka mapagod daw yung kidney?
3: Well, syempre nakakadagdag ito, no? Anything that is actually excessive, hindi rin talaga nagiging maganda, no? Pero malaki ang chance na mapabagal natin ito by judicious control ng blood sugar. Sabi nga nila, no, talagang very very strict tayo dito. We need to be on the range ng normal na normal blood sugar. Yung blood pressure natin, oh, yung blood pressure control, kailangan din judicious control din ito, ano? Kailangan ang target natin less than 130 over 80, no? At least yung optimum 110 over 80, yan ang pinakamaganda. When it comes to the diet, talagang nabawas yung maalat dito. So hindi pwede
1: tayo. Maaari, wag na, matatabang nakainin.
3: Yes, we need to stop smoking, yung mga vices, no? And we need to monitor regularly. That is the only way to find out kung nag-i-improve tayo o hindi.
1: Okay, ayan na mayroon na tayong 40 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Okay, sa ating pagpapatuloy, magpapasok na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mula sa Palasyo ng Malacañang, naroon si Raquel Bayan, pagpapatatag ng supply ng kuryente at langis sa bansa, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na agarang ayusin at patatagin ang supply ng kuryente sa bansa, lalo na sa Luzon at Visayas, upang maiwasan ang mga aberya at kakulangan sa enerhiya. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa mga opisyal ng DOE na ibalik sa normal ang operasyon at sitwasyon ng power grid sa lalong madaling panahon. Tinalakay rin anya sa pulong ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Catanduanes at ang pagpapatupad ng mga proyekto para sa sapat na imbakan ng enerhiya, kabilang sa mga ipinagutos ni Pangulo Marcos ang pagtatayo ng mga bagong planta ng kuryente upang madagdagan ang produksyon ng enerhiya, pagpapalawak ng transmission network at pagresolba sa mga problemang nagpapabagal sa konstruksyon ng submarine cables at transmission lines. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ito naman, mula sa area ni Lawrence Danhoco, pagpapaharap sa media ng mga pasaway na pulis, pinaliwanag ng Napolcom.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Chad, nilinaw ni Napolcom Commissioner o National Police Commissioner Rafael Calinisa na tanging mga pulis lamang na mga nasasangkot sa mga isyong nagva-viral ang kanilang inihaharap sa media. Sa press conference sa kapihan ng Samahang Claridel, iginit ni Calinisa na kailangan ito upang malaman ng taong bayan na umaksyon ng gobyerno at para maibalik din ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ito ay matatanda ang sinabi ni Calinisa matapos ng sagot-sagutin siya at sabihan ng isang corporal suwan ay inihirap niya sa media nitong isang araw na siya lamang ay nagpapapogi sa harapan ng mga media. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: Department of Health Bicol naghatid ng psychosocial support sa mga evacuees sa Malilipot, Albay. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nagsagawa ng psychosocial support services at psychological first aid ang mental health response team ng Department of Health Bicol sa 10th City sa Malilipot, Albay para sa mga pamilyang naapektuhan ng aktibidad ng bulkang Mayon. Pinangunahan ni Regional Mental Health Program Manager Gwendalyn Baluis ang aktibidad katuwang ang DOH Provincial Office Albay upang tugunan ang pangangailangan pangkaisipan at psychosocial na mga evacuee. Kabilang sa mga isinagawa, ang structured engagement, emotional support at referral services para sa mga nangangailangan ng karagdagang pangalaga. Kabuuan 56 na bata ang nabigyan ng psychological first aid na nakatuon sa kaligtasan, kaginhawaan at mga angkop na paraan ng pagharap sa stress upang mabawasan ang kanilang pangamba at mapalakas ang kanilang katatagan sa gitna ng paglikas. Samantala, nagsagawa rin ng psychosocial support sessions para sa mga hustong gulang upang matulungan silang mapangasiwaan ng stress, mapalakas ang kanilang coping mechanism at matukoy ang mga suportang maaaring makuha mula sa komunidad. Nakipag-ugnayan din ang mental health response team sa mga magulang, tagapag-alaga at mga leader ng komunidad upang higit na mapalakas ang proteksyon at maikayat ang paghingi ng tulong kung kinakailangan. Ayon sa DOH Bicol, bahagi ito ng patuloy na pagsasama ng mental health at psychological support sa mga hakbangin para sa disaster response at recovery. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ito naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawin pag-uulat si Glenda Sarac. Afternoon health walk isinusulong sa isang district hospital sa La Union. So hindi siesta, ito health walk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
7: Itinataguyod ng Balawan District Hospital sa Balawan, La Union ang 20-minute walk sa paligid ng hospital bilang parte ng kanilang commitment sa pagpapalaganap ng kalusugan, wellness at positibong work environment. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng La Union, nagsimulang aktibidad na ito noong Mayo at patuloy na isinasagawa tuwing hapon. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa Hospital Memorandum No. 18, Series of 2026 na nagbibigay daan sa mga staff na pansamantalang makapagpahinga, makapag-stretch ng katawan at mapresko ang isipan matapos ang mahabang oras ng pagsiservisyo. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinatunayan ng Balawan District Hospital ang kanilang dedikasyon hindi lamang sa pag-aalaga sa mga pasyente, kundi pati na rin sa kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Naniniwala ang pamunuan ng isang malusog, aktibo at masayang komunidad ng mga doktor at nurse ang susi sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Tuberculosis case finding at patient enrollment sinagawa sa sub-provincial jail ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
8: Patuloy na pinapalakas ng Municipal Health Office ng Bayan ng Lawang, Northern Samar ang kampanya laban sa tuberculosis sa pamamagitan ng follow-up TB case finding at patient enrollment for treatment at tuberculosis preventive therapy na isinagawa sa sub-provincial jail ng Lawang. Layunin ng aktibidad na matukoy ang mga posibleng kaso ng TB, mamonitor ang mga nangangailangan pa ng follow-up at agad na maiparehistro ang mga kwalipikadong pasyente para sa tamang gamutan o preventive therapy. Binigyan din ng health assessment, TB screening, counseling at orientasyon ang mga persons deprived of liberty upang maunawaan nila ang kahalagahan ng maagang pagtuklas ng sakit, pagsunod sa gamutan at pag-iwas sa pagkalat ng impeksyon. Ayon sa Municipal Health Office, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa lahat, maging sa mga institusyon tulad ng bilangguan. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na case finding, monitoring at suporta sa mga pasyente, umaasa ang LGU Lawang na mapipigilan ang pagkalat ng tuberculosis at mapapalakas ang mas malusog at mas ligtas na komunidad para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Ito naman sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Capiz Provincial Government nagbigay ng service incentives sa mga community health volunteers sa ikalawang distrito ng probinsya. Ang mabibigay sa atin ng report na yan, si Marian Grace Erenieta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
9: Nagbigay ng service incentives ang provincial government ng Capiz sa mga community health volunteers mula sa mga bayan sa 2nd District ng Capiz. Pinangunahan ni Governor Ferdinand Castro ang pamamahagi ng cash incentives sa higit 3,000 na community health volunteers na ginanap sa Capiz Gymnasium sa Rojas City. Kabilang sa mga tumanggap ng insentibo ang higit sa 2,300 na barangay health worker, higit sa 200 na barangay nutrition scholar at higit sa 400 na barangay service point officer. Ang pamamahagi ng cash incentives ay bahagi ng pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan sa mahalagang serbisyo at dedikasyon ng mga community health volunteers sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, RP Reporters.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Ang bilis ng oras, 11 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. At dahil konting oras na lang ang natitira sa atin. Dok, bago tayo pansamantala magpaalam, ano kaya ang maipapayo ninyo sa mga diabetic patient para maiwasan itong tinatawag na diabetic kidney disease o DKD?
3: Ito yung bottom line. Ano? Ang diabetic kidney disease ay slow, silent, pero preventable po ito. Ano? Ang pinaka-importante, early detection and strict control ng blood sugar and also yung tinatawag nating blood pressure. Siyempre, kailangan makontrol natin ito sa araw-araw. Ano? Hindi lamang yung blood sugar, pati na rin yung blood pressure. Yung regular kidney screening, kahit walang symptoms, kailangan nagpapacheck up tayo. Bawasan yung maalat at saka yung mga processed foods. Ano? Iwas tayo dun sa mga bisyo, smoking, and yung mga self-medication. Hindi po nagiging maganda ito. Ano? Palagi yan po nating isinasangguni ito sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor. And uminom po tayo ng gamot ayon sa nireseta sa atin. Ito po si Dr. Claro Kayanan. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana mas nalinawan na kayo at patungkol sa diabetic kidney disease o diabetic nephropathy sa medical term na isa sa mga seryosong komplikasyon ng diabetes na maaaring ang unti-unting makasira sa mga bato kung hindi ito maagapan at mabibigyan ng tamang lunas. Ang talakayan na ito ay bilang pakikiisa nga natin sa buwan ng Hunyo na National Kidney Month. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at maraming salamat din na uli dun sa nakasama natin kanina si Dr. Lester Tan, ang Regional Director ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development na nabigay sa atin ng update patungkol sa sinasagawang ligtas-sigdas campaign dito sa National Capital Region. Maraming salamat din syempre sa lahat ng ating mga naging kasama sa production technical side, ang ating malusog team, andyan sina Jomari Rifarial, Jubel Lustre, Rolly Bumatayo, si Master andyan, at si Matet Segovia, pati si Joy Dimidan. Ayan, sa ating production side, syempre ang ating napakahusay na executive producer, si Miss Jam Season. Antawin po ninyo, 5 minuto nga pagbabalita at pagkatapos niya, isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. See you next week.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinag-utos ang review sa estado ng mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. May ulat si Alvin Baltasar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ang status ng mga proyekto na ginagawa ng NGCP. Ang kautosan ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay ginawa sa kita ng iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa na dapat aniyang mabilis na matugunan. Ang utosan niya ng Presidente dapat magsagawa ng review sa performance ng NGCP, particular ang Energy Regulatory Commission, at iyaking tapos ang trabaho ng nasabing kumpanya na nakangasiwa sa transmission system ng kuryente sa Pilipinas. Kasama din, sabi ni Castro sa utos ng Pangulo, ang pagpapagawa pa ng bagong mga power plants at transmission network, ganun din ang pagpapatupad ng interventions para tugunan ang mga problemang nagpapaantala sa konstruksyon ng submarine cables at transmission lines. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
13: Utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tingnan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP. Na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: 18 ex-Marines na nagparatang kay Senador Erwin Tulfo na tumanggap ng maletang kickback kakasuhan ng mambabatas. May live report si Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Plano ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagsilbi hunong bankman at naghahatiin ng mga mali-maletang kickback mula kay dating Congressman Sandico, na nindigan si Tulfo na gawa-gawa lang ang istorya na umano'y isa siya sa mga nakatanggap nito. Hindi anya palalagpasin ng senador ang akusasyon ng 18 ex-Marines, kaya naman naghahanda na siya sa na magsampa ng kaso laban sa kanila. Sa ganitong paraan anya ay mauobligang mga ito na magpresenta ng ebidensya sa korte. Hinamon na rin ni Senator Irwin ng 18 na sampahan siya ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa kanilang mga akusasyon. Samantala, para kay Tulfo ay maituturing lang na forum at hindi opisyal na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa kahapon ng Cayetano Black, kung saan nga pinaharap ang 18 Marines. Nanindigan ng senador na siya ang inihalal ng bagong majority block na chairman ng Blue Ribbon Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat. Live report ni Diana Leara. Kampo ni Senador Jinggoy Estrada ay kinukonsidera ang paghiling ng hospital arrest dahil sa iniindang sakit sa tuhod ng senador. May live report si Diane Lear.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, sa Omar, posibleng humiling ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ng hospital arrest. Ayon sa lead counsel ni Estrada na si Attorney Noel Austria, bukod sa osteoarthritis ay mayroong ding joint effusion o pinapasukan ng tubig ang tuhod ng senador. Ito anya ang dahilan kung bakit pati ang pag-upo na matagal ay nahihirapan si Estrada. Sinabi ni Austria na batay sa kanyang pagkakaalam, hindi kakayanin ng ordinaryong procedure ang problema sa tuhod ng mambabatas. Kaya pag-aaralan anya ng kanilang kampo ang posibleng paghirit ng hospital arrest. Matatandaang kahapon ay pinayagan si Estrada ng Sandigan Bayan 2nd Division na makadalo sa kanyang arraignment sa kasong graft sa pamamagitan ng video conference. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat. Live report ni Diana Leyara. Cybercrime Investigation and Coordinating Center nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa ibinabahagi at nakikitang impormasyon online tulad ng kaganapan sa Senado. May ulat si DK Sarate.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng social media. Ayon sa CICC, Nakamonitor sila sa ilang diskusyon at aktibidad ng grupo online na nag-uudyok ng magsagawa ng kilos protesta matapos ang pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, pinag-iingat din nila ang publiko sa mga impormasyon online na mapadlin lang na lang ito yun ang mga tao at lumala ang isyo sa politika. Ayon kay Undersecretary Renato Paraiso, ang cyberspace o paggamit ng mga online platform ay hindi lamang paraan upang ilahad ang opinion ng bawat isa, kundi dapat iyakin na maging responsable at siguruhin na tama ang mga impormasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: House Leader nanawagan ng maagap na pagtugon sa El Nino upang maprotektahan ang mga magsasaka at matiyak ang seguridad sa pagkain. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nanawagan si House Speaker Faustino Bojidi III ng maagap na paghahanda ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga magsasaka, mangingisda at ang supply ng pagkain sa bansa laban sa posibleng epekto ng El Nino. Ang pahayag ni Speaker D ay kasunod ng pagpupulong ng House Committee on Agriculture and Food para sa paghahanda ng bansa. Diin ang House Leader kailangang manatiling nakahanda ang gobyerno sa matagal na tagtuyot dahil sa epekto nito sa agrikultura at food security. Importante anya na maging proactive para maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda. Pinangunahan ni Quezon Representative Wilfredo Mark Enverga ang pagpupulong ng House Committee on Agriculture and Food noong Miyerkules na nakatuon sa mga plano at programa ng Task Force El Nino. Binanggit ni Enverga na ang Task Force El Nino ay muling inactivate sa pamamagitan ng EO-53 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaatasan ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa kahandaan sa kalamidad at rehabilitasyon pati na rin ang koordinasyon ng mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na harapin ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas

0: ko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 5 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: 6 na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3, the capital po kami. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang lahat ng aming social media. Sa pangunguna po yan ng amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At sa bayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, kami po ay nasa Channel 3. Kung merong Afford the Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon dito po sa One Trabaho. Ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito, dating foreign language student. Aba, German language instructor na po siya ngayon. Kamustahin po natin yung demand sa ganitong klase ng profession. At syempre pa, magkano ba kitaan, di ba? Yun ang importante. At per student ba to, di ba? At ilang oras? Ayan, makikibalita rin po tayo mamaya sa OFW Global Summit at ang OFW Kabuhayan Expo 2026. Yan po at iba pang mga balitaan dito lamang sa One Trabaho.
1: One Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Hindi na po natin patatagalin pa. Nandito na at naka-ready na ang ating pong panauhin. Alam nyo, very interesting ito ha, kasi sa totoo lang, no? Di ba kung minsan hirap na hirap na nga tayong yung nalilito tayo minsan sa Tagalog, di ba? Sa wika natin. And then yung iba ay talagang magaling na kakayanin pa nila na mag-aral pa ng ibang lingwahe. Ako siguro gusto ko naman French. Pero sayang, nangihinayang ako na tinanggal natin yung Spanish. O, diba? Sa US meron pa din eh. May mga turo pa din ng Spanish. Ayan. Kasi kahit papano, advantage natin yung marunong ka ng ibang lingwahe. Diba? Okay. And ito pong ating panauhin, I think, no, ay nag-start siya sa parang high school niya. Natuto siya na ng wikang Aleman, ayun, or German language, no? And ipakwento natin sa kanya, no? Bakit ba nagustuhan niya itong German language na ito, no? Yung German language pa yung kanyang naisip na pag-aralan. Ayan. Nasa kabilang line na po natin, kasama po natin ngayong hapon si Adam Ray Agustin. Isa po siyang German language instructor sa Goethe Institute Philippines. Ayan. Okay. Philippinen. Ayan. Oh, okay. Goethe Institute Philippine. Okay, sige.

0: Sige, baka magkamali pa. Ay, ang bata pa ni sir. Magandang hapon po sa inyo, sir.
1: Magandang hapon po, Miss Jamie, and sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po.
0: Oo. Tama ba yung pronunciation namin? Goethe Institute Philippinen.
1: Almost po, almost po. Medyo iti-twist lang po yung O ng konti. Goethe Institute Philippinen.
0: Ah, Goethe. Ganon. Parang ano, ano yung...
1: Goethe.
0: Ah, Goethe. Okay. Okay. Siguro masaya talaga, no?
1: Yes,
0: po. Pero parang, correct me if I'm wrong ha, parang sa nadidinig ko kasi, ang mga Aleman or Germans, parang medyo matigas yung kanilang mga bigkas. Tama ba? Yung pagbaybay nila, di ba?
1: Totoo naman po. Mabigat at matigas po yung kanilang mga vowels.
0: Uh-huh.
1: At may stereotype nga po na harsh ang wika na ito.
0: Oo, so, di ba? Yung si ano lang, si Hitler lang, pag di ba yung may mga, "Hi, Hitler!" Anyway, ayan. Kwento mo muna sa amin yung journey mo, no? Bago ka naging German language instructor, ano ba yung bakit mo ba na napili yung wikang Aleman?
1: Pag tinatanong po ako bakit ko siya pinili, ang sinasagot ko lang po lagi is because it sounded so cool nung high school.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang po yung primary reason. Kasi during that time, nung 2010 po, kami po yung pioneer batch nitong SPFL, Special Program for Foreign Languages.
0: Okay.
1: Under po ng DepEd ito.
0: Okay.
1: And konektado po sila sa German government. Mm-hmm. And the Goethe Institute where I'm working right now. And kami po yung first batch of students na nagkaroon ng German language curriculum.
0: Uh-oh.
1: So,
0: free ito, random I lang suppose. Po. Oh.
1: Yes po. Mm-hmm. Yes, okay. Po, in select high school sa Pilipinas po.
0: Okay.
1: During that time. So it's been 16 years already the program.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So dun po ako nag-umpisa. I started at 14 years old tapos hanggang sa tinuloy-tuloy ko na rin po sa college hanggang sa nag-masters hanggang sa until now I'm still teaching the language.
0: So, kumbaga parang yes, nag-start siya as elective mo noong high school under the Department of Education
1: exactly
0: program.
1: Exactly po.
0: Mm. And then, nagustuhan mo talaga kasi sabi mo nga parang cool siya. Ayan. So, paano mo na pa-practice
1: yes,
0: yun nung time na yun? Siyempre, wala namang nagsasalita ng German sa household. Kasi di ba sabi nila, in order for you to adapt the language, kailangan daw... hindi mo lang siya iniisip, kung hindi, sinasabi mo din siya or pinapractice mo. So, paano yun?
1: Yes po. During that time, we had very good teachers in school. So, every day yung classes, so mas napapractice lagi po yung language. And dun ko rin na-discover na yun pala yung gusto kong career path. So if you're really interested in the language, no, you'll do everything. So I was really working hard to be proficient in the language.
0: Mm-mm.
1: So kahit na mahirap siya, parang I was having fun during that time nung bata ako. Basically bata pa ako nun. So madali ko siyang natutunan po.
0: Oo. Kumbaga parang dahil sa elective na ito under the Department of Education program ay nagkaroon ka ng sabihin nating naging door mo ito sa ibang mga career pa. 'Di ba? Pwede ka naman kasing kumuha ng ibang ano career. By the way, ano yung napagtapusan mo pala na ng kolehiyo ka?
1: Nagtapos po ako sa UP Diliman ng BA European Languages. So, German and Spanish po. Both languages. Yes.
0: Galing.
1: Yes po. So, sa mga wikang Europeo po talaga yung focus. So, doon sa dalawa.
0: So, napansin lang din natin ano, na dumarami yung nagkaka-interest ng mga Pilipino na mag-aral ng iba't ibang lingwahe. Sa iyong observation, bakit ito, kumbaga parang nagiging mas relevant sa ngayon at sa tingin mo ay ano yung maaring ambag nito, no? Lalo na kung ikaw ay naghahanap ng trabaho and ano yung maaring maibigay nito na opportunity internationally?
1: Yung society po kasi natin ngayon very globalized and internationalized na eh. So mas malawak na po yung scope at mas malaki yung interest ng mga estudyante sa mga foreign languages, not just German actually, but yung ibang European languages din po, French, Spanish, Asian languages din po, Mandarin, Japanese. So malaking plus points po siya kapag nakatapos sila ng kolehiyo. At maraming multinational companies ang naghahanap ng ganitong skills, yung foreign language skills. So ayun po. So maraming pwedeng career path if you are proficient in one foreign language.
0: Kumbaga talagang mag-open ng doors yan sa iyo, no, na makapag compete ka din or makapagtrabaho ka internationally. So dito sa iyong pinapasukan ano itong GOTE Institute Philippinen, ayan. Malaki ba yung naging papel nito sa iyo sa pagpapalawak ng German language education sa bansa? And also, no, ano yung, meron ba kayong mga tinatawag na partner schools or universities na katulad niyan, no, yung pwedeng isama sa programa ng Department of Education?
1: Yes po, ang Goethe Institute po, it's a language and cultural institution, the main wing ng other po kami ng German embassy.
0: Okay.
1: So hindi lang po language yung pinopromote namin, pati yung cultural exchange, so to strengthen ties between Germany and the Philippines.
0: Okay.
1: And maraming programa rin po yung mga ginagawa ng institute when it comes to yung mga language related events po namin, kasama po namin yung mga ibang institutions like UP Diliman, DepEd, and yung mga select high school all around the country. Meron po kaming 21 schools right now na sinusuportahan, mga public. And all over the archipelago po, 21 public and semi-private high schools and private high schools din na merong German language curriculum. So ang tawag po namin doon ay PASH, so mga partner schools. Doon po ako galing, isa po akong produkto nung programa na yon, PASH.
0: Uh-oh.
1: And
0: ano to?
1: Konektado po yun sa DepEd.
0: So yung ngayon na ino-offer ninyo na program, ito ay free pa din para sa mga kabataan?
1: Yes po. Meron lamang po, depende po kung saan school, meron po silang iba't ibang paraan ng pag enroll or parang mag-register sila. So may mga grade requirement, depende po sa school. Yung iba, from grade 7, minamarket na po nila sa mga mag-enroll if they want to sign up for the German language class. They require this kind of grade, for example. So may mga ganong process po of taking in students.
0: Oo. So sa tingin mo talagang malaking tulong ito sa iyo, no? Kaya ka nag-land sa ganitong profession, yung nangyaring program 14 or 15 years ago.
1: Yes po. If it did not happen, I wouldn't have been here, I would say. Kasi doon ko rin na discover na okay, I'm interested in languages. So, mm-hmm. and because of German, mas natutunan ko yung sarili kong wika and yung sarili kong kultura, because mm-hmm. you can compare Tagalog mm-hmm. and then German.
0: Uh-oh.
1: So,
0: and sabi mo, European mas, languages ang, kumbaga parang kinuha mo na course, di ba, sa UP ka mo. So bukod yes, sa wikang Aleman or German language, ano pa yung ibang alam mo na French, mga ganyan, maalam ka din?
1: Well, throughout my career po, German talaga yung focus because that's my major language.
0: Mm-hmm.
1: Pero I can also speak Spanish uh-huh. and then I have academic background mostly po sa Spanish and then reading knowledge of Portuguese, Galician.
0: Oh.
1: Reading knowledge po. Hindi communicative pero reading.
0: Pero kahit na,
1: oh. And then basic French. So ang maganda po kasi doon if you know one language from one family, for example, Spanish comes from a Romance language.
0: Mm-mm.
1: You can already kind of compare it to the other members of the family. Halimbawa, Spanish medyo hawig siya ni French. So you can see the similarities in the structure. So through that similarity, mas madali siyang matutunan.
0: Oh, okay. So paano ito natulungan, no? Yung paanong natulungan nito yung mga student naman and young professionals na magkaroon ng mas maraming career opportunities? Sa tingin mo ba, kumbaga parang nagiging in demand na rin ba ito sa market?
1: Yes, well, I think not just sa German language but also in different language, foreign languages po. Meron Korean, I think Korean yung pinaka malaki yung
0: market.
1: Sakop. Yung market po dahil sa mga K-drama, I guess. Spanish din, I think kasi mas kahawig niya ang Tagalog. So, people think na, okay, maybe it's easier to learn Spanish than French because marami tayong salita na galing sa wikang Espanyol. So, yes, marami pong, I think yung pinaka importante ang natututunan ng mga estudyante when they learn a foreign language is yung tolerance po towards other cultures, towards other languages.
0: Uh-huh.
1: Kasi I think soft skills yun eh. Kapag they enter the workforce, they learn interpersonal, intercultural communication. So, as early as 14, 15 sa high school, malaking tulong na po yung experience of having an international network.
0: Through this
1: programs, yung mga cultural institutions po natin sa French merong Alliance Française, sa Spanish yung Instituto de Cervantes, sa German we have the Goethe Institute, and so on and so forth.
0: Ito, yung pagdating naman sa usapin ng job market, ano-ano pang industries or career path ang maaaring mapasukan ng mga Pilipinong marunong ng German or iba pang foreign language?
1: Marami po. Uunahin ko na po kung ano yung ginagawa ko ngayon. So they can teach and be a foreign language educator or teacher. So kung meron po sila ng proficiency to teach the language. They could teach in the language schools, maraming language schools sa bansa. And syempre, we have the Goethe Institute, the main cultural wing ng German embassy, ng federal government of Germany. Aside from that, yung mga international relations. So they can work in the embassies. Kailangan din yung language skills nila doon.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga cultural programs, for example. And if they really are really proficient, they can work on translation, interpretation, yung mga career paths po na yun. And syempre, in any multinational company, they need multilingual speakers. So be it in business, in tech, in IT, in finance, in banking, lahat po yun. Sakop niya actually lahat eh. If you have the proficiency of the foreign language, you could be useful in the company. Kasi if it's a multinational company, they need you to be the bridge to, you know, the other countries then. So marami pong pwedeng puntahan
0: with
1: the foreign language skills, given that you have the proficiency.
0: Yes po. Ako siguro ang isa sa mga itatanong sa atin nung interesado na pasukin itong ganitong profession is na halimbawa yung sa kagaya mo no na nagtuturo, meron bang age limit yan, and then magkano para matuto ako ng language ng German, and also paano ba ang sistema ng bayaran kapag kaganyang profession? Is it per student, per hour, paano?
1: Nagbavary po siya, depende sa first kung saan po kayo mag-aaral.
0: Okay.
1: At kung gaano kalaki yung grupo.
0: Mm-hmm.
1: At ang pwede po nilang gawin is to inquire muna dun sa mga cultural institutions kasi sila naman yung main provider ng languages. So, sa Goethe Institute, around 20,000 per level.
0: Mm-hmm.
1: 20,000 per level yung aming pong courses. Tapos, group classes po yun. And syempre may iba't ibang schools din naman po na nag-offer. They could easily look it up online, no? Marami rin pong nag-tutor, mga private classes. So marami pong ways to be proficient in the language. Meron din po nagsa-self-study lang. Medyo mahirap 'yon, pero they can do it if they have the capacity, they have the time, and they have the effort. It's possible also.
0: Ayun. So ito mahalaga to, Sir Adam, ano? Ano yung mensahe mo sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho at interesado silang mag-aral ng foreign language? Baka natatakot sila sa simula or iniisip nila na baka mahirap matutuhan. So, ano yung pwede mong gawing advice sa kanila?
1: Ang lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, huwag silang matakot magkamali. Because that's the only way to learn and be proficient in the language. They will make a lot of mistakes. So, una, huwag matakot magkamali. It's part of learning, and be consistent lang po. Hindi naman siya instantly mangyayari na.
0: Yes.
1: When you learn right now, in 1 week, you are already fluent. No? Syempre, there is a process. No? It takes time. It takes a lot of patience, dedication, but most importantly, they have to be consistent with it, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro tip na lang din po is to set short and long term goals for the language learning.
0: Mm-hmm.
1: If you are a working student, tapos gusto mo siyang going side hustle for a moment to learn the language, siguro create a timeline na realistic din naman. Kasi important is you're consistent in learning the language every day, acquiring it, kasi hindi lang naman siya speaking. It's also reading, comprehending, writing. So lahat ng competences for you to be able to communicate in that foreign language. So, ayun lang po. Huwag susuko.
0: Huwag susuko. Okay. Ito mukhang marami kang estudyante rito, Adam. May pa-heart si Lorene Borromeo, si Emelita Toledo Sahor. Meron siyang okay. Yan. And then si Alfonso Escabeche. Magaling daw po na teacher yan si Sir Adam. Ayun. Okay. And also may meron pang nag-comment dito. Oo. Si Love Kita. Pero walang kaugnayan naman. But anyway. Ayun. Sige. Baka may gusto ko pang isi-shoutout or babatiin. And by the way ha, Adam. Kamukha mo pala si Carlo Aquino. O, diba? How we
1: salamat
0: know?
1: Ba?
0: Oo, I think you got that a lot ng ng mga comment. You get that a lot from other people. Oh, 'di ba? Oh, hindi ako nang bobola. Oh, ibig sabihin kamukha mo talaga, no?
1: Shout out po kay Carlo Aquino.
0: Okay, at maganda ang sense of humor. Magaling ang sense of humor mo. Okay, wala ka nang babatiin pa?
1: Pwede pong bumaten. Sige po, binabati ko po yung mga nakikinig ng mga kaibigan ko. Mga sinandan ko po ng link. Mm-hmm. At si Ice Adan, Jocelle Kudyamat at si Novi Murillo. Mga kaibigan ko po sa mundo ng broadcasting. Hello.
0: Ayun.
1: So, ayun po.
0: Okay, thank you. At sana marami ka pang matulungan ng mga estudyante, no? At sabi nga ay mas marami ka pang ma-encourage, no, na mga Pinoy. Ayan. Anyway, maraming salamat sa iyong time at good luck. Ayan. Sa iyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Okay.
1: Salamat po, Miss Jamie. Okay. Bye-bye.
0: Bye-bye. Si Adam, ayan, ang ating pong nakapanayam. Okay. Anong pangalan niya? Ulit, si Sir Adam. Ayan. Okay. Si Sir Adam Ray Agustin. Okay. And magbabalik po tayo sandaling-sandali lamang at naka-standby na din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. daw po ay nasa West Visayas State University College of Law commencement exercise. So mamaya po, no, makikibalita rin tayo dyan. Ang oras muna natin, 2:33 ng hapon.
2: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
4: Ito ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
3: Naku, maghapon, naka-computer. Butay isa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
4: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
3: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto.
0: Oras natin 2:36 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, dito naman tayo sa ating mga balitaan, mga Pilipino, muli raw pong pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Si AJ Ignacio sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Yes, kapatid na Jamie, muling pinag-iingat nga ang mga Pilipino sa Kuwait kasunod ng naitatalang pagsabog sa paliparan ng nasabing bansa. Sabi so nga kapatid na Jamie ng Philippine Embassy sa Kuwait, manatiling kalmado at sundin ang mga lintuntunin at tagubiling pangkaligtasan na inilabas ng Kuwaiti government, particular na ang Ministry of Interior at si General Department of Civil Defense. Kasabay nga nito, hinihikayat din ng mga Filipino community sa Kuwait na manatili sa bahay o sa ligtas na lugar, iwasan ang hindi kinakailangan paglalakbay o paggalaw at panatilihing naka-charge ang mobile phone at iba pang devices at iwasan ang pagbabahagi ng hindi verifikadong impormasyon. Wala pa rin dito kapatid na Jamie sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:38 ng hapon. Dito naman po tayo, DNR, tuloy-tuloy daw po ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Si Marian Bastasa sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources sa Davao City Local Government para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Matat na lang pansamantalang sinuspindi ang naturang landfill matapos ang naganap na trash slide kung saan tinatayang nasa higit 3 ektarya ng landfill ang naapektuhan ng pagguho ng basura. Ayon sa DNR, araw-araw ang koordinasyon nito sa lokal na pamahalaan ng Davao para gabayan ang rehabilitasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga residenteng nakatira malapit sa landfill. Naglatag na rin ito ng mga opsyon para matugunan ang problema pagdating naman sa pagtatapon ng basura, kabila ang pagkipag-ugnayan sa mga karatig na LGUs, paggamit ng alternative waste processing facilities at pagtatatag ng pansamantalang disposal area sa loob ng landfill na sasailalim sa mga kinakailangang safety measures. Sa kasalukuyan, meron pang 180 na pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na itinuturing na high risk habang nananatiling limitado ang pagpasok sa sanitary landfill. Sinabi ng DNR na magsasagawa ito ng beripikasyon sa oras na makompleto na ng LGU ang mga kinakailangang hakbang bago ikonsidera ang pag-alis ng suspension order nito. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Juan Trabajo. Trabajo.
11: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:39 ng hapon, bilang ng mga benepisyaryong napaglingkuran na ng Bukas Center sa Eastern Visayas, umabot na po sa mahigit 25,000. Si Raquel Bayan sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umabot na sa higit 25,000 Pilipino ang naserbisyuhan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center ng pamahalaan, partikular sa Eastern Visayas. Ang programang ito, bahagi ng effort ng administrasyon na makapagbigay ng libreng outpatient services sa mga pasyente na nangangailangan na agarang lunas, ngunit hindi naman kailangang ma-confine sa ospital. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa Eastern Visayas lamang, mayroong 3 Bukas Centers ang pamahalaan. Ang pagbibigay ng mas malawak na access sa healthcare para sa mga Pilipino ang pinaka-prioridad ng Marcos Administration. Dahil dito, bukod sa Bukas Centers, nariyan rin ang Zero Balance Billing Program ng gobyerno at ang expanded coverage ng PhilHealth Benefits. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:41 ang ating oras at bilang pagdiriwang po ng Migrant Workers Day, ilulunsad po ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang OFW Global Summit. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, layunin po ng summit na pagsamasamahin ang mga ahensya ng gobyerno, OFW organizations, pribadong sektor, financial institution, international partners at iba pang stakeholders upang higit na mapalakas ang suporta para sa mga overseas Filipinos. O yung pong ating mga OFW. Tampok po sa summit na gaganapin sa June 7. Ang mga programa at serbisyo na nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ito pong nakapost ngayon sa June 7 po ito yung OFW Kabuhayan Expo. Kabilang po rito yung Reintegration Program Livelihood at Skills Training, Employment at Entrepreneurship Opportunities, Health Services, Social Protection at iba pang tulong para po sa mga OFW at kanilang pamilya. Tatalakayin din sa summit ang Fair and Ethical Recruitment, Digital Transformation, Skills Development at Sustainable Reintegration upang matiyak na may sapat na oportunidad at suporta ang mga OFW sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bukod po sa mga plenary session at workshop, magkakaroon din po ng one-stop shop ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim po ng National Reintegration Network. Kabilang sa magbibigay ng serbisyo ang OWA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, DOLE, DOH, TESDA, PSA, Bureau of Immigration, Overseas Filipino Bank at SEC or Securities and Exchange Commission. Inaasahan din po na dadaluhan ang summit ng nasa 1,000 land-based at sea-based OFWs. Maari rin pong makilahok online ang ating mga OFW leaders at organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po yan ng live stream at Zoom app. Ito po ang pinakamalaking celebration ng migrant workers o itong Migrant Workers Day mula nang maitatagpo ang departamento. At samantala, oras natin 2:44 ng hapon, dakuha naman po muna natin ang sitwasyon dyan po sa Radyo Pilipinas Iloilo kung saan nakatutok po si Janelle Baclay sa pagtungo roon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan po ay inaasahan na ang Pangulo po ay mangunguna no sa pag sa Law Commencement Exercises. Ayan, siya po ay nasa West Visayas State University College of Law. At makakapanayin po natin, magre-report na sa atin mula po sa Iloilo, si Janelle Baclay. Janelle?
14: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Dumating na nga dito sa Cultural Center ng West Visayas State University si Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos. Kahit na maulanin yung panahon ngayon ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang commencement exercise ng College of Law School Class of 2026. Tinatayang nasa 25 mga law students ang magtatapos ngayong taon, kung saan mismo ang Pangulo kasama si Ginang Lisa Marcos ang siyang inimbintahang panauhing pandangal. Bago pa man ang graduation ng College of Law ngayong hapon, kaninang umaga ay dinaos din ang graduation ng School of Graduate Studies. Matanda ang isa sa mga dating faculty ng West Visayas State University College of Law, si First Lady Lisa Marcos, no, noong taong 2024. At ang WVSU College of Law ay isa sa mga naging top school na nakakuha ng 100% passing rate sa 2025 bar examination. Ang magandang balita ay ngayong hapon din pagkatapos ng graduation nitong batch 2006, nakatakdang inagurahan itong bagong law building ng West Visayas State University. Mga ilang metro lamang ang distansya mula dito sa Cultural Center kung saan ginaganap itong graduation. Ang bagong infrastruktura ay siyang magiging bagong lugar sa mga law students, kung saan maliban sa classroom ay mga malawak din itong faculty room at iba pang function rooms. Ang proyekto ay pinunduhan ng nasa halos 800 million pesos para sa dalawang twin four-story building na ito na yung magiging lokasyon o magiging bahay ng College of Law dito sa West Visayas State University. Nakatakdang magbigay ng kanyang mensahe maya-maya yung presidente at saka bago ang kanyang pagtungo sa inaugurasyon ng bagong law building dito sa West Visayas State University.
0: Okay, inaasahan ba na, Janelle, inaasahan ba na magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos in a while?
15: Yes, no, dito sa graduation ng College of Law students, mayroong mensahe mabibigay ng speech si Pangulo. Sa madalian lang naman ito kasi yung graduate ng College of Law batch 2006 ay nasa 25 lamang, no? 17 ang current batch 2006 at yung iba yung mga dating hindi nakasabay sa graduation. So after na makaakyat ng stage itong mga graduates ay magkakaroon lamang ng maikling mensahe ang Pangulo. Mm-mm. At magta-transfer siya doon sa kabilang building. Mm-mm. Sa inauguration naman ng bagong law building sa kabila na campus, no, ng West Visayas State University.
0: Okay. So sa kasalukuyan ay nagsasalita pa, may pinapakita ka ditong video. So ano, ipapasa na ba kay Pangulong Marcos yung mikropono? Paano? Okay.
15: Oh, sa ngayon ay nagano pa lang, no, nag-introduce pa lang ng mga guest ang ilang mga opisyal ng West Visayas State University at saka ng program mamaya, no, yung speech ng ating Pangulo. Nakita natin dito sa loob, maliban sa kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady Lisa Marcos, ay nandito rin yung presence ni DILG USEC Jed Mabilog at saka si DSWD ASEC Paul Ledesma, no, na kasama ng Pangulo dito sa loob ng Cultural Center.
0: Oo. May data ba? Like, halimbawa, may data ka ba kung masabi natin na yung mga graduate dyan sa West Visayas State University ay kumbaga talagang kabilang sila sa mga yung parang mataas ang marka or passing rate?
15: Yung WVSU kasi kaya is known na yung kanilang programa, lalo na sa College of Medicine, Nursing, at saka itong College of Law ay isa sa mga top performing colleges no ng West Visayas State University. At noong nakaraang 2025 bar examination ay nakapagtala ng 100% na passing percentage itong paaralan, ang WVSU, kung saan nga isa sa mga dating faculty si First Lady Lisa Marcos. Nasa pangatlong taon pa lang yata no ang bagong batch ng law school dito sa WVSU, at sa tuwing mayroong bar examination ay nasa mataas na pwesto ang rankings ng paaralan. At yung magandang balita dito ay dati yung mga College of Law students ay nasa iba't ibang ano, parang nakascatter sila sa iba't ibang college building. May mga nag-aaral sa arts building at sa iba pang mga building, at dahil wala silang ano, wala silang own building, at saka itong inagurahang infrastruktura ngayon, itong 4-story twin building ay ginawa na siguro mga mahigit isang taon nang kinoconstruct ito, at finally natapos na, at probably ngayong school year ay pwede nang ma-utilize ng ating faculty and staff ng College of Law, pati na rin ng mga estudyante. Maraming gustong mag-aral dito sa College of Law ng West Visayas State University. Siguro, yung mga freshman students, nasa mahigit 50, pero yung gumagraduate ay nasa 17 lamang yata, no? So, yung intensive screening ng students ay napapasiguro talaga ng WVSU na yung kanilang mga graduates ay quality graduates, especially sa mga major colleges na nagbibigay ng karangalan sa mga board exam at pati na rin sa bar examination na itong West Visayas State University.
0: Oo, oh, okay. Naku, at patuloy kaming mag-aantabay sa iyong ulat, no? At kami nagpapasalamat at sa iyong time, no? Janelle. Okay, so I guess nagsasalita pa rin until now, so antayin na lamang siguro natin sa ilang sandali yung inaasahan natin na speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In the meantime, yan po ang napakinggan niyo pong ulat si Janelle Baclay mula po sa RP Iloilo, direktamente dyan po sa West Visayas State University College of Law Commencement Exercises, kung saan po ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at inaasahan nga po na siya ay magsasagawa po ng speech. So, antabayanan po natin yan. At katulad po ng nabanggit natin kanina sa OFW Kabuhayan Expo, may available din po na OWA membership at e-card registration, scholarship at certificate opportunities, financial literacy seminars, business advisory services, at libreng medical na consultation. So, dumalo po kayo dyan po sa Kabuhayan Expo, at mahigit 15 na ahensya ng gobyerno, 70 na exhibitors, franchise brand, banko, training institution at livelihood partners ang nasa iisang venue, no, para po mag-alok ng mga pagkakataon sa mga OFW at kanilang mga pamilya.
16: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Happy birthday! Habol lamang natin yung ating mga pagbati. Ayan, si Ma'am Erlyn Conwee. Ayan, happy birthday sa'yo. Ayan, si Ma'am Erlyn. At syempre, happy sa aking birthday. Inaanak, ayan, si Prince Stephen Dulos. Ayan, happy birthday! At kay Ellen Balmes Anonuevo, kay Tito George Matienzo, ang barkada ng daddy ko. Happy birthday! Si Jose Arthur Kainag, kaklase naman natin ito. Happy birthday! At syempre pa, advance happy birthday, bukas po yan. Kay Sir Rolly Francia.
17: Happy birthday!
0: Sa ating dating piloto, mabait ito, si Felix Distor.
17: Happy birthday!
0: At sa lahat po namang nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday po! At sa lahat ng mga nag-comment, naku, hindi ko na po kayo maiisa-isa, pero maraming salamat po sa inyong pag-comment dito po sa ating program. Si Pau Maravilla, si Ted Talents Agustin. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sina Engineers Joy Timidan, Matet Segovia, Jobel Lustre and Marvin Toledana. At ang ating po mga executive producer si Ize Adan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho!
16: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagpayag ng Sandigan Bayan sa hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Buloan, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Omar, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Buloan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Lertates Jr., kasalukuyang nasa isang pribadong ospital si Buloan kung saan siya ay sumasailalim sa serye ng mga diagnostic procedures. Sinabi ng PNP na kapag nabigyan na ng clearance ng kanyang doktor at saka ililipat si Buloan dito sa PNP General Hospital. Nagpatupad na rin ng PNP na mga kinakailangang security at custodial measures upang matiyak ang pagsunod sa mga kondisyong itinakda ng korte. Anila ang lahat ng usapin kaugnay sa kanyang pagkakakulong at paglilipat ay nananatiling nasa saklaw ng Sandigan Bayan. Iginit naman ng PNP ang kanilang pagtupad sa mga utos ng hukuman habang tinitiyak ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga individual na nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Pasahero mula Thailand arestado sa NAIA dahil sa mahigit 13 milyong pisong halaga ng hinihinalang cash. May live report si AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Si AJ.
21: Yes, Omar, arestado ang isang Pilipinong pasahero sa NAIA Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport na matapos makuwanan ng illegal na droga sa kanyang check-in baggage. Sa report ng Bureau of Customs NAIA, ang pasahero ay galing ng Bangkok, Thailand at pagdaan ng bagay nito sa X-ray at K-9 verification. dito na-discover sa kanyang bagahe ang illegal na substance on 8.01 o 0.91 kilograms ng hinihinalang marijuana o kush na may halagang aabot sa 13.3 million pesos. Inihilalang illegal na droga na-turnover na Omar sa mga otoridad para sa investigasyon habang ang pasero ay nasa kustudiya na ng polisya at nakatakdan sampahan ng kaukulang reklamo. Mula pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat AJ Ignacio. Lead Prosecutor, supertado ang planong special session upang ayusin ang Senado bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kabsat, suportado ni Lead Prosecutor Jervy Luistro ang panukalang special session upang umayos ang Senado bago ang nakadakdang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, handa siyang suportahan ang special session kung ito makakatulong upang maibalik ang kauyusan sa upper chamber ng Kongreso. Ginawa ni Luistro ang pahayag kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado. Anya, sa ngayon wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kung matutuloy ang special session, ngunit umaasa siyang magkakaayos na ang mga miyembro ng bagong mayorya at dating liderato. Ang mahalagaan ni Luistro ay magpatuloy ang institusyon sa pagpapatupad ng constitutional mandate ng mga mambabatas. Sa kabila ng mga kaguluhan at komosyon na nasaksihan ng publiko, dapat anyang manatiling on track ang paghahanda sa impeachment trial at dapat manatiling on track at ipagpatuloy ang tungkulin ayon sa konstitusyon na ipagkakaloob ng sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
24: Amoy pares, amoy araw.
25: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
24: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
26: Ang dungis mo!
27: Ma! Tama na!
28: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
29: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
30: Ang saya balikan ng ating kabataan.
28: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
31: O ano? Game na?
32: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
33: This is a public service announcement.
34: Discipline is the key.
35: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
36: Kilatisin ang sarili,
35: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
36: Importante rin na ating laging isipin.
35: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
36: Isang mahalagang paalala
35: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
37: This is a public service announcement.
38: A public service announcement
37: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
35: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.
39: Radyo Pilipinas 738 AM.
40: Paano
0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet

0: na at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nakakabit.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang hamlusod, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Orin Miranda. Narito na ang programang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan ni DOSC Secretary Dr. Renato U. Siridum Jr. Ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agham po, Asek.
1: Magandang agham din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo, mga konek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan. Straight from the S&T Authority ng Mansa, DOST Secretary Renato U. Siridum Jr.
2: Narito po ang naging kaganapan sa DOST nitong nagdaang linggo. Inilabas na noong Sabado ang opisyal na listahan ng mga qualifiers ng 2026 DOST Undergraduate Scholarships. Taos puso po naming binabati ang 8,500 bagong scholar ng Agham at Teknolohiya. Sila ay makatatanggap ng mga benepisyo tulad ng tuition at learning materials allowance, buwan ng stipend, thesis at graduation support at iba pa. Noong Lunes, sa 4th COPFIL Steering Committee meeting, kasama ang European Union at Philippine Space Agency o PhilSA, tinalakay ang pagpapalakas sa kakayahan ng bansa laban sa climate vulnerability at para sa biodiversity conservation gamit ang libreng Copernicus Earth Observation Data. Martes naman po ay nagsibi tayong pangunahing tagapagsalita sa AIBC o Artificial Intelligence and Blockchain Asia Conference kung saan ibinahagi natin ang mga kasalukuyang programa at inisyatibo ng DOST patungkol sa Artificial Intelligence o AI. Pinangunahan natin ang 10th anibersaryo ng DOST-TV kasabay ng paglulunsad ng mga bagong programang Negosyensya at Saysay. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 9th na Philippine Space Council meeting kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng ating sovereign space capabilities sa pamamagitan ng Mula Constellation at Philippine Sovereign Geostationary Telecommunications Satellite Programs para sa agrikultura, disaster response at environmental monitoring. Miyerkules ay nakipagpulong tayo sa Disaster Resilience Coalition o DRC.

0: DRC para sa gaganapin na DRC Online Summit 2026 sa Agosto na may temang Understanding Disaster Risk, The First Step. Ginanap din ang Visayas Regional Scientific Meeting sa Tacloban City. Nagkaroon din tayo ng pagpupulong kasama ang Philippine Chamber of Food Manufacturers, Inc. o PCFMI upang talakayin ang mga obserbasyon at rekomendasyon patungkol sa Philippine Nutrient Profile Model. Webes naman ay nagkaroon ng DOST Advanced Science and Technology Institute ng Intelligent Transport System o ITS Stakeholder Summit. Layunin nitong talakayin ang mga solusyon para sa emergency response sa pamamagitan ng ITS. Inilunsad din po kahapon ng Handloom Weaving Innovation Hub sa Pulumulok, South Cotabato. At ngayong Biyernes naman, pinasinayaan natin ang Regional Yarn Production and Innovation Center Mindanao sa Kabakan, Cotabato.
1: Alright, maraming salamat DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Samantala, narito na ang iba pa ang napapanahong balitagan. Ito ang DOST Report. DOST Tech nagdala ng mas mataas na kita sa mga abaca farmers sa Catanduanes. Mga abaca farmers sa Catanduanes, mas mataas na kita sa kanilang mga produkto dahil sa tulong ng mga makabagong tech interventions ng Department of Science and Technology o DOST. Sa mga makita ng Carryout Abaca Shipping Machine, isang makina na may specialized blade design na gawa ng DOST PTRI na upgrade ng mga magsaka ang kanilang tradisyonal na pagpuproseso tungo sa pag-produce ng mas pino at high-quality S2 grade fibers. Dahil sa technological leap na ito, ang mga lokal na komunidad tulad ng sa bayan ng San Miguel nakapag-bypass na sa mga mapagsamantalang middlemen at direkta na nakikipag-kontrakta sa mga commercial manufacturers gaya ng Abacatech para sa mas mataas na kita kada kilo. Sinuportahan pa ito ng isang 41 million peso proposed Abaca project at ng kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Catanduanes State University. Kaya naman matagumpay na itataguyod ng DOST ang lokal na industriya ng abaka bilang isang highly profitable at sustainable social enterprise.
2: DOST nagbahagi ng scholarship opportunities sa mga pamilya sa Valenzuela City. Nagsama-sama ang mga estudyante at mga magulang para sa programa sa Buti ng Bayan at Mamamayan, Galing Akses, Batid at Angat tungo sa Yaman ng Bayan. PBBM, Gabay ng Bayan programs na may temang patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon sa wellness, entertainment and sports o West Arena ng Valenzuela City noong May 28th. Katuwang rito ang Department of Science and Technology National Capital Region o DOST-NCR at DOST Science Education Institute o DOST-SEI na siyang patuloy na naglalapit at nagpapakilala sa ahensya at mga academic scholarships na maaaring makuha ng mga estudyanteng nagtitake ng undergraduate degrees. Kaya naman, kung interesadong malaman kung paano maging qualified sa DOST-SEI scholarships, bisitahin lang ang website na downloads.sei.dost.gov.ph para malaman ang mga scholarship programs na maaari niyong applyan. Maraming bisitahin at mag-inquire sa DOST-NCR at DOST-SEI tungkol dito.
1: Mga kakunek, mga kasyensya, ngayong hapon mas palalimin pa natin ang usapan tungkol sa kung paano binabago ng teknolohiya ang buhay ng ating mga magsaka sa Cordillera. Kaya naman tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Sensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwantong S&T. Mga kakonek, ating kilalanin at alamin ng mas malalim pa yung paano binabago ng teknolohiya ang buhay ng ating mga magsaka sa Cordillera. Kaya naman makakasama natin ang isang leader na masugid na nagsulong ng agham na ramdam sa ating mga komunidad. Siya ang utak sa likod ng mga inovasyon sa rehiyon na naglalayong gawing mas smart at sustainable ang ating mga bayan.
2: Tama, Onin, dahil makakasama natin ang isang career scientist at dedicated public servant na kasalukuyang namumuno sa Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region. Siya rin ang tumatayong katuwang ng ating mga MSMEs at local researchers para masiguro na ang bawat funding at proyekto ay talagang magbubunga ng pagbabago. Makakapanayam natin ang Regional Director ng DOST Cordillera Administrative Region, si Dr. Nancy A. Bantog. Magandang agham po, Doc Nancy. Doc Nancy, magandang agham.
5: Magandang agham po, Sir Napuanilio, Asik Napuanilio, and Sir Onin.
1: Yes, ma'am. Good to have you back, ma'am.
2: That's
5: yes,
2: correct.
5: Ma'am.
2: Thank you. Doc Nancy, para lang po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ba itong Climate Pest Detect na project natin at paano po nag-align itong Climate Pest Detect sa main priority ng DOST CAR pagdating sa pagbuo ng isang climate resilient na sektor ng agrikultura dito sa Cordillera?
5: Thank you, Asiknap. Ang Climate Pest Detect po ay isang collaborative project ng Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region at ang Mountain Province State University. Layunin ng Climate Pest Detect na tutulungan ang mga farmers sa mas mabilis at tamang pest and disease identification, early detection, monitoring and informed decision making upang maprotektahan ang kanilang mga pananim at mapataas ang kanilang ani at kita. Sa kasalukuyan ay may focus po tayong semi-temperate vegetable crops. Ito ay ang cabbage, Chinese cabbage, broccoli, potato, tomato at pepper. Saklaw nito ang iba't ibang karaniwang sakit na dulot ng bacteria, fungi, viruses at nematodes. Mayroon po tayong 25 na naitala sa ating AI system. Gayon din may 15 na insect na nag-a-affect sa ating crops na pito na to.
1: Mm-hmm. Pero ma'am, bakit ang bayan ng Bauco Mountain Province ang napiling primary site para sa digital platform na ito?
5: Okay. Ang rehiyon Cordillera ay siya yung nagpo-produce ng mahigit kumulang na 80% ng highland vegetables para sa ating bansa. At ang probinsya ng Mountain Province, specifically sa bayan ng Bauco, ay isa sa mga municipalities na nagpo-produce ng highland vegetable crops. At ang isa pa dito ay meron tayong national program na Smart and Sustainable Communities Program. And ang isang pilot LGU dito ay Bauco. So angkop na Bauco ang mapipili aside from siya ang isang producer ng highland vegetables ay isa rin siyang pilot ng ating SSCP project. Vegetable producing siya. And base sa science and technology plan na ginawa jointly by LGU Bauco and DOST ay nakapaloob doon yung kanilang passion to improve the agricultural sector through smart agricultural technologies. At ito nga, gusto nilang matugunan yung problema ng mga magsasaka sa sakit at saka insect pest ng vegetable crops. Yun po.
2: Doc Nancy, gaano naman kahalaga ang naging partnership sa pagitan ng DOST CAR at ng Mountain Province State University para may sakatuparan ang proyektong ito?
5: Okay. While ang DUST, alam naman natin na ito yung premier university providing leadership and direction in terms of science, technology, and innovation, may kaisa-isang state university and colleges sa Mountain Province. And this is the Mountain Province State University. They have curriculum on agriculture, they have the research, and also extension program. So sila po ang napili natin na partner for us to jointly collaborate by giving our resources and to help the LGU Bauco deliver services to the farmers.
1: Alright. Sa dami po ng mga magsaka natin sa remote areas, Doctor, paano po sinisiguro ng DUST CAR na ang mga high-tech solutions na gaya nito ay mananatiling accessible at user-friendly para sa kanila?
5: Okay. Ang leverage po natin ay sa SSCP natin. Sinabi ko nga na Bauco is one of the pilot projects. So we really do our homework by dealing with the local government unit. And with that, yun po ay nagiging accessible because they are the frontline workers and they are our strong partners. And we also do consultation before even starting or designing the project. We collaborate with the farmers. It will be discussed in more details by the president in a little while. And we continue also capacitating the LGUs mismo, especially sa office ng Municipal Agricultural Office and of course the farmers. This way, hindi tayo maiiwan sa makabagong teknolohiya bagamat malayo sa kabihasnan ang bayan ng Bauco.
2: Yeah. Salamat po. Nakita po natin, Doc Nancy, na gumamit ng deep learning AI ang project. Gaano po kalaki ang tiwala ng DUST sa paggamit ng artificial intelligence para solusyonan ang mga peste sa ating mga pananim?
5: Okay. Tama po kayo dyan, Asek Nap. Ang Climate Pest Detect po ay AI, artificial intelligence based po ito na system. And ang methodology natin ay masasabi natin na reliable and accurate. First is, of course, we did a comprehensive data collection by going on-site, gathering information from the farmers, getting samples from the field ng mga different pests and diseases ng mga crops na nabanggit ko. And then, hindi lang collection ang ginawa natin. We also did laboratory diagnostic verification through the Bureau of Plant Industry in Baguio City. Aside from engaging yung mga experts natin on plant diseases and entomologists. So this way, we put this together and then we validated we trained, sabi natin there's such thing as AI training. For this model, we trained our AI, we tested it, and here we have already the system and we trust our methodology in coming up with this AI-based digital platform.
1: Alright.
5: Sir.
1: Parang ko, ma'am, napakarami talaga mga peste yun. Ano? At, at talagang comprehensive po, pinag-aralan po natin lahat ng mga ito. Nabanggit din po niyo, ma'am, yung pag-integrate ng traditional knowledge ng mga local farmers po natin. Bakit po naging priority na isama ang kanilang practical na karanasan sa pag-develop po ng system?
5: Okay. Sir Onin, umpisa pa lang po, ay andun na yung farmers even before. And then they know the nitty-gritty, the nuances of how, what are these diseases, ano yung kanilang traditional na practices in order to control or to prevent the spread of the diseases. Here comes now the lens of science, technology, and innovation. Nagbibigay po tayo ng saysay kung ano po yung ginagawa nila at saka kung ano yung angkop at hindi angkop sa kanilang mga practices. So, kailangan mag-marry po yung local knowledge plus yung lens nga ng science, technology, and innovation for better management and precise management of the problems.
1: Sa ngayon, hindi na talaga problema yung kumbaga ang yung mga problema ng mga karaniwang magsaka na yung mga anak nila ayon ng pasukin ang trabaho ng pagsaka at ibang negosyo lang dito, ma'am, na pag na eliminate ba 'yon dahil po sa sabi niyo nga pagsama ng dalawang pamamaraan.
5: Opo. Kasi po sabi nga natin hindi lang aging industry yung agriculture.
1: Yes, ma'am.
5: One of the problems really is walang takers na young generation. So how to do that? let's use the emerging technologies like AI for the younger generation to be attractive by using these technologies in farm management.
1: Okay.
5: Make it sexier, sabi nila, by using these new technologies.
1: Yan. Tama-tama po, ma'am. At nabagin din po niyo, ma'am, yung in terms of economic impact, gaano po kalaki manitipid ng ating mga farmers kung maaga nilang ma-detect at mapipigilan yung large scale infestation sa tulad ng update ito.
5: Ah, okay. So let's say, of course, if it's a perfect agricultural management, we are expecting 100% yield, right?
1: Yes, ma'am.
5: Okay, let's say there is 100,000 pesos na potential harvest yield. And based on study, there is about 20 to 40% reduction ng yield in terms of pest and disease infestation. So mababawasan ang 100,000 muna yun ng let's say 30,000. Pag gumamit ka ng maangkop at napapanahon na intervention is of course 100% ang ini-expect natin na masosolve. But let's say it's 60% reduction. So 30,000 ang loss mo, but when we do intervention, if it's 60%, mababawasan yun ng 18,000.
1: Okay.
5: So that way, mag-i-increase yung kanilang profit, not only the profit, but also the expenses ng paggamit ng pesticide.
1: Alright. So, Dok Nancy, sa inyo pong pagkakataon, tanggap mo na tayo ng flash report. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nanatili sa pribadong ospital sa Pasig City. Sumailalim po sa mga serye ng laboratory examination ayon po sa PNP General Hospital. May pag-ulat si Dan Lear. Dayan.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: At nananatili pa nga rin sa Medical City sa Pasig City si dating Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police General Hospital o PNPGH matapos nga na pansamantalang payagan ng Sandigan Bayan ng dating kalihim sa hiling na hospital arrest. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crames, sinabi ni PNPGH Chief Police Colonel Dr. Clito Manongas na nananatili pa rin si Bonoan sa nasabing pribadong ospital dahil hinihintay pa yung paglabas ng resulta ng mga medical examination nito. Dito anya malalaman kung maari na siyang ilipat sa PNPGH. Ayon kay Manongas, sumailalim sa angiogram at to the echo procedure ang dating kalihim. At hindi pa rin masabi kung hanggang kailan magtatagal sa Medical City si Bonoan dahil nga sa mga sakit nito. Nabatid na kahapon sa arraignment sa Sandigan Bayan ay sinabi na napakaraming sakit ng dating kalihim, kabilang dito yung acute coronary syndrome, type 2 diabetes, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Sinabi ni Manongas na yung mga sakit nito ay ngayon lang din nila nalaman nung kasi nung una ay sinasabi lang ay hypertension lamang. Pakinggan natin itong bahagi na pahayag ni Police Colonel Clito Manongas.
8: Yung first kasi na initial evaluation natin, that is the initial evaluation po. Based on the situation, the symptoms during the time of examination. So yun po yung nakita na na diagnosis, and then later on gumawa po kami ng further studies, so nag-request kami ng mga other laboratory examinations, and then nakita namin po na meron pa palang other di na sakit po si former secretary po.
7: At yan muna ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Albert, maraming salamat, Dan Lear. Ma'am, patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol naman po sa setup program. Paano po tinutulungan ng DYSD CAR ang ating mga local entrepreneurs para mag-adapt ng Industry 4.0 technologies para mas maging competitive sila?
5: Okay. Ang setup po natin, Sir Onin, ay national program din ito. Tumutulong ito sa micro, small, and medium enterprises.
1: Yes, ma'am.
5: And agriculture is one of the industry priority areas. We were able to assist 26 more or less na agripreneurs. And out of this, may about 4 na gumagamit ng Industry 4.0. And I'm referring to the automated fertigation system the monitoring of the nutrients sa mga crops, and then automatic automatic na pagbigay po ng fertilizers plus sa irrigation sa mga halaman. Even pH, yung acidity levels ay namomonitor yun remotely, and those are given to the crops also remotely. Ang isa pa ngayon na ongoing natin ay we have the unmanned aerial vehicle for mango production in Abra. So that is specifically drone for the provision of spraying needs ng mga crops natin. And isa rin ay nasa Bontoc Mountain Province. This is on swine production. And we are talking here of artificial intelligence, artificial insemination, storage, and proper handling ng mga reproductive needs of that swine industry in Mountain Province.
1: AID yun, ma'am.
5: Yes.
1: Artificial insemination.
2: Sarap sana ang ating talakayan. Medyo kinakapos tayo sa oras. So, Dr. Nancy, maraming salamat. Pero bago ang lahat, baka may gusto pa kayong pabatiin at pasalamatan.
5: Okay. Of course, thank you very much for our program, this Radio Ciencia sa DOST Konektado Ka. A special mention goes to our partner LGU. This is LGU Baoco Mountain Province, the Bureau of Plant Industry in Baguio City as our partner in this project. Thank you po, sir.
2: Mga kaibigan, si Dr. Nancy A. Bantog, Regional Director ng DOST Cordillera Administrative Region. Salamat po, Dr. Nancy.
1: Maraming salamat, Dr. Nancy. Mga kakonek, pag-uusapan naman natin ang isang proyektong Climate Pest Detect. Tutuklaan dahil magkabalagigat ng Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka.
6: Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka dito sa Radyo Pilipinas. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
9: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Makakasama natin ang utak sa likod ng teknolohiyang Climate Pest Detect, an integrated digital platform for climate resilient identification, early detection and decision support on insect pests and diseases in semi-temperate high-value crops.
2: Tama, Onin. Dahil siya rin ay isang iginagalang na akademiko at ang kasalukuyang pangulo ng Mountain Province State University. Siya ang nanguna para pagtagpuin ang modernong artificial intelligence at ang tradisyonal na galing ng ating mga local farmers. Ang project leader at Mountain Province State University President, Dr. Edgar Cue.
11: Magandang hapon po sa inyo lahat.
2: Yeah, magandang hapon po, Doc. Press, marami na tayong naririnig tungkol sa AI, pero ano nga ba itong Project Climate Pest Detect? At paano po ba partikular na gumagana ang deep learning sa proyektong ito para matukoy ang mga peste at sakit ng ating mga pananim?
11: Magandang hapon sa lahat. Sa Mountain Province, gawis ay masdum takuamin. Sa Baoco Mountain Province po kasi, malaking bahagi ng kabuhayan ng ating mga komunidad ay highland vegetable farming. Mm-hmm. Ngunit isa rin sa pinakamalaking hamon ng ating farmers ang pests at diseases na kadalasang nahuhuli ng matukoy. Kapag nahuli, ang intervention na apektuhan ng ani, kita at kabuhayan ng mga pamilya. Bilang isang state university, nakita namin ang pangangailangan mailapit ang science at technology sa ating mga farmers. Kaya po nabuo ang Climate Pest Detect, isang project ng Mountain Province State University funded by DOST Cordillera. Binubuo ito ng mobile app para sa field diagnosis, web-based monitoring dashboard at digital compendium na sama-samang tumutulong na mas mabilis na identification at management ng pests at diseases sa mga highland value crops. Specifically, gumagamit po tayo ng artificial intelligence, particularly deep learning technology, sa simpleng paliwanag para po itong ituturo sa computer kung paano makilala ang iba't ibang peste at sakit gamit ang libo-libong larawan at datos na nakalakip mula sa ating mga sakahan. Kapag kumuha ng larawan ang farmer gamit ang Climate Pest Detect mobile app, sinusuri ito ng AI at ikukumpara sa mga pattern at natutunan nito upang makapagbigay ng possible identification at recommendation. Sa madaling salita, para itong expert eye sa loob ng cellphone na tumutulong sa ating farmers na makagawa ng mas mabilis at mas informed na decision sa kanilang sakahan.
1: Alright. Doc, pagdating po sa accuracy, gaano po tayo kumpiyansa na tama ang maibibigay na identification ng mobile app para sa ating mga farmers sa Bauko?
11: Pagdating ng accuracy, mataas ang aming confidence dahil ang system ay hindi lamang nakabatay sa mga larawan mula sa internet. Ang AI model natin ay sinanay gamit ang actual field data at mga larawan na kalakip mismo mula sa mga farms sa Bauko Mountain Province at iba pang bahagi ng Mountain Province. Nakatuon ito sa mga crops na kaparaniwang itinatanim tulad ng cabbage, broccoli, potato, bell pepper at tomato. Mahalaga ring banggitin na dumaan ito ng validation at field testing kasama ng ating mga farmers, experts, BPI Baguio at DOST Cordillera. Sa mga pagsusuring isinagawa, nakapagpakita ng system ng accuracy ranging from 75% to 95% depende sa kalidad ng larawan, field condition at uri ng pest o disease na sinusuri. Gayunpaman, gusto rin nating maging realistic. Ang Climate Pest Detect is a decision support tool. Hindi natin sinasabing perpekto ito sa lahat ng pagkakataon dahil maaari pa rin maapektuhan ang resulta ng image quality, lightning condition at iba pang field factors. Ngunit, malaking tulong ito upang mapabilis ang identification at makatulong sa mas tamang pagdidesisyon ng ating mga farmers. At habang mas marami pa tayong field data at feedback na nakakalakip, lalo pa nating napapahusay ang system.
2: Galing talaga ngayon ng AI, ano, Onin?
1: Napahusay, sir.
2: President Edgar, ano po ang naging pinakamalaking challenge sa pagdidevelop ng web at mobile applications na ito? Lalo na't kailangan maging angkop ito sa semi-temperate climate ng Mountain Province.
11: Isa po sa pinakamalaking hamon ay ang pagkuha ng accurate at localized data para sa unique semi-temperate condition ng Mountain Province. Iba po ang agricultural environment ng Mountain Province kumpara sa maraming lowland areas, gaya hindi sapat na gumamit lamang ng existing data mula sa ibang lugar. Kinakailangan ng project team na pumunta mismo sa mga farms sa Bauko Mountain Province upang mangalap ng actual photos, observation at field information. Isa pang challenge ay ang pag-train ng AI system para makakilala ng mga symptoms kahit iba-iba ang kondisyon ng mga larawan. Halimbawa, mahamog, kulang sa ilaw o iba-iba ang quality na kuha. Kasama rin sa aming isinasalang alang ang internet connectivity sa mga farmer communities. Gaya sinikap namin gawing practical, user-friendly, scalable, at accessible ang system para sa ating mga farmers.
1: Alright. Doc, President, napaka-interesting po ng inyong approach na participatory rural appraisal. Ano po, paano po ninyo hinaluan ng traditional knowledge at mga practical observasyon ng mga farmers ang inyong pong scientific research?
11: Naniniwala po kami na bago pa dumating ang researchers o technology, ang farmers po mismo ang unang eksperto sa kani-kanilang mga sakahan. Kaya bago kami bumuo ng system, hindi po kami agad nagsimula sa computer o AI. Nagsimula po kami na pakinggan ang mga farmers sa pamamagitan ng Participatory Rural Appraisal or PRA. Inalam namin ang kanilang mga karanasan, obserbasyon at kasalukuyang practices sa pamamahalaan ng pests at diseases. Sa MPSU, naniniwala kami na ang pinakamagandang innovation ay yung pagbubuo na kasama ang komunidad, hindi lamang para sa komunidad. Hindi po naming layunin palitan ang kanilang kaalaman. Ang layunin ng Climate Pesitech ay validate and augment knowledge at scientific information upang makagawa ng mas practical, mas angkop at mas pakipakinabang na solusyon para sa ating mga farmers.
2: Alam mo, Press Edgar, ngayon ko lang narinig ang combination ng AI at participatory approach.
1: Tama,
2: napaka po. Napakaganda. Very interesting. I myself am getting very interested in this process. Press, bakit po naging priority crops ang mga cruciferous tulad ng cabbage at broccoli at solanaceous tulad ng patatas at kamatis para sa proyektong ito?
11: Pinili po natin ang cruciferous crops tulad ng cabbage at broccoli at solanaceous crops tulad ng potato at tomato. Dahil kabilang sila sa pangunahing high-value crops sa Bauko at sa buong Mountain Province, ang mga pananim na ito ay bumubuo ng malaking bahagi ng vegetable economy ng Bauko at Mountain Province at sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng marami nating farmers. Dahil madalas din silang naapektuhan sa iba't ibang pests at diseases, nakita natin na ito ang pinakamalaki at maaaring maging malaking impact ng teknolohiya. Sa madaling salita, nag-focus tayo sa mga crops kung saan pinakamalaki at ang pangangailangan at pinakamalaki rin ang potential at benepisyo para sa ating mga farming communities.
1: All right. Doc, sa pagbuo po ng comprehensive compendium at digital library, paano po ito makatutulong hindi lang po sa mga farmers kundi pati na rin sa mga estudyante at future researchers ng MPSU?
11: Ang digital library at compendium ay hindi lamang repository ng informasyon. It is a living database that can continue to grow and as more information, experiences, and research findings become available. Para sa ating farmers, magsisilbi itong mabilis na reference resource kung saan maaari nilang makita ang impormasyon tungkol sa pests, diseases, at recommended management practices. Para naman sa ating mga students at future researchers ng MPSU, magiging napakahalagang research resource ito. Maaari itong magsilbing baseline information para sa mga susunod na mag-aaral, innovators at technology development initiatives. Hindi lamang ito resource para sa kasalukuyan, kundi isang valuable knowledge resource na maiiwan natin sa susunod na henerasyon ng researchers, student at agricultural practitioners.
2: Halos patapos na po, Pres, ang development ng mga tools na ito. Ano po ang mga susunod na hakbang ng MPSU para masiguro na talagang magagamit at ma-maintain ang mga apps na ito ng mahabang panahon?
11: Halos tapos na ang development ng Climate Pest Detect. Ang susunod na hakbang ay checking maging useful, sustainable at tuloy-tuloy na magagamit ang system kahit tapos na ang proyekto. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng sustainability plan namin ay capacity building sa mga end users. Magsasagawa tayo ng training para sa farmers, agricultural technicians at lalo sa mga personnel ng Office of the Municipal Agriculturist ng Bauko upang maging familiar sila sa paggamit, pag-manage at pag-maintenance ng system. Ang layunin po ng proyekto ay hindi lamang makagawa ng teknolohiya, kundi mailipat ito sa local na pamahalaan upang sila mismo ang makagamit at mapangasiwa nito bilang bahagi ng kanilang agricultural programs at services. Patuloy at makipagtulungan ang MPSU at LGU Bauko at iba pang mga partners para sa technical support at future improvement kung kinakailangan. Ngunit ang mahalaga ay magkaroon tayo ng isang functional at locally owned system na magpapatuloy at maglilingkod sa ating mga farmers kahit na patapos na po ang proyekto.
1: Alright. Bilang presidente naman po ng Mountain Province State University, paano po nakatutulong ang mga ganitong R&D projects sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon at extension services ng inyong pong universidad?
11: Bilang presidente po na Mountain Province State University, isa po sa gusto naming makita ay hindi lamang research na natatapos sa publication or conferences. Mas mahalaga para sa amin kung ang research ay bumabalik sa komunidad at may tunay na pakinabang sa mga tao. Sa education side naman, nagbibigay ito ng sa ating mga students ng pagkakataon na makaranas ng actual problem solving at makilahok sa pagbuo ng solusyon para sa totoong pangangailangan ng komunidad. Sa extension services naman, hindi lamang tayo nagtuturo ng concepts or theories, naghahatid tayo ng technologies, innovations at science-based solutions na maaring direktang makinabang ang ating mga farmers at komunidad. Ito po ay uri ng research na gusto naming makita sa universidad. Research that creates knowledge, develops innovations, and syempre it improves lives.
2: Maganda, maganda. Nakaka-excite ano, Onin. May plano po ba, Pres, ang team na expand ang database ng Climate Pest Detect para isama pa ang ibang uri ng crops na makikita sa iba't ibang parte ng Mountain Province?
11: Opo, possible po yun sa hinaharap dahil ang system ay designed to be scalable at maaring palawakin para sa iba pang crops at agricultural concern. Ngunit sa kasalukuyan, ang pangunahing layunin muna natin ay matiyak na magiging tagumpay ang paggamit ng Climate Pest Detect sa Buoko at maayos itong ma-turn over sa Office of the Municipal Agriculturist para sa kanilang paggamit at pag-maintenance. Kapag naging magtagumpay na ang implementasyon at magkaroon ng karagdagang partnership at resources, marami nating pag-aralan na ang pagdadagdag ng iba pang crops kagaya ng coffee, heirloom rice, kamote, fruits at iba pang high-value crops sa Mountain Province. Ang mahalaga sa ngayon ay maitaguyod muna natin ang isang functional at sustainable system na tunay na makakatulong sa ating mga farmers.
1: Pwede ba yung sir sa labas ng Mountain Province yung Climate Pest Detect natin?
11: Pwede man po. Actually, kanina lang nag-uusap ang ating mga researchers at ang si RD Nancy na dadalhin namin sa mga komunidad or ibang probinsya na meron ding high-value crops gaya ng Benguet, Abra, and Ifugao.
2: Ayan. Sino po, Pres, ang may-ari ng IP, ang Mountain MPSU? Sino may-ari ng intellectual property ngayon?
11: Ang university
2: po. Yung university. Napakaganda. Marami akong may kukwento kay Secretary Solidum.
1: Tama.
2: maraming salamat po, President Edgar Cue, ang project leader at president ng Mountain Province State University, at maraming salamat sa pagdalo sa Radyo Siyensya.
1: Maraming salamat po, President Cue. Samantala po, makakakonek, oras na naman para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusildum Jr.
0: Sa susunod na linggo po, pangungunahan natin ang delegasyon ng Department of Science and Technology sa London Tech Week. Sa Martes ay ang 35th commemoration of the Pinatubo Volcano Eruption. Ito po ay pangungunahan ng DOST FIVOX at Holy Angel University sa Pampanga. Sa Miyerkules naman po, ang 2026 Annual Scientific Conference at 23rd Visayas Regional Cluster ng DOST National Research Council of the Philippines.
1: UK Press. Alright, maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusildum Jr. Mga kakonek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli, ako po inyong kapatid sa Impapuit, Onin Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham Daramdam at sa ngalan ni Secretary Dr. Renato Yusildum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. na patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DUST Konektado Ka, One DUST for You, Delivering Science for the People, Solutions and Opportunities for All.
1: Tuloy po tayo mga kaibigan sa pag-ulat po ni Judel Baclain ng RP Iloilo.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Pakinggan na natin ngayon ng speech ni President Ferdinand Marcos Jr. dito sa WPSU graduation ng College of Law.
13: To the West Visayas State University President, President Joselito Villaruz, please be seated. The Commission on Higher Education Chairperson, Shirley Agrupis, Vice President for Academic Affairs, Maria Asuncion Christine Dequilla, Legal Education Board Chairperson, Jason Barlis, West Visayas State University College of Law, Dean Ian Thomas Besana. I am now at the quandary how to introduce the next. Do I introduce you as the Professor Doctor, or do I introduce you as the First Lady, Luis Araneta Marcos? To our graduates, Batch Dacob, and their loved ones, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good day to you all, especially to our 24 graduates and aspiring lawyers. Today, we gather to celebrate an achievement that you earned through years of hard work, discipline, and sacrifice. And perhaps there is no more fitting place for this occasion than Iloilo City, or what we fondly call the City of Love. There is meaning in that title, especially for those who have chosen the study and practice of law. For while the law demands firmness, rigor, and objectivity, justice must never lose sight of its humanity. It must always carry compassion, fairness, and respect for human dignity. The legal profession has always been part of my life. My father, President Ferdinand Marcos Sr., was a lawyer. My wife is also one, as you all know very well. She has had the privilege of teaching in your institution and guiding many of you through your legal education. In fact, I have heard enough stories about recitations, classroom debates, and examinations to know exactly how much hard work was required for you to be here today. And despite this alleged aversion to the Socratic method, you have clearly survived law school. My confidence in this graduating class is stronger than most because the First Lady believes in you. And as far as I'm concerned, if she believes in your capability, then I'm inclined to believe her, as most good husbands always do. Kidding aside, you are here because you continue to persevere, despite facing, I'm sure, many difficulties and challenges. You chose to endure with the sacrifices that you had to make, knowing that the profession that you seek carries a purpose greater than just personal ambition. And that perhaps is a true measure of a lawyer. Beyond intelligence or eloquence, it is character. And if character is a true measure of a lawyer, then it cannot be left to chance. It must be formed, nurtured, and demanded of those who serve. This administration recognizes that the strength of our justice system depends greatly on the quality of those who will serve within it. And that is why we continue to improve the field by investing in education and institutional reform. This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education, affirming our belief that the progress of our nation begins with the empowerment of its people. The completion of the new College of Law building of WVSU also reflects our commitment to investing in future generations of Filipino lawyers and public servants. Designed to support both academic excellence and practical training, the four-story building houses six classrooms with a capacity of 40 students each, a dedicated review room, two moot courts, offices, and other essential facilities. And as we open the doors of this new facility, we also open greater opportunities for aspiring legal professionals to learn, to serve, and then to contribute to our nation. Dear graduates, our future lawyers, there is a beautiful quote coined by former President Ramon Magsaysay. He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching. As you face a new chapter, I hope you will stay steadfast in the principles that brought you to this calling. Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people. We cannot wait to see the day when the profession welcomes you as members of the Philippine Bar. In this endeavor, know that your families, your friends, professors, and the whole nation are rooting for you. Together, let us shape a bagong Pilipinas where the rule of law is respected, where justice is accessible, and where every Filipino is living with dignity and hope. To the graduates of West Visayas State University College of Law, once again, congratulations. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
12: Ating napakinggan ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cultural Center ng West Visayas State University, kung saan mismo ang Pangulo at ang unang ginang ang nanguna sa pamamahagi ng certificate at awards nitong 25 mga graduates ng WVSU College of Law. Binati rin ng Pangulo ang mga graduates sa kanilang ipinakitang sipag, tiyaga at sakripisyo upang matapos ang kanilang kurso sa pagka abogado. Hinamon din ng Pangulo ang mga future lawyers na mag-observe ng justice, fairness, and human dignity bilang karakter ng mga future lawyers. At saka ngayong araw, ngayong hapon pagkatapos ng graduation o commencement exercise dito sa Cultural Center ng WVSU, magpapatuloy itong activity naman, no, ng launching o pagbubukas ng College of Law building doon sa kabilang kanto lamang ng West Visayas State University, kung saan pupuntahan rin ng Pangulo. Ang batch 2026 ay malugod at blessed na isa sa mga pangunahing nauhin ang Pangulo at ang unang ginang na siya ring isa sa mga faculty ng West Visayas State University College of Law noong nakaraang taon. At sa kanyang mensahe, pinasiguro rin ng Pangulo ang lubos na pagsuporta sa sektor ng edukasyon kung saan ang government ay mayroong 1.3 trillion pesos na allocation para sa mga programa pang edukasyon, kung saan isa sa mga nagbibenepisyo nito ay ang West Visayas State University. At ito na lamang ang pinakahuling update mula dito sa commencement exercise ng College of Law, West Visayas State University graduates sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabit
21: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment
3: at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
2: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama, Jel Miranda.
3: At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at pagiging tulay para sa mga serbisyo at programang daan para sa ating mga bagong bayan.
2: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
3: Magandang araw, Jel. Dumako tayo sa kagapay mo sa DMW.
0: Kagapay mo sa DMW.
2: Ngayong araw, makakasama po natin ang kinatawan mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region o DMW-NCR upang pag-usapan ang mga programa at serbisyong patuloy na inilalapit ng pamahalaan para sa ating mga OFW at kanilang pamilya.
3: Mula po sa integration, job opportunities, welfare assistance hanggang sa iba't ibang inisyatiba para sa kapakanan ng migranteng manggagawang Pilipino, alamin natin ang mahalagang impormasyon direkta mula sa DMW-NCR.
2: Kasama po natin sa ating programa, Attorney Farhan Jumdain, at ang siya po ang OIC Chief ng Migrant Workers Protection Division ng DMW-NCR. Magandang araw, Attorney.
4: Mama Jel and Sir Onin.
2: Alright, siguro unahin na natin yung ano yung pangunahing mandato talaga ng DMW-NCR, sir?
4: Well, salamat po sa tanong, ma'am. Malawak po ang mandato ng DMW-NCR. Ngayon, may ituturing po natin siya parang baby na regional office pa lang. Pang primary mandate po ng DMW-NCR, ako po sa... By the way, I'm from the Migrant Workers Protection Division. Ayun po. Ang primary mandate po namin is to implement yung mga programa, mga services patungkol sa mga promotion ng at welfare and protection para sa ating mga overseas Filipino workers and their families. Tsaka ang DMW-NCR po as well as sa mga other regional offices, ito po ngayon ang mga nagpo-provide ng mga frontline services para sa ating mga OFWs.
3: Alright. Ang DMW-NCR, sir, pasensya na kayo, balik ako lang yung sinabi nyo kanina na ito'y baby pa. Considering DMW-NCR, kumbaga pinakamalagang rehiyon ito sa ating mga regions ng ating DMW, bakit po ito baby at this point in time?
4: Because the DMW regional offices in the inception ng batas po natin it was established nung DMW Act noong 2022. Kaya ito
3: so,
4: po
3: bago-bago pa, sir.
4: Bago-bago pa ang mga regional offices, pero ito naman po continued naman ang mga programs ng mga DMW because inabsorb po natin yung mga functions ng dating POEA.
3: Okay. At ano po ang pangunahing kampanya ng DMW-NCR para

0: po sa pagpapalakas ng serbisyo sa mga OFWs?
1: Sa ngayon po, sa aking division, nagbibigay po kami ng mga free legal assistance para sa ating mga OFW. I guess sa ngayon po, mga OFW po natin, they are not aware na meron pong free legal counseling. Correct. Ang binibigay ang DMW.
2: Mm-mm-mm.
1: Dito po sa DMW NCR, yan po, patuloy po kami nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang local government units, mga universities, yan po.
2: Pero with other regional offices, may ganun din ba silang program or assistance?
1: Yes, opo. Mm-hmm. Opo. Ang meron po lahat ng regional offices po ngayon na continuous ang implementation po nitong programa ng DMW.
2: And recently, attorney, katatapos lang, di ba, yung ginanap nating NRN dyan sa Valenzuela. Mm. Kamusta ba yung naging aktibidad natin dyan?
1: I'm very happy to report po. Very successful po ang na-conduct na NRN na yun. Marami po tayo nabigyan ng mga L4 para sa mga ating mga OFWs po doon.
0: Ano po yung L4, sir? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan?
1: Ito po yung financial assistance para sa ating mga OFW. Successful po ang pagbibigay natin dito. At during that time din, nakapagbigay po kami mga free legal counseling para sa ating mga OFWs po.
0: Mm-hmm. At kayo, sir, bilang legal service provider, ano ba karaniwang nilalapit ng ating mga kababayan? Lalo na yung mga nasa abroad pa, pag-uwi dito sa Pilipinas, may mga kumbaga ay legal assistance na hinihingi po ng tulong sa inyo. Ano-ano po ito?
1: Meron po Facebook page ang Migrant Workers Protection Division. Dito po kami nakakatanggap ng mga reports galing sa mga ating mga OFWs. Kung meron mga abuses or may mga reklamo sila laban sa kanilang mga employer at saka sa kanilang mga agencies po.
2: Okay.
1: Very active po ang Facebook page ng DMW NCR sa pagtatanggap po ng mga reports.
2: So kadalasan ganun problema, sir, yung problema sa employer.
1: Yes, opo.
0: At hanggang ngayon ba, sir, marami pa rin mga ganyan mga problema, reklamo na inilalapit po sa atin?
1: Opo, continuous po kasi very rampant pa rin ang illegal recruitment, tsaka mga human trafficking, very rampant pa rin po. Kaya kami po sa DMW NCR continuous po yung information and education campaign namin para ma-curtail yung mga illegal recruitment na nagagawa po ng ating mga kawatan.
2: Mm-hmm.
1: Ayun po.
2: Of course, patuloy yung paalala natin, sir, di ba, na maging maingat para wag mabiktima ng mga illegal recruitment, ganyan. Pero parang tuloy pa rin no? Nagiging talamak pa rin sila. At ang masakit doon, gusto magtrabaho lang naman ng ating mga kababayan, pero nabibiktima sila, lalo pa silang, kumbaga, nababagsak pa. Di ba, ganon? Oo. And I'm sure, marami na rin tayong mga, let's say, centers na naipasara para talaga wag na makapambiktima.
1: Opo, opo. And in order to curtail this, ma'am, continuous po ang DMW NCR through the Protection Division sa pag-strengthen ng mga partnerships with local government units po. Sa ngayon, meron na tayong partnership with 6 LGUs.
2: Wow.
1: Meron na po. Kasi NCR is composed of 16 cities and 1 municipality. Ngayon po,
2: ano yun, sir?
1: Sa ngayon, opo, meron na tayong partnership with city government of municipality of Pateros. Meron tayong sa Muntinlupa, sa Navotas, Caloocan, Paranaque, at Valenzuela po.
2: Okay.
1: And also, meron din po tayong partnership na rin as well sa mga prestige universities like Lyceum of the Philippines University and Rizal Technological University po.
0: Alright. At pinakamaganda niya, sir, madagdagan pa yan bilang na ating mga nakakolaborate para na sa ganun, patuloy pa lumakas ang kampanya ng DMW NCR.
1: Yes, opo.
2: Attorney, balikan ko lang yung nakaraang taon siguro na lang kung pagbabasihan natin gaano karami ba o ano-anong klase yung mga events na nailunsad natin, particular siguro for with job fairs or legal assistance na ipagkaloob sa ating mga kababayan.
1: Dahil po kakasimula lang ng DMWNCR Protection Division, okay. Kami po kasi yung namamahala sa mga, we participate dito sa mga job fairs. Mm-hmm. Fully implemented po namin siya nung November 2025 to December. During those months, nakapag-conduct na po kami ng 6 job fairs. Yeah. But for this year, naka-8 na po kami. 8 job fairs that mm-hmm. we participated in po.
2: Mm-hmm. Sabi kanina ni attorney, kapag ganito mga, let's say, bayanihan, di ba, meron tayong NRN, National of Integration Network, yung iba, ang isip lang nila, job fair lang yung may offer natin. Mm-hmm. Pero lingit sa kaalaman nila, syempre nandyan ang DMW din to provide legal assistance. Pero kanina na-mention yun na yung employee-employer na issues, etc. So yung mga pang-aabuso, unpaid salaries, o paglabag sa kontrata abroad, paano po natin in-actionan yun, sir?
1: Ay inaksyonan po natin siya through nasa batas po kasi natin na we receive any kind of complaints, whether na through complaint affidavit siya or even a anonymous report. Oh, okay. Ini-entertain po yan ng DMW.
2: Kahit anonymous lang?
1: Yes, opo. Mm-hmm. Kasi syempre pinakamahalaga po dyan yung protection ng overseas Filipino workers. Mm-hmm. At dapat po agaran aksyonan ang ating mga ano po, mga reports na ating nare-receive po.
0: Mm-hmm. All right.
2: Sa dami nun, di ba, Onin? Syempre, I'm sure, social media ginagamit natin and email. Paano natin nasasala yun, sir? Yung ganong klase ng mga reklamo?
1: Well, honestly, ma'am, ano?
2: Diba?
1: We are doing our best kasi marami pong talagang kaming nare-receive na mga reklamo. In the advent of technology, ginagawa po namin lahat ng ways para in order to entertain and receive mga complaints. So, kahit ba kahit sa messenger ko, may mga nag-message na rin po
2: na
1: sa akin.
2: No? Mm-hmm.
1: Diretso na. Tapos, i-endorse ko na rin po kaagad sa team ko na anuhin natin kaagad, tulungan natin kaagad, rescue natin po kaagad.
0: Alam niyo sir, kahit na hanggang sa mga panahon ngayon ay tuloy yung pag-advance ng technology, lahat ng mga bagay nito pinakikinabangan natin, lalo na sa pagpapalakas at pagkuprotekta sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya lang, hindi lang tayo ang kumbaga ay sumasabay sa ganito mga makabagong teknolohiya, kundi pati mga kawatan, pati yung mga illegal
2: recruiter. Mas advanced na nga sila eh, diba?
0: Oo, pero kailangan hindi magpapabaya ang ating mga DMW, NCR, lalong-lalo na sa ganito mga pagkakataon para kumbaga ay hindi sila maisahan nito mga taong ganito.
2: Pero yung action, syempre sir, di ba, sabi nyo nga hanggat you're doing your best, of course, di ba? Pero gaano kalaking porsyento talaga yung mga OFWs na naluloko pa rin sa pagkakataong ito?
1: I don't have the exact data for it po, pero sa mga natatanggap ko na mga reports, malaki po kasi may kakulangan po sa awareness ng ating mga manggagawa Pilipino at minsan napapaniwala pa rin sila sa mga too good to be true job offers po. Kaya isa sa mga mandato po namin is to provide awareness sa kanila at maituro sa kanila ang tamang legal processes po para sa na kailangan dumaan lagi sa DMW bago ka ma-deploy abroad po.
2: So nagkakontak ba kayo ng mga training, sir?
1: Yes, opo. Actually, yun nga po yung mga isa sa mga programa namin. Mm-hmm. We conduct capacity enhancement trainings para sa mga sa barangay level, sa mga barangay officials, sa mga council members ng mga LGUs, sa lahat po ng sa ngayon ng mga iba't ibang gobyerno. Meron po tayong mga lawyers na nagiging resource speakers sa mga awareness campaign, anti-illegal recruitment and human trafficking persons campaign. Lahat po yan very mga magagaling na speakers po sa pagtuturo sa mga tamang migration po.
0: Okay. Sir, ano po yung mga hamon na hinarap po ng DMW NCR sa pagpapatupad po ng inyong kampanya at paano ito nalagpasan?
1: Well, yun nga po. patuloy pa rin yung mga challenges namin sa mga illegal recruitment activities. So we try to identify yung mga illegal recruitment schemes mm-hmm. na ginagawa po ng mga illegal recruiters. Mm-hmm. And in order to curtail this po, yun nga po, yung awareness campaign sa bawat barangay level mm-hmm. to universities and schools. Actually, mm-hmm. nagtuturo din po kami sa mga, nagbibigay kami ng labor education programs okay. for graduating students. Mm-hmm. Ang ginawa na po ng mga ibang universities doon, parang ginagawa na nilang requirement bago kang graduate sa university, mag-attend ka muna ng LEGS or mm-hmm. otherwise known as legal education for graduating students. Mm-hmm. Ayun po, may na-implement na po
0: maganda
1: natin.
0: Maganda po yun, attorney, sapagkat ang ating mga estudyante, madaragdagan pa yung kanilang manlalaman bukod doon sa kanilang pinag-aralan.
2: Yun. Halimbawa, sir, may nagtanong, kung sakaling ako OFW na nasa ibang, of course, nasa ibang bansa kasalukuyan ako tatrabaho doon, namatay yung kanyang tatay, meron ba tayong assistance na direkta ipinagkakalob kapag ganun?
1: Meron po, mm-hmm. opo, yes. This is through our migrant workers mm-hmm. Office okay. kung saan man po yung ano. Meron din pong mga instances humihingi yung mga pamilya ng
2: mismo.
1: OFW mm-hmm. dito sa NCR. Mm-hmm. Agaran naman po natin, nakikipag-coordinate agad tayo sa labor attaché doon sa naka-assign doon sa example sa Middle East po mm-hmm. doon sa Jeddah or Al-Kubar or Riyadh. Tumutulong po tayo sa repatriation efforts para doon sa mapauwi yung namatayan na yung bangkay ng yes. Namatayan po na OFW.
2: Mm-hmm. Okay. Yun, siguro balikan natin, sir, syempre yung Valenzuela, very successful yung naging event natin diyan, and any upcoming events naman po na nakalatag na so far sa DMWNCR.
1: Ayun po, patuloy po ang labor education for graduating students namin sa mm-hmm. mga iba't ibang LGUs and schools. Patuloy din po yung mga job fairs na we participate. Ngayon mm-hmm. po, actually, mayroon upcoming ngayon sa SM Mega Mall. Mm-hmm. Invite ko na po.
2: Kailan yan, sir?
1: Sa June 12. Okay. June
2: next
1: 12
2: week,
1: po,
2: Friday.
1: Araw ng
0: Araw ng Kalayaan.
1: Independence Day.
0: At birthday po ni Jel Miranda.
1: Oh, wow.
0: June 12.
2: Opo.
1: Pareho po tayo, magka-ano lang tayo. Ako, June 13.
2: Wow. Tayo. Dapat pala next week ka namin gines, sir.
1: Mali pala, na-announce ko. No? Sorry,
2: okay.
1: Sorry.
2: Sige, sir. So, sa Mega Mall, June 12. Sige, gaano karami yung aasahan ng ating mga kababayan na offer na job offer doon?
1: Usually po, 300 to 500 ang dumarating mm-hmm. na participants
2: alright.
1: po doon.
2: Mm-hmm.
1: Po.
2: 300 to 500. And anong klase mga trabaho? Of course, the usual, hospitality, etc.
1: Well, iba't iba mm-hmm. po, iba't iba. Mm-hmm. Nandiyan po, darating dyan ang mga inimbitahan po natin ng mga mm-hmm. PRAs, mga ano po, darating po sila dyan.
0: Alright. Sir, ano pong susunod na hakbang ng DMWNCR para mas lalo pang mapalakas ang inyong serbisyo para sa mga OFW?
1: Continued efforts lang po sa pagtulong. Walang tigil po ang pagtulong ng DMW, lalo na po capacitated na rin ang ating mga regional offices. Tulad po ng NCR, i-promote ka ng NCR,
2: yes,
1: syempre.
2: Yes,
1: marami na pong, nandyan po ang Welfare and Reintegration Services Division po natin. Just mm-hmm. recently, we inaugurated yung bagong satellite office po namin, ang Action Fund Satellite Office. Mm-hmm. Matatagpuan niyo po yan sa Mandaluyong Central Office. Yan po, marami po tayong mga labor and employment officers na capacitated sa Protection Division. Mm-hmm. Magagaling po yan sila dyan. Pati sa mga, of course, yung Finance and Division Support System mm-hmm. po namin. Ayan po.
2: Active talaga,
1: active
2: sir.
1: Active po, yes. Mm-hmm. Monday to Monday to Sunday.
2: Walang pahinga. Seven days talaga, mm-hmm. No? 24 hours. Siyempre, meron tayong mga customer, ano dyan, di ba? Okay. Any contact details pala, sir? Baka pwede natin i-share.
1: Ah, sige po. Mm-hmm. Makikita nyo po sa Facebook page. Active po kami sa Facebook page sa Department of Migrant Workers National Capital Region. Ang aking division naman po, DMW NCR. Yan, Migrant Workers Protection Division. Pati yung makikita nyo rin po ang DMW NCR Welfare and Reintegration Services Division po.
2: Mm-hmm. Sir, baka meron ka pang huling mensahe para sa ating mga OFW?
1: Maging maano po, mapanuri, sumunod sa tamang legal proseso para hindi ka po mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking.
0: Alright. Maraming salamat po, Attorney Farhan Jumdain, OIC Chief Migrant Workers Protection Division ng DMW NCR. Maraming salamat, sir.
1: Maraming salamat din po,
2: Thank you so much. At magkita tayo ulit sa mga susunod na pagkakataon. Thank you, sir. Ingat
1: thank
2: po.
1: Thank you po.
2: Alright. Ayun, Oni, napakaganda nung ano. Of course, ang mission talaga natin is mapahatid natin yung iba't ibang programa at serbisyo na nakalaan para sa ating mga kababayang OFW at kanilang pamilya, 'di ba? Hindi lang para sa OFW, narinig mo naman yung assistance na hanggang sa kanilang mga pamilya na e-extend pa talaga. Okay? So, dumako na tayo sa iba pang mga balita. Punta na ba tayo sa balitang DMW? Narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang DMW.
3: Balitang DMW.
2: Nagsagawa ng welfare visits ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o MWO sa Greece, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga overseas Filipino workers sa Athens na may mabibigat na hamon sa kalusugan. Binisita ng DMW-MWO OWA team ang isang OFW na kasalukuyang nagpapagaling mula sa komplikasyon dulot ng stroke at mobility issues. Humiling naman ang manggagawa ng tulong upang makabiyahe ang isang kaanak patungong Greece para magbigay ng kanilang o ng kalinga habang tinatapos ng kanyang anak ang mga academic requirements at on-the-job training. Dinalaw din ang isa pang OFW na sumasalamin o sumasa ilalim sa gamutan para sa sakit sa bato at hypertension. Nagbigay ng pinansyal na tulong ang team upang matugunan ang agarang pangangailangan ng manggagawa. Nakatakda siyang ma-repatriate ngayong Linggo at pinayuhang maaari niyang ipagpatuloy ang gamutan sa OFW Hospital sa Pilipinas. Bahagi ang mga welfare visits ng patuloy na advokasya ng DMW, MWO, at OWA na tiyakin ang maagap na tulong, malasakit at maayos na koordinasyon para sa mga OFW sa mahihinang kalagayan hanggang sa kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa.
0: Sa iba pang balita, sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga Regional Office ng Balikbayan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network o BBMNRN Regional Fair 2026. Tampok sa Fair on Job Fair, Servicio Fair, Post-Repatriation Orientation Seminar o PIROS at Buy Local by OFW's Showcase na nagpakita ng galing sa migrant entrepreneurship. Umabot sa 182 OFWs ang nakatanggap ng direktang livelihood assistance para sa pagtatayo o pagpapalago ng negosyo. Nilagdaan din ang Memorandum of Agreement para sa pagtatag ng OFW Help Desks sa pitong local government units at kinilala ang Pag-asa Organisasyon ng mga anak ng OFW sa Philippine Normal University Mindanao. Nagbigay rin ng access sa mga programang pampinansyal, pabahay, digital technology at social protection sa tulong ng DHSUD, DOST, DICT, Pag-ibig Fund at SSS.
2: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day, nagsanipwersa ang Commission on Human Rights o CHR at Department of Migrant Workers Regional Office 5 upang maghati ng mga programang naglalayong palakasin ang kaalaman at proteksyon ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Nagsagawa ang CHR at DMW ng learning session na tumatalakay sa financial literacy, mental health awareness at mga serbisyong makatutulong sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Tinalakay ng mga opisyal ng Migrant Workers Protection Division ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA at mga hakbang upang maiwasan ang mga online at financial scams. Samantala, ipinaliwanag din ng Welfare and Reintegration Services Division ang Financial Awareness Seminar kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng wastong paghawak ng pananalapi, pag-iimpok at pagpaplano para sa kinabukasan. Nagbahagi rin ang CHR Bicol ng Talakayan tungkol sa protection and access to assistance for migrant workers and their families, kabilang ang mga legal at protection services at iba pang programang maaaring ma-access ng mga OFW at kanilang pamilya.
0: Buong suporta ang Department of Migrant Workers Region 2 sa makasaysayang deklarasyon ng Cagayan Valley bilang State of Stable Internal Peace and Security sa Second Quarter Regional Peace and Order Council Meeting. Kinatawan ni Regional Director Attorney Rogelio Benitez ang DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac at lumagda sa Pledge of Commitment kasamang iba pang leader at stakeholders. Layunin ng deklarasyon na magbukas na mas maraming oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa mga OFW sa reyon, kasabay ng pagkapanatili ng kapayapaan at kaunlaran. Sa opisyal na deklarasyon ng Cagayan Valley bilang insurgency free, mas pinaigting ng DMW Region 2 ang whole of nation approach upang matiyak ng kapayapaan ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa lahat ng mga pampalabas at nagbabalik na OFW sa reyon. At yan po ang mga balita hanggang sa mga oras na ito.
2: Ayan, Onin. At syempre bukod daan sa mga balitang pinahayag natin, kanina patuloy yung pagbabalita natin, live coverage natin sa Iloilo. Diba, nandiyan ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ilang mga aktibidad. At tayo naman sa DMW sa June 7 on Sunday, gaganapin natin ang OFW Global Summit 2026. Actually, this is the first OFW Global Summit na inorganisa ng DMW at inaasahan natin na libo yung darating dyan ng mga OFW.
0: At isasagawa yan dito sa MICE, sa Quezon City Hall. At talaga namang ang mga opisyal natin at ng DMW. Correct. At ng mga OFW naman sa iba't ibang mga sulok ng mundo, mga kaibigan, kinalat natin para daling dyan sa Quezon City Hall.
2: Oo. At nakakatuwa dito dahil bukod doon sa, syempre, meron tayong mga topic or focus na andito mga forum, di ba, mga panel discussions na talagang alam natin napakalaki ng kapakinabangan. Yan, nabubulol na ako. Para doon sa ating mga OFWs. At syempre, ito nakaka-excite. Actually, busy-busy lahat ng ating mga organizers na para paghanda ang maigi itong OFW Global Summit. At syempre, meron tayong video package regarding on NRN later.
0: National Reintegration Network.
2: Ayan, sige. Meron pa. Sige, habang hinihintay natin dyan, meron tayong live report mula pa rin sa Iloilo. Hantabayanan natin. Okay, balikan natin maya-maya yan. Okay. Samantala, habang hinihintay natin yung ating mga tagapagbalita, break muna tayo. Magbabalik pa po ang ating programa, Tahanan ng OFW.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, hindi sila.
3: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos pinasinayaan ang bagong College of Law building ng West Visayas State University sa Iloilo City. Ang detalye mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Paul?
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang bagong College of Law building ng West Visayas State University dito sa siyudad ng Iloilo. Ang dalawang opisyal ay mainit na tinanggap ng mga local officials ng Iloilo na pinangungunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. at Mayor Raisa Treñas at mga matataas na opisyal ng West Visayas State University. Matapos ang unveiling ng marker kanina, ay nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulong Marcos sa mga pasilidad ng edipisyo. Nagsagawa ng inspeksyon ang presidente sa courtroom at ilang facilities na masasabi nating malaking tulong sa patuloy na edukasyon ng mga estudyante. Ang bagong College of Law building ng West Visayas State University ay isang modernong apat na palapag na itinayo upang higit pang mapalakas ang legal education sa Western Visayas. At para sa information rin ng ating mga kababayan, naging faculty rin ng College of Law si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa West Visayas State University. At ang proyekto, bahagi ng 800 million infrastructure project mula sa General Appropriations Act of 2024 na naglalayong magbigay ng world-class na pasilidad para sa mga mag-aral ng law. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat sa ulat, Volta Rosa. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
3: Serbisyo DMW.
0: Ginulap noong May 26, 2026 ang National Reintegration Network at Job Fair sa Dalandalan Space Event sa Valenzuela City. Alamin natin ang mga nagaganapan. Narito ang ulat ni DMW Correspondent Via Remigio.
6: Nandito tayo sa Dalandanan Event Space sa Valenzuela City para sa National Reintegration Network o NRN at Job Fair para sa mga balik manggagawang OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ng programang ito na palakasin ang reintegration efforts sa pamamagitan ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang makapaghatid ng mas accessible na employment, livelihood, skills training, at entrepreneurship opportunities.
7: So, migit kumulang 500 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya, iba't ibang serbisyo ang hatid na Department of Migrant Workers, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nakiisa rin sa programa si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian kasama ang ilang miyembro ng City Council upang personal na kamustahin at makisaya sa ating mga kababayan. Tanging pag-asa ang bitbit ng mga dumalo sa pagtitipon. Isa na rito si Nanay Violeta Borja, 47 taong gulang at dating OFW sa Saudi Arabia bilang isang domestic helper sa loob ng 8 taon.
8: Ako po ay nag-apply ngayon dito sa DMW na job fair. Ako naman po ay natanggap as a production staff. Happy naman ma'am dahil natanggap ako on the spot. Nagpapasalamat po ako sa DMW sa tulong ko sa aming mga OFW na repatriated.
7: Kaya para sa kanya, ang mabigyang trabaho muli at maging isa sa HOTS o Hard on the Spot applicant, isa itong biyaya dahil sa kabila ng kanyang edad, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong makapagsimulang muli bilang isang kitchen helper dito sa bansa.
6: Naghatid din ang NRN Job Fair ng psychosocial at community-based support services upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya sa kanilang bagong simula. Ako, si Via Remillo, para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
2: Alright, maraming salamat, Via Remigio, sa ulat mo. Ayun, kaugnay yung report ni Via doon sa interview natin, of course, with attorney, di ba? Yung ginanap nga na NRN dyan sa Valenzuela. At napakalaki talaga nung event na yun. Ang daming naging kalahok na OFWs and of course, talaga na-assistihan naman sila sa pagkakataon na yun.
0: Alright. Mm-mm. At sa pagkakataon ito, makibalita muna tayo kaugnay nitong ligtas na pagkakauwi ng 15 pang OFW mula Israel matapos ang ceasefire. At noong June 4 lamang ito na iulat sa atin, ang tagumpay na pag-uwi ng mga OFW naging posible sa pagtutulungan ng One Country Team sa panguna po ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration at ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. Mga kaibigan, ito po yung pangalawang batch na na-repatriate ng OFWs matapos magbalik sa normal na operasyon ang Ben Gurion International Airport ng Israel kasunod po na ibinatutupad na ceasefire. Mm-hmm. Dulan po mga OFW ng El Al Flight patungong Bangkok kung saan may connection flight ng Philippine Airlines na lumapag po sa Maynila hating gabi ng June 5. Ngayon yun, ano?
2: Ngayon, June 5, yes, Friday.
0: At sa kabuuan, umabot na po sa 235 Filipinos ang matagumpay na natulungan ng embahada na makaalis ng Israel mula po noong February 28. Kabilang po sa mga nailikas at nabigyan ng tulong ay mga caregiver, hotel workers, mga turista na stranded, pilgrims, mga estudyante, pati na rin po ang mga minor de edad na dependents. At patuloy po pagsisikap ng pamahalaan sa paghati ng tulong para sa kaligtasan ng ating mga kababayan OFW sa ibang bansa. Kanisunod po sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Mm-hmm. Ayun, talagang tuloy-tuloy pa rin yung ating pagsuporta at pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naiipit dyan sa kaguluhan pa rin nagpapatuloy sa Israel. So additional 15 itong napauwi, tamaonin.
0: Tama.
2: At syempre sana maging payapa na, di ba?
0: Mm-hmm.
2: At syempre sa ating mga kababayang OFW, pinagdiriwang natin ang Migrants Workers Month sa kabuuan. Ito itong buong June, di ba?
0: Itong buong Junyo ay Migrant Workers Month. Mm-mm. At syempre sa Linggo ay
2: Migrants Workers Day.
0: Yes.
2: Tama. Mm-hmm. At syempre, yan po, abangan nyo po mga kaibigan ng OFW Global Summit 2026. Talagang laan po ito para sa ating mga kababayang OFW. At syempre, sa pagkakataong ito, Onin, bukod sa ating programa dito sa radio, ang tahanan ng OFW, may programa kasi tayong Usapang DMW. Mm-hmm. I-promote na rin natin dahil dun sa ating program naman na yan, online show natin, ay pinapakita natin yung journey ng ating mga OFW, kung paano nga ba sila naging matagumpay sa kanilang buhay ngayon. Syempre babalikan natin yung kanilang pagsisimula na bilang OFW, ano ba yung naging struggles nila hanggang sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas. So yung guest natin for tomorrow is dating OFW, so naging karpintero siya at the age of 10. Imagine, 10 years old, karpintero na
0: karpintero
2: siya.
0: Karpintero na.
2: Oo. At talagang, so very inspiring yung kwento.
0: Mm-hmm. At ito'y tungkol sa kahoy ba?
2: Oo, karpintero nga.
0: Karpintero, tama ka. Anyway, mga kaibigan, napakaganda po ng story na yan sa ating Usapang OFW at talagang
2: Usapang DMW
0: at talaga po napakauhusay po ng ating mga nakakapanayam. Ito yung tagumpay na mga kwento ng mga na-reintegrate dito pabalik sa ating bansa. Mm-hmm. Di ba?
2: Mm-hmm. Ayun, very inspiring. Kaya po sa ating mga kababayan, kung meron pa kayong mga kwentong OFW, ipadala nyo lang po sa amin ang iyong mga mensahe. Baka meron kayong ma-pitch sa amin na mga kilala ninyong naging matagumpay ng OFW, pwede natin silang maging bisita dito sa ating programa. At ingat po mga kababayan, ano na, season na ng tag-ulan.
0: Tama.
2: Diba? Ang lamig na nga eh.
0: Kaya, malamig na panahon, kahit na paano, nabawasan ang init na nararamdaman natin, lalo na sa gabi. Diba? At talagang napaka payapa.
2: Masarap na matulog.
0: Masarap matulog sa mga yun. At talagang marami tayong mga kababayan ang kahit na paano ay nagiginhawaan din. But anyway, mga kaibigan, ang tema ngayong taon, ay bayan, bayani, bayanihan at talagang kinikala po ang makapangyarihang koneksyon sa ating pong bansa, sa ating pong mga bayani at sa ating pong komunidad. At talagang kailangan patuloy po natin suportahan at palakasin ang ating mga migrant workers at tiyakin ang kanilang kontribusyon ay napahalagahan at napoprotekta.
2: Mm-hmm. So yeah. Bayan, bayani, bayanihan. So tatlong B.
0: Mm-hmm. At yan ay para sa 31st Migrant Workers Day sa lahat po ng mga Filipinos nationwide. Mm-hmm. At napag-usapan natin yung mga araw na yun, huwag mo natin kalilimutan, ngayon po ay National Heritage Month.
2: Mm-hmm.
0: At may bagong patakaran, hindi naman bagong patakaran, kundi parang ipinapanawagan po ng Department of Science and Technology na yung mga lumang
2: flag
0: natin sa halip na ibaon sa lupa ay i-recycle.
2: Yes, diba? Oo.
0: At gawin makabagong pang mga pamamaraan na mabubuo mula doon sa mga nakukolekta o makukolekta ang mga yarns at iba't iba pang mga gamit ng bandila,
2: oo,
0: ng pinagawa ng bandila.
2: Yes, at ano ngayon eh, di ba kailangan magsabi na tayo ng flag starting on May, nagsimula nito May 28 until June 12.
0: Hanggang June 12 yan, mga kaibigan.
2: Yun nga yung pagre-retire, pagre-retire ng mga watawat. Nagkaroon sila dyan ng programa kung saan yung mga lumang watawat sinunog tapos itinanim.
0: Mm-hmm.
2: And later on, siguro isang panawagan nila dyan, gumamit na talaga tayo ng mga natural fiber na para sa mga watawat. Di ba mas
0: tama
2: maganda yun?
0: Mm-hmm.
2: Para at least yung decompose ng mga materials na yon later on ay safe pa rin sa ating environment.
0: All right. Diba? At kaya, mga kaibigan, ngayon po ay June 5, June 6, June 7 ay Linggo. Abangan niyo po yung ating OFW Summit,
2: uh-huh,
0: o GOFW Global Summit. Na yan, 2026.
2: Oo. Busy kasi si Nadir June eh. Actually, lahat ng ating mga DMW senior officials, sobrang busy po nila sa pagkakataong ito dahil talagang pinaghahandaan po namin ang gaganapin nating Global Summit on June 7 dyan sa MICE, sa Quezon City Hall. Kaya nagpapasalamat din tayo dahil ang ating host ay ang Quezon City Local Government. So thank you so much, Mayor Joy Belmonte, for allowing us again, once again, na magamit yung kanilang facility.
0: Alright. At dahil po ang Pangulong ating Pangulong Bongbong Marcos ay naandyan po sa Western Visayas,
2: yes,
0: mga kaibigan. Balikan ko lang yung ginanap na celebration po ng National Migrant Workers Day sa Butuan City.
2: Mm-hmm.
0: At dyan po ang Department of Migrant Workers Caraga Regional Office na pinangunahan po ng Balikbayan para sa Balikbayan Mga Gawa National Reintegration Network Regional Fair 2026. At yan pong event na yan, mga kaibigan, pinangunahan po ni DMW Secretary Hans Leigh Hocdak,
2: mm-hmm,
0: at Assistant Secretary Francis Ron C. de Guzman, si Atty. Kiko, si Ase Kiko, mga kaibigan, andyan po. At talagang pinakinabangan po ito na mahigit 600 overseas Filipino workers at kanila mga pamilya. At itong inisyatiba ito, mga kaibigan, binigyan din ng pamahalaan ang pagkapatuloy ng commitment sa pagsuporta sa ating mga migrant workers as lalo na po ang kanilang pagbabalik dito sa ating bansa at sa kanilang komunidad,
2: mm-hmm,
0: para magkaroon ng tinatawag na matapos ang kanilang overseas employment.
2: Oo, 'di ba? 'Yun talaga yung buhay pagbabalik.
0: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Sabi natin, kung nagpaplano ka ng pagtatrabaho sa ibang bansa, mas planuhin mo yung pagbabalik mo dito sa sariling bayan. Syempre, mm-hmm, yung long-term plan dapat naandito ka din, 'di ba? Parang sabi nga natin, hindi forever OFW na lang po kayo.
0: Mm-hmm.
2: At maalala mo, Onin, speaking of support kasi, dun sa ating summit from different government office ay meron tayong mga bisita. So magbibigay sila ng messages of support from of course, malala ko lang siguro si Congressman Brian Revilla.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, last flag raising ceremony natin sa DMW ay panauhing pandangal natin siya. At sabi nga niya, ang laban para sa mga OFW ay hindi lamang po usapin ng trabaho at ekonomiya. Ito ay usapin ng dangal, karapatan at pagkatao ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. So si Cong Revilla talaga, isa yan sa nagsusulong ng mga karapatan ng ating mga OFW para talagang maibigay yun nararapat para sa kanila.
0: Alright. Mga kaibigan, dyan naman po sa ginanap na Regional Training Center sa Cavite, yan po ay talagang sinuportahan po ng isang feasibility study,
2: mm-hmm,
0: patungkol sa kanila.
2: Ay, importante yan.
0: Yes, sapagkat ang National Maritime Polytechnic o yung NMP ay talagang winelcome po yung positibong preliminary findings ng feasibility study na dyan po sa, mm-hmm, panukalang NMP Regional Training Center sa Tansa, Cavite. Kasunod po yan ang presentasyon ng Development Academy of the Philippines noong pong Wednesday, June 3, 2026. At ang initial na assessment po ay tumatalakay sa isang malakas na demand para sa maritime education at training services dyan po sa area. At talagang pinapalakas po niyan ang viability ng pagtatag ng Regional Training Center na magpapalawak po ng access sa world-class maritime training at syempre makatulong sa evolving workforce, mga kaibigan, ng siyang requirement po para sa maritime industry. Sapagkat inuulat po ng Development Academy of the Philippines po dyan na ang facility po ay na makapagpakita ng matatag na implementasyon batay po sa preliminary findings ng ahensya.
2: So malalim yun ha. Parang ako mismo hindi ko rin naintindihan. Pero syempre for the welfare of our OFWs, ayan po, iba't ibang training and workshop yung ating ipinagkakaloob, diba? Para at least talagang maging fully implemented din yung mga batas, polisiya na nakalaan para sa kanila. Tama, Onin? Okay.
0: Alright. Kabayan po, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo po makontakt ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service. Ako si Orin Miranda.
2: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Marcos administration hindi magpapakampante sa kabila ng pagbagal ng inflation sa 6.8% na naitala nitong buwan ng Mayo. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Itinuturing ng Malacanang na magandang balita para sa pamilyang Pilipino ang pagbagal ng inflation nitong Mayo sa 6.8%. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, senyales ito na unti-unti nang nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift strategy. Gayunpaman, hindi anya magpapakakampante ang pamahalaan. Batid anya ng gobyerno na mayroon pa rin mga dapat paghandaan ng Pilipinas tulad ng posibilidad ng pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dahil dito, magtutuloy-tuloy anya ang mga hakbang ng gobyerno upang mapanatiling abot kaya ang mga bilihin, maprotektahan ang pondo ng bawat pamilya at magalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: PNP General Hospital nakahanda na sakaling mailipad si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, sa Omor, nakahanda na ang Philippine National Police General Hospital o PNPGH sa oras na mailipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuela Bonoan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa pulong balitaan dito sa Camp Crame, sinabi ni PNPGH Chief Police Colonel Clito Manongas na makipagtulungan sila sa mga doktor ni Bonoan at papayagan ito makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ni Bonoan. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ay isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito sa at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Nakikita rin nila na ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakahanda na yung mga kwarto, yung mga doktor at nurse at para nga sakaling ilipat si Secretary Bonoan. Sa ngayon, stable na anya ang kondisyon ni Bonoan at kaninang umaga ay na-monitor ang kanyang blood pressure na nasa 120/70. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian hihilingin ang paglilinaw sa Civil Service Commission kung sino ang tunay na leader ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Manghihingi ng paglilinaw si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian mula sa Civil Service Commission o CSC kaugnay na kung sino ang dapat na sundin ng mga Senate employees. Ito'y sa gitna ng kalituhan ngayon tungkol sa Senate leadership. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, tutuldo nila ang kalituhan sa pamamagitan ng tulong ng CSC. Pinunto ni Gatchalian na sila na ngayon ang kinikilala ng ehekutibo. Kapag nagkaroon anya ng sertifikasyon mula sa CSC ay makakampante na ang mga Senate employees. Matatandaan sa naging pagtitipon kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black, nagkaroon ng kalituhan ng mga empleyado ng Senado kung sino ang susundin. Iginigit kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang sa panig naman ni Gatchalian, ginigit niya na siya na ang Acting Senate President. Nauunawaan naman anya ni Gatchalian ang kalituhan ng mga Senate employees pero tiniyak na aayusin niya ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Acting Senate President Sherwin Gatchalian kayang pamunungan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Lead Prosecutor. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na kayang gampala ni Acting Senate President Win Gatchalian ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi siya abogado. Sinabi ni Luistro na kilala niya si Gatchalian bilang masipag masinop at seryoso sa kanyang mga tungkulin bilang mambabatas. Anya, hindi man siya lawyer, naniniwala siyang kaya niyang aralin at panindigan ng pagiging presiding officer. Pero may backup plan ang Senado. Sa ilalim ng binagong impeachment rules, pwede silang magtalaga o maghalal ng ibang presiding officer, maliban kung ang ini-impeach ay ang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, may dalawang opsyon si SP Gatchalian: mamuno mismo sa paglilitis pagkatapos manumpa o hayaan ng Senado na pumili ng ibang opisyal na mga ngasiwa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa ating panghuling balita, National Bureau of Investigation o NBI, iimbestigahan na ang kumakalat na larawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumakalat na larawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. Ayon nga kay NBI Director Melvin Batibag, bineberipika na ang mga naturang impormasyon na kumalat sa social media. Pero naniniwala naman si Batibag na baka nililigaw lamang sila para hindi tuluyang mahanap at maaresto ang senador. Naniniwala rin ang NBI na nasa bansa pa ang senador at hindi pa nakakalabas ng Pilipinas. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
8: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
9: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
1: Discipline
10: is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement. From PBS,
13: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: It's a leap of faith, factually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng

0: kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro.
7: Nagsisimula ang budget execution phase matapos mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriations Bill at maisibatas ito bilang General Appropriations Act. O GAA. Ilan sa mga magpapatupad ng budget execution phase ay ang mga sumusunod. Ang Department of Budget and Management o DBM na siyang naglalabas ng National Budget Circular na naglalaman ng guidelines sa pag-release ng pondo mula sa GAA at pati na rin sa iba pang polisiya na magbibigay ng direksyon at gabay sa pag-execute ng approved budget ng bawat ahensya. Ang Bureau of the Treasury o BTR na siyang nagsisiguro na may sapat na pondo ang pamahalaan at nagbabantay rin ng cash flow at debt obligations ng bureaucracia. Ang BTR din ang naaatasang mag-monitor ng ating financial stability kasabay ng pagpondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Mahalagang bahagi rin ng budget execution phase ang mga implementing agencies, procuring entities, oversight institutions, commission and audit, at iba pang kasali sa pagpapatupad ng programs, activities, and projects ng ahensya. Ang implementasyon ng bawat phase ng budget cycle ay nag-overlap sa loob ng isang fiscal year. Ang budget execution phase ay ini-implement sa bawat ahensya simultaneously all year round. Mahalagang tandaan na sa execution phase, nag-evolve ang proseso ng budget cycle mula appropriation papuntang disbursement upang masiguro na ang budget ng bayan ay may kabuluhan at tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. At dito rin pumapasok ang DBM na siyang nagre-release ng obligational authority sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nagbibigay permiso na pumasok ang mga ito sa mga kontrata at mag-incur ng mga obligations upang umusad ang mga proyekto at programa ng kani-kanilang ahensya. Ilan sa mga halimbawa ng obligation authority ay ang General Appropriations Act as Allotment Order or GAAO, Special Allotment Release Order o SARO, at General Allotment Release Order o GARO. Upang bayaran naman ang mga obligations ng ahensya, nagre-release ang DBM ng Disbursement Authority tulad na lamang ng Notice of Cash Allocation o NCA para babayaran ang mga supplier, contractor, employee at iba pang creditor ng ahensya. Para ma-release ang mga pondong ito, kinakailangang isumite ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga budget execution documents o BEDs tulad ng BED 1 para sa financial plan, BED 2 para sa physical plan, at BED 3 na kumakatawan

0: sa Monthly Disbursement Program. Ang pagpasa ng mga ito ay nagiging patunay ng pagkakaroon ng epektibong planning and monitoring sa budget implementation ng mga ahensya. Sa huli, ang budget execution phase ay ginagabayan ng cash budgeting system na naglalayo na ang appropriations kada taon ay available lamang para sa mga implementation ready ng mga programa at proyekto. Ibig sabihin, ang release obligation at disbursement para sa mga ito ay magaganap sa loob ng nasabing fiscal year. At yan po ang budget execution phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
1: Maraming salamat po. Muli nagbabalik ang inyong lingkod. Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division o CDD ng Budget Information and Training Service o BIT sa pagpaliwanag po sa ikatlong phase ng budget cycle.
2: Yan ay yung third to the last, di ba? Yes. Tama. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Free TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, live din po tayo via FB pages sulat po ng Usapang Budget natin page ng DBM, Radyo Pilipinas at sa FB page po News at Goddess Hope Libiran at ganyan na rin po sa mga social channels po ng Radyo Pilipinas Regional. Ayan. So,
2: wow.
1: Nakakatuwa kasi kinicarry over nila yung ating show sa iba't ibang mga regions po ng ating bansa.
2: Samantala, Eric, isang malamig ngayon, no, pero isang mainit na talakayan na naman ang ating hatid sa ating budget piece.
1: Yes, oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters.
2: Eric, no, sabi nga natin kanina, panibagong taon na naman ng pag-aaral. Para sa ating mga mag-aaral o estudyante na may dalang panibagong oportunidad para matuto, mangarap, at syempre po magtagumpay.
1: At syempre, kasabay din, sabi nga natin, ang paghahanda ng mga estudyante, guro, magulang, ay iba't ibang usapin syempre at hamon na kinakaharap sa pagbabalik eskwela. Syempre, sino pa bang mas busy pa sa mga gantong mga pagkakataon? At
2: tama,
1: para pag-usapan natin yan, no, makakasama po natin ngayon si Department of Education Public Affairs Service Director 4, John Kevin M. Rivera. Magandang hapon po sa inyo, Director Jake, at welcome po dito sa Budget Matters ng Usapang Budget natin. Mahalaga po ngayon ang magkumustahan. Kumusta po kayo, Director?
4: First of all, good afternoon, Eric, Pao, at hello, thank dear. You so much po for having DepEd ngayong hapon. Sabi po kanina ni Pao, medyo maulan, pero kami po sa DepEd, rain or shine, tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghahanda sa bagong school year.
2: Yan ang DepEd, no? Yes. Pero bago po tayo magsimula, Director Jake, no, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili para po sa mga sa ating mga tagapakinig? Tsaka ano po yung inyong tungkulin sa DepEd?
4: Ako po si Jake Rivera. Ako po ang Director ng Public Affairs Service ng Department of Education. Nandito po tayo ngayon sa ngalan ni Secretary Sunny Angara na siyang nagpapatupad ng maraming reforma ngayon sa Department of Education. Pero for me, ang nakatalaga sa akin ay yung ating national communications at ating multimedia production as well as public information.
1: Tapos, Director Jake, no, ngayong Hunyo nga, yung pagbubukas po, sinasabi nga po natin, offline, balik eskwela. Ano po yung layunin at paano po nito natitiyak ang mas maayos po na ligtas na pagbabalik eskwela po ng ating po mga mag-aaral po?
4: Bali, yung offline balik eskwela o OBE, yung pangunahing mekanismo natin sa DepEd para tugunan yung concerns ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga teachers, at ating mga communities. Bali po, nagsiset up po tayo ng mga help desk sa mula central office hanggang sa mga paaralan, at winwelcome po natin sila na dumulog para sa mga katanungan nila, sa mga concerns nila. Yes. Bali po, active po yan. Inactivate po namin yan this week hanggang sa first week of classes next week po.
2: So, nagsimula po ito? Kailan po specifically yung...
4: Monday po, nung Monday.
2: Ah, nung Monday po hanggang...
4: Sa Friday of next week, sa first week of classes po natin.
2: Ayun. So, sino-sino po, Dear Jake, yung mga katuwang po ng DepEd dito sa inisyatibang ito?
4: Bali po, we're proud to say po na every year ang OBE ay whole of government approach. Kasama po natin dyan yung DILG na nagtatalaga ay na nag-ensure na meron tayong public safety and order, DOE, Pag-asa, DTI, DPWH, at marami pang ibang ahensya. Kasama na rin natin ang ating private sector partners kagaya ng Meralco at MWSS na nagsisiguro na maayos talaga ang pagbubukas ng ating mga paaralan.
2: Bali, Dear Jake, ano po ito, no? Nationwide talaga?
4: Nationwide po ito, ma'am. Mula central office hanggang sa ating mga 48,000 na schools.
2: Pati, sir, sa mga remote areas?
4: Yes po. Activated po ang ating OBE.
2: Ayun.
1: Ngayon naman po, Director Jake, kumustahin po natin yung naging enrollment po ngayong school year. At syempre, ano po yung mga dapat tandaan po ng mga magulang? At syempre, ganun na rin po yung mga mag-aaral, lalong-lalo na po yung mga bata, mga bago pa lang papasok, at yung mga nag-step up sa kanilang, nag-moving up.
4: Yes. Bali po, ang expectation po natin this year, Eric and Pao, ay magkakaroon tayo ng mula 26 to 28 million learners na papasok sa ating school year. So medyo marami po, at nagkaroon na po tayo ng early registration from January to February para naman po ma-streamline natin yung mga gustong maagang magpa-enroll. Pero ang lagi po naming sinasabi sa during this enrollment period ay hindi po hadlang ang hindi pagkakaroon ng dokumento. Maari pa rin makapag-enroll ang ating mga bata. Pwedeng isumite ang requirements later on in the school year po.
2: Dear, ito po ba ay yung bilang po ng mga enrollees ngayon ay galing lang po sa pampublikong paaral or kasabay po yung private?
4: Kasama na po ang private dito.
2: Okay, so public and private.
4: Public pero, and private, yes po.
2: Kaugnay po nito, Dear Jake, no, syempre, pag papasok po ang bagong taon para sa pag-aaral po, syempre nandyan po ang Brigada Eskwela.
4: Yes po.
2: Syempre alam naman po natin na matagal na po itong national project ng DepEd. Pero kailan po ito magsisimula? Tsaka para po sa mga first-time parents, ano po yung mga karaniwang gawain dito? Tsaka paano po sila makakatulong?
4: Ito po yung Brigada Eskwela natin ay week-long preparation ng ating mga schools para nga sa pagbubukas ng school year. Ito yung taunang paghahanda natin ng mga paaralan natin para masiguro na yung mga silid-aralan, yung mga minor repairs, yung pag-aayos ng school grounds ay natututukan natin. Para po sa ating mga magulang, ang pinakamahalaga po dyan ay makilahok, makipagtulungan, at hindi po kailangan gumastos para makatulong sa ating mga paaralan.
2: Ayun, tama. Pero mga parents lang po ba yung mga gumagawa ng yung mga tumutulong po para sa Brigada Eskwela?
4: Happy to say, Pao, na marami tayong mga tumutulong, hindi lang parents, yung mga barangay officials natin.
2: Ayun,
4: at private tulong sector partners. Mm-hmm. Nag-a-adopt sila ng mga school na tutulungan, yung mga PTA at saka yung mga kaibigan pa nila. So we're blessed sa DepEd na pag binuksan namin yung pintuan, marami talagang gustong tumulong.
2: Alam niyo, Dear Jake, share ko lang kasi nung 2018, SK chairman ako. So parang na-experience ko rin tumulong sa Brigada Eskwela, yung nagpipintura ng mga upuan, nag-aayos po, nagkukumpuni ng mga sirang upuan.
4: Yes.
2: Ayun, para makatulong din po sa mga estudyante.
1: Balikan po natin, mas elaborate po natin. Sabi nyo po, napansin ko yung sinabi nyo na hindi kailangan gumastos ngayong pasukan. Di ba, karaniwan po kasi mga nangyayari pag mga upland balik eskwela, syempre sa paglilinis, yung iba po syempre marami po ako nakikita, lalong-lalo na po sa mga iba't ibang mga bayan o barangay na nawagan po sila na humihingi ng tulong para sa paglilinis or paggaganito or pagbili ng mga ganitong kailangan. Ano po yung payo po ninyo para po sa ating mga magulang, katulad po ng sinasabi nyo na hindi naman kailangan gumastos para po sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral po?
4: Ang kailangan po natin alalahanin dito, Eric, ay completely voluntary po ito, yung call natin for assistance sa ating mga community members at sa mga magulang ay on a voluntary basis po. Pero dahil nga whole of government po ito, si Pangulong Bongbong Marcos, like inutusan niyo po ang gabinete na lahat tayo tumulong sa DepEd. Kaya for example, yung DOLE, nag-deploy sila ng almost 243,000 na tupad workers para tumulong sa ating brigada eskwela. So yung mga ganung mga hakbang po ay nakakasiguro na hindi kailangang humingi sa iba.
1: Ang maganda nun kasi, di ba, yung sinasabi natin, lagi sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga ganto binibigyan ng ayuda na walang mga ginagawa. Pero at least ngayon, mas mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makatulong sa ating komunidad. No? Pero bago ang lahat, Director, ano po muna kami, mag-commercial break po muna kami. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang Public Affairs Service Director 4 ng Department of Education. Wala pong iba, si Director John Kevin Rivera o Director Jake. Director Jake, pagpatuloy na po natin usapan natin syempre.
2: Buti hindi mo kami iniwan, dear, no?
4: Yes po. ready po ang DepEd.
1: Ngayon po magpapasukan, ano po ba yung mga dapat po unang-unang mga ihanda po ng mga magulang o kanilang dapat gawin sa pagbubukas po ng klase?
4: Bali po, bukod po sa school supplies na kailangan ihanda, mahalagang ihanda din po yung katawan at isip ng ating mga bata para sa pagbabalik eskwela. Alam kong matindi-tinding convincing yan na papasok na ulit sila.
2: Tama.
4: Siguraduhin sapat ang tulog, maayos ang pagkain, nakakabalik na sa regular na routine. At syempre, mahalagang makipag-ugnayan sa ating mga paaralan kay principal at sa ating mga teachers para alam natin yung aasahan sa unang araw ng klase.
2: Ayun, JJ. Naku, yung mga first-time parents dyan, no, mas excited pa sa kanilang mga anak kasi sa paghanda ng mga baon ba.
4: Yes po. Lalo na yung sa kinder natin.
2: Yes,
4: nakikita natin, nakadungaw yan sa bintana para tignan yung mga chikiting nila.
2: Gusto ko na rin yun maramdaman. Malapit na, no? Pero dear, ano po yung karaniwang concern or katanungan po na inyong natatanggap tuwing unang buwan ng pasukan? Tsaka paano po ito tinutugunan ng DepEd sa ilalim po ng Oplan Balik Eskwela?
4: Ang pangunahing concern ng ating mga magulang at guardians ay yung enrollment, no? Ano ba yung kailangang dokumento sa pagpapatala? Ano yung mga requirements? Ano yung age ng kindergarten na pwedeng pumasok sa DepEd? At yung proseso ng paglipat ng mga mag-aaral, yung pag-transfer. So, kalakip na rin dyan yung school records or yung mga contact details ng mga paaralan na gusto nilang i-reach out, as well as yung ating voucher program at subsidies. Ayan po. Yan po yung usual concerns natin na natatanggap.
1: Director Jake, siyempre ngayon pong pasukan, marami po siyempre mga naninibago pa, yung mga iba hindi pa po alam yung mga gagawin, yung iba mga nalilito. Meron po ba silang pwedeng halimbawa pagtanungan? Meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan kung halimbawa po may mga nais po silang ipahatid na reklamo po sa inyo po?
4: Meron po. Bali po, maaari po silang makipag-ugnayan unang-una sa pinakamalapit na paaralan nila. Yung advisor school health o school help desk nandyan po para sa kanila. Meron din po tayong public assistance command center mula central office hanggang sa ating mga division office. Yan, mapupuntahan din po natin yan. At meron po tayong mga hotline, SMS at email at iba pang mga channels para makipag-ugnayan sa Public Assistance and Action Center.
2: Ayun po. Director Jake, overall po, no, gaano po kahanda ang Department of Education sa pamumuno po ni Secretary Sonny Angara sa ating mga paaralan at kaaguruan sa pagpaparating po na school year 2026 to 2027?
4: Sabi po ni Sec. Sonny Angara, handa ang DepEd para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Nagsasagawa tayo ng Brigada Eskwela, ng Oplan Balik Eskwela, at iba pang school readiness activities sa buong bansa para ligtas at handa nga ang ating mga paaralan. Ayun nga, marami din pong tumutulong sa atin ng iba't ibang mga ahensya at private sector partners. Kaya po, handang-handang-handa po tayo sa DepEd.
1: Director, hindi naman po natin makakaila yung kakulangan po syempre natin sa mga classrooms. At halimbawa, ano po yung nagiging action po natin dito, yung mga ginagawa po natin para mas matugunan po natin, lalong-lalo na alam po natin sa mga estudyante. Minsan, 'di ba, ang bilang ng estudyante sa isang classroom sobrang dami. So ano po yung ginagawa po natin paghahanda para dito?
4: Bali po, tuloy-tuloy po yung ating pagtatayo ng mga classroom sa ilalim na nga po ng direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang pangunahing sinabi niya sa DepEd. Kailangan po tayo maka-catch up dun sa classroom backlog natin. Kaya inatasan niya ang DPWH, ang DepEd, at ang ating mga private sector partners through the PPP program para tuloy-tuloy po yung pagbubuo at pag-aano natin ng mga pagtatayo ng ating mga classroom.
1: Isa rin po sa mga naging programa syempre ng sa pangunan ng Department of Budget and Management ni Pangulong Bongbong Marcos at DepEd, syempre po yung pagdadagdag po teachers. So gaano po siya nakatulong po sa ating pong mga teachers, syempre po sa mga estudyante na rin po?
4: Ayun po, bali naging malaking tulong po sa amin sa DepEd to na binigyan tayo ng budget para sa new teaching positions po. At ngayon po sa DepEd, ngayong merong budget na ang tinitingnan naman po natin ay nasan ba ang shortage, saan may mas maraming ang demand na for new teachers. So pag naayos po natin yon, for sure bubuksan na po natin ang application process po.
2: Ayun. Dear Jake, dahil nga po usapang budget ito, syempre, mayroon po ba kayong may babahaging budget tips or tipid tips para po sa mga magulang na naghahanda po para sa pasukan, para po sa kanilang mga anak? Kailangan po ba talagang lahat ng school supplies ay bago? Kailangan laging brand new talaga?
4: Hindi naman, Pao. Hindi kailangan lahat ng school supplies ay bago. Kung maayos pa ang gamit from the last school year, maaaring gamitin pa rin ng school bags, tumbler, notebooks, at kung may natitira pang pahina. At kung maayos pa ang kondisyon ng ating mga gamit, gamitin lang po natin yan. Ang pinakamahalaga po ay handang pumasok, handang matuto, at ligtas ang ating mga mag-aaral.
1: Director, meron lang po isisingit ng mga questions. Halimbawa po, yung mga estudyante po kasi, halimbawa yung mga bago pa lang sa pasok, sa bago pa lang, yung iba po, hindi po nakakailan na nagkakaroon po ng mga bullying sa mga ano sa kanilang mga mag-aaral. Paano po natin binibigyan ng tulong o tinutugunan po yung mga ganitong mga issue o mga problema po?
4: Bali po, isa po sa mga proyekto ni Sex Honey this year ay isiguro na meron tayong child protection committee sa bawat paaralan na tutugon sa ating mga bullying cases. Meron din tayong learner rights and protection office sa bawat division office naman. At recently po, nakipagtulungan tayo sa NCMH, National Center for Mental Health, para po yung mga tinatawag na kaso sa atin, sa ating hotline, ay naiugnay natin kagad sa ating mga mental health experts at professionals.
2: Mm-hmm. Naku, sana maiwasan na yung bullying, no?
1: Yes.
2: Nang gawin.
4: Yes po.
2: Kayong mga bata
1: siyempre
2: kayo.
1: Po, isa rin sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin siyempre ng gobyerno, yung digitalization. So ano po yung mga proyekto po natin, no, yung pakikipagtulungan po natin, halimbawa sa DICT, para po sa mas maayos po o mas digitalized po na learning system po sa bansa.
4: And po, katuwang naman po si Sec Henry at ng DICT, tuloy-tuloy po ang ating school connectivity program, kung saan ang aim natin ay 100% connectivity sa bawat paaralan sa buong Pilipinas. Nandiyan din po ang DepEd Computerization Program na sinabi po ni Pangulo sa kanyang SONA na mabibigyan ng laptop ang ating mga mag-aaral, mabibigyan ng computer carts ang ating mga teachers. So tuloy-tuloy din po yan sa amin sa DepEd.
2: Saan po kaya dir ito? Saang region na po ba? Lahat na nationwide na po ba ito? Nasimula na po?
4: Yes po, nasimula na po ito nationwide at tuloy-tuloy lang po ito hanggang maka 100% tayo.
1: Sa simula po, sinabi nga po natin, panahon ng tag-init, tas tag-lamig. So, yung mga gantong mga panahon, paano po natin tinutugunan po, halimbawa, yung epekto po ng matinding init o matinding pag-ulan para po sa ating mga mag-aaral.
2: Lalo na ngayong June, no? Kailan pasukan, yun yes. pa yung maulan.
4: Mm. Yes nga po, hindi naman po yan maiiwasan.
1: Bagong panahon kasi.
4: Bago-bagong panahon. Kaya po yung ating Disaster Risk and Management Service ay talaga pong nakatutok kung saan po ba yung pinaka mga high risk na lugar natin, kung saan yung extreme heat, kung saan yung makakaharap ng matinding bagyo, para po naka-preposition yung ating mga materials at ating mga assistance sa ating mga paaralan.
1: Ano po yung may mga mensahe po ba tayo halimbawa sa ating mga magulang at guro sa nalalapit po na pagbubukas ng klase?
4: Para po sa ating mga mag-aaral, pumasok po tayo ng may sigla at pagnanais na matuto, dahil po sa bawat araw sa paaralan ay tungo sa magandang kinabukasan ninyo sa ating mga magulang. Salamat po sa inyong patuloy na suporta at paggabay sa inyong mga anak at sa ating mga guro. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo. Sa pagbubukas po ng school year natin, sama-sama nating tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong matuto, umunlad at magtagumpay.
1: Dahil mahaba, may kunting oras pa tayo, na. Director Jake, may dadagdag lang po ako. Halimbawa, meron po ba tayong mga records halimbawa ng paaralan na kung saan mababa po yung kaso halimbawa, enrollment halimbawa ng mga kabataan? Paano po natin tinutugunan yung mga ganun po?
4: Bali po, kami po sa DepEd, until the first term, ang tawag namin sa enrollment ay fluctuating pa, no? Kasi karaniwan po ay may mga late enrollees talaga until bago mag-unang exam yan. So kami, nakaantabay kami na kahit ongoing na yung first day, yung classes natin, nag-first day na tayo, nag-second week na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang enrollment. So nararanasan natin yan sa mga mas malalayong lugar. Ang mabilis mapuno talaga yung ating mga large central schools at yung ating mga urban schools.
1: Sa mga nakalipas na taon po, alam po natin nakaranas po tayo ng pandemya. So ngayon po, paano po natin nakikita yung halimbawa yung learning recovery po ng mga estudyante po natin sa mga paaralan at sa buong Pilipinas po?
4: Meron tayong tinatawag na aral program. Ito po ay pinasan ng Kongreso kung saan ay nasa batas na po ang ating remediation ng ating pagtutok sa mga mag-aaral who may be falling behind. Ngayong taon po, binigyan po kami ng Congress at ng budget para ipatupad po ito. At tuwang na po dito yung mga iba't ibang components nito, kagaya nung yung after school tutorial or yung summer remediation program. It's all part of one umbrella of academic recovery po.
1: At isa sa mga pinagmamalaki syempre natin pala ang malaking budget para sa edukasyon.
4: Yes po.
1: Ito po sa history yata no. Ito yata
4: pinakamalaki po.
1: Pinakamalaking budget na nakakatuwa din naman na ginawa ng pangulo na para sa ating mga sa kabataan, sa mga mag-aaral dahil sabi nga 'di ba parang ang ginagawa ng pangulo ay yung kanyang pinagtutuunan ay kung yung magiging pundasyon ng mga kabataan.
4: Tama
1: which
4: po.
1: Is bago pa lang na pag-aaral ay tinutugunan na halimbawa sa pagbibigay nung sa child development centers mula doon hanggang sa mga high schools, elementary, high school, college, gano'n.
4: Yun po, ang na-appreciate po natin ay tutok na tutok po si Pangulo at ang kanyang team sa edukasyon natin. Nung sinabi niya po ng Sasona na lurok ng kanyang administrasyon ang edukasyon in terms of priority, ay ramdam po natin yon. Kagaya po ng sinabi niyo kanina na from child development centers pa lang, bago pa sila tumapak sa formal education system ng DepEd, pinupondohan na natin yan dun sa mga malalayong barangay until mag-college sila dahil meron tayong presidential merit scholarship kung saan hindi na magiging balakid ang kawalan ng pera para makapag-college. And then everything in between, dahil nga tinaasan ng ating budget na 4% na siya ngayon ng GDP, ang lagi pong nasa isip ni Pangulo ay lahat ay lagyan ng pondo para mapatupad yung ating mga programa ng maayos.
1: At isa rin sa nakakatuwang programa, syempre, yung pagbibigay ng scholarship sa mga... Ngayon, meron siyang bago yung sa bawat bayan makikinabang, bawat barangay ay merong tiglilima yata na scholar, which is tig to 20,000 pesos
4: each. Yes po.
1: So, nakakatuwa na pinagtutuunan ng pansin talaga yung ating mga kabataan.
2: Yes po. May malasakit po ang ating Pangulo para sa ating... Hindi lang po para sa mga mag-aaral, no, pero para na rin po sa ating mga guro. Dahil na, yun nga yung balita, Sir Eric, no, nung mapupunan na rin ng yung mga late passers natin, pwede na marami ng pwede na silang mag-apply.
1: Alam ko, mas madadagdagan pa yan. Siyempre, alam. Dahil sa pagtulong din po ng EDCOM, no, tama.
4: Yes po. Bali po, nabanggit nyo nga po na malaki yung nagiging tulong sa ating mga teachers. Isa po sa mga priority program ni Pangulo ay yung expanded career progression, kung saan sinabi niya sa SONA, wala nang teacher one ang magre-retire. Kailangan ma-promote within their career. Kaya po, all throughout the country, nagpupunta po siya para mag-witness sa oath-taking ng ating mga bagong promote na teachers. At kitang-kita nyo doon yung tuwa, yung saya, na na-recognize na yung kanilang long efforts. Minsan may mga teacher 1 na magiging teacher 3 na after 30 years, after 34 years, and the president is right there witnessing kung gaano sila kasaya, kung gaano sila ka-thankful.
2: Ayan nga po, nakikita natin sa monitor si PBBM kasama ang mga estudyante.
4: Yes po.
1: Director Jake, sa ngayon po no, sa kumbaga yung digitalization ngayon, alam naman natin nag-evolve na yung mundo. So paano po natitiyak ng DepEd na yung mga kumbaga yung mga tinuturo po natin ay mas naayon po kung nasaan po tayong panahon.
4: Ayun, ang paniniwala ni Sec. Sunny diyan ay dapat hindi mahulog sa digital divide yung ating mga mag-aaral. Kailangan yung pag-embrace natin dun sa digitalization ay holistic at nakapaloob sa isang framework na hindi din naman siya naaabuso at hindi naman tayo masyadong dependent. In fact, yun nga, tuloy-tuloy yung ating DepEd computerization program sa pagpaprovide ng laptops at ng computer carts sa schools. We welcome din natin yung mga LGUs na nagdo-donate ng mga, ay na nagbibigay ng mga tablets at mga laptops sa ating schools. Pero ang isa sa tinitigan natin ngayon, Pao and Eric, ay yung AI, no? Yung emergence of AI. At kami po sa DepEd, ang una naming naisip dito ay hindi naman siguro dapat siyang ipagtabuyan kasi doon papunta ang ating the times are going that way po. Pero ang kailangan siguro natin pag-isipan ay yung framework, paano ba natin siya mai-integrate responsibly and holistically into the education system.
1: Random question lang. Sa loob po ba ng yung mga bata, syempre lahat lalo may cellphone na. So allowed po ba sila lahat na gumamit habang nasa loob ng school or nakadepende po sa teachers?
4: For education purposes, pwede po tayong gumamit ng mga devices kagaya ng tablets or ng laptops. Pero po, si teacher po ay nakaantabay for any use na hindi pang edukasyon. Yan po ay polisiya ng DepEd.
1: Last na po, baka meron po kayong gustong i-shoutout o baka nakalimutan po para po. Maraming salamat po kasi pinagbigyan nyo pa yung mga additional questions.
4: Of course, sir. Siguro ang shoutout ko lang ay yung ating mga guro at mga magulang na patuloy talaga sa pag-ensure na yung mga mag-aaral natin ay handang-handa sa June 8. Malaki po ang pasasalamat namin sa DepEd, ni Sex Honey, ni Pangulong Bongbong na nandyan kayo parate every school year. Hindi po kayo nagsasawa.
1: Sex Honey at syempre Director Jake, maraming salamat po at sa pagpapaunlak po ninyo kahit po alam, busy po talaga
2: ako,
1: kayo.
2: Ako gusto ko din magpasalamat, Dear Jake, no? Kasi syempre ako mismo nag-invite sa you, sir. Alam kong super busy po talaga ng DepEd.
4: Okay lang.
2: Na magpapasukan na maulan pa, nandito po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo, tsaka po sa pagbabahagi po ng layunin ng Oplan Balik Eskwela, tsaka pati na rin po yung mga iba pa pong inisyatiba ng DepEd po sa pangunguna po ni Secretary Sunny
1: Andara. At shoutout po ulit kay Asek Diana.
2: Yes.
4: Hi, Asek. Asek afternoon. Thank you so much, Pao and Eric. Happy to be here po. DepEd will always be your partner po.
1: Uli, maraming salamat po. Department of Education Public Affairs Service Director John Kevin Rivera. Maraming salamat po.
2: At
1: dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po ko sa mga nakinig po dyan. Hindi pa kayo nagpapasukan pero marami na po kayo natutunan sa aming pong mga tinalakay po at mga bagong kaalaman dito po sa aming programa.
2: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget nating page ng DBM at sa Facebook page ni DBM under Secretary Gades Hope Libira.
1: Antabayan na po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management under Secretary Gades Hope Libira, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: O lalawigan sa bansa.
4: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsilbing guest of honor at commencement speaker sa ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University. 17 sa 25 nagsipagtapos, naging estudyante mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Pag-asa, idiniklara na ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Magiging lagay ng panahon dahil sa epekto ng bagyong Esther at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend, alamin! Maharlika Highway sa Samar, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. para tiyakin ang mataas na kalidad ng proyekto. Dahil sa mas pinahinting na pagpapatupad ng mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program, inflation rate bumagal nitong Mayo. At mga piling aso sa Davao Region, nakatakdang magsanay para maging ganap na Dr. Dogs.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos na abogasya sa West Visayas State University na ipatupad ang rule of law ng may integridad.
1: Nagpaalala rin ang Pangulo na kaakibat ng kanilang profesyon ang responsibilidad na mabigyan ng proteksyon sa batas sa mga may hirap at walang kakayahan.
3: Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng graduates at suporta sa kanilang pamilya. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.

0: Laging piliin ang katotohanan. Yan ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga law graduates ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City. Sabi ng Pangulo, hindi magiging madali ang haharaping trabaho ng future lawyers, kaya marapat lamang na maging pundasyon nila ang integridad.
1: This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.
0: Hinimok din niya ang mga law graduates na manatiling tapat at matatag sa mga prinsipyong nagdala sa kanila sa profesyon.
1: Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
0: Kinilala rin ng Presidente ang sakripisyo ng mga nagsipagtapos, gayon din ang kanilang mga pamilya na itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Binubuo ang batch ngayong taon ng 25 graduates, kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang mula noong 2022. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Naglabas ng payag ang law deans at mga profesor ng juridical science sa isyu ng quorum ng June 3 session ng Senado. Binigyang diin ang mga eksperto na napapanatili ang demokrasya hindi sa mahigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nanatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Samantala, kinundo na ng grupo ng mga mamahayag ang pagtawag na bayaran ni Sen. Dante Marcoleta sa media. Inang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Kinundinan ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Sen. Dante Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kwestiyon kung bakit umano walang tumulig sa pagkansila ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hiwdwa ang pampulitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ang pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ang naturang akusasyon at maari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ang paumanhin si Marcoleta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at

0: legislatura at hindi hayaang ma-hostage ito ng mga hindi makadalo sa mga pagtinigo at sesyon. Nanawagan din sila sa mga mababatas na itigil ang mga hakbang na nakakahadlang sa trabaho ng Senado at ipagpatuloy ang mga mahalagang tungkulin nito kabilang impeachment trial ng Vice Presidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: May hamon na Malacanang sa ex-Marines na dati umunong tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Tinawag rin silang obstructionist dahil hindi lang mga personalidad ang apektado sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, kundi ang buong bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
2: Pakita mo na nila ebidensya.
3: Hamon niya ng Malacanang sa mga dating Marines at naging tauhan umano ng Pugante at dating Congressman Sal Dico na kinaladkad ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang pamilya sa maanumayang flood control scam. Sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na tinawag ng bagong mayorya na bogus hearing, naghatid umano ang mga dating Marines ng mali-maletang pera sa Ilocos. Pero ang alegasyon na yan, mariing pinabulaanan ng Malacanang.
2: Dali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
3: Matapos ang pagdinig, panibagong paratang ang ibinato sa punong ehekutibo.
4: Itong 11 nagmi-meeting to with Malacanang.
3: Buwelta ng palasyo.
2: Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito.
3: Aminado ang Malacanang posibleng maapektuhan ng mga isinusulong ng administrasyon dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Una riyan ang putukan, bayahan kahapon at walang humpay na bangayan.
2: Maaari maapektuhan, pero ang pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suli rin nila na lamang. No? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado.
3: Isa nga umano sa posibleng epekto ng ingay na nangyayari sa politika sa bansa ay ang pagkakabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council.
2: Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist, katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
3: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Pinayagan na ma-hospital arrest sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa Lunes naman matatanggap ang magiging medical diagnosis ni Bonoan na isusumiti rin sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
6: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naharap sa cash and grab at plunder kaugnay ng issue ng flood control projects. Base sa resolusyon ng korte, bagyang pinagbigyan nito ang inihaing urgent ex abundante at catalam motion ni Bonoan na maisailalim sa hospital arrest habang nakabimbing ng kaso. Pinayagan ng korte na ma-confine si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sa motion ni Bonoan, kung saan sa kanyang medical certificate noong May 29, may chronic renal disease stage 4, hypertension, diabetes mellitus, prostate cancer at iba pang sakit si Bonoan. Base naman sa medical certificate niya noong June 1, kasama rin sa sakit ni Bonoan ay ang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, severe coronary disease at iba pa. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, kinakailangan ng dating kalihim ng patuloy na monitoring at agarang access sa specialized care. Kung saan ang isang pribadong ospital na kinararoonan ngayon ni Bonoan ay may specialized equipment at advanced facilities na kailangan para sa kondisyon ni Bonoan. Kinontra naman ito ng prosecution at sinabi

0: Nakinain naman ni Bunoan na bumiyahe ng nasa 14 hanggang 16 na oras papuntang US at pabalik ng Pilipinas. Makadalo sa Senate Blue Ribbon Committee at makapagsilbi bilang kalihim ng DPWH kung kaya't kakayanin nito ang kulong. Ayon pa sa prosecution, haka-haka lang sinabi ng kampo ni Bunoan na ang malalapit na government medical facilities ay kulang ng specialized equipment. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, may 5 araw ang attending physician o doktor sa PNP General Hospital na makapagsumite sa korte ng Independent Medical Evaluation Report para iberpika ang clinical findings na isinumite ng kampo ni Bunoan kaugnay ng kalagayan nito. Habang hinihintay ang naturang independent examination, mananatiling naka-hospital arrest si Bunoan sa ilalim ng kustodiya ng PNP CIDG. Sakaling kakailanganin ng patuloy na confinement ni Bunoan, kinakailangan na magsumite ng bi-weekly o 2 beses sa 1 linggong medical progress report sa korte at maging sa prosecution. Kapag ma-discharge si Bunoan, base na rin sa rekomendasyon ng doktor, ililipat siya ng PNP CIDG sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sa oras naman na kailanganin na ma-confine si Bunoan sa ibang ospital, kinakailangan itong ipaalam sa korte sa loob ng 48 oras kung saan sagot ng akusado ang medical expenses. Ayon naman kay DALG Secretary John Bicrimulya, susunod sila sa kautusan ng Sandigan Bayan na ilagay sa temporary hospital arrest si Bunoan. Ayon kay Rimulya, pansamantalang hakbang lamang ito ng Sandigan Bayan. Anya, sa Lunes nila matatanggap ang medical diagnosis ni Bunoan na kanilang isusumite sa Sandigan Bayan. Sumailalim anya si Bunoan sa 2 medical procedure ngayong Linggo matapos magkaroon ng heart attack. Kaugnay nito, handa ang PNP General Hospital sakaling ibalik na sa kanila ang pangangalaga kay Bunoan. Ayon kay PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas, inaantay na lang nila ang resulta ng 2D echo at angiogram ni Bunoan. At para mas matutukan ang kalagayan ng akusado, makikipagtulungan anya ang PNP General Hospital sa mga doktor na may hawak kay Bunoan mula sa pribadong paggamutan.
1: Yung heart po, sa heart pa rin po naman ang problema ang nirurule out natin kasi mayroong mga laboratory examination na mataas. So we have to do further studies kung ano ba talaga yung pinanggalingan nung pagtaas ng mga laboratory examination.
0: Hindi pa masabi ni Manongas kung fit to stand trial na si Bunoan pero malaki anya ang epekto ng stress at nakakapag-trigger ito ng anumang uri ng sakit. Sa ngayon anya, ay stable naman ang kondisyon ng dating kalihim. Kapwa-akusado ni Bunoan si Senator Jinggoy Estrada sa 1 count ng graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division, habang kapwa-akusado rin niya si Estrada sa kasong graft at walang piyansang plunder sa 5th Division. Sa naturang kaso, kasama nilang kapwa-akusado ang mga opisyal ng DPWH NCR na pawang nagpasok ng not guilty plea sa parehong kaso. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi umano sinagot ni Vice President Sara Duterte ang allegations of facts na nilalaman ng articles of impeachment na pinatutugunan sa kanya ng House Prosecution Panel dahilan para hainan na lamang ang kanyang sagot ng manifestation kaysa formal na pagtugon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Manifestation na lamang ang isusumite ng House Prosecution Panel sa halip na maghain ng formal na tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito ang sinabi ni Batangas 2nd District Representative at Lead House Prosecutor Jervy Luistro matapos talakay ng kanilang posisyon sa natanggap na tugon ng Vice Presidente. Giit ni Luistro, walang bagay sa sagot ni VP Duterte na direktang tumutugon o tumututol sa mga pangunahing alegasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment.
4: To file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa Articles of Impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow, upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
3: Ipinaliwanag din ni Luistro na ang isusumiting manifestation ay maglalaman ng formal na paninindigan ng prosekusyon kaugnay ng proseso. Nilinaw ni Luistro na kinikilala ng prosekusyon ng Senado bilang impeachment court, alinsunod din sa konstitusyon. Susundin anya ng panel ang bagong talagang liderato ng Senado at iba pang operational changes dito bilang co-equal branch ng pamahalaan.
4: So following this line, with all due respect no, sa dating leadership, but we will be following the instruction, order, which will be coming from the new leadership. Again, the reason is we are just following the direction of the institution. And since the House of Representatives already recognized the new leadership, then it means that the 11 prosecutors should be following also the leadership that was recognized by the institution.
3: Dagdag pa ni Luistro, inaasahan nilang maipapasa ang manifestation ng panel hanggang Lunes. Pero binigyang diin niya na mananatiling pareho ang nilalaman nito. Ang formal na paninindigan na hindi na kailangang sumagot pa sa reply ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Samantala, nauna na rin iginiit nila Now Del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na nananatiling kumpiyansa ang prosecution panel sa mga ebidensyang hawak nito para sa impeachment trial ng Vice sa Hulyo sa kabila ng naging balasahan sa liderato ng Senado. Ayon kay Adyong, kumpiyansa rin sila na maihahatid nila sa taong bayan kung ano ang dapat nilang malaman hinggil sa impeachment trial. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, narawagan si House Speaker Faustino Boje D. III na gawing proactive ang pagresponde sa banta ng El Nino para protektahan ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda kasabay ng pagtitiyak sa seguridad sa pagkain. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na hindi na dapat maramdaman pa ng mga magsasaka at mangingisda ang El Nino bago kumilos ang pamahalaan. Anya, dapat masigurong hindi mawawala ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kanayunan at mas palakasin pa ang mga komunidad para makabangon mula sa mga hamon ng kasalukuyang klima. Nagsagawa na rin ang House Agriculture Panel nitong Miyerkules ng isang briefing na nakatutok sa mga plano at programang pinangangasiwaan ng Task Force El Nino upang maibsa na maaaring maging epekto ng klima. Dagdag pa ni House Speaker D, layunin ng naging pagdinig na gawing mabisa at epektibo ang paghahanda sa epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor.
2: Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga WALD, lalo na sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ang ibig sabihin po ng WALD ay waterborne at foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Ito yung mga sakit na karaniwang nakuha ngayong tagulan at ang pinakapartikular nga rito ay dengue. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Domingo, bagamat mas mababa ng 56% ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo kumpara noong nakaraang taon, nanatiling mataas ang itatalang kaso sa Central Luzon, Calabar Zone at National Capital Region. Sakali namang makaranas ng alinman sa mga sakit na nabanggit, agad na magpakonsulta sa mga DOH accredited hospital para maiwasan ang paglaganap nito.
6: Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski nasa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth.
2: Tagulan na po, nag-umpisa na ang rainy season sa ating bansa. Ito pa ay opisyal na inanunsyo ng PAGASA ngayong araw. Asahan ang madalas na pag-iral ng maulang mga weather system sa bansa sa mga susunod na buwan. Samantala, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther mamayang madaling araw o bukas ng umaga. Nagpapaulan ito sa bahagi ng Batanes lamang at nananatili itong tropical depression o mahinang bagyo. Pero pinalalakas nito ang hanging habagat sa ating bansa. Habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, hindi po ang bagyo. Kararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at sa Bataan. Kalat-kalat na pag-ulan naman at maulap maghapon bukas sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing pati ng Cordillera Region at nalalabing pati ng Gitnang Luzon, kabilang din ng Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Fair weather po sa Visayas at sa Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o sa hapon. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Bukas, araw ng Sabado, meron pa rin 16 na lugar na nasa danger level o above 41 degrees Celsius na heat index. Tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius sa Infanta Quezon at Rojas City, Capiz. Habang posibleng umabot naman sa 44 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Paalala po muli para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan po magtagal
7: sa exposure sa direktang init lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga hahabol ng bakasyon bago magpasukan, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Asahan na bubuti ang lagay ng panahon sa Linggo at Lunes at bahagyang paghina ng hanging habagat sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At susunod, inflation rate itong Mayo bumagal dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng gobyerno para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan.
7: Maharlika Highway, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: At aktor na si Aga Mulak, proud sa nakuhang podium finish ng kanyang anak na si Andres sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan at good news dahil bumagal ang inflation rate itong Mayo. At isinas dahilan nito ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.8% nitong Mayo 2026.
2: Bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang 6.8% na overall inflation nitong nakaraang buwan ay mas mababa mula sa 7.2% noong buwan ng Abril. Dahil dito, nasa 4.5% ang average na inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ang pangunahing dahilan ng downward trend o pagbaba ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transport index na nasa 16.2% mula sa 21.4% noong Abril. Nakatulong din sa pagbagal ang bahagyang pagbaba sa presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages na naitala sa 5.7%. Binigyang diin ng PSA ang mga posibleng banta sa galaw ng presyo para sa kasalukuyang buwan.
1: Now moving forward sa June, of course may mga risks tayo. Medyo volatility sa ating presyo ng fuels external, although bumaba siya itong first week, no? But we will continue to monitor.
2: Ipinaliwanag naman ng Department of Economy, Planning and Development na mas malaki ang naitulong ng mga proyekto ng pamahalaan para sa mga pamilya. Nagbabala si Chief Economist Arsenio Balisacan na patuloy na mapanganib ang pressure sa presyo ng mga bilihin, kaya hindi dapat makampante ang Estado. Kaugnay nito, patuloy ang mga konkretong proyekto ng gobyerno para sa mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng bilihin. Sa kasalukuyan, naglunsad na ang pamahalaan ng fuel assistance para sa mga operator at driver ng public utility vehicle at nagbigay ng mga solar-powered irrigation system at crop diversification program para sa mga magsasaka. Para labanan ng mataas na presyo, doble kayo din ng gobyerno sa pagbili ng mga fuel supply, paghahanap ng alternatibong enerhiya at pagpapabilis ng transition sa renewable energy. Binubuo na muli ang El Nino Task Force para magsagawa ng cloud seeding operations para sa katiyakan ng produksyon ng pagkain at pagpapababa ng presyo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Unti-unti nang nagbubunga ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May matapos na bumaba sa 6.8% ang inflation rate nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Samantala, iginit ng Malacanang na hindi nagpapakampante ang gobyerno dahil may mga banta pa rin gaya ng pabago-bagong presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dagdag pa ng palasyo, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matiyak ang abot kayang bilihin at pakalikha ng mga oportunidad para sa bawat Pilipino.
3: Pininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maharlika Highway sa Pinakbak daw, Samar ngayong araw. Tiniyak niya ang mataas na kalidad ng proyekto para mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga tao at produkto at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Mula sa 3 oras, magiging 45 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalongan City. Sa oras na makumpleto ang rehabilitasyon na inaasahang matatapos sa Agosto. Inaasahan ding mapabawasan ang gastos sa transportasyon, mapapahusay ang logistics para sa mga magsasaka at negosyante, at magiging mas madali ang pag-access sa edukasyon, serbisyong pangkulusugan at iba pang mahalagang serbisyo.
4: Kaliwat kanan na rin ang paghahanda ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa balik eskwela sa Lunes. Kinaiigting na rin ang police visibility sa mga matataong lugar para sa seguridad ng mga estudyante. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sa paparating na pasukan, nandiyan na naman ang maraming jeep, bus at tricycle na pinagkakasya ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Sa mga tricycle na 3 hanggang 4 ang kasama ng pasahero, minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang mga may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may 3 pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute.
6: Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan, kasi very talamak ngayon yung mga nangyayaring hindi maganda inside kapag pumapasok ka or bumabiyahe ka papuntang school.
5: Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paiigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay.
7: Pagsimula po ng dunas, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana namin makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
6: In that case, siguro no, mas mapapanatag yung loob ko kasi hindi na malalas yung worry ko sa mga pamangkin ko knowing na malalas na din yung mga sasakay ng mga transportation doon sa panukala ng LTFRB.
5: Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya.
7: We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama din sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans.
5: Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante.
6: Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever na may mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying. They always inform yung parents ng mga pamangkin ko.
5: Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela.
8: Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school. Sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year-round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan.
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pinututukan ng National Electrification Administration ang supply ng kuryente sa mga probinsya at liblib na lugar para sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa susunod na linggo. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Education para siguraduhin walang magiging balakid sa operasyon ng mga electric cooperative. Mahalaga ang hakbang na ito para mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente, lalo na sa mga paaralan na tinuturing na critical service area. Binigyan din ni NEA Administrator Antonio Almeda ang pagiging handa ng kanilang mga response team kung magkaroon ng biglang antala sa linya ng kuryente.
9: Yusek, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago namin proyekto na Digital Dashboard Command Center na mo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
4: Naglaan ng pondo ang Department of Labor and Employment para sa tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela sa Tugigaraw. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
10: Hulog ng langit para kay Ate Margie, ang tulong pangkabuhayan para sa ating displaced, disadvantaged at tupad program ng Department of Labor and Employment. Nagagilap kasi siya kung saan kukuha ng panggastos para sa school supplies sa kanyang mga anak.
11: Malaking tulong sa amin, lalo na sa mga anak namin na nangangailangan ngayong sa kagamitan nila sa pasukan. So, very lucky din kami kasi kami po ang napili sa dami ng mga aplikante ng tupad sa DOLE.
10: Isa lamang si Ate Margie sa halos 1,700 tupad beneficiaries na naidapli ngayon ng DOLE sa iba't ibang paaralan sa Rion 2 upang maging katuwang sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan bilang suporta ng Ahensya sa Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. At para matiyak na mababayaran ang 15 hanggang 20 araw na pagsaservisyo ng tupad beneficiaries, naglaan ang DOLE ng 12.6 million pesos sa pondo sa rehiyon. Isa ang Katagamanuevo Elementary School sa lungsod ng Tuguegarao sa nabigyan ng mga tupad worker na katuwang nila sa paghahanda sa paaralan.
12: Ang tupad ay talagang 101% na sobrang laki ng tulong na ibinigay po dahil kagaya ng advocacy po ng DepEd sa resiliency and well-being, kailangan pong ligtas, maayos at may malusog na kalusugan in terms of the environment ng ating paaralan po.
10: Ang tupad sa Brigada Eskwela ay bahagi ng pagsusumikap ng DOLE at DepEd upang suportahan ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang mas maayos na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Mula rito sa Tuguegarao City para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dineploy ng DOLE ang mahigit 5,000 tupad workers para sa Brigada Eskwela sa Soksargen. Yan ang ulat ni Oria Marie Belguera ng Philippine Information Agency.
13: Aabot sa 5,011 tupad beneficiaries ang i-deploy sa 163 na mga paaralan sa lungsod ng Coronadal, General Santos, Tacurong at Kidapawan, pati na rin sa ilang bayan sa South Cotabato, Sultan, Kudarat, Sarangani at Cotabato Province. Tinatayang nasa 2,205 na silid aralan ang makikinabang sa programa habang higit 47.4 milyong piso naman ang inilaang pondo para sa pasahod ng mga manggagawa.
14: We were able to deploy 5,011 workers with a total salary of 47.4 million pesos and covering the 163 schools within the Region 12. We are indeed happy to support this Brigada Eskwela, not just to keep the school clean but also to make sure that the children who are studying are in a healthy environment.
13: Ayon sa DOLE, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 475 pesos kada araw sa loob ng humigit kumulang 20 araw na trabaho. Ito'y alinsunod sa umiiral na minimum wage rate sa rehiyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng DepEd na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at mga partner agency upang makapagbigay ng ligtas at mas maayos na lugar sa pagkatuto.
15: The conduct of Brigada Eskwela goes a long way of creating a conducive environment where parents work together and actively involve themselves in all education initiatives. In this way, tremendous support is given to our schools in terms of ensuring that quality basic education shall be made available to our learners.
13: Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lamang napaghahandaan ang malinis, ligtas at maayos na pagbubukas ng klase para sa mga mag-aaral, kundi nabibigyan rin ng temporaryong hanap buhay ang mga tupad beneficiaries sa rehiyon. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, Soksargen.
0: Nagbayanihan naman ang komunidad sa Davao City para mas maihanda mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Kabilang narito ang pagkukumpuni sa isang paaralan na madalas bahain. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
16: Nagtulungan ang mga magulang at mga volunteer sa paglilinis at pagpipintura ng mga classroom sa Leon A. Garcia Senior Elementary School sa Barangay Talomo, Davao City. Bahagi ito na nagpapatuloy ng Brigada Eskwela 2026. Isa sa mga nakilahok si Marie, magulang ng isang grade 3 student na naka-enroll na sa naturang paaralan. Taon-taon siyang sumasali sa Brigada Eskwela. Mahalagaan niya ang kanyang partisipasyon upang makatulong sa mga guro at masigurong malinis at handa ang paaralan para sa pagbubukas ng klase.
17: Ang andan naman dyan naman nga ang Brigada Eskwela para rapod ni sa makatabang po sa mga maestra ba sa eskwelahan para pagsulod po sa mga bata. Murag makayon po tag kanang wala na pagsulod sa mga bata, limpyo na. Ano ba?
16: Ang mga guro abala naman sa paghahanda ng kanilang mga classroom. Si Teacher Joy nag-aayos na ng mga learning materials at naglalagay ng dekorasyon sa loob ng classroom. Nagpapasalamat din siya sa mga magulang at volunteers na patuloy na tumutulong sa kanila.
18: Man ang sugod ng among brigada, daghan yun ang anhi, nagtabang, daghan po nagtabang, ang community nagtabang, daghan po mga donations from other institution, mga company, nagpasalamat po mi. So pintura, naghatag silang mga pintura, and then karon na hinahinay na ka ng gamay na karon mo, nang naami ka mga teachers ang brigada na po.
16: Ilan ding mga upuan ang pinalitan ng kahoy dahil sa tagal na ng paggamit ng mga ito. Nagpatuloy rin ang paggawa at pagkukumpuni ng mga hanging cabinet na paglalagyan ng learning materials ng mga guro. Mahalaga ito lalo't na't madaling bahain ang naturang paaralan tuwing malakas ang ulan.
19: Ang atong area, bahaonan yun siya. So ang uban, kaya naman guyuban po nga mga teacher nagbalhin o kining room, so kailangan yun na itaod to ilang mga hanging cabinet para anytime mag-ulan, magbaha, safety ang itong mga gamit.
16: Tiniyak ng Leon A. Garcia Senior Elementary School na handa na sila para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Barangay Talomo at iba pang government agencies para sa seguridad. Patuloy ang enrollment sa naturang paaralan kung saan inaasahang aabot sa mahigit 800 na estudyante ang mag-e-enroll dito. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Samantala, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Curly Discaya at iba pa ang Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation. Walang piyansa ang naturang kaso. Ito ay kaugnay ng isa ng pangkaso ng Office of the Ombudsman para sa lumabas na pambayad kahit walang aprobadong disbursement voucher kaugnay ng 53.9 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Si Discaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado habang ang ilan sa mga kapwa akusado nito ay naka-detain gaya ng kanyang asawang si Sara Discaya, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin sa kapwa akusado nila sina Merge Haron Laus, Ernesto Galang Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Roma Angeline Raimando.
0: Sa iba pang balita, mas pinalalakas pa ng Philippine Army at Australian Army ang kanilang interoperability o koordinasyon sa iba't ibang operasyong militar sa ilalim ng nagpapatuloy na Kasangga 2026 exercise sa Camarines Sur. Kabilang sa mga pagsasanay ang demolitions range training na nakatuon sa ligtas na paghawak, paglalagay at pagpapasabog ng explosive charges. Isinagawa naman ang armor operations training at advanced marksmanship training ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia sa magtutu firing range sa Barangay Carolina, Naga City. Ang iba pang pagsasanay sa ilalim ng Kasangga ay jungle operations, map theory sessions, command and control communications exercises, mortar gunnery at weapons training, kaya din ang tactical combat casualty care.
4: Tuloy na tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali para sa opisina ng National Bureau of Investigation Cordillera na makatutulong para sa mas mabilis at mahusay na serbisyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Christine Bonolla sa Baway ng PTV Cordillera.
0: More than infrastructure, this project is about people. Giving our personnel a safer and more functional environment to better serve the public and strengthening the public trust in the institution. That after years of waiting, this vision is finally moving forward.
1: Ito ang mensahe ni NBI CAR Regional Director Attorney Janet Francisco sa groundbreaking ceremony ng bagong gusali ng National Bureau of Investigation, Cordillera Administrative Region. Ayon kay Francisco, matagal ng plano ng ahensya ang pagkakaroon ng mas moderno at mas malawak na pasilidad upang higit pang mapabuti ang kanilang mga serbisyo. Malaking tulong anya ng bagong gusali sa pagbibigay ng mas mahusay at mas mabilis na serbisyo sa rehiyon. Sa pondong 350 milyon, ang walong palapag na gusali ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. Magkakaroon ito ng cybercrime center, forensic laboratory at mas maayos na tanggapan para sa NBI clearance applications. Inaasahan ding lalo pang mapapalakas at mapapaunlad ang NBI Academy.
21: Mas friendly sa mga clients po natin and also meron na po siya mga state-of-the-art equipment and lastly, mas magiging maginhawa na po ito para sa mga empleyado unlike the old building.
1: Suportado ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, personal niyang nasaksihan ang kalagayan ng mga empleyado at ang limitadong pasilidad ng tanggapan sa mga nagdaang taon. Ikinatuwa niya ang pagsisimula ng proyekto na inaasahang magbibigay ng mas maayos na lugar ng trabaho para sa mga kawani at mas maayos na serbisyo para sa publiko.
22: Lamiel, despite the fact na napakaganda ng kanilang performance and these are really distinguished investigators, pero nawawala yung iyong dignidad at iyong pride kung yung facility mo naman eh substandard. With now that DPWH is now transforming into an efficient agency, I'm pretty sure na kung ano yung nasa plano, yun din ang masusunod.
1: Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Walang na mamonitor na banta. Ito ang nilinaw ng Philippine National Police kasunod ng mga kumakalat na merong malaking pagilos ang iba't ibang grupo sa darating na June 12. Ang JPNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Co. walang katotohanan ng mga impormasyon na kumakalat online. Subalit meron na niya silang contingency plan sakaling may mga pagkilos mula sa iba't ibang grupo. Gayunman, kinumpirma din ni Co. na nagkaroon ng emergency meeting kanina sa Campo Crame na dinaluhan ni DILG Secretary John Vicrimulya at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kabilang umano sa pinag-usapan ang seguridad na ilalatag sa State of the Nation Address, seguridad sa Senado at Safer Cities Initiatives.
23: The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and territorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. Ito po ay, there's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting.
0: Mas kinalawak ng Department of Information and Communications Technology ang access sa digital education sa Agsanaya National High School sa Guimaras sa pamagitan ng pamahagi ng 654 na bayanihan SIM card sa mga estudyante at guro. Makalipas ang 4 na buwan, naitala ang positibong epekto ng programa sa pag-aaral at pagtuturo dahil sa mas maayos na internet connectivity. Naging mas madali rin ang pag-access sa online learning resources, komunikasyon at iba pang digital services na mahalaga sa edukasyon. Bagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang internet access sa mga pampublikong paaralan sa bansa.
24: Napakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
20: Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang paghahatid ng abot-kayang serbisyong medikal sa bansa sa tulong ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing. Yan ang ulat ni Judy or Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Ilang araw na raw tinitiis ni Tatay Samuel ang nananakit niyang likod kaya nagpatingin na siya sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dito sa Ilocos Norte. Sa tulong ng yakap o yaman ng kalusugan program ng PhilHealth, libre na ang X-ray, CT scan at iba pang test na kakailanganin ni Tatay Samuel.
5: Dr. Yangalo, sir, may palkan niya dahil sa kawamara, masapsapura kong sir. Sabi lang mga lang, sila mga ko, mga ulan, sila magkaya siya. Sada sakit, puso siya.
2: Laking tipid din sa public school teacher na si Venus ang yakap ng PhilHealth sa kanyang annual check-up dahil hindi na niya kailangan pang maglabas ng pera.
6: Para po sa akin, ang yakap program po ng gobyerno ay mahalaga para sa aming mga empleyado na nasa gobyerno kasi malaki po ang tulong sa amin. Lalo na po sa mga laboratory tests na ginagawa po sa amin, malaki po ang natitipid namin, hindi po gaya noon na nagmumula sa sarili naming bulsa.
2: At dahil DOH Hospital ang MMMH and MC kung saan nagpapatingin si Tatay Samuel at Teacher Venus, sakop na rin ang mga pasyente rito ng zero balance billing. Kaya naman, kahit gaano pa karami at kalaki ang mga test na kakailanganin ng mga pasyente tulad ng mammogram, biopsy, ECG at ultrasound, wala na silang babayaran sa hospital.
7: Compared po sa private hospital or private clinics na yung excess po ng coverage ng PhilHealth Yakap ay binabayaran po nila dito po sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ay wala pong babayaran ang pasyente basta po covered po ng PhilHealth Yakap ang gagawin pong diagnostic examination po sa pasyente.
2: Bukod sa PhilHealth Yakap, nasa hospital na rin ang PhilHealth Gamot na kung saan nabibigyan ang mga benepisyaryo ng 20,000 pesos na halaga ng gamot para sa kanilang karamdaman. Sakop dito mga maintenance medicines, antimicrobial, antihistamine at iba pa. Bunga ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapangalagaan ang kalusugan ng mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, dahil sa mas mataas na bilang ng mga residenteng may alta presyon o high blood pressure sa Albay, naglaan ng pondo ang Health Department para sa pagbili ng mga gamot laban sa mga nasabing sakit. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
8: Isa ang barangay sa Gurong dito sa San Miguel Island, Tabaco City, Albay, sa mga lugar na nakapagtala ng pagdami ng kaso ng mataas na blood pressure nitong tag-init. Kaya naman ang barangay health workers patuloy sa pagmumonitor sa mga residente na may alta presyon.
25: Dahil nga po sa panahon, dahil dito sa init na ito, nagkakaroon sila ng medyo matataas, sir, ang mga BP po, sir. Pero nag-maintenance naman sila. Patuloy naman ang pag-aninas sa maintenance.
8: Sa barangay Buwang naman, gumamit ang lokal na pamahalaan ng SPATMA upang mas madaling matukoy at mamonitor ang mga bahay na may kaso ng alta presyon. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention o PhilPEN upang maiwasan ang mga komplikasyon.
26: Through monitoring, malalaman natin kung sila at risk, kung sa pagbibigay po naman ng gamot, nandyan meron pong support ang LGU.
8: Sa pamamagitan ng proteksyon para sa alta presyon, magtutulungan ng Department of Health, Provincial Government at World Health Organization para makontrol ang hypertension o alta presyon at mabawasan ang kaso at pagkamatay dulot ng cardiovascular disease pagsapit ng 2028. Batay kasi sa datos ng DOH noong 2025, isa sa bawat 5 Bicolano ang may alta presyon. At upang suportahan ang programa, naglaan ang DOH Bicol ng halos 49 milyong piso para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes, habang 12 milyong piso para sa pagbili ng blood pressure apparatus na ipapamahagi sa mga barangay na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa second semester ng 2026.
27: So it's very important po because hypertension is a number one po morbidity and mortality po natin, no, sa Bicol region. Ang pumapatay po sa ating mga kababayan ay dahil po sa uncontrolled blood pressure. Number one cause of death is ischemic heart disease. No? Saan po nanggagaling yan? Uncontrolled hypertension. That's why it is important to address this hypertension through this kind of initiative.
8: Itinalaga rin ang Albay bilang pilot province ng implementation phase ng programa kung saan tututukan ito sa loob ng 6 na buwan upang mapataas ang bilang ng mga residente may kontroladong blood pressure. Kapag naging matagumpay ang implementasyon nito, palalawakin ang programa sa iba pang mga lalawigan sa Bicol Region. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isa ka rin ba sa nabigyan ng kapayapaan ng mga aso? Yung tipong sasalubungin ka pa lang nila ng ngiti at yakap, nawawala na ang pagod at stress mo. Ilabda lamang ng 10 aso sa Davao Region na pumasa bilang Dr. Dogs ng Department of Social Welfare and Development at isang non-government organization. Kung paano yan, silipin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
3: Base sa pag-aaral ng isang universidad sa Utah, nakatutulong ang pag-google ng oras kasama ang isang therapy dog sa mga taong may karamdaman. Ang pagkikipaglaro sa aso ay nagpapalabas ng oxytocin o love hormone sa utak ng tao at aso. Dahil dito, nababawasan ang cortisol o stress hormone, napapatibay ang social connection, napapababa ang blood pressure, at nakatutulong sa pagpapahinga ng isip at katawan. Dahil dito, isa ang mga aso sa nakikitang paraan ng isang non-government organization o NGO upang makatulong sa mga may mental health issues. Noong 2024, nakipagtulungan sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 para sa Dr. Dogs sa ilalim ng Angel Pets Project. Layunin ng proyekto na maghanap ng mga asong maaaring sanayin bilang Dr. Dogs. Noong Hunyo 3 ngayong taon, nagsagawa sila ng temperament testing sa Home for Girls and Women sa Maa, Davao City sa 13 aso. Tinitingnan dito ang pag-uugali at kahandaan ng mga aso para sa Animal Assisted Therapy Program.
9: First po requirement namin is at least 2 years old yung aso kasi mature na siya. Hindi na siya yung puppy na sobrang harot, na makulit. Tapos basically, kung ano yung ugali niya, yun na yun, hindi na siya magbabago. Pangalawa, dapat po kapon yung kanilang mga dogs bago nila isubmit for temperament test. And then, yun, dapat mapasa po yung temperament test.
3: Ayon sa DSWD-11, malaking tulong ang proyekto sa pagpapatibay ng emosyonal at mental ng kalusugan ng mga kliyente sa mga residential care facilities sa buong bansa. Inaasahan din itong mapapalakas ang rehabilitasyon, social interaction at pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng positibong pakikipag-ugnayan sa mga Dr. Dogs. Maaring makatulong ang mga Dr. Dogs sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso, mga nakatatanda sa Home for the Aged, mga may karamdaman at iba pang may mental health issues.
10: So ang kalagan para sa amin, yung pinaka-objective ng Angel Pets Project ay ma-uplift yung well-being ng ating mga clients na kinikater dito sa ating programa. So yung mga kliyente natin, ang target beneficiaries natin ay ang mga kliyente na nasa ilalim na pangangalaga ng DSWD sa iba't ibang centers across the country from Luzon, Visayas, and Mindanao.
3: Sa kasalukuyan, may 10 aso ang nakapasa at sa ilalim sa pagsasanay upang maging ganap na Dr. Dogs. Nagsimula ang Dr. Dogs program noong 1997 at nakatulong na sa mga senior citizens, pasyente at mga kabataang nangangailangan ng espesyal na pag-aaruga. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Labis ang saya ni Mamita Jinky Pacquiao matapos makita niyang muli ang kanyang kauna-unahang apo na si Baby Clara. Samantala, proud tatay ang veteranong aktor na si Aga Bulak matapos mag-podium finish ang kanyang anak at rising actor na si Andres sa kanilang cycling race. Narito ang ulat.
11: Isang proud dad si Aga Bulak matapos matagumpay na nakakuha ng podium finish ang kanyang anak na si Andres Bulak sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Sumali si Andres at Aga sa kamakailang cycling race na ginanap sa Pampanga. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Aga ang awarding moment ni Andres. Anya, first race podium. Just keep on riding and appreciate the community. Congrats, Andres. Pumasok si Andres sa show business noong taong 2024 at bumida sa The Purse Family. Bumida rin siya sa hit series na Ang Mutya ng Section E at sa pelikulang Minamahal. Sa unang bahagi ng taong nito, sumabok din siya sa teatro sa Baguettes, The Musical. Happy si Mamita Jinky Pacquiao nang makapag-reunite ulit ito sa kanyang first grandchild na si Clara. Ibinahagi ni Jinky ang kanyang pure joy sa kanyang followers sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos para bisitahin ang kanyang granddaughter. Sa Instagram, pinost ni Jinky ang mga snapshot mula sa family reunion sa Los Angeles, California, kung saan nakasama niya ang kanyang anak na si Jimuel Pacquiao, ang partner nitong si Carolina at ang kanilang anak na si Clara. First time din daw ni Clara ma-meet ang kanyang Uncle Israel, ang pinakabatang anak ni Lolo Manny Pacquiao. Unang pinakilala ni Jinky sa social media si baby Clara noong November 2025. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
20: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
20: Bagong Pilipinas.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asa na si Emmons po yata ang nakakabit
19: ko. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 5 minuto makalipas ng alas 7 ng gabi.
7: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
21: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
7: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
22: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
7: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Seven o six in the evening. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Thank God it's Friday. Ika nga, no? Anyways, marami po tayong pag-uusapan balita na iahatid sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas o Radyo Publiko. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi on a Friday. Kumusta ang ating mga kababayan na itinayo ang kanilang Friday prayer? Kanilang mga kababayan nating Muslim Filipino o kaya Muslim? Lahat na? Oh, kasi diba may Muslim Filipino, may revert, diba? May yung categorization natin dyan, no? Na kung saan ay ilan na nga ba? Alam mo, ano, bago lang nakuha ko, coming from Ustad Isa Javier, salamat at ano, ha, kasi we had a chance to, alam mo yun, meet and

0: diba, distinguishing where they're coming from, their yung origination nila, diba? At least nila. So ang sabi ni Ustad Isa Javier, nasa 700,000, no? 700,000 plus, no? Yung dami ng mga balik Islam ngayon dito sa ating bansa or Filipino Muslims, no? Okay, sige, bago tayo magtuloy-tuloy, tanggapin muna natin itong nagmamadaling balita. Malolos Regional Trial Court naglabas ng warrant of arrest laban kay contractor na si Curly Discaya at mga kapwa akusado sa kasong malversation. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Ayan.
2: Naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Malolos City, Bulacan laban sa contractor na si Curly Discaya at iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng maanmalyang flood control projects. Sa inilabas na kautosan ng Malolos Regional Trial Court Branch 20, kabilang sa mga ipinaaresto ang asawa nitong sina Sara Discaya, mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways Bulacan na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal ng St. Timothy Construction. Ang kasong malversation ay walang piyansa. Sa ngayon, nakadetine si Curly Discaya sa Senado matapos na makontempt. Samantala, nakakulong naman si Sara Discaya sa Cebu kaugnay ng kasong kinaharap niya sa umano'y maanmalyang flood control project sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, maraming salamat, Diane Lear.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Again, samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa Salam Radio. Siyempre, mamaya may makakasama tayo dahil hindi din magpapaiwan ang ating programa sa pinakamainit, mainit na mga balita ngayon, saan man. Makakasama natin and we're proud of it. Hopefully, mamaya na magbabigyan tayo ng linaw. Saan pa? Siyempre, mga current events ngayon. Samantala, eto po ang mga headlines sa mga balita ang pakabangan nyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD feeding program para sa mahigit 93,000 bata sa Ilocos Region aarangkada na ngayong Hunyo. 7.7 milyong halaga na misdeclared na agricultural goods nasa bat sa Port of Manila. Regional Director ng Police Regional Office 9 ng courtesy visit kay Zamboanga Sibugay First District Representative Attorney Marlo C. Bancoro. Iba't ibang stakeholders sa Zamboanga nakiisa sa regional kick-off activity ng World Day Against Child Labor. Armed Forces of the Philippines tutol sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagmen ni dating Ako Bicol Representative Zaldico bilang 18 Marines. Serbisyo Caravan at Ugnayan sa Barangay patuloy ang paghatid ng serbisyo sa Zamboanga City. DOH Center for Health Development Northern Mindanao pangungunahan ng World Blood Donors Day Fun Run 2026 ng rehiyon. Big time rollback sa petrolyo, malaking ginhawa sa mga chuper sa Pangasinan.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po, pakaabangan ninyong mga balita mamaya dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At bago tayo mag-break, syempre, Hajj Mabrur sa lahat na dumating na Hajj, kasi isa-isa na silang dumarating eh. Yung mga Hujaj natin coming from Saudi Arabia, merong mga lagpas 1 month na doon, merong ilan na last flight na sila, tapos huli na din sila darating. No? Most probably some would spend almost 2 months, 2 months there in Saudi Arabia, and then after which ay uuwi na din dito. No? Now, they are coming home with great hopes and stories that they had through their journey on the being a pilgrim. No, pilgrim in the Holy Land of Makkah and Medina. Hindi po kasali sa technically hindi kasali sa pilgrim yung Medina. Pero syempre it's the city of Prophet Muhammad sallallahu

0: wasallam, no, it's where the he migrated, no, migration, eh, no, nagkaroon ng migration within the sa kabilang city lang, eh. It's where he transferred, no, after yung matinding pangbaba sa kanya in Makkah. Oo, kasi pinagdaanan niya yun, eh. The Islam was founded in Makkah, no, yung pillars of which, pero ika nga, dahil hindi matanggap ng mga kababayan niya, ng mga neighbor niya, ng mga relative niya in Makkah, ay lumipat siya. No? Lumipat siya sa Medina. And during those times, no, ang if you travel by, sa ngayon, ha, at the current time, if you travel from Makkah to Medina, it's somewhere around 1 hour. 1 hour 30 minutes, sabi nila. 1 hour 30 minutes. Pero ako, in my, ano, kasi mabilis naman yung alis namin, somewhere around 45 minutes, no? Pero during those times of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they walk mga weeks going to Makkah. Oo, eh syempre yung dati may road na yun, eh yun dati may desert yun, eh. Days up to weeks, no? So he was he continued the preaching of Islam in Medina, wherein while he was in Medina, people of Medina accepted him, no? Ngayon, nung time na yon na tinanggap na din ng Makkah, no? People of Makkah, tinanggap na nila ang Islam, and they welcome again Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then that was the time that he preached Islam to his own city, or on his own city, di ba? So, mabruk sa mga kababayan nating Muslim Filipinos who were able to finish their Hajj. Welcome, Hajj Mabrur, Hajj Mubarak sa inyong lahat. 7:15 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranay lang, paalala.
1: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang, ha? Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:18 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Narito na po ang detalye ng ating mga balita.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD feeding program para sa mahigit 73,000 bata sa Ilocos Region aarangkada na ngayong Hunyo. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
7: Magsisimula ngayong Hunyo ang supplementary feeding program ng DSWD para sa mahigit 93,000 ng mga batang benepisyaryo sa Ilocos Region. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng masustansyang mainit na pagkain sa loob ng 180 feeding days ang 93,422 na mga batang enrolled sa mahigit 3,600 child development centers at supervised neighborhood play centers na pinangangasiwaan ng LGUs. Pinakamarami mga benepisyaryo sa Pangasinan na nasa 55,000 na mga bata. Kasunod ang La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ayon kay DSWD Field Office 1 Supplementary Feeding Program Unit Head Neresa Gavida Aguinaldo, layunin ng programang makatulong sa paglaban sa malnutrisyon at mapabuting kalusugan ng mga batang mag-aaral. Bukod dito, 6,721 ang mga bata rin ang makatatanggap ng sariwang gatas ngayong taon, partikular sa mga lugar na may mataas na bilang ng undernourished children. Naglaan naman ng DSWD na mahigit 446 million pesos para sa feeding at milk feeding program ng mga benepisyaryo sa buong Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, Seven 7:20 in the evening, Regional Director ng Police Regional Office 9 nag-courtesy visit kay Zamboanga Sibugay, 1st District Representative Attorney Marlo C. Bancoro. Para sa detalye, mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti.
8: Yes, sir. Nag-courtesy visit sa Bayro General Dennis Esguer, Regional Director ng Police Regional Office 9, kasama si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, kay Congressman Attorney Marlo Bancoro, ang kinatawan ng Kongreso ng unang distrito ng Zamboanga Sibugay. Ang pagpupulong ay nagsilbing pagkakataon upang patibayin ang ugnayan sa pagitan ng Philippine National Police at ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Ito'y nagbigay din sa kanilang nagkakaisang layunin na itaguyod ang kapayapaan at kayusan, kaligtasan ng publiko at pagpapaunlad ng komunidad sa buong lalawigan. Ang pagbisita ay sumasalamin din sa patuloy na dedikasyon ng PRO9 na magtaguyod ng mabuting pag-ipag-ugnayan sa mga stakeholder ng suporta ay may mahalagang papel sa pagsusulong ng mga programa at inisiyatibo na nagbibigay benepisyo sa publiko. Sa pamamagitan ng pinatibay na kooperasyon at pagtutulungan, ipinahayag ng dalawang opisyal ang kanilang dedikasyon sa paglikha ng mas ligtas, mas panatag at progresibong kapaligiran para sa mga mamamayan ng Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
0: Yan, mula sa Zamboanga Sibugay, live yan ni atin sa atin ni Lesti Cubol. Samantala, sa Zamboanga pa rin, iba't ibang stakeholders sa Zamboanga nakiisa sa regional kick-off activity ng World Day Against Child Labor. Para sa detalye, alamin naman natin kay Justin Bulanon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
9: Nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pribadong sektor at civil society organizations sa inilusad na advocacy march mula Plaza Rizal patungo Paseo del Mar sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng regional kick-off activity ng World Day Against Child Labor. Naging tampok sa aktibidad ang human banner na naglalarawan ng isang hand-stop sign na may mensaheng Stop Child Labor at testimonya mula sa mga dating child laborer na nakinabang sa mga intervensyon mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Binigyang diin ni DOLE 9 Assistant Regional Director Attorney Russell Haliorina sa kanyang mensahe ang pangangailangang matugunan ng mga pangunahing sanhi ng child labor habang sinisigurong nabibigyan ang pagkakataon ng mga bata na matamasa ang kanilang kabataan. Ipinapakita sa aktibidad ang kolektibong pagsisikap ng mga stakeholder mula sa iba't ibang sektor upang paigtingin ang mga aksyon tungo sa child labor finance ng Buangka Peninsula. Para sa Bangong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Eh, maraming salamat Justin Bulanon. Tuloy-tuloy tayo sa Zamboanga pa rin sa siyudad naman, serbisyo, karaban at ugnayan. Sa barangay, patuloy ang paghatid ng serbisyo sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Shirley.
11: Patuloy na naghahatid ng libreng serbisyo ang serbisyo caravan at ugnayan sa barangay ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. Pinakauling na bisita ng caravan na inorganisa ng Department of the Interior and Local Government o DILG Zamboanga City Office at pamahalaan lokal ng Zamboanga ang Barangay Mampang. Ang inisyatibang ito sa ilalim ng Retooled Community Support Program ay isang inisyatiba ng gobyerno na layang direktang dalhin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at pakinggan ang pangunahing isyu at suliranin ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Ay, maraming salamat, Shirley Espino, sa mandala. Sa Iligan naman, sa Mindanao pa rin, DOH Center for Health and Development, Northern Mindanao, pangunahan ang World Blood Donors Day Fun Run 2026 ng rehiyon. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
12: Ikinakasana ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ang World Blood Donors Day Fun Run 2026 para mapaghandaan ang maenteresadong nais magkisali mula iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Fun Run sa Hunyo 14 sa Rio de Oro Boulevard, Cagayan de Oro City. Magsisimula ang assembly time alas 3:30 ng hapon at sisimulan ang Fun Run activity alas 4 ng hapon. Ang deadline ng registration ay sa June 5, 2026. Kaya pagparehistro na. Bahagi ito ng pagdiriwang ng World Blood Donors Day sa Hunyo 14 sa pangunguna ng World Health Organization. Nakaangkla sa pandaigdigang temang One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, gikan Iligan, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, punta naman tayo sa Tayug kung saan big time rollback sa petrolyo. Malaking ginhawa sa mga tsuper sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
13: Nagbigay ng malaking ginhawa sa sektor ng transportasyon sa Pangasinan na ang ipinatupad na big time rollback sa mga produktong petrolyo, partikular sa diesel, na bumaba ng hanggang 9.26 sentimo kada litro. Ayon kay One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tulyao, malaking tulong ito sa mga tsuper na matagal nang apektado na mataas na presyo ng krudo. Bukod dito, nananatili rin ang 10 pisong diskwento kada litro ng diesel para sa mga pampublikong sasakyan na kabilang sa listahang isinumite ng LTFRB sa mga accredited gas station. Kasalukuyang nakikilahok si Tulyao at iba pang transport leaders sa konsultasyon ng LTFRB kaugnay ng Local Public Transport Route Plan. Suportado rin ng transport sector ang planong pagtatayo ng sariling oil depot ng bansa na inaasahang magsisilbing buffers sakaling magkaroon ng sigalot sa Middle East o problema sa pandaigdigang merkado ng langis. Samantala, pinaalalahanan ni Tulyao ang mga miyembro ng kooperatiba na tsaking na sa maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan sa harap ng banta ng baha at nalalapit na pagbubukas ng klase. Tiniyak din niya na magpapatuloy ang serbisyo ng mga tsuper sa lalawiga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: 7:27 in the evening. Ayan. Tuloy-tuloy tayo. 7.7 milyong halaga na misdeclared na agricultural goods na sabat sa Port of Manila. Para sa detalye, alamin natin kay Dike Sarate.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dike.
14: Sabat ng Bureau of Custom ang tinatayang 7.7 bilyong piso na halaga ng maling idinektarang agriculture goods sa Port of Manila. Dumating noong March 22 at 25, 2026. Ang apat na container van ay dineklara naglalaman ng iba't ibang food products tulad ng noodles, soya wrappers, fish tofu at wakame salad. Ngunit sa isinagaw 100% physical inspection, nadiskubring 12,909 na kahon na sariwang carrots at 1,492 na kahon na egg noodles. Tinatay nagkakalaga ng 6.97 milyong piso ang mga carrots at mahigit 773,000 naman ang egg noodles para sa kabuuang halaga ng 7.74 milyong piso kasama ang buwis at judis. Dahil dito, naglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention noong May 11 at 22, 2026, at tuluyang kinumpiska ang mga kargamento dahil sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Ayon kay Custom Commissioner Ariel Novoceno, papaigtingin pa ng ayensya ang kampanya laban sa agriculture smuggling upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at interes ng mga mamimiling Pilipino. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, D.K. Sarate. It's now 7:29 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 na ang gabi on a rainy day. Ngayong Friday, dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong Himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya po kung kayo ay may mga plano on the weekends, nakapag-isipan na po natin. Magbabalik po ang Salam Radio pagkarani lang. Paalala.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radio Pilipinas World Service.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
22: sa iisang himpila.
23: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
23: mas maraming mararating
22: at mas maraming maaabot ng impormasyon
23: at serbisyo publiko.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: Radio Pilipinas
25: News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
32: Sports Radio. 918.
33: Radyo Magazine. 1278.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio.
41: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
42: The AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
46: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang 8 p.m. ng gabi. Dito lamang sa inyong himpilan, 738 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Uy, mamaya may makakasama tayo from the OFW sector. Ayan, pag-uusapan natin ang kauna-unahang OFW Kabuhayan Expo 2026. Ayan, mamaya yan, mamaya. Kaya abangan ninyo.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:34 in the evening. Again, syempre, importante sa atin ang ating mga OFW. At ang inyo pong lingkod ay dati ding OFW. Nagtrabaho din ako sa Saudi and Dubai for almost tagto 2 years yon, no? First is in Saudi and then in Dubai, so nasubukan din natin maging buhay OFW, pero kakaiba to kasi OFW Expo. Ano kaya, paano kaya itong OFW Kabuhayan Expo na to, since it's the first, and how it was set up or formulated, alamin natin yan mula sa director, mula sa ating director from the Department of Migrant Workers, o yung DMW na alam na natin. Oo, si director for foreign stakeholders. 7:35 in the evening.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Oh, yan ang aalamin natin mamaya-maya lang dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, gaya nga na nabanggit natin kanina, again, ay Hajj Mabruk or Hajj Mabrur. Oh, Hajj Mabrur sa ating mga kababayan na Muslim Filipinos who are able to finish their Hajj. Ang alam natin was there were some casualties, no? Kung hindi ako nagkakamali, may mga doon na inabutan na kanilang kamatayan sa Hajj. These are Filipino, if I'm not mistaken. We will confirm din yan mula sa NCMF. Pero ito ay bunsod nung yung isa. No? I think na nabanggit na natin eh. Yung isa is bunsod nung tindi ng init ng araw, kaya mag-ingat po tayo. Pero ngayon hindi na masyado. Kung dati-dati paglabas niyo ng corridor, ay medyo mainit. Ngayon hindi na. Sa gabi okay na din. Anyways, pasok muna natin itong balita and then we'll go on a break at makakasama na natin ang DMW. Samantala, Armed Forces of the Philippines tutol sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagmen ni dating Acobico Party List Representative Saldi Co bilang 18 Marines. Sa detalye, alamin natin kita yung liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Muling nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi dapat iugnay sa institusyon ang mga aksyon ng 18 individual na nagpakilalang bagmen ni dating Acobico Party List Representative Saldi Co sa inilabas na notice sa media ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Circes Trinidad, hiniling ng militar na huwag nang tawaging 18 Marines o ex-Marines ang naturang grupo. Ayon kay Trinidad, hindi naman lahat ng mga ito ay naging miyembro ng Philippine Marine Corps, at dagdag pa niya, ang mga dating sundalo sa grupo ay matagal nang wala sa serbisyo nang sila ay magtrabaho bilang security aides ng dating mambabatas. Binigyang diin din ni Trinidad na ang patuloy na pagtawag sa kanila bilang Marines ay maaring makaapekto sa reputasyon ng AFP at ng Philippine Marine Corps. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na karamihan sa mga nagpakilalang 18 Marines ay dishonorably discharged o pinatalsik sa serbisyo dahil sa iba't ibang paglabag. Matatanda ang nagpatawag kamakailan ng press conference ang grupo sa Pasig City kung saan hindi nila pinapasok ang mga miyembro ng media. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha Prayer at magbabalik po ang inyong programang Salam Radio.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:42 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo pinapapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre sa AM band 738 sa inyong mga talapahitan sa Metro and Mega Manila. At syempre pa, napapakinggan din tayo via social media sa iba't ibang social media sites ng Radyo Pilipinas. 1.7 million na po ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko Facebook page. At syempre pa sa Free TV, tayo po yung napapanood via PTV, Joint Corporation ng PTV at ng RP1. Tayo po yung napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
1: Sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At gaya nga po na nabanggit natin, pag-uusapan natin ang kauna-unahang OFW Kabuhayan Expo 2026 na gaganapin sa June 7. Saan? Alamin natin mula mismo sa Director ng Foreign Stakeholders Relation and Engagement Bureau ng Department of Migrant Workers, our Director for, ang idol namin to, si Director June Aguilar. Sir June, maraming salamat sa iyong oras at pinagbigyan mo kami.
3: Good evening,
2: Brother Lords.
3: It's
2: pa
3: nice
2: rin
3: to see you again at magandang gabi din po sa inyong mga manonood dito sa inyong Salam Radio TV.
2: Director June, ano meron sa DMW at pabata ka ng pabata ata?
3: Salamat naman.
2: Talagang andyan pa rin yung ating talagang andyan pa rin ang pagmamahal natin para sa ating OFW. Siyempre, last time na nakita kami dito mismo sa ating himpilan Radyo Pilipinas. And also, tackling about the issues of the OFW. Kaya naman tayo nagkakilala with Director June. Ngayon ay tinutuloy-tuloy na niya sa DMW. First and foremost, bago natin pag-usapan yung kauna-unahang OFW Kabuhayan, give us a glimpse po of what you are doing sa inyo pong opisina, itong Foreign Stakeholders Relation and Engagement Bureau ng DMW.
3: Okay, yung aming bureau is part of the Policy and International Cooperation Cluster. So, the Policy and International Cooperation Cluster is the cluster that is tasked to handle bilateral agreements, international engagements, and other policy issues that emanates from migration. So, ito yung talagang major task ng cluster, which is the Policy and International Cooperation Cluster.
2: Oh, okay. Pag nababanggit niyo po yan, eh kumbaga you don't limit your engagement with one country. Sa buong bansa ito, kung foreign stakeholders ang pag-uusapan.
3: Yes,
2: buong mundo,
3: yes. Yeah. Actually, the bureau is composed of three divisions.
2: Mm-hmm.
3: We have the Asia-Pacific Division, the Middle East and Africa Division, and the Europe and Americas Division.
2: Ayan, so buong mundo nga talaga yung sakop ng Bureau ni Director June. And with that, ano naman itong kauna-unahang OFW Kabuhayan Expo? Bakit po natin ito nabanggit na kauna-unahan?
3: Actually, it is ano yung this is Global OFW or the OFW Global Summit 2026. Yan yung ating summit na gaganapin sa June 7. Ito ay araw ng mga migranteng manggagawa or the Migrant Workers Day as declared in the Republic Act 8042 or the Migrant Workers Law. So it is declared that every June 7 of every year is declared as a Migrant Workers Day. Kumbaga, yung Mayo 1 or yung May 1, yes, yan oo, ay Labor Day. Ang amin naman ay Migrant Workers Day, which fall on June 7.
2: So ano po ang aasahan natin on this program po, itong kauna-unahang or itong OFW Kabuhayan Expo 2026?
3: So ang pwedeng asahan dito ng ating mga kasamahang OFW ay dito pag-uusapan ang mga issues and concerns. We have 4 plenary sessions na lalahukan ng iba't ibang OFW leaders, OFW entrepreneurs, and also people in government that are into migration and development. So, plus, of course, may mga, dahil celebration ito, Brother Nords, kailangan din, may kasayahan. So, may mga live bands kami dito, may mga performers coming from the sector, from the OFWs. We also have online participation ng mga OFW organization leaders around the world. And this is going to be live stream.
2: Oy, okay. When you talk about DMW and when you talk about OFW, marami sa ahensya ng ating gobyerno ang tumutulong sa mga OFW. Sino po yung kaakibat natin ng mga agencies, government agencies na kasama natin dito sa OFW Kabuhayan Expo?
3: Actually, hindi ito ano OFW Kabuhayan, Brother Nords, ha? Iba yung Kabuhayan Expo.
2: Ah, okay.
3: Iba naman yung OFW Global Summit.
2: Ah, okay. So ano to? Ito yung
3: this is the summit, this is the Global Summit.
2: Ah, so Global Summit.
3: Yes, it's a Global Summit, OFW Global Summit 2026. This is the first one to be hosted by the Department of Migrant Workers since the inception of the DMW. Kasi bagong departamento ito ng gobyerno.
2: Okay.
3: Nagsimula nang noong 2022.
2: Ayan, okay. Etong in which it has the same date of celebrating or
3: yes,
2: event,
3: yes.
2: June 7. Etong sa inyo po, saan gaganapin ito? Etong Global
3: ito
2: Summit.
3: Gaganapin ito sa Quezon City MICE, yung MICE.
2: Oo. Yung bagong tapos lang. Bagong gawa lang na MICE.
3: Exactly. That's where the venue is.
2: Ah, okay. So it will be a one-day venue na kung saan makakasama ba natin yung ating mga OFW?
3: Yes, we are expecting almost 1,000 OFWs participating in the plenary. And all in all, including our VIPs and other guests, it will be around 1,500 participants.
2: And yet again, meron din tayong kasama mga agencies, government agencies dito.
3: Yes,
2: sa,
3: exactly.
2: Sino
3: exactly
2: mga kasama
3: meron
2: natin?
3: Meron tayong NRN partners, which is the National Reintegration Network. Nando doon yung, I think, nasa 50, more or less 15 to 20 line agencies that are participating in this, including DTI, Department of Foreign Affairs, and some other agencies like yung ating PhilHealth, yung ating SSS, yung ating pag-ibig, mm-hmm. and many other line parang agencies na nagseserve sa mga migrant workers.
2: Would there be a services also na you offer natin in case dito o purely dadalo lang yung ating mga kasamang line agencies?
3: Apart from the line agencies, we have other services from the government that are participating. Like, halimbawa natin na meron tayong kasamang mga taga-IBP, mga IBP lawyers, mm-hmm. para yung mga nangangailangan ng legal advice, can seek services from them.
2: Okay.
3: Andi dyan din ang LTO, yung mga magre-renew ng, license. Mm-hmm. Andi dyan ang DFA, yung mga magre-renew ng passport. Andi dyan yung PRC sa mga magre-renew ng kanilang license.
2: So while having
3: things that is available in there.
2: So while having fun in celebration of our migrant workers, there are also services na ibibigay. Ngayon, ang tanong, alam mo naman yung ating mga OFW, may registration ba yan? Baka sir, may bayad yan, ha?
3: Wala namang bayad ito. Ang ano lang dito dahil sa ginawa naming pre-registered dahil
2: yes.
3: Alam mo naman, milyon ang OFW. Kung lahat pupunta, it will be chaotic. So, nag-limit kami ng pwedeng makapunta dun sa plenary to participate mga OFWs and returnees. Particularly yung mga returnees na galing doon sa yung mga na-repatriates dahil sa tierra.
2: Okay.
3: So binigyan namin ito ng priorities, and also those mga entrepreneurs na mga OFWs are also given the chance to participate. At yung iba naman na hindi makakapag-participate,
2: mm-hmm.
3: Meron naman kaming online participation at meron din live stream
2: naman
3: doon sa mga gusto.
2: Ayan, oo. Doon sa million-million na gustong ma-witness, doon kayo sa live stream. Pero kung talagang willing kayo, nasa Quezon City kayo, malapit lang kayo, mag-register na. Kaya pa ba mag-rehisto?
3: I think opuno na. Meron kasing in charge sa Brother Nords na tungkol sa mga pag-i-issue ng QR codes, registration process. So, hindi ko lang alam kung ano na ang status ng online registration, but certainly, alam mo naman mga OFW, saglit lang, puno na agad eh.
2: Oo na nga. Ang tanong, kailangan ba current, recent na OFW o kaya kahit na yung dati pang OFW, pwede pumunta?
3: An OFW, Brother Nord.
2: Tama ka dyan.
3: Forever yan.
2: Oo, dyan tayo magkaka...
3: Yung dugong OFW
2: yes, dyan tayo nagkakaisa.
3: Oo,
2: ako, I've been OFW, kaya nga magkakilala kami ni Sir Jun eh. I've been OFW for 4 years. Anyways, ito pong programa nyo, aasahan po ba ng ating mga OFW na it will be a regular program na?
3: Well, yan yung mithiin ng summit. That is why, katulad ng napag-usapan ng mga global OFW leaders, mm-hmm. with our Honorable Secretary Hans Leo J. Kakdak, ay sana naman ito yung maging kick-off at maging regular na event ng OFW at ng DMW pagdating ng June 7 every year.
2: Ayan. Okay, so doon sa mga nakaregister, kita-kita po tayo dyan sa MICE, Quezon City, di ba, Sir Director Jun?
3: Yes.
2: And doon naman sa mga manonood, sige, kayo na po mag-invite.
3: Well, sabi nga, hindi naman talaga posible na lahat ay maimbita, lahat ay makapasok. So, mas nakakahiya kasi yun, Brother Nords, kung mm-hmm. papayagan mo yung mga taong papasok tapos wala ka namang maipakain, wala kang maipainom. Siyempre, bilang lang din yung upuan para maupuan nila. So, talagang gustuhin man namin na lahat ay ma-accommodate, it's nearly impossible or... It is impossible. So, what we are doing is sige, kung sino yung magkakaswertihan na makakaabot doon sa limit ng aming
2: yes.
3: Ipin-repair. Kasi doon sa plenary hall, I think we have 800 seats. And alam naman natin na kapuls na kapus yun. Kumbaga, sa laki ng
2: sobra.
3: Populasyon ng OFWs. And besides, Brother Nords, hindi lang OFWs to, ha?
2: Okay.
3: Including families.
2: Families of the OFWs.
3: Of the OFWs wow. is also welcome. So, you can just imagine
2: pero kailangan lang mag-register.
3: How many will be trying to get a slot.
2: Ayan. Okay.
3: Okay.
2: Sige. Baka mag-pass by ako sa June 7. Eh, makita lang kita. Okay na ako.
3: Sige welcome pa. Ka naman. Yeah, ikaw naman eh, sabi ko nga, you've been welcome with us.
2: Oo.
3: Even nung panahon na ako'y nasa Kongreso.
2: Yes, opo, tama.
3: Doon tayo na nagkita.
2: Oo, ikaw na nag... kanina, iniiwas ako lang, pero ikaw na nagsabi. Okay, siyempre, servisyo natin sa OFW through our former congressman. Diba, alam na natin yan. Anyways, maraming
3: hindi naman ako congressman. Chief of staff lang ako.
2: Yes,
3: oo,
2: chief
3: OFW
2: of staff.
3: OFW party.
2: Ayun, o, diba... ano tayo dyan? Always proud tayo dyan. Again, maraming salamat our Director of Foreign Stakeholders Relation and Engagement Bureau ng DMW, si Director June Aguilar. Maraming salamat po. Kita po tayo dyan.
3: Maraming salamat din, Brother Norms. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ayan, si Director June Aguilar mula sa DMW.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ay, dun sa hindi pa nakapag dun sa hindi pa nakapag-register, kung kaya pa.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Try nyo. Try nyo. Malay mo, makapasok. Diba? So, hanapin nyo lang po Global OFW Summit. Ayan. Okay, 7:58 in the evening. Tuloy-tuloy tayo. Meron pa tayong balita. Ayan, meron pa tayong balita kung saan ay Senado handa nang ilipat ang kustodiya ng kontraktor na si Curly Discaya sa korte. Para sa detalye mula Senado, alamin natin yung Niva Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Niva.
4: Na ihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Discaya para sa pagsisilbi rito ng warrant of arrest na inisyo ng Bulacan Regional Trial Court Branch 20 kung saan ito kinasuhan ng malversation kaugnay ng fraud control corruption na ibatid na na nais ayos ang kanyang mga gamit para sa pag-turnover sa mga otoridad. Nais ilalim na rin siya sa medical examination at nabigyan na ng doktor ng Senado ng medical certificate. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang panayam na inaayos nila ang mga dokumento ni Discaya para ma-turn over sa PNP. Nakulong si Discaya sa Senado wala ng Setyembre 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi kasi nito na ibigay ang mga hinihingi ng senador na ledger tungkol sa mga mababatas at iba pang mga tagobyerno na di umano'y binigyan nila ng kickback mula sa mga nakuhang infrastructure projects mula sa DPWH. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Niva Asuncion. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Muli po ako po inyong lingkod, Nords Mangindanao. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin, our engineers. Joy Timidan, Engineer Matet Segovia at Engineer Marvin Toledana. At ang ating mga producers, Isa Dan at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Mangindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week. Dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 PM, happy weekends, magandang gabi.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Fly VIPR 1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marie Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven with 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko 738.
21: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
29: Sports Radio.
30: Radyo Magazine.
31: Serbisyo Publiko.
32: The AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas.
36: And Capital 104.3 collab.

0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang
5: nakakabot? I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at Mega Manila. Narito ang pinakamainit na balita ngayong umagang ito. Sa ulo ng ating mga balita, Malolos Regional Trial Court naglabas na ng warrant of arrest laban kina Curly at Sara Discaya at iba pang individual sa kasong malversation.
7: Headlines.
10: Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na rin ng investigasyon kaugnay ng gagawing pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes.
7: Headlines.
10: National Bureau of Investigation ibinunyag na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano na sa 18 dating sundalo.
7: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. posibleng magpatawag ng special session sa Kongreso para ipasa ang mga priority bills.
11: Headlines.
10: At National Grid Corporation of the Philippines, tiniyak ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Malolos City, Bulacan laban sa contractor na si Curly Discaya at iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa inalabas na kautusan ng Malolos Regional Trial Court Branch 20, kabilang ang mga ipinaaresto ang mag-asawa nitong si Sara Discaya, mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal ng St. Timothy Construction. Walang piyansa ang kasong malversation. Sa ngayon, nakaditine si Curly Discaya sa Senado matapos na ma-contempt. Samantala, nakakulong naman si Sara Discaya sa Cebu kaugnay ng kasong kinaharap niya sa umano'y manumalyang flood control projects sa Davao Occidental.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Noong Webes, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft and malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa manumalyang flood control project. Nagugat umano ang rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
13: Collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
10: Yan po ang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Naihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Kahapon, naglabas na ng arrest warrant ang Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Discaya at 10 iba pa para sa kasong malversation kaugnay nga ng flood control anomaly. Napagalaman na naisaayos na ang mga gamit ni Discaya para sa pag-turnover sa mga otoridad. Naisailalim na rin ang kontratista sa medical examination at nabigyan siya ng medical certificate ng mga doktor ng Senado. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang payag na nakipag-ugnayan na sa kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG at inaayos na nila ang mga dokumento ni Discaya para ma-turnover sa Philippine National Police. Target ani ang ma-turnover si Discaya sa PNP sa Lunes. Nakatitinin na si Discaya sa Senado mula pa noong September 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Naglabas na rin ho ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Dulfo kaugnay ng gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa naturang pagdinig. Kabilang nga dito sina later representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice at Department of Budget and Management, 18 individual na dating manong staff at bodyguard ni Saldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinadaan ng Blue Ribbon Committee kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hihingi ng permiso sa Sandigang Bayan si Hernandez para mapadalo sa nasabing pagdinig.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantalang nanawagan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serya ng mga kaso at reklamong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa anomalyang flood control projects. Ani ni Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong maging matiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isinasampa rito. Kumpayansa naman ng kalihim na ang mga bagong kasong isinumite laban kay Curly Diskaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
11: Nagdadasal tayo na for patients kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Diskaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
10: Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na meron itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhulumano sa 18 dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Mathibag, meron dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi na salaysay ukol sa mga nabanggit na alegasyon. Aniya, isiniwalat ng nasabing individual na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 dating sundalo para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyo ng korupsyon. Matay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-isyo na rin ng sampinang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na tinuturong nagbigay ng suhol sa mga dating sundalo.
14: Sinabi niya may bayaran eh. So, kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto naming linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na siguradong-sigurado na ganun. Kaya nga natin siya tinatawag para maibigyan.
10: Samantala, isiniwalat din ni Mathibag ang impormasyon na bukod sa lumutang na 18 dating sundalo, ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigan na at pinag-aaralan ng NBI.
14: Na-monitor ng CCD namin na yung mga marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na marines sa pag-aaral namin, additional marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nilang...
10: Yan po ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Mathibag.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinabulaan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon ang payag ng nagpakilalang dating sundalo na si Howley Cadiao na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umanoy, mali-maletang inihahatid sa kanya. Ani ni Ridon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
15: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, diba? Yun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines, parang puro kasinungalingan na lang. At linilino ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
10: Yan po ang bayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, maring itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang aligasyon naman ng 18 dating sundalo na maging siya ay nakatanggap ng maletang pera. Ani ni Chua, makikita naming naglulubid-lubid ang testimonya ng mga dating sundalo na indikasyon ng kanilang pagsisinungaling.
16: Tinatanggi ko na marihin itong kanilang mga kasinungalingan. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
10: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Plano ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ng libel ang 18 nagpakilalang dating bagman at nagatid ng

0: of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa naging mga akusasyon. Samantala, para kay Tulfo, may tuturing lang na forum at hindi opisyal na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa noong Webes ng Cayetano Block kung saan pinaharap ang 18 ex-Marines. Binigyan din ng senador na siya ang naialal na chairman ng Blue Ribbon Committee ng bagong majority block.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ang Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
2: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senator Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng butuan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nilinaw ni Tulfo na sila ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binatikos din ni Senator Erwin ang mga payag ni Senator Cayetano at ang iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging motion ng Senado nitong Miyerkules.
3: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan, si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
0: Yan po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang mga isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ang mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum sa panayam ng programang Boses. Sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabata ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani ni Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP, sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat upang makabuo ng quorum.
4: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakatiting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing charges which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
0: Yan po ang tinig ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:19 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News.

0: nationwide makalipas ng ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, guys. Grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalba pala itong rep natin.
5: FYI lang, ha? Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakahanda ng Philippine National Police General Hospital sa oras na may lipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa pulong balitaan sa Camp Crames, sinabi ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Dr. Cleto Manongas na makikipagtulungan sila sa mga doktor ni Bunoan at papayagan nitong makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ng dating kalihim. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ang isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Aniya, makikita rin na niya ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakanda na ang mga doktor, nurse at kwarto na tutuluyan ng dating kalihim sakaling ilipat ito. Sa ngayon, sinabi ni Dr. Manongas na stable ang kondisyon ni Bunoan.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Nananatiling on track ang paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani ni Adyong, nananatiling nakatoon ang 11 member ng House Prosecution Panel sa kanilang mandato at sang-ayon sa konstitusyon. Dagdag naman babatas, kumpiyansa rin ang Prosecution Panel sa lakas ng kanilang mga hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
9: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
0: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na dapat pag-aralan mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawa muli ng outtaking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani ni Luistro, nakikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi maantala ang nakatakdang pag-aarangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
0: Iginit din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Ruiz to na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito'y dahil sa kabiguan ng kampo ng Vice Presidente na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ani ni Ruiz to na wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyan linaw ang kampo ng Vice Presidente. Salip ay magpapasa na lang ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ang kampo ni Vice President Duterte.
10: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
0: Si House Lead the Prosecution at Batangas Representative Gerville Luistro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Handang personal na humarap sa Senado si House Impeachment Trial Spokesman si Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-akusa sa kanya sa pagtanggap umano ng malemaleta na cash mula kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga nag-akusa at hiniling na patunayan ang kanilang mga aligasyon bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Iginit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Aniya, may CCTV footage sa kanyang bahay na maaaring magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-akusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Salip na sabi na isang sulat ang ipinadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa, ang may bahay ni Senator Bato De La Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nilang mabigyan linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay na Senator Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senator Bato. Samantala, iginit naman ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senator Bato De La Rosa.
11: We are sending her a letter instead ng sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabi dun yung term na escape eh. Naniniwala kami na nandirito. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for it.
0: Yan ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFMO o OMS si Senator Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ng mga media personnel sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Aniya, tungkulin ang mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan. Gate ni Torres, na mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawag sa mga mamamahayag na kanyang pinararatangan ng mali.
12: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. E kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
0: Yan po ang pahayag ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joe Torres.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagalok ang International Criminal Court o ICC ng tinatayang nasa 322 o 32,000 pesos na sahod kada buwan para sa magiging interpreter sa pagdinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kailangan mahusay siya sa pagsasalin ng Tagalog, Bisaya at Ingles. Dapat din may advanced university degree siya sa interpretation, translation at linguistics or law at first level degree sa merong at meron 2 taon na relevant experience. Ang paghahanap ng interpreter ay kasabay ng pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng mga kasong crimes against humanity at may kinalaman sa kanyang war on drugs.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag makaraang lumusot ang panukala sa 3 at huling pagbasa ng House of Representatives. Aniya, matamang suriin ito ng Pangulo at lagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
13: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
0: Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dedikasyon nito partikular sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ginawa ng NGCP ang pagtiyak sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na respetuin ang status ng mga proyekto ng NGCP. Ayon sa NGCP, napatuloy na nagpapatupad ang korporasyon ng mga kritikal na transmission projects upang matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Welcome sa NGCP ang nasabing direktiba ni Pangulong Marcos sa gitna din ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at mabilis na matugunan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa. Umapila naman ang kumpanya para sa isang holistic industry-wide long-term development plan. Gitnang NGCP dapat bigyang halaga ng ahensya ang mga kritikal na issue tulad ng sapat na non-intermittent at baseload supply na may pagtutok sa mga kritikal na issue.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Communication Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ang government agencies na bantayan ang deployments at agad rumesponde sa anumang issue na makaka-apekto sa supply ng kuryente.
13: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikatlong sigwana ng ating balitaan ngayong umagang ito, sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos ang pagtatapos ng mga mag-aaral sa West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City. Ang batch na ito ay kinabibilangan ng 25 graduates. 17 sa mga ito ay mga mag-aaral mismo ng unang ginang sa kanilang legal studies na nagsimula noong 2022. Ginamit ni Pangulong Marcos ang kaganapan upang manawagan sa mga graduates na maging instrumento sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito'y kung saan mabibigyan nila ng proteksyon ang mga mahihirap, vulnerable sector at marginalized. Aniya, ang tagumpay ng mga ito ay makikita sa kung paano nila ipamamalas ang integridad kahit walang nanonood. Nagbilin din ang punong ekotibo sa mga bagong law graduates na maging tapat sa sinumpaang tungkulin at huwag kailanman magpadala sa mga mali at baluktod na pamamaraan. Ang West Visayas State University College of Law ay tinatag noong taong 2020. Ito ang kaisa-isang state university sa Western Visayas Region na nag-aalok ng legal education, nagsasanay sa mga mag-aaral na maging biyasang mga abogado at tutulong sa pagsusulong ng rule of law at hustisya sa bansa.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na handa silang rumesponde sa anumang oras na posibleng pagbanta o pagbaha, lalo na ngayong ay dineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent at BFP spokesperson Anthony Arroyo na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operation, evacuation at iba pang tulong sa local government unit. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may mga baha sa mga komunidad sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
15: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
0: Yapon, tinig ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline. Talayong padaliin ang mga contact sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na ang pagkikipagtulungan ng gobyerno sa telecommunication companies para malagyan ng signal ang iba pang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
16: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
0: Yan po ang tinig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers ang sa Metro Manila ang nakasunod sa ipinatupad ng 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mula sa 1,004 na rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbenta ng imported rice at 368 ang sumunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome ang development ng 70% compliance rate sa National Capital Region. Aniya, mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order 39. Pinakamataas ang compliance rate na naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman ay naitala ang pinakamurang import rice halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos ang kada kilo ng bigas, ang pinakamataas na presyong naitala.
17: Kung titingnan mo ito, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na insurance na ako nagkakaman din, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito na 70 for Metro Manila, may 90%. But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide from the study.
0: Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice of violation at pagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Idinatali rin ni De Mesa na ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuan ng bigas habang umiiral ang price cap.
17: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
0: Kinumpirma rin ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang panibagong pondo ang naghihintay nilang mailabas para sa nagpapatuloy na fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Papalo po kasi sa 25 million pesos ang inaasahan dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng DA. Ani ni De Mesa ay nilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Ani, ang malaking tulong din ito sa mga magsasaka, lalo tumarangkada na ang planting season.
17: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Dito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yun, 5,000 pesos per farmer.
0: Yan po mga pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maliit lamang ang epekto ng El Nino sa industriya ng itlog sa bansa. Paliwanag ni Philippine Egg Board Association President Francis Uihara, walang ganang kumain ng mga manok dahil sa mga maalinsangang panahon. Dagdag pa niya, kailangan ng tamang ventilasyon ng hangin upang mapreskwa ng mga manok at hindi mapani sa mga nakastock na itlog. Iginiit pa ni Uihara ang dagdag gastos ang pag-aayos ng mga pasilidad, ngunit maliit lang ang epekto nito sa merkado dahil babawi ng mga negosyante ang gastos sa mahabang panahon. Binigyan din ng asosasyon president na mas pinag-aandaan ng mga egg farmer ang pasukan kumpara sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating na Hunyo 8. Ipinunto pa niya na mayroong target market ang bawat sukat ng mga itlog kung kaya't naapektuhan ang presyuan nito sa merkado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matamang babantayan ng Council for Welfare and Children o CWC ang insidente ng mga bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan na para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari ring gamitin ng makabatang helpline number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
18: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Tsagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
0: Si Council for Welfare and Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 mula Batangas, ginawaran ng parangal ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kinilala sa dangal ng Batangan Award ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawaran ng parangal ang valedictorian ng PMA Class 2026 na si Second Lieutenant Christine Librada, Top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at Top 8 na si Second Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa paunguna ni na dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgar Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 2.7 million overseas Filipino workers na i-deploy na noong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalakas ng Department of Migrant Workers. May report si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
21: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agents, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
20: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Commission on Philippine Overseas o CFO sa mga Pilipinong nagdanais mag-migrate sa ibang bansa na tiyaking dumaan sa tamang legal na proseso ng pag-alis. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II ay nagiging mas delikado kasi ang sitwasyon ng mga migranteng may planong permanenteng maninahan sa ibang bansa ngunit hindi sumusunod sa mga itinakdang legal na pamararaan. Aniya, ang mga hindi dokumentado dumaan sa illegal na proseso ay mas nagiging vulnerable sa iba't ibang uri ng pangabuso. Kabilang nga po dito ang pagsasamantala sa trabaho, paglililang at iba pang mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Patuloy namang hinikayat ni ang mga nagnanais mag-migrate na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang makakuha ng tamang impormasyon at gabay kaugnay ng kanilang pag-alis.
2: Problem is, if their intent is to stay abroad permanently or long term, and then they use another pathway such as an exchange program, then they become vulnerable to all sorts of abuses. And this is what we want. So if their plan is to stay abroad, and our recommendation for them is to follow the right arrangement. Apply for the green card, and that's what they want, or a permanent residency after the investment. But just not to use the OPAIR, the J1, or other exchange programs if their intention is not to return.
0: Si Commission on Philippine Overseas Secretary Dante Ang II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikita ang malaking naitutulong ng pag-migrate ng mga Pilipino sa ibang mga bansa at hindi maituturing na kawalan para sa bansa. Ayon kay Commission on Philippine Overseas o CFO Secretary Dante Ang II, ang pag-migrate ay hindi isang pagkawala para sa bansa kung hindi isang mahalagang bahagi ng pag-unlad. Ayon kay Ang, noong 2000 hanggang 2006 ang mataas na demand para sa mga nurse sa ibang bansa ay nag-udyok sa mas maraming Pilipino na kumuha ng kursong nursing. Dahil dito, mas dumami ang mga nagtapos na nurse kaysa sa mga umalis upang magtrabaho sa ibang bansa.
2: Other aspect where the nurses abroad also contribute to the Philippines, not only through remittances, many of them come back here for medical missions, for educational missions where they give talks, share their knowledge through various organizations like the Philippine Nursing Association of America, who does a number of capacity building events and activities here in the country.
0: Si Commission on Philippine Overseas Secretary Dante Ang II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Webes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina na bata ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng Southwest Monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ni Badrina na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang weather specialist na posible pa rin na tinatawag na monsoon break. So pansamantalang paghina ng ulan ang maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
3: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
0: Yan po ang bayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time, 6:53 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikaling sigwada ng balitaan, Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na iminomonitor ang inflation data bago ang nakandang pulo ngayong Hunyo. May report si Melanie Valdos Reyes.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan ng ekonomiya gamit ang pinakabawagong datos kabilang ang Consumer Price Index para sa May 2026, first quarter GDP growth, macroeconomic outlook na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East dahil maaari itong makaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Imunungkahin ni dating Finance Secretary Margarito Gray Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas sa programang Bagong Bayang Mahal. Sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Aniya, ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinokonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dagdag ni Teves na dapat din bigyan ng suporta ang mga magsasaka, manufacturers, consumers para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
27: Hindi masyadong umakyat yung waste, yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
0: Yan po ang tinig ni dating Finance Secretary Gary Teves.
25: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito upang tugunan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinapayuhan din ng ahensya mga mamimili na mag-ingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilihin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aral.
25: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue nilinaw na hindi saklaw ng VAT o value added tax ang lifeline subsidy at green energy allowance. Alamin natin sa ulat ni Ray Ferreira.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi napapatawan na value-added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026 na naglilinaw na ang dalawang singil ay mga government-mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng mga distribution utility at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kahit hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang naturang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers, habang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makatutulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gasto sa kuryente ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Bhutan, nagalok ng cash incentive sa mga magulang para mahikayat ng mas maraming panganganak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J.R. Revalo.
25: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
25: Report.
7: Nagpatupad ang pamahalaan ng Bhutan ng bagong programa upang tugunan ang patuloy na pagbaba ng bilang ng kanilang populasyon. Ayon sa Royal Government ng Bhutan, simula nitong Webes, makatatanggap ng buwan ang ayuda ng 10,000 Uncle Trump o humigit kumulang $105 ang mga pamilya magkakaroon ng ikatlo at mga susunod pang anak hanggang sa umabot sa 3 taong gulang ang bata. Ayon pa sa pamahalaan, layon ng programa na mapataas ang bilang ng mga ipinapanganak sa bansa at maiwasan ang kakulangan ng manggagawa sa hinaharap. Ipinakita ng datos na bumaba ng halos 26% ang bilang ng mga kapanganakan sa Bhutan mula 2015 hanggang 2024. Isa rin sa mga dahilan ng pagbaba ng populasyon ang paglipat ng maraming kabataang Bhutanese sa ibang bansa, partikular sa Australia, upang maghanap ng magandang oportunidad. Naniniwala ang Bhutan na makatutulong ang programa upang mapanatili ang paglago ng populasyon at matiyak ang pangmatagalang kaunlaran sa bansa. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
0: At sumayin niyo po ang mga balita at impormasyon mula ngayong araw, June 6, 2026. Sa ngalan po ni Efraim Gaitos, pansamantalang humalili sa kanya ngayong araw na ito, AJ Ignacio. Nagpapasalamat din po ako sa mga nakatuwa ko sa technical side, si Rolly Bumatayo at Arnel Delgado. Ako po muli, AJ Ignacio, isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nagkakabit eh.
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
21: Ang oras natin ay 5 minuto makalipas lamang ang alas 7 ng umaga.
24: Bukbong dagat ng Pilipinas.
25: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
24: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy.
25: Bukbong dagat ng Pilipinas.
24: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas! Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Araw na naman po tayo ngayon ng Sabado, ika-anim ng Hunyo, 2026. At kayo po ay nakikinig dito lamang sa programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Apprentice Seaman B. Mark G. Belenario, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama niyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras natin ay 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Dumako na po tayo sa headlines ng ating mga balita. Philippine Navy at Philippine Coast Guard lalahok sa Rim of the Pacific o exercise sa Hawaii.
1: Military at Law Enforcement Unit nagtagisan sa Cell Team Challenge 2026.
0: Marine Battalion Landing Team 8 nakibahagi sa Brigada Escuela 2026. Pinalakas ang suporta sa edukasyon sa Ilocos Norte.
1: Philippine Navy at Japan Minister Self-Defense Force pinalalim ang ugnayang pandagat sa pamamagitan ng bilateral shipboard tours sa Davao City.
0: Philippine Navy nagsagawa ng kauna-unahang vertical replenishment cooperation kasama ang U.S. Coast Guard sa paligid ng Baho de Masinloc.
1: Philippine Navy nagsagawa ng Men's Health Forum bilang paggunita sa Men's Health Month 2026.
0: Naval Forces Eastern Mindanao nagbigay pugay sa pag-alis ng Japanese warship JS Ikatsuchi matapos ang goodwill visit sa Davao.
1: Northern Luzon Naval Command matagumpay na nagsagawa ng Fleet Marine Unilateral Exercise 2.0 sa Babuyan Channel.
0: Night Stalker Class 02-2026 matagumpay na nagtapos sa Special Operations Training.
1: Papel ng Philippine Navy sa pagtatanggol ng karagatan tampok sa Wave Watch Episode 1.
0: Mahigit 113 milyong smuggled cigarettes nasabat ng Philippine Navy sa Basilan, Sulu.
1: Port Marine Brigade nagbigay ng Fikita Tertiakali Training sa U.S. Marines sa Ilocos Norte.
0: Western Mindanao Naval Command itinampok ang serbisyo sa komunidad at pangangalaga sa kalikasan sa Philippine Navy's 128th anniversary.
1: Philippine Navy nagbigay ng transport assistance sa 21 aspiring naval personnel mula sa Catanduanes.
0: 3rd Marine Brigade at MBLT 11 katuwang ang Batubalani Foundation Incorporated na mahagi ng mga aklat para sa mga paaralan sa Palawan.
1: AFP nagpasalamat sa malakas na suporta ng publiko para sa paninindigan sa West Philippine Sea.
0: Narito na po ang mga detalye ng ating balita.

Muling makikilahok ang Philippine Navy sa pinakamalaking multinational maritime exercise sa mundo na Rim of the Pacific 2026, kung saan ipapadala nito ang isa sa pinakamodernong barko ng bansa na BRP Miguel Malvar kasama ang Augusta Westland 159 Wildcat Anti-Submarine Warfare Helicopter. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, ang 30th edisyon ng RIMPAC ay isasagawa mula June 24 hanggang July 21 sa paligid ng Hawaii Islands, Estados Unidos. Layunin ng ehersisyo na palakasin ang interoperability, maritime partnership at collective readiness ng mga kalahok na bansa sa ilalim ng temang Partners Integrated and Prepared. Kinakatawa ng Philippine Navy ang bansa sa pamamagitan ng BRP Miguel Malvar at mga tauhan nito. Samantala, unang beses namang sasali ang Philippine Coast Guard sa RIMPAC sa pamamagitan ng BRP Gabriela Silang. Isinagawa ang send-off ceremony para sa BRP Miguel Malvar at mga tripulante nito nitong Webes sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ayon sa US Pacific Fleet, lalawakan ng 31 bansa ang RIMPAC 2026 na magtatampok ng humigit-kumulang 40 surface ships, 5 submarines, 140 aircraft at

0: sa maritime defense at ng matatag na pakikipagtulungan ito sa mga kaalyado at partner nations para sa seguridad at katatagan ng rehiyon.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
2: At sa iba pang mga balita, matagumpay na nagtapos ang CELTIM Challenge 2026 sa Naval Special Warfare Force matapos ang apat na araw na matinding kompetisyon na ginanap mula May 28 hanggang May 31 sa Headquarters Naval Special Warfare Force sa Anglipoint, Cavite City. Dinaluhan ang patimpalak ng mga kalahok mula sa iba't ibang military at law enforcement agencies na sumabak sa serya ng mga hamon na sumubok sa kanilang lakas, tibay, kasanayan at kahandaan sa operasyon. Kabilang sa mga pangunahing kaganapan ang water evolution, cross pit, stress firing at equipment run. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal bilang overall champion ang Western Mindanao Naval Command o WestMENCOM matapos magpakita ng natatanging husay at determinasyon sa iba't ibang events. Higit pa sa isang kompetisyon, nagsilbing daan ang CELTIM Challenge 2026 upang higit pang mapalakas ang interoperability, camaraderie at pagtutulungan ng mga kalahok na unit sa pagtupad ng kanilang mga misyon. Isinagawa ang naturang aktibidad bilang bahagi ng mga pre-anniversary events kaugnay sa pagdiriwang ng 70th anibersaryo ng Naval Special Warfare Force. Binati ng NSWF ang lahat ng kalahok para sa kanilang pinakitang sportsmanships, dedikasyon at walang sawang pagsusumikap tungo sa kahusayan at kahandaan sa paglilingkod sa bayan.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
0: Nag-isa ang Marine Battalion No. 8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade sa kick-off ceremony ng Brigada Eskwela 2026 ng Schools Division of Ilocos Norte na ginanap nitong Lunes sa mga elementary school sa bayan ng Curimao. Sa pakikipagtulungan sa Department of Education Ilocos Norte, nakilahok ang Marine Battalion Landing Team 8 sa taunang programa na may temang bayanihan para sa paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman na naglalayong ihanda ang mga paaralan para sa pagbubukas ng bagong taong panuruan. Bukod sa pakikilahok sa Brigada Eskwela, naging bahagi rin ang Marine Battalion Landing Team 8 ng Brigada Pagbasa Initiative, kung saan nagsagawa ang mga Marines ng guided reading sessions at interactive comprehension activities para sa mga mag-aaral. Ayon sa Marine Battalion Learning Team 8, ang kanilang pakikilahok sa Brigada Eskwela at Brigada Pagbasa ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsuporta sa nation building efforts sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa edukasyon at paghubog ng kabataan.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
2: Pinalakas naman ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force ang kanilang maritime cooperation sa pamamagitan ng serya ng bilateral engagement kasabay ng pagbisita ng GS Ikatsuchi sa Davao City mula May 30 hanggang May 31. Noong May 30, nagsagawa ang mga tauhan ng Philippine Navy at mga panauhin ng shipboard tour sakay ng GS Ikatsuchi sa Sasa Port, Davao City, kung saan kanilang nasaksihan ang mga kakayahan, kagamitan at pasilidad ng Japanese warship habang nakikipagpalitan ng kaalaman sa mga opisyal at tripulante nito. Bilang tugon, bumisita naman ang mga tauhan ng Japan Maritime Self-Defense Force sa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City noong May 31. Kabilang sa mga aktibidad ang facility tour, static display at shipboard tour sakay ng BRP Artemio Ricarte at mga unit ng 3rd Boat Attack Division. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga bisita na makita ang mga kagamitan at kakayahan ng Naval Special Warfare Unit 7 o NSWU-7 sa pamamagitan ng isang static display. Ayon naman sa NPEM, ang mga aktibidad na ito ay nagpalalim sa pagkakaibigan, mutual understanding at interoperability ng dalawang hukbong dagat habang patuloy na isinusulong ang kakayahan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region.
0: Ang oras natin ay 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and

0: information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bugbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
7: 738.
8: At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagtala ng panibagong tagumpay ang Philippine Navy sa larangan ng Maritime Interoperability matapos matagumpay na maisagawa ang kauna-unahang Vertical Replenishment Operation gamit ang Augusta Westland 109 Naval Helicopter at isang barko ng United States Coast Guard sa isinagawang Philippines-United States Bilateral Maritime Cooperative Activity sa paligid ng Baho de Masinloc mula May 27 hanggang May 30. Isinagawa ang makasaysayang operasyon sa pamamagitan ng BRP Antonio Luna at Augusta Westland 109 Naval Helicopter sa pakikipag-ugnayan sa U.S. Coast Guard Cutter Midget. Ipinakita ng aktibidad ang lumalawak na kakayahan ng dalawang maritime forces sa pagsasagawa ng pinagsamang aviation at logistics operations sa karagatan. Bilang bahagi ng aktibidad, matagumpay ring nagsagawa ang Augusta Westland 109 ng tatlong touch-and-go maneuvers sa flight deck ng U.S. Coast Guard Cutter Midget sa ilalim ng cross-deck landing exercise. Ang pagsubok ay nagpatunay sa kakayahan ng helicopter na ligtas na makapag-operate sa flight deck ng isang kaalyadong barko. Matapos ang deck landing qualification, isinagawa ng Augusta Westland 109 ang Vertical Replenishment Mission, kung saan matagumpay nitong nailipat ang isang 50 kilogram na kargamento gamit ang cargo net at sling system. Ang operasyon ay mahalagang hakbang sa pagpapahusay ng kakayahan ng Philippine Navy sa maritime operations at logistic support operations.
6: Buong dagat ng Pilipinas,
7: tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
9: Bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng Men's Health Month 2026, nagsagawa ang Philippine Navy ng Men's Health Forum nitong Martes upang itaguyod ang kahalagahan ng pangangalaga sa pisikal, mental at emosyonal na kalusugan ng mga tauhan nito. Pinangunahan ang aktibidad ni Vice Commander Philippine Navy, Major General Edwin E. Amadar, Philippine Navy Marines, na nakisa sa mga tauhan ng hukbong dagat sa pagsusulong ng kamalayan tungkol sa kalusugan bilang mahalagang pundasyon ng kahandaan sa misyon at pagkakaroon ng matatag na pamilya. Bilang pangunahing aktibidad ng pagdiriwang, nagsilbing plataforma ang forum para sa makabuluhang talakayan hingil sa responsabling pamumuno sa loob ng tahanan at sa trabaho. Binigyang pugay rin ng sa programa ang mahalagang papel ng kalalakihan bilang mga ama, asawa, anak, tagapayo, supervisor at huwaran sa kanilang mga komunidad at organisasyon. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng temang All Hands Empowerment Advancing Men's Health for Mission Readiness and Stronger Families na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng mga tauhan bilang bahagi ng epektibong paglilingkod sa bayan. Ayon naman sa Philippine Navy, ang naturang inisyatiba ay sumasalamin sa patuloy nitong pangako na mapanatili ang isang malusog, matatag at mission-ready na puwersa. Sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga tauhan, layunin ng organisasyon na higit pang mapalakas ang kanilang kakayahang gampanan ang mga tungkulin habang pinapanatili ang balansing buhay, pamilya at propesyon.
5: Hukbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
8: Nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao ng isang send-off ceremony para sa Japan Maritime Self-Defense Force Ship GS Ikatsuchi nitong Lunes sa Port of Davao sa Davao City bilang pagtatapos ng matagumpay nitong goodwill visit sa lungsod. Sa kabuuan ng pagbisita ng JS Ikatsuchi, nagkaroon ng pagkakataon ang Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force na higit pang palakasin ang kanilang professional na relasyon sa pamamagitan ng iba't ibang makabuluhang aktibidad at palitan ng kaalaman. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Naval Task Force 71 Commander Captain Archibald Dino C. Delfin, Philippine Navy MNSA, ang kanyang pasasalamat sa mga opisyal at tripulante ng JS Ikatsuchi para sa kanilang goodwill visit at aktibong pakikilahok sa mga programang isinagawa sa Davao City. Binigyang din niya ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon at defense diplomacy sa pagitan ng mga kaalyado at partner nations upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa rehiyon.
5: Hukbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
9: Matagumpay naman ay sinagawa ng Northern Luzon Naval Command sa pamumuno ni Rear Admiral Richard N. Gonzaga, Philippine Navy, ang Fleet Marine Unilateral Exercise 2.0. Binubuo ang pagsasanay ng Command Post Exercise at Field Training Exercise na naglalayong palakasin ang kahandaan ng mga unit, pagbutihin ang koordinasyon sa lahat ng antas ng command at mapahusay ang kakayahan sa maritime operations bilang suporta sa depensa ng Northern Luzon. Lumahok sa ehersisyo ang iba't ibang unit ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps, kabilang ang Port Marine Brigade, MVLT-8, MVLT-10, Naval Task Force 11, Naval Air Operating Squadron Northern Luzon, Naval Special Warfare Unit Northern Luzon, at iba pang support unit. Kabilang din sa mga ginamit na naval assets ang BRP Antonio Luna, BRP Waray, at iba pang patrol at gunboats ng hukbong dagat. Sa kabuuan ng aktibidad, nagsagawa ang mga kalahok ng iba't ibang operational scenarios na nagpakita ng kakayahan ng command na magsagawa ng pinagsamang operasyon gamit ang surface, air at ground assets. Binigyan din ng pagsasanay ang interoperability ng mga unit at ang mahalagang papel ng reserve force sa pagpapalakas ng operational readiness. Ayon sa NLNC, ang matagumpay na pagsasagawa ng Fleet Marine Unilateral Exercise 2.0 ay patunay ng patuloy nitong pagsisikap na mapahusay ang kahandaan, kakayahan at maritime defense posture sa pangangalaga sa karagatang sakop ng Northern Luzon.
5: Hukbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
8: Matagumpay na nagtapos ang Night Stalker Class 02-2026 ng Night Marine Rifle Battalion sa Marine Special Operations Training. Isang mahalagang programa na naglalayong higit pang patatagin ang kakayahan sa pakikidigma at kahandaan ng mga Marines sa mga makabagong hamon sa operasyon. Sa ilalim ng mahigpit at masusing pagsasanay, sumailalim ang 32 Marines sa iba't ibang demanding evolutions at operational exercises na humubog sa kanilang kakayahan, katatagan at disiplina bilang mga mandirigma ng Philippine Marine Corps. Ayon sa Philippine Marine Corps, ang Marine Special Operations Training ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na maisakatuparan ang bisyon ng komandant na higit pang mapahusay ang warfighting capabilities ng bawat Marine at makabuo ng isang puwersang handa, matatag at kayang umangkop sa anumang sitwasyon. Higit pa sa isang kurso, ang pagsasanay ay isang mahalagang pamumuhunan sa mission readiness upang matiyak na ang Marines ay laging handang gampanan ang anumang misyon saan man at anumang oras. Bagamat natapos na ang pagsasanay, nananatili ang mataas na pamantayan ng kausayan at profesionalismo na inaasahan sa bawat Marine na matagumpay na nakapagtapos ng programa.
6: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
9: Nasa ng Philippine Navy, sa bawat alon, sa bawat karagatan, sa bawat hanggan ng ating binabantayan, naroon ang Philippine Navy, nagtatanggol sa ating teritoryo, soberanya at pambansang interes. Alamin ang kanilang mandato at mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad sa ating mga karagatan. Ito ang Wave Watch. Sabay-sabay nating tunghayan at pakinggan ang kwento ng Philippine Navy, ang tagapagtanggol ng ating karagatan at soberanya.
10: Sa gitna ng nangyayari sa West Philippine Sea, may isang tanong. Bakit hindi Philippine Navy ang laging nasaunahan? Nasaan ang Philippine Navy? Ang Philippine Navy ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim ng 1987 Constitution at ng Commonwealth Act No. 1 o National Defense Act, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay may tungkuling ipagtanggol ang Estado laban sa panlabas at panloob na banta. At bilang naval service, ang aming pangunahing mandato ay territorial defense. Maaring hindi sila palaging nakikita sa mga insidenteng napapanood sa telebisyon o social media, sapagkat ang pagtatanggol sa bansa ay hindi laging nangangahulugan ng agarang paggamit ng puwersang militar. Ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay nangangailangan hindi lamang ng lakas, kung hindi ng disiplina, pagpipigil, estratehiya, at pagsunod sa pambansang polisiya at pandaigdigang batas. Sa kabilang banda, ang Philippine Coast Guard ay may mandato sa maritime law enforcement at maritime governance. At sa panahon ng kapayapaan, sila naman ang karaniwang nasaunahan. Ang kanilang presensya ay tumutulong upang mapangasiwaan ang sitwasyon nang hindi agad lumala ang tensyon, habang matatag na ipinapakita ang ating karapatan at jurisdiction. Habang ang Philippine Navy ay nananatiling nakantabay para sa naval defense, sapagkat sa ilalim ng Executive Order 292 or Administrative Code of 1987, malinaw ang mandato ng Philippine Navy na maging responsable sa naval defense ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, patuloy ang operational presence, maritime domain awareness, at pagpapalakas ng deterrence at response capability sa ating West Philippine Sea. Nakantabay ang ating mga mandaragat maging ang ating Marines. Patuloy ang kanilang surveillance at patrol operations. Kami sa Hukbong Dagat ng Pilipinas ay handa sa oras na kailanganin ang pagtatanggol ng ating soberanya at teritoryo. Mahalagang maunawaan ang isang katotohanan. Ang mga warship ay instrument ng pambansang depensa. Ang paggamit at pagkilos ng mga armadong surface combatants ay may kakibat na malalaking strategic at geopolitical consequences, sapagkat ang isang maling galaw lamang ay maari magdulot ng mga mas malawak na krisis sa seguridad ng ngayon. Malinaw ang aming misyon, ipagtanggol ang bayan, siguruhin ang seguridad ng ating karagatan, protektahan ang sambayan ng Pilipino, at manatiling handa sa lahat ng oras. Magkaiba ang mandato, ngunit iisa ang layunin. Para sa Diyos, bayan, at mamamayan. Our seas, our rights, our future. West Philippine Sea, atin to.
6: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Bugbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan
6: sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagatan ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa bat ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Western Mindanao Naval Command at Naval Task Force 61, ang mahigit 113 milyong halaga ng undocumented foreign brand cigarettes sa dalawang magkahiwalay na anti-smuggling operations sa Basilan at Sulu. Sa unang operasyon sa Karagatan at Tungkil Island, Sulu, naharang ang dalawang sasakyang pandagat na may sakay na tinatayang 282 master cases ng mga sigarilyong walang kaukulang dokumento na nagkakahalaga ng humigit kumulang 42.7 million. Isa pang operasyon ang isinagawa malapit sa Sibago Island sa Haji Mohabad Ajul Basilan kung saan nahuli ang MB La Paz na may dalang 473 master cases ng undocumented cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 70.9 million. Matapos ang inspeksyon at verifikasyon, nabigo ang mga tripulante na magpakita ng kinakailangang permit at legal na dokumento para sa kargamento. Dahilan upang sila ay arestuhin dahil sa paglabag sa Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Dinala ang mga nakumpiskang sasakyang pandagat at kontrabando sa Naval Station Romulo Espaldon sa Zamboanga City para sa dokumentasyon bago ito ay turnover sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon.
6: Bung dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
9: Nagbigay naman ang 4th Marine Makusog Brigade ng PKT Tertiary Training sa mga tauhan ng 3rd Littoral Combat Team, 3D Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps bilang bahagi ng patuloy na kooperasyon militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Itinampok sa pagsasanay ang mga teknik sa close quarter combat, defensive tactics at combat readiness sa pamamagitan ng practical na demonstrasyon at hands-on instruction. Layunin itong mapahusay ang reflexes, disiplina at operational effectiveness ng mga kalahok. Ayon sa 4th Marine Brigade, ang aktibidad ay nagpatibay sa interoperability at professional na ugnayan ng Philippine Marine Corps at US Marine Corps. Habang isinusulong ang Filipino Martial Arts at ipinapakita ang kakayahan ng mga Pilipinong Marines sa combat training.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
8: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy, nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng Open Ship Tour at Coastal Cleanup Activities upang ipakita ang patuloy nitong paglilingkod sa mamamayan, kalikasan at pambansang seguridad. Binuksan ng Naval Task Force 61 ang mga barko nito para sa mga estudyante, reservists, youth leaders at partner organizations upang mas makilala ang kakayahan at ang misyon ng Philippine Navy sa pangangalaga ng karagatan at soberanya ng bansa. Samantala, nagsagawa rin ang 1st Boat Attack Division ng Coastal Cleanup Activity sa Naval Station Romulo Espaldon noong May 23 bilang bahagi ng advokasya ng hukbong dagat sa pangangalaga ng kapaligiran. Ayon sa Western Mindanao Naval Command, ipinapakita ng mga aktibidad na ito ang patuloy na dedikasyon ng Philippine Navy, hindi lamang sa pagtatanggol ng bansa, kundi maging sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad at pangangalaga sa kalikasan.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
9: At sa iba pang mga balita, nagbigay ng transport assistance ang Philippine Navy sa 21 aspiring naval personnel mula sa Catanduanes. May detalyeng hatid si Rosie Nueva ng Radyo Pilipinas, Berak.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nasa 21A of PSAT passers mula sa Catanduanes ang ligtas na naihatid ng BRP Agta ng Naval Forces Southern Luzon bilang bahagi ng suporta sa kanilang aplikasyon para sa military service. Kabilang sa mga dinala ang 4 na aplikante para sa Naval Officer Candidate Course at 17 na aplikante para sa Sailor Basic Course na nagnanais maging bahagi ng Philippine Navy. Pagdating sa NAVFORSOL, pinagkalooban din ng pansamantalang matutuluyan o billeting accommodations ang mga aplikante mula sa Catanduanes upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang isinasagawa ang kanilang aplikasyon at iba pang kaugnay na aktibidad. Ayon sa NAVFORSOL, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsuporta sa mga nagnanais na pumasok sa serbisyo, lalo na sa mga aplikanteng nagmumula sa mga malalayong lugar upang maging mas ligtas at maginhawa ang kanilang paglalakbay at pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
8: Samantala, bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2026, nakipagtulungan ang 3rd Marine Brigade at ang Marine Battalion Landing Team 11 sa Batubalani Foundation Incorporated upang maghatid ng mga aklat at iba pang learning resources sa mga mag-aaral sa South Palawan. Nitong Lunes, matagumpay na naipamahagi ang mga donasyong aklat sa Malatgao Elementary School at Panitian Elementary School sa Quezon, Palawan, gayon din sa Baraque Elementary School sa Borlan. Nagsilbing tulay ang 3rd Marine Brigade at MBLT 11 sa paghahatid ng mga donasyon mula sa Batubalani Foundation upang matiyak na makarating ang mga ito sa mga guro at mag-aral na higit na makikinabang sa mga materyales sa pag-aaral. Ayon sa mga katuwang na organisasyon, ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng kanilang sama-samang pagsisikap na suportahan ang edukasyon, palakasin ang mga komunidad at magbigay ng mga maraming oportunidad para sa kabataang Pilipino.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
8: Natin ay 44 na minuto makalipas ang alas 7.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
21: Bugbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
8: At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan.
9: Nagpahayag ng pasasalamat ang Armed Forces of the Philippines sa patuloy na suporta ng mamamayang Pilipino matapos lumabas ang pinakahuling tugon ng MASA survey ng Okta Research na 72% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mas matatag na paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Batay sa survey na isinagawa mula May 19 hanggang May 25, lumabas din na karamihan sa mga Pilipino ay may sapat na kaalaman sa kasalukuyang usapin sa West Philippine Sea. Pinakamataas ang antas ng kaalaman sa Memaropa, sinunda ng Western Visayas, Caraga, Calabarzon at National Capital Region. Ipinakita rin ng survey ang mas pinapaboran ng publiko ang pagpapalakas ng presensya ng hukbong dagat at mga tropa bilang bahagi ng pangangalaga sa pambansang interes sa karagatan. Ayon sa AFP, ang resulta ng survey ay sumasalamin sa matatag na suporta ng mamamayan sa mga hakbang na naglalayong protektahan ang soberanya at maritime interest ng bansa. Muling tiniyak ng sandatahang lakas ang kanilang patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan, pagsuporta sa diplomatikong inisyatiba at pagtataguyod sa isang rules-based order sa West Philippine Sea para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng bansa.
21: Hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
8: Inaanyayahan po namin kayong tunghayan ang isang audiovisual presentation na inihanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po at panoorin nating lahat.
22: Air. Land. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. You have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
23: Philippine Navy, they are heroes for me.
24: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
9: Magsasagawa ang Philippine Navy Personnel Management Center o NPMC ng mobile recruitment sa Cebu bilang bahagi ng recruitment plan calendar year 2026 upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikadong aplikante na maging bahagi ng Philippine Navy. Isasagawa ang Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test o APSAT mula June 15 hanggang June 17, habang ang neuropsychological examination ay gaganapin naman sa June 18 hanggang June 19.
8: Ang recruitment activities ay isasagawa sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City, Cebu. Hinihikayat ng Naval Personnel Management Center ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
9: Kinakailangan ng mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ng NCIF certification.
8: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
9: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NFMC Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
8: Paalala lamang po sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng inyong Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
0: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
8: Bago po tayo magtapos, nais po naming ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at ang magiting na Flag Officer in Command na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy. Huya, sir!
9: At sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong Bear Supportive Partners Agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating programa.
8: At magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy, na nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
9: At ako naman po si Apprentice Seaman Vimark Jebelinario, Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
0: Hukbong dagat ng Pilipinas.
1: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabot
16: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.